0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho, formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: K5 News FM.
11: News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, balik kita sa atong pagpangalagad, last and final stretch sa inyo palatuntunan.
12: Foro de los Pueblos.
13: On the break mga K5, mahila kay Ari si K5 Eljan Castanyo, nag-abot na si VP naton, partner tas program. So nakainom na ako DTX Coffee Mix. Mas siya ni supplier ko permisang DTX Coffee Mix. Basta ra siya libre na perming akong kape kung aga. So nag-inom kami sang DTX Coffee Mix. Kag mga ka K5 na gasilin ko, hindi ka lang na yung K5 dyan magsagihambal, relax na yung tingog mo, kay pertig ka paos. Ang ibang ng mga reporters, sila ni Jerry Lowe, Berto Gakit, sila ni K5 Solomon, si K5 Direk, sino pa tong ibang ng reporter, maalabot karon pa na sa hapon, ara na sila subong naglanding na sa Cebu, nag-land trip papuli na di kay duwa kasalakyan ang dala nila eh. So, guro mga 2-3 o'clock in the afternoon, ba si Ari na. So, travel safe lang ang mga kabaro, ha? Mga ka-K5, travel safe lang kamo. Ay bantang mga reporters in other areas, nagabalalik na, no? So, I hope that you can come safe and come home safe and hindi mga paos para buwas sa dyan naman mga balita.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay, mga K5, balik kita sa aton nga pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos. Subong nga adlaw Lunes. Primero nga adlaw sang bulan sang Hunyo. And today, mga ka K5, ginapabalota lang kamo nga ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Kabankalan, mga ka K5. Bukas subong free ang aton konsultasyon kay si Doc Ramil nang gabayad sa doktor. So pwede kamo makadto ara kita sa Texas Street, Barangay 1, siyudad sang Kabankalan.
12: Foro de los Pueblos.
13: Standby lang Wilson, basta ara ka lang da, steady pulso ka lang. Mga ka K5, ready lang da anytime. Tani ready lang si Wilson. Mga ka K5, sa Barangay Sumag gihapon, eyes to the board, balik na kita mga K5. Grabe nga balita ini. May isa ka aksidente nga natabo. Hindi na ko gusto mag-istorya pa kung what happened to the accident kaya hindi yun ang sentro sang istorya ta subong. Ang sentro sang istorya ta subong nga may isa ka na-involved sa aksidente nga sang pag-respondi sang DRRM naton kag sang mga emergency crew, mga K5, may ginkuha sila nga isa ka persona ginkarga sa longboard, inang daw stretcher ba, longboard ang panawag. Mga ka-K5, wala nilagin higtan. Why nilagin strap ang pasyente? Whether patay to or buhi, why nilagin strap? Dapat strap. Kag ang manira sang paghakwat nila mga ka-K5, makita nyo di kung mainit ulo nyo. Ang manira sang paghakwat, it is as if nga daw, kwan bla, daw, dogahakwat ka lang na isang sako kag ibutang mo sa bulutangan mga ka-K5. K5 Etan, replay ang video itan. Ari mga K5 ang video, ginkuha naton ini sa post sang isa naton ka nakita sa FB. Inisya nga post mga K5, ginplastar ni Ma'am Joanne Talite. Siyang nakakuha video. Ari tanawan nyo ang na-involve sa aksidente mga K5. Ara siya nagahigda sa dalan sa Sumag. Malapit ini sa Triumph man gyapon. Dira gid sige kadtuan ni Michelle tong Fatima. Dira sa highway. tanawan nyo gahigda sa dalan ang pobre. May mga rescuers nga ara sa kilid kag ikarga nila sa longboard ang aton nga biktima, mga K5. Itaan, ikarga. Roll tape. Tira. Diretso. Idiretso ko anay mga K5, ha? Eyes to the board. Eyes to the board. Idiretso ta. Okay. Okay. Ginbutang sa longboard. Ginhakwat. Ginbutang sa longboard. Ginhakwat. Okay. Paghakwat, ara na pakadto sa waiting ambulance. Op! Okay. Sige. Tira itan. Rigi lang. Karoon lang tama slow-mo anay. Okay. Now we will wig ang tiil. Nag-will wig ang kamot. Ginbalik. Oh. Ginbalik naman. Ginkarga sa ambulansya. Ginpatiyog. Ga-will wig naman ang piyak nga kamot. Okay. Sa nasiling ko na mga ka-K5, I will not focus on what happened sa sining tao. I will not focus on what happened to the accident, but I will focus on the handling of a patient, whether buhi siya o kon patay, mga ka-K5. Why kita dira? Ang aton lang is ang manera sang pag-handle, mga ka-K5, sang isa ka pasyente or isa kagina respondihan. Okay. Nakita nyo? Now, okay. DRRMO, balik abitan sa ngalantan, DRRMO Bacolod City Emergency Medical Service. Basi iya inisang sumagro whatever, but may ngalan DRRMO Bacolod. Okay. Back to the video. Balik sa video itan. Mga K5, ginaimbitar ta kamo nga magbalik tanaw sa video. Ibalik itan, ibalik. So good, okay? Oppos, itan. Mga ka-K5, tanawa ba lang? Huwag ko kabalo kung ano ning estado, hindi ko maghambal kung ano ni siya, buhi ni siya or whatever. But ang manera sang paghandol, tanawa ba lang, ginabulakwit nila, daw sako ang ginabulakwit nila. Tani, kuhan ba lang ang husto nga pagkuha sang biktima or kung ano man ni siya, husto nga pagkuha, ginabulakwit lang, tanawa nyo ha? Pabangkoton ta kamo karon kung anong inyo mahambal kay ang patrol tara na to sa DRRMO office ma-interview man ta sa taga DRRM in a little while, no? Okay. Okay, itan, ibalik liwat sa puno tan, ibalik sa puno noy. Inanayagid siya. Ara, ginaplastar ang longboard, ang orange mo ng longboard. Roll tape itan, roll tape. Hoppos! Kita mo? Pagbulakwit daw ginakwat lang sa isa bayo yan. Ang biktima kagibutang sa longboard. Sige. Tira itan. Roll tape. Roll tape. Sige. Oh? Oh, ginbulakwit lang siya. Hop! Ginbulakwit lang siya, mga ka-K5. Ibutang sa longboard. Balik siya. Ibutang mo itan. Ibutang. Oh. Tiara, oh. Oh, sige. Pause! Pagbutang sa longboard, mga ka-K5, ang SOP gid sina, whether buhi na siya o kon patay, mga ka-K5, ang matabo sina nga dapat i-strap mo siya anay. I-strap mo. Kay kon buhi na siya, kon mahulog na siya, basi magpalak. Kon patay siya, mga ka-K5, i-strap mo man na siya. Kay ang magwililwig na karon ang kalawasan niya. So imbis nga ma-preserve mo pa ang lawas ng tao nga na-aksidente, naglain pa. So akon nga obserbasyon, ha? Daw may ara kita lapses on the manner. Tanawan nyo ba lang, mga ka-K5, sang paghandol, sang gingkuha nga na tao nga na-aksidente dira sa sumag area. Tanawan nyo, mga ka-K5, subong. Okay, liwat itan. Right from the top. Right from the top. Liwat. So good. Tira. Kanawa nyo, oh, ginabulakwit lang, oh. Hindi na pwede nga kayuhon. Di ko bunano man naman. Tapos, oh, bulakwit. Ah, gawililwig lang mga tiil sa pasyente, oh. Oh, wilwig. Why man ginstrap? Hakwat. Hakwaton. paghakwat mga ka-K5, tanawan nyo, paghakwat, wilwig ang kamot. Oh, hakwat. Oh, kay wagin strap mo. Oh, wilwig man ang tiil. Kita mo gin lang na. So mga ka-K5, ang ako lang ang point di is, ano ni man, why ginabutangan sang strap agod nga makwanta, ma-plastar taman sang maayo ang ginadala sa ambulansya. Di ang ambulansya nga ginsakyano, DRRM ang ngalan niya. Ha? Kung buhi na karon kag may fracture, kung di nandugangan, gid, hambal ni Romar Duran, kulang sa seminar, hindi ko kahambal sina, no? Mando tamba. Basi may nakita man ka pamilya nga, kwan, oh, wala gid nila ginabutangan sang strap. Ay na, no man na sila man, ma-training research. Okay. Damo sang negative comment. Tanawan nyo mga K5, kamutan aw subong, agod nga mabinag-binag ta. Let us do something, agod nga ang punto ko, agod nga hindi na maliwat ini. Itan ko ana si K5 Wilson Villena. Ara si K5 Wilson subong, malive siya, nga ara gid ang video itan ha, malive siya, nga ara siya subong sa DRRM. Kay gusto takwaon ang side sang DRRM mga ka-K5, agud nga mapathag nila sa aton nga ang amo ini ang manera sang pagkuha sang isa ka tawo who figured in an accident dira sa barangay Sumag.
12: Foro de los Pueblos.
13: Kaya nga kon pagka-incendi sine that kon ano man ini ang aton nga biktima, it should be handled well. Kay may mga ginatawag na mga trauma mo. May mga fracture. Kung patay na siya, strap mo man nagyapon, amo na ang paghandol na ito mga ka-K5.
10: K5 News FM Live Report.
13: For purposes of fairness mga ka-K5, yari liwat ang pagbalik ni K5 Wilson. Kabay pa nga baka moving up ka na Wilson subong nga aga sa aton Brigada Eskwela Type of Reporting. Wilson sa DRRM, good morning liwat.
2: Good morning kay Feveric. No, I'm afraid na si hindi ko maka-moving up subong kay Feveric.
13: Ha?
2: No, but anyway, ari kita diri sa may HQ, sa Disaster Risk Reduction and Management Office, or Management Office diri, no, sa may barangay Takuling kay Feveric. Kag ari kita diri subong, agud si Kieron, kung may ara sa one lady kay Feveric na maka-explain tuhoy sa ito sa natabo, no, nga pag-rescue sa ato sining mga rescue personnel dito sa may aksidente nga naglumsad kagapon kay Feveric. But unfortunately, ari kita diri subong, wala si Doc Porna, no, nga pwede pa ni makahatag sa iyang clarification o kung statement kay Feveric tuhoy sini. And may someone man kang ginawag nga ngalan nga posible pa rin makahatag man sa ilang aside doon no, behalf ni Doc Porna. But unfortunately, wala man diri sa ininga building sa karon kay Feveric. And na-notice na to na tiyang video nakita na itong Blackie Feveric nga gala circulate sa social media do lain to sa klase sa ambulance kaya ari dili sa Blackie Feveric do mga bago ini tanan yung mga ambulance puro ni tanan color blue ya but why di na ito nakita na ang ambulance to nga nag-viral sa karon online nga may nakaupod ng issue in terms of mishandling allegedly ya mishandling sa patient nga involved sa isa ka-accident naman niya kay Feveric gira sa barangay Sumag.
13: Okay. So wala na si Doc. Huwag gina mga in-charge ng pamangkuton ta?
2: Actually, amo na ganit kay Feveric, kay si Doc, ay di, may isa ta ni di kabilog na nga pwede may interview. So pag-check sa office niya, ay mandiri kay Feveric, so duwagi sila. So parang wala mandiri sa karoon kay Feveric, no? So wala nga kita may makuwaan.
13: Sige, halang Wilson, nakikapanawag ko kay Doc Fornan. Sige, halang anay.
2: Oh. Mga personal diri kay Feveric hindi man makatag sa ilang ano hindi man makatag sa ilang pahayag kati kwan ini kay Feveric medyo serious ini nga serious matter ini and it needs an officer or someone nga with a higher rank no para maka-speak up in behalf sa DRMO Bacolod kay Feveric. So ti amo to kagapon na nag-catch ini sang kwan kay Feveric nag-catch ini siya sang nanari-sari ng sentimento online kay Feveric even mga rescuers man all around the Negros Island region ang nakita naton nga nagapahayag
13: Wilson. Hold on, like si Doc Fornan, ari subong sa linya, ari sa akon. Okay. Kahit malo ka Lunes, gali subong may flag ceremony at sila sa City Hall. Makadto pa siya kay Mayor. Doc, good morning. Si K5 Eric Tenerefe ni Ma'am sa K5 News FM. Good morning, Doc.
11: Yes, sir. Good morning.
13: Mama, disturbo kami. I'll make this very, very quick lang, Mama.
11: Yes.
13: Actually, reporter namo na tutusubong sa inyong office, pero for understandable reasons, it's a Monday, nalipat ko, nga ara ka mo sa
11: yes.
13: City Hall, no? Anyway, okay lang, no problem, kid. Ma'am, gina-replay ko din subong ining nag-viral nga video on the alleged mishandling sa isa ka tao nga naka-figure out sa isa ka-aksidente dito sa Sumag. Nga wala gani mas trap ini sa longboard kag daw ginbulakwit lang daw sako bala ma'am. Grabe ang reaction sa publiko. Can you give us your reaction and anong himuon ta sini ma'am?
11: Yes sir, actually sir, kung makita ninyo ang iyang ambulance is Bacolod City, no, they are MO. However, that ambulance was given to a barangay. So I was checking sa barangay kung sino mga ilang mga crew ang naka-onboard that time.
13: Okay.
11: To check kung may training sila. So, ang abalila may training daw, pero hindi tanan ang nakaupo may training, no? So, we have to call them for siguro refresher kay kasi ang naka-train sa amon, hindi tanan nila nga crew.
13: Correct.
11: No? So, that's all. Baguna namon ginatag silang ambulance. So, I think, hindi man na siya guro rason no nga ang ila paghandle sa pasyente hindi ambo pero I take the responsibility to ano naman na dapat i-refresh sila kay basi hindi tanan nila nako nga at that time na nag-duty ang naka-training kag wala pa nila na echo sila mo
13: ma'am na nami ani ko sa statement mo subong kay ka-proactive bala no ka-proactive sa statement. I like that positioning. Nga basi, wala maka-training, kag i-call mong attention, kag i-training. First of all, yes. Doc Fornan, very, very specific and very straight. I would like to ask you, is the handling correct or not?
11: Nang, sir, pagkakita ko, sir, hindi correct.
13: Hindi correct. Okay. That's yes, good. Sir. At least tumayara kita nga pag-ako nga hindi correct and maybe we can do something to correct the wrong yes, that was sir. Done, no? Yes. Very good.

0: ano na naman team leader to facilitate kan to ano nila to guys ang ilang mga crew no kung kay sabi sir during emergency dapat may galit sa ila eh.
1: Correct.
0: So, ang nakita ko dito sir daw wala sa may naglit tapos I'm happy no nga mga pulis na bulik although nga kita wala man training ang pulis pero at least no na bulik sila nakita man nila may kabudlayan ang atong na crew so within that week sir ipatawag ko sa ila
1: okay.
0: Ang ilang team kahit na kaistorya naman ko sir sa barangay sa isa nila kakagawad so ano lang naman sir na ipatawag sila
1: actually yung barangay kapitan sang sumag ma'am listener gina namon kada aga si barangay kapitan Radney Carmona gapamati na di he's a friend of mine yes. Gapamati gin si Radney Subong no si Kap Radney anyway doc ano gid ano gid ma'am ang proper handling anang the general rule na SOP whether patay siya or buhi ang isa kay way ko na gani gid istorya diya ang party sa aksidente or patay or buhi ining ang person no ang handling amo ning akon nga pinaka topic subong whether it's buhi or patay ano ang SOP on handling sang mga naamusin ni nga ibutang sa longboard kag dalon sa ambulansya anong SOP ma'am how do we do it
0: actually sir we see to it that the patient or the victim will be properly strapped sa atong ano
1: strap.
0: Longboard no?
1: Okay.
0: Dapat ina-strap siya para to avoid accident then see to it na may kung ano mabutang kita collar no especially sa trauma case, I think it was an accident, road accident.
1: Yes, ma'am.
0: So we have to put si collar to prevent or to minimize the spinal cord injury. Then, dapat ang pasyente ng kung namutong a case, if he is alive, should put siguro kung may oxygen sila. Mm. No? Then, sir, to prevent further injury, so sito it na ang pasyente, hindi man siya or sa ito nadagdag yan, tiil ko may balito na ito nga nabit.
1: Yes,
0: so, ma'am. So, I think, sige lang kay ano na sila namon, sige. I-refresh namon, kag ipagkutun ko na nung ilang ano. Kay kabaluta sir, sa barangay, hindi magita, mag-expect ng level of ilang na training. So, parinos gila sa mga volunteer group natin, sa DRNO natin. No? So, so, where are you going, actually, training?
1: Sige.
0: Pag actually, last year, I'm going to check kung sila last year nakatrain ang sumag, no? Kay inambal mo, naging lang kagina so,
1: yes,
0: tayo gusto maghambal.
1: Oo. Oh, oh.
0: Nang i-check naman kung nakatrain siya, kung si sino sa ilang nakatrain
1: okay.
0: Sa
1: amo. Okay. So, ma'am, thank you, kid. Ma'am, I'm very thankful sa imo, your frankness and your candidness sa pagsabat sa sini nga mga pamangkot. Ma'am, I hope na next week ka ba, masip makakadto, makatawag naman kami sa imo to check sa update yes, party sini Doc Fornan.
0: Yes, sir. Please call me before kaya basta wala ko sa office pag-ara ko sa training naman.
1: I will. And if ever nga may mga training, kamo kag makapamasyar ma kami para makatanaw kami kung paano ka mag-training, ah.
0: Sige, sir.
1: Okay. Oo.
0: Thank you, sir.
1: Doc, salamat, Doc, for having us. Salamat thank you so much.
0: Salamat okay. Man for clarifying this issue, sir. Thank you very much.
1: Thank you so much. Okay. Wilson, ahay ka nami kay Doc Fornan Wilson. Ginsabat niya. So, sala, gito, galison, sala, gid.
2: Yes, kay Pepe Eric. So, amo naman ang i-check na naman kay Pepe Eric. No? Dito naman yung sa barangay sumang padulungan natin kay Pepe Eric. No? Ang barangay, kung sa diin naman na turnover, ini ang ambulance. And at the same time, hopefully, we can get interviewee naman from one no, sa mga nag-rescue dito sa naksidente kagapon kay Pepe Eric. So, tindiri sa may area natin, diri sa Bung, diri sa may headquarters ng Tierra Rimo. So far, do ano man diya, plastado, mandiriya ang...
1: Hindi kay wala si Doc eh. Lipat ko si Imol. Lunes gali son pero at least ara kada very good lang nadabot man siya sa yes. Cellphone kag ako ga pasalamat gig nga ka prangkab lang nga indi to mo sala to ah dito
2: ya kay
1: dapat gali so, Wilson gina strap gid ang pasyente patay man ukon buhi strap mo gina iya
2: strap gid ka to Derek
1: amo gig gali ni okay so imo man na notice son nga indi amo ni isang ambulansya nga ginagamit da kay donated nagali sa sumag ni son
2: oo ang ganyan kay Pepe, kamo na ganyan. One thing na notice ko pag about to get is ang ambulance nga rin. Di wa ay sa ambulance nga rin sa hindi ko kay Pepe. Sa video nga nakita, ta mostly sa mga ambulance dari is puro na niya Toyota. Eh, ato yung Nissan. To kung di ko magsala kay Pepe, Nissan. To
1: yung grabe ka, id-id si Muso, no? Pati mga branching sa lakyan. Yung ginapang isa-isa mo gino. Do gusto ka man nga mag-cumlaw, di Wilson, subungagal. Matsyago, do ginapabilib mo ko, son eh.
2: Depende sa principal kay Pepe.
1: Are ha. Ginapabilib mo ko ha, ginapabilib mo ko gaan ta ka exam. Redeem yourself Wilson Villena, redeem yourself ha. Redeem yourself today. Now, tatlo ni ka question ko masabat mo ni

0: cum laude, ka man sa second period. Question number one. Ano ang meaning sang DRRMO?
1: Disaster Risk Reduction and Management Office, Kito Derek.
0: Kapabilib ka si Wilson.
1: Oo na eh. One point.
0: Dason nga question ko si mo, Wilson. Ano nga opisina sang tubi nga hasta subong way pamakayo na abdan lang sang ulan ang tubod sang tubi sa Alihis kag dito sa Libertad, Wilson?
1: Cry mo ate, Kito Derek.
0: Kuton, do na gid siya kay Wilson, no? Okay. Good.
1: Let's pang letter C sa letter C.
0: Very good. At least, last question, Wilson. Perpikagid, Wilson. Ano nga pwede naton gamiton nga food supplement nga tatlo kabilog agud hindi ta dali-dali magmasakit, Wilson?
1: B3 Bio, DTX 500, Kefeveric, at my TC, Kefeveric.
0: Tan papasara na lang itan, kino na perfect, kino na huyan, makusubong aga si Wilson na nasabat mo. Wilson, thank you so much for being a good sport kag sa aton nga report. At least daw na kuwantang tagpalamati. Kay maluka ka seryoso sang aton nga balita, Wilson. Kung sagi, tagin ni ka seryoso toon. Dugay-dugay, gilinit ulos tagpalamati sa aton. Nga ka seryoso, lagi na seryoso pa. Yeah, we try to make things light. But we will, at all cost, give you the more specific kag may unod lang nga balita nga may leksyon matanga puluton, Wilson, no? Daw mo lang ang aton to nga duwadi nga may mo, no? Okay. So, Wilson, job well done, Wilson. And tomorrow, prepare for another hurling and flying day ahead of you, Wilson.
1: Yes, Kaya Ferreric, thank you so much. Nung saliwat, gikan dere sa may DRMO, no, dere sa may barangay Takuling. Hindi nga balita, ganagulo naman sa inyo sa kaluan sa my PC, D3 Vertex 500. Upot naton si K5 Vincent Coralde, inay naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM. Foro de
0: los Pueblos. Nabatian si K5 Wilson Villena. Kag nabatian man ang pagtawag naton kay Doc Annabel Fornan, ang head sang DRRMO. Hindi to husto ang paghandol. It's wrong. Hambal ni ma'am. And ipaagi yaliwat sa refresher course ang aton nga mga DRRM or mga quick responders sa nagkalain-lain nga mga areas diri sa siyudad sang Bacolod. Foro de los Pueblos. Okay. Sila ni Merlita Malbas, niya congratulations kay Sir Wilson, na perfect kagin ng exam subong. Moving up siya mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Halin sa isa ka ulugtasan nga balita nga dawla na untat, itan ni ready. Mga ka-K5 ning taytay sang Gonzaga, bla. Halin ka diri sa may Doña Juliana subdivision, pakadto ka sa mga downtown area, maagi ka gidi taytay Gonzaga. Sang una kasanag sinada sang taytay, kagkanami sang mga suga, mga ka-K5. Pero subong, ang suga, ang taytay dulom na. Gali kay may mga kawati, mga ka-K5, nga ginapang lugak nila kung timprano, kunwabi doon nag-istambay, kunwabi siling mo do mga nature lover sila, nga nag-tanaw-tanaw, yes, amo na itan, nga nag-tanaw-tanaw, relax na yun, nga nag-tanaw-tanaw sang suba, gali kay sina nag-tanaw sila itan sang suba, nagalubad sila yaitan sang tornilyo sang taytay. Ginalubad nila ang tornilyo sang taytay. Agod nga pagkagabi, kwao nila ang suga. Katunto ng mga tao, no? Maayo lang sa nagligad nga gabi, kay dumainit siguro. Nakapasar na sa makeup class si Wilson ba? Lini Ma'am Rodang last night. Mainit, naguluwa ang mga pumuluyo kag nakita nila nga nagkalatumba ng mga puste pagwa sang mga tawo, nagdalagan ang mga kawatan kag may mga vlogger na dayon nga nagasinggitan, ay puste de ginkawat sa mga kawatan, no? Ari mga ka-K5, ang nagligad nga gabi nga nag-viral man nga video nga ang mga kawati, mga ka-K5, ginbirada nila ang mga puste sa Taytay Gonzaga, mga K5. Itan, roll tape, tira. With Ojo. Pasinggita siya. Pasinggita siya, noy.
2: Imbos na lang namo, no?
0: Oo, oh, ara na, ara
2: na. Kaya ang mga kawatan, di king kuha na sa mga kawatan, no? Ubo sa pustis ng taytay di, oh.
0: Kita mo,
2: yun. Ako sa extinction, di, oh. Taytay di, oh, ori, oh. Ubo sa di, ora, oh. King kuha na lang sa takagusaga ng mga tao kay may kapangawat sa mga, ano, di, oh.
0: Uy, hala.
2: Aluminom ni nga, no? Napangwa sa mga kawatan, di, oh. Ubo sa mga, oh. Ang posti di sa taytay sa Gonzaga, ubos na. Pinangawat sa mga kawatan, di o. May lamin na makita sila sa taga Gonzaga, di o. Oo, ari o, ubos na o, ari o, ari o, pag ito. Oo, oh, pinakabilog ang posti sa taytay, di o, ay na, ubos na, ari o, ari o, ari o. Pinangkwala na, no, ginpang, pinangkawat na sa mga kawatan, ari o, ginbitbit na lang, ginkwala lang sa taga Gonzaga, okay. Ubos na niyo, ginubos na siyang mga kawatan, oh, why now? Oh, apos tini sa taytay, why now? Ubos na.
0: Okay,
2: oh,
0: now.
2: Oh, isa kabilog, bilin.
0: Itan.
2: Pareho.
0: Pause. Mga ka-K5, kuhain lang audio tan, sige replay. Kuhain lang audio, okay, para maka-voice over ko. Mga ka-K5, ini nga taytay, isa sang mga pinakanami nga taytay sang Bacolod. Sangin pa kayo o ini nga tulay sa Gonzaga sa Gonzaga extension mga K5. Ang panawag sini isa sang ginatawag naton tourism bridge. Nga kun may mga turista nga makakadto diri makalabay maapresyar ang katahom sang Bacolod. Pero inisubong nga lugar masyado nakadulom bangod kay ginaatake sang mga kawatan ang taytay, ginalugakan ang ilang mga poste, kagkawaton ang poste, mga ka-K5. Tan kompleto na si Wilson, subong sang ginpadala sa aton. Unahon ta siguro replay. Wilson, salamat, gid. Inang nakapulablatan, sakop ini sang barangay 28. Okay. 28 ni Wilson, no? Barangay 28. Okay. Si barangay kapitan Francis Elon, ari gid na interview ni K5 Wilson parte sa sini nga problema. Itan, pahambala ang barangay kapitan, itan. Tira. Barangay kapitan Elon, maayong aga. Live ka sa K5 kapitan. Tira, itan. Itan, okay.
3: Kap, inang ano ni natabo diri man, na termina diri ginapaad ni poste diri. Ano ta ningan na kita dapat?
4: Ah, maayong aga sa taglamati sang
0: Dogata Kilido.
4: Oo. May nga gasa pong luyos ang barangay 28. Akong lisipo ng barangay Francisco Elon III. Kagabi,
0: so posa na itan. Tan, posa na itan. Pahambala na lang si Kapitan kay video ko takilid ang video. Pagwa atong video nga may kinawatay sa taytay. Tan, kuha ito video. Kuha ito audio. Dasa lang audio nga pagwaon ta iyan ni Kapitan para nga matagan kitas pumuluyo. Mga K5 kalagingon ta sige. Tingog ni Kapitan. Roll tape. Tira.
3: Kap, inang ano ni natabo diri man, na permit diri gina.
0: Interview ni K5 Wilson Villana. Barangay Kapitan.
4: Mayong aga sa taglamati sang
0: Mayong aga.
4: K5. May nga aga sa pumuluyo sang barangay 28. Akong lisipo ng barangay Francisco Elon III. Kagabi sang natabo, to na notice ko man lang ang custody ga jutay. No nga dugadulom. Ting kagabi, may nag-report sa akin nga may nag-operation pangawat sa kustidi sa taytay. Umuto nga gintawag ko nila. Kaya na, tinga lang, babae, di sa amon, nga ang kusti ko nung kagiyo-giyo.
0: Diyos.
4: Galingin operation na nila pangawat ang kusti.
0: Katulto.
4: Ang ako lang tani ipalabot bala sa mga kawatan. Nga hindi nila tani paghilabtan ng puste, kaya hindi nila kawatong. Kaya proteksyon na sa naglalabay, di oras ang kagabi yun, bla. Nga dapat masanag na, di mo na di ka naging butangan sa syudad sa puste, kaya parang proteksyon sa mga naglalabay. Eh, sa pila na di kabilog, so parang nabilin daw, tatlo na lang.
3: Uy!
4: Ang kongali, abi ko lima. Apat-apat, hindi ka na piyak ala walo na eh. Lima. Eh, ang duwa na recover gabi. Arat na subong sa balay, turnover kung ano gali sa barangay. Kag... ang nangawat ako nun daw si... alias taga barangay 30, nasa taga barangay 30, inaplab. O may suspect naman ko, so far ganun yung mapablatter man ko.
3: So, ever ka matakbay sa barangay na mapasaka kaso?
4: Yes, pasaka ang wala sa kaso. Ay, hindi, na, hindi mayong inay mo niya. No, hindi niya property na kasiti, protection sa nagalabay sa Drisa Taytay. Oras ng gabi yun, may poste nga, may suga para magsanan.
3: So, for cup may changes kita sa security and peace and order na to para sa Adeline Elia?
4: Ang may-ari ko na din charge nga peace and order at barangay police, ang muto gani gabi ng laot sa way sa malamay, malamabtan. Kag na-notice mo na din, may pirmi na din nga motor nga pulundo. Tagtatlo, din pag palapitan mo, malakat sila. Dahil may nakapamangkot, sino ang ginaulat nyo? Mm-hmm. Pambalas na sa ngila ko ng partner, ginaulat nila. Kaya muna galing ginaw-preso nila ang poste din sa Taytay.
3: Kapag-confirm ko lang, ang opisyo sa mga kawatan, tulukat ang gold kwaon nila sa gabi, pagkakaagahon ng poste kwaon, ang mga managkatabukan?
4: Hindi mo na pwede nga kwaon ng nilang bold, kaya matumba mo na sa mga...
3: Pinapahalugan nila.
4: Napalugan na nila, ho.
3: Pagkakaagahon dito ng poste.
0: Grabe nga discarte,
4: no? Oo, doon mo ginaang natabo,
0: Grabe nga discarte.
4: Kabay pa nga, ina nga mga kawatan, ginapalabot ko lang, kabay pa hindi nyo pagliwaton, ay madakpanta ka mo, pasinsya na yun, tapala ay pasakaan na ganyan kung kaso, hindi na mayong inay mo.
0: Okay, okay na Natan. Salamat kid Barangay Kapitan, Elon, sa imo nga gin plastar bagulang. So, number one, may kilala na, taga Barangay 30, ang magnanakaw ang kawatan. Itan, may ara dira na interview si K5 Wilson, kay lapit na lang kita sa inangan, Itan. I-replay na ibing kingog sa mga pumuluyo, Natan, pamatian ta. Kay mga ka-K5, hindi nilaglaw, pahambalatan.
3: Matay diri sa nga, ano po, stesang suga diri sa inyo? Ano na tabo diri sa kagabi, sir,
5: man? Okay, kagabi. Nagtingala lang kami nga, may nagdambali nga sa Tagadalom. May nakita sa kuno nga mga wire gina panguno sa posteo. Di mga tao sa dalom nagkarangkaran, managiging tanaw nila kung sino ang gapangwa. Pag-abot na nila sa punta, may nakita sila nga duwa katawo. Di pamangkot nila kung anong ginahimo da, nagambalang kuno nga may ginahulat. Di wala man sila magano, kay wala man gamit mo, hindi mo mahold ang tao na, kay siyempre wala man ka ebidensya nga sila ginagwa. Di pag pumangkot sila, ang sabat nila, may ginaulat na sila kuno nga, no, dugalabod na lang bla. Pagkadugay-dugay na nagkarankaran na nga damo na tao, gano, naabot na kuro nila, nagsakay na sila sa tricycle nila, naway na, lagyo na.
3: Duwa ka mga lalaki.
5: Oo, duwa ka lalaki.
0: May tricycle. May tricycle, ha?
5: Doon di man di taga-Drea. Di man taga-Drea. Di nga tingala. Ganyan nga nag-atambay. Ano, itong pailabayo.
3: So, ano na din sitwasyon sa Taytay? So, pila na di kabilog puste?
5: Dama na di puste, oh. Ano, puno. Binada mga puste. Puno na ito mga
0: dami,
5: puste.
0: Dami, na siyong una.
5: Guro, taga-kagaon. O gabi, ginoperate nila, guro. Kung gaaga, kung gabi, ginapangakasan nila, bolt.
0: Okay.
5: Pagkakagahon, alas 2, alas 3, amo na naguro pag pangbitbit nila, pangkatingon nila, mga wire pangwaon nila, amo na nga naglaubos ang ano diyo.
3: Pinagi ni Kabilong, ari di natin siya sa una pulo.
5: Damo, damo, di ako, gasanag na di yung namin na di tanahon. Bilang lang. Eh, sanag na rin kung gabi mo. Kung gabi, itong dumango ginayang kayo kung gabi, saan nagsanag na daw.
0: Okay, Itan, that's it. That's it. Foro de los Pueblos. Mga ka-K5, may suspect na ang aton barangay, si Kapitan Elon. Ginahambal na siyang pumuluyo, nga kada kaagahon, ginakarga sa tricycle. Now, aring balita. Ini nga mga pagpangawat sa mga matahum nga mga poste sa Taytay, Sangunsaga, mga K5. Hindi man nila pwede palaman sa tinapay ang poste ni. Hindi man ni pwede ang poste, dalon mo sa inyo balay, kag himuon mo nga tukod sa imo nga bintana o tukod sa imo halayan. hindi man ni pwedeng ang poste gamiton mo kag butangan sang antena sang imo telebisyon kay iti subong cable naman ang ginagamit ta. So di nagkadtong poste. Ang poste mga ka-K5 ang akon suspetso nga ini nga mga poste kung may lima na ka poste nga ginkawat. Ang suspetso ko ginbaligya naman ini sa manog scrap. Sa scrapan now. That is where the news lies, mga ka-K5. Kung ang kawatan ng aton nga istoryahon, K5 Wilson, liog na ko palu-up sini. Kay kahapon nga interview mo kay Kap, ang hambal niya, identify niya na taga Barangay 30, pasakaan nila complaint. Papalu-up paliog K5 Wilson subong aga, kung nadakpa na ang suspitsado. Kay kung nadakpa na, mga ka-K5, dapat itudlo ya, kung diin niya nga scrapan, ginbaligya ang poste. Kay kung diin nga scrap, ginbaligya ang poste, dapat kwaon to sa scrapan, kag isirain ang scrap, mga ka-K5, for a violation sang anti-fencing law. Foro de los Pueblos. Madamo na sang mga instansya nga may mga nagkaladakpan. Kadumdum ka mo to sing unang nagpalangawat sang mga battery sang mga standby relay sang PLDT. Kadumdum ka mo sito. Kadumdum ka mo sing unang may mga cell sites nga ginakawatan sang battery kag grabe to milyon-milyon to mga K5. Gindala to sa isa kaskrapan dira sa Mabini Street kag ginpasira sang gobyerno galing subong kita ko scrapan do bukas-bukas naman once in a while. So, why ta babalaan ko naging kawat ng mga battery ko nara pa to? So, iniyari naman. Poste naman mga ka-K5. Poste, bangod kay mapungko ka lang sa taytay, matulutindog ka lang sa taytay, kag ang ila ginapagwa nga istorya, nga kuno do may ginahulat lang. Pero, kuno abi do mga environmentalist or lovers of nature or do mga lonely nights heart band blast la ya, nga kuno abi tando nagapulupungko las lakag naga muni-muni, gali kasi na kay ginalubad nila, ginapahalog ang tornilyo, agun nga sa kaagahon pagbalik nila, one click na lang itan, kargan las tricycle, kag dalon kung diin nga lugar. Pero sigurado kita mga ka-K5 nga wala inigin palaman sa tinapay. Sigurado ako nga wala man inigin tukod sa ilang mga balay kag sa ilang mga bintana. Much more nga sigurado kita nga wala inigin tukod sa halayan nga nagawilwig. Ginpakilo ini. Kaya ang tinutuyo sa pagkuha, kwartahon mga ka-K5. So paano mo ni nga kwarta? Paano makonvert into kwarta ang poste? Bigyan mo eh. So diin ibaligya. Sinong ga pamakal? Hindi man ni pwede baligya mo balik sa NGC to? Or sa contractor? Kundi baligya mo sa scrap? Kiluhon na siya kag ibaligya sa strap. Di kundi kwarta na. So diin nga scrapan to ginbaligya. Foro de los Pueblos. Kay kung mabalaan ta kundi nga scrapan ginbaligya, kundi ma-check kertang iban nga kinangawatan, kag masirain na. Because this will serve as a lesson nga hindi ka mo magpamakal sang kinawatan. Foro de los Pueblos. Sir Eric, good AM. Wala na da sila tanod haw. Nga pamangkot si Carlito Yanson. Tiambal ni Kap kay na may tanod man kagdamo pamalay. Tiguring nabantayan malang nila sine. Ang tao man lang kagtanod eh. Gahulat gali sila sang kalawaton. Tiyan mo to, ang ginahulat nila hindi kay tao. Kundi ginahulat nila kung saan o magtulog ang tao, kag kwaon ang poste. Timayo man na sila mag-style, kaya ngilas na inahimo, kung may gasana ganing adlagan ng salakyan, mauntat sila. Kag kung magdulom na, amo naman pagbirada nila, kita mo ning mga pantalya sa tao. Foro de los Pueblos. So mga ka-K5, amo ni ang gakatabo. Mamerlita Malbas, mayong agal, ano? Kwarta na may pangsuyop na si Romar Duran. Suspicho ko mo. Nagsulod sa bisyo, bla. Mamba lang ikapigado, bis pangabuhi mo. Pero ako suspicho, ginto 50, 350 naman. Pitik-pitik, ilig-ilig naman eh. Ang mga addicts palibot na daw, hindi ginmadula. Foro de los Pueblos. So mga K5, I hope nga madakpan kagkabay patani nga si Barangay Kapitan Elon mapinpoint gid kun sino ini kay positive siya nga may suspect na ko taga Barangay 30. Ti kabay pa nga suspect ara lang da kag kun magambal kita Barangay 30 mga K5 dira man las palibot. 27 ina da ang tuo. Wala 28. 28 na da. Pakadto na to ubos-ubos jud tay pakadto sa Sineco sing una ang piyakes na 33 ani iban pa kita nga barangay. 29 ara na da. So drama lang ang mga lugar. So mga ka-K5 kabay pa. Kag dira man nga lugar damo scrap. No? Ang poste naghimo tubo. Correct ka gid Romer Duran. Ang poste kin butang sa tubo kag ilig-ilig ni labla. So dira nga lugar damo da scrapper damo da scrap mga ka-K5. So I hope nga madakpan ini sang kapulisan. I hope nga mahimuan ini sang nagakaigo nga tikang mga ka-K5. Agod nga hindi na maglawig ang problema sini mga ka-K5 nga mga kawatan. Especially ang ila ginapangawat ining mga butang nga makabulig sa aton pumuluyo. Si Mary Ann Olbido sa Estepanía ga pamati subong galungo-lungo sang ulo yo. Galungo-lungo nga ba perting mga kawatan. So may mga highway kita nga ara ya ang solar lights pero dulom. Why na yagin kawat? Matyag ko ang birdi, ang gubaon da ang solar ang ipamutang. So dapat na tanawon, investigaro na. May ara kita kalye nga dulom, kaya ang poste naman, ang mga decorative posts nga ginabutang sa taytay, ginakawat. So, hindi kita gusto nga magtahom bakulod ta, gabangawat ka mo yung pangawat. Tiyabi o? Kay kung may dulom mga ka-K5, ang hold up gasulod tanawat ng tabo sa barangay 19 tong doktora to. You see? So, ining balita, ta subong doon nag-inangot-angot ni mga ka-K5. May mga, tawag na to na si English, daw may mga relevance from one use to the other. Ang matahom nga nalabutan ta subong nga aga, kay ginbalita ta itong nag-viral nga video, atong party sa aksidente, mga ka-K5, ginsabat ni Dr. Pornan, nga pa-retraining na ton ang aton nga mga DRRM or ang aton personnels nga may mga ambulance sa kada barangay. Foro de los Pueblos. So kabay pa nga ma-plastar inis ang husto mga K5 so that we can have a better place to live diri sa siyudad sang Bacolod. Okay? Lang-alang na ko, pero gina-remind na lang kamo, maka-experience kita sang maulanon nga panahon, may bagyo arayapon si Duming, pero tunas babaw. Tulad sa ginambal ko nagligad, si Duming nagpangalihid lang sa aton. Why siya? Why landfall? Gani eh. Pangalihid lang. Ang ginhimo lang ni Duming, gin-enhance niya mga K5, ang aton nga southwest monsoon o kung ang aton nga habagat. So itong ulan kahapon, hindi ito bagyo. Habagat lang ito. Kaging pasalamatan sa kadamaan, kaya ang aton nga mga duta nga nagahuyango, nakatilaw na sang tubi nga bastante. Okay? Ang bantayan talang mga K5, basta gani ulan init, ang lain pa matyag nyo. So, hindi lang pagkalimtan ang pag-inom sang DTX 500. Kaya ang DTX 500, mga K5, kung mainom mo na ini, simple lang ni. Ang imo nga lawas, may taming ka. Kaya ang DTX 500 daw, serbi na ni sang imo siya nga maintenance ba lang? Sa imo high blood, kag sa imo nga diabetes. DTX 500, hindi tagid pagkalimtan, mga K5. Ang aton nga mighty C para magbasko ang aton immune system kay lawas taway nagaproduce sang vitamin C. So mainom gi kita ang alkaline nga vitamin C mga K5 buhay gasulab ang sulok-sulok mo amo ini ang kontago naton the mighty C. Ang aton utok galipaton kita. Ang pagkaon sang utok tay natawag ta na ketones way man nagaproduce ang lawas ta. So ano imuunta D3 bio para hindi ka mangin malipaton. Foro de los Pueblos. Why na kita time sa aton pagpangalagad mga K5 in behalf sa kay K5 Eljan Castaño. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
6: sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the light.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja Lost City, 97.7 K5 News FM. Dumaguete City, 88.7 K5 News FM. Iloilo City, 95.7 K5 News FM. San Carlos City, 89.7 K5 News FM. Sagay City, 102.9 K5 News FM. Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Kabay nga, ara ka mo sa maayong kondisyon. Oras subong, alas 9:03. Welcome ka mo sa atong programa. Kagdiri naman natin pag-istoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No? Of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Like for example, ining DTX 500 dapat updan tagid para mag-boost sa aton nga immune system. Mighty C alkaline nga vitamin C. Kag isa pa, ining aton nga D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Dapat mag-take kita sini adlaw-adlaw para malikaw kita sa mga posible na mga sakit. No? Kinanglan ta, preparar tang lawas ta nga para hindi magkasakit, bawal magkasakit. Upon naton sa atong nga programa, Sir Boy Solweta. Sir Boy, mayong aga say mo?
16: Mayong aga man sa Tunsuki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Amo niyang engineer nga suplemento, nga gapahubin. Gapahubin sa silula. Kung hubin ang silula, simply, hubin man ang itsura. No? Ang ginatawag nga DTX 500, may ginatawag ni nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga gaprotekta sa aton silula sa ginatawag nga oxidative stress nga gakos sa ginatawag nga premature aging o pagtigulang sang aton silula, no? So dinalin ang pagtigulang sa aton silula, well, sa aton lifestyle, no? Sa ginatawag nga mga stress mo, might it be mental or physical stress, sa mga bisyo mo, amuni ang gapatigulang sa imo silula, ti amuni nga amat-amat us-us ang lawas kay tungod ang silula ta medyo nagtigulang gulpe, no? That's why dapat naka DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto mo lang i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang ginatawag mga soldado sang imo lawas, ang imo immune system para makadepensa man sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no? Might it be coming from external forces or mga ginatawag nga internal nga mga threats, no? That's why kailangan ka naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman sa ginatawag nga Mighty C is nami nga skin, ha? Nami ang ginatawag nga glow, ang ginahatag, kag-increase sa glutathione level as well as your collagen level. Kung naka-alkaline vitamin C ka everyday by taking Mighty C. Kung gusto mo man i-boost ang imo, gusto mo naman i-boost ang ginatawag mong eye health. Gusto mo ang imo mata kondisyon. Gusto, example, be studyante ka pala tuon kayo, always use your eyes, no, with your computers, your tablet, your phones, kaya gusto mo makabawi kasi ila health na ki-stress permi ang imong mga mata, mag eye care gold. Ang eye care gold, no, puno ni sa ginatawag nga bilberry extract, may ari man sa magnesium, may ari man sa vitamin E, vitamin C, all of this works together para magnami ang ginatawag nga kondisyon sa imo mata. So kung gusto mo layo ang mata mo sa ginatawag mga eye diseases, kag masilaw, malinaw dayon engineer ang imo vision, mag eye care gold. And of course, updan mo lang na sang eye care drops ha, para magtinlo sa imo mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes, no, after a tiring day. Mag eye care drops. So duwagin na sa eye care gold and eye care drops, no. Ang eye care gold ya capsule na siya. Pero ari niya ang pinakasikat sa tanan, no? Kung ikaw gatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio, the superfood supplement.
15: Okay, salamat, good morning. Ano ang dapat natin pag-istoryan sining aga sa boy, ang mga benefits ng matang sa DTX 500? Of course, hindi kita magkalipat, ang mga components ni Sir Boy, may ara kita sinang unod sa nga DTX 500 ha, herbal food supplement ini nga nagasupport man sa aton general wellness. No, may ara ni siya nga ampalaya extract, may ara ni siya nga disugard sugarcane extract, no? Mga friends, kag isa pa, damo ini sing mga antioxidants, kiwi, no? Nga suplemento ini kadamo sing mabuligan, makaaway ini mismo sa mga free radicals, labi na gyud oxidative stress kag cellular damage, no? Amunit ang mga mabulig sang DTX 500. Pero Sir Boy, ano ang dapat nga topiko ta subong nga related man gyapon sa DTX 500?
16: Well, studyante, ang antioxidant Sturyant, tama nang ginatawag. So, in all, Sturyant ang super trio. Okay. Ano bala ang antioxidant nga ara sa DTX 500? Ano bala ang ginatawag nga natural antimicrobial properties nga ara sa MACFAS or medium chain fatty acids nga ara sa D3 Bio? And of course, ang role ni Mighty C sa ginatawag ni nga super trio. When ginatawag ni super trio because it should be combined, no? Hindi man natun maputang ang tanan-tanan sa isa lang ka supplement. That's why kailanlan, bas man bala engineer, no? Ang aton diet, may mga food sources ta. May mga fats, proteins, may ata carbohydrates. Amo man ni ang ginatawag na food supplement. Each food supplement sa Clinica di Alternativo, ang DTX 500, ang D3 Bio, ang Mighty C, has its own specialty, no, in maintaining good health. So isahon ta na lang ni tanan subong, no, ha, ang talk ni doc, ang DTX 500 kay ang ginatawag nga Mighty C. Let's talk about DTX first. Ano lang DTX, no? Ang DTX 500 is a super antioxidant. Dinalin ang antioxidant niya syempre sa tanom, no. Ang aton man lang niya tanom ang may capacity nga magatag antioxidant. But, well, there are other studies right now and research na pwede man kuno makuaan sa iban nga paagi, but for now ang ginatawag nga source of antioxidants ta ang mga tanom, ang mga prutas, kag ang mga ginatawag nga mga utan, your vegetables, no? That's why it's really important to eat your vegetables and fruits every day. Do hindi na naton priority, basta may kanon lang kag sud-an, okay na.
15: Ha? Kung isa Sir Boy, yung mga upunta mga kilala ta Sir Boy, survival tik mo isa daw wala. Mm-hmm. Survival kag akong kaisa daw hindi na sila mag-take it si medyo maayo pang lawas kundi masudlan ng ilang atyan, ayos na Sir Boy.
16: Well, that is life, no? You need to be practical, but sometimes tungod tam-an ta ka practical, when tagakaon utan kag putas, may ari na ni siya epekto sa aton health. Kisa amat-amat lang. Kisa makita mo ang guya mo sa spiyo nga do ka dasig sa akong magtigulang ha. Ang akong to kaedad nga piyakbalay, do, hubin gapon.
15: Uh-huh.
16: It might be your diet. It might be ang cause ng imo premature day aging is your lifestyle. It might be nga kulang ka sa ginawag nga antioxidant. So let's go inside, let's discuss about antioxidant. Ano ba lang roles ng antioxidant? Ang antioxidant, Ano ni siya? It's a giver, no? Doon sila mil, uy, no? It's a giver, it gives extra electron to atoms na nawad-an na electron.
15: Mga hindi balancing mga electrons.
16: Nawad-an na electron, kay ginusam na, uh-huh, no? So, meaning to say, kung gahatag ni siya sa isa ka atom nga wala electron, hindi na ni magkanibalize ang atom doon sa piyak nga atom.
15: Correct, correct.
16: No? So, we're talking in atomic level, no? Simply hunta na. Meaning to say, kung gusatas ang aton lawas, no, by using our metabolism and everything, initanan-tanan ka-cause ni sang oxidative stress. Amunin ka katabo, gakawad an atom, ang mga gakawad an electron sa mga atom. So it's a chain reaction, no? By basically get it destroying that steady formation nga ina sa ginatawag nga electron line, gagaguba ang ginatawag nga ang structure sang cell, no?
15: Yung gagapang laton si Sir Boy. Yan oh, hindi ko balance siya.
16: Hindi kita mong kawat sa isa, kuwatan niya ng tupad niya. Oh. Kuwatan niya naman tupad niya. Ha? Para mag-stable siya, no?
15: Tanan gabalang-balang.
16: Gabalang-balang, kagdugay-dugay, guba na, no?
15: Correct.
16: So, kung tamaan na kakomplikado, ang amuning katabo, no? Ang ginatawag na antioxidant is a giver. Meaning to say, ginastabilize niya ni ang ginatawag ang immunocellular health in an atomic level, no? So, di mo makita nga pagkaon sang utan kag sang sang fruits hindi mo gidya matawaran. That's why kung may budget ka, baka gidya prutas, baka gidya sa ginatawag nga ang mga tawag nga mga utan that are really good for your body. Ano ang sekreto? Anong kolor sang ginatawag nga mga utan kag prutas? Dapat gasirik.
15: Gasirik, mga violet na
16: sa mata, ha? Gasirik ang ginatawag, ang pagkatapol. Ang pagkatapol sang ginatawag nga kolor sang imo prutas dapat medyo violet, medyo barney.
15: Correct,
16: ang
15: tura, correct,
16: no? Kung example, anong mga violet ng mga prutas? Grapes. Mahal.
15: Di, ang hindi kaman sa talong. Sa
16: blueberry. Talong. Ang talong, ano bing talong sa English, sabi engineer?
15: Eggplant.
16: Ano sa English kapag hindi niya? Aubergine. Ang muna tawag nila sa talong, no? Humble sa mga maalam kag mga scientists, the more kuno nga sirik or tapol, medyo violet ang kolor sa isa ka utan kag prutas, it has more antioxidant.
15: Like Filipinos, phenolics, kag mga flavonoids.
16: Correct, no? Damo classes ang antioxidant. But let's not go to that. Kitamaan na maging nakakomplikado.
15: Kadalom
16: no?
15: Na kayo.
16: Meaning to say, kung magkaon kung bakal kagaling utan, kag bakal ka prutas, the more nga sirik ang kolor sini, the better. Okay?
15: Correct.
16: Sa mo ng rule. So, di inalin ba lang ang ginatawag nga DSE nga ara sa DTX 500? Wala na sa masirik sa panit sa tubo.
15: Correct. Huh? Correct.
16: So, ang panit sa tubo puno na bugana sa ginatawag nga antioxidant. Hindi lang antioxidant, kundi isa sa pinakataas nga antioxidant nga makita sini nga planeta.
15: Isa sa ara sa DTX 500?
16: Ara na siya sa DTX 500 ang ginatawag nga DSE.
15: Okay.
16: So, ang punto de, kung hindi ka kasarang magbakal sang imo prutas, kag sing imo utan, para maglawig ang imo kabuhi, ha, may alternative na of sources of antioxidant. Pwede ka na kagatawag mag DTX 500. But, of course, just to set the record straight, ang natural sources kadyang pinakabako.
15: The best kadya.
16: The best kadya. Kaong kadya utan.
15: Kaong kadya utas. Wala ka na unto, Sir Boy. May budlay magpangos sa gitubo.
16: Ay, tingin para takot pustiso. Hindi yung tubo yung ay nanginapangos niya. No? Lalo na kung wala ka unto, simpre, kung hubin-hubin ka, pwede pa. So, ang point diya, no? Seriously, ang point diya, kung gusto mo nga ang imo selula condition permi, kaon ka permi sa mga bagay nga bugana sa antioxidant, no? So mga prutas kag mga utan, anong kolor, the more violet it is, the more sirik ang pagkatapol sang imo utan kag sa imo prutas, the better, no? So ano ding local ta nga mga kampyon nga ginabaliwala ta, Lumboy. Wow.
15: Oh, Lumboy.
16: Ha, Lumboy.
15: Namin na pati dila mo sana kag Verdega, violet mo.
16: Violet, no? Ano pagid, no? Ang ginatawag ng mga mahalon, itong mention ko gina, mga blueberry, mga blackberries, mga grapes nga ina, those are super high in polyphenols and flavonoids that basically
17: protects the integrity of your cells against oxidative stress. So, ang punto de, if you could not afford, no? If you could not afford all of those expensive vegetables and fruits, may alternative ka na. May sabat ka na, may DTX 500 ka, no?
15: Hindi mo yung mabutang sa bulsa, balunon kung bisan diin ka, sir boy. Ah, so parang equipment lawas mo, kag preparado ka anything na maghina ang imo lawas, sir boy, may DTX 500 ka sa bulsa, perme.
17: Sino mo lang kailanlan siya tawag antioxidant? Of course, we all need antioxidant. Kailanlan ta na iya sa metabolismo pa lang ta. Sa aton palang pag-usas ang aton pagkaon, ha, using it, turning it into energy and using that energy to power our body, damo na gatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Pero sino gid ba lang kalanlan sa mga antioxidant? Ang kalanlan gid sa mga antioxidant are those people nga medyo may edad na.
15: Correct.
17: Ha? Medyo may edad na, pisyuhan. Ha? Mga wala to ambisyon, pulaw, panigrilyo, ha, permi lang stress, permi, amuni sila ang mga tao nga kailanlan sang antioxidant. Kung maperan mo, engineer, ini nga mga tao nga may mga bisyo, may kinatawag nga pala pulaw, permi, mas tigulang ni sila tanawon, with all due respect, ha,
15: correct.
17: Mas tigulang ni sila tanawon sa tao nga kumplitong tulog, ha, kag wala bisyo.
15: Correct, correct.
17: Kay da mo makita, ang banilang term, nag-as-as.
15: Uh-huh.
17: Pero ang as-as na, nga tawag nila nga nag-as-as ang health mo, it's because kulang ka na, puno ka na sa ginatawag nga oxidative stress. Kay kulang ka sa antioxidant.
15: Correct, correct. Uh-huh.
17: Anong kailang nga paaman sa DTX 500, no? Besides giving you that DSE, the most, one of the most powerful antioxidant, may ginatawag niya nga ampalaya extract. Hindi naman niya, ha? Amo naman ni mamati naman ni mga diabetic, no?
15: Taas blood sugar.
17: Ang taas ang blood sugar. Ang palaya extract or charantia is a natural enzyme. Nga ginasunod-sunod din eh ang tawag nga epekto sang insulin. Ano ba lang ubras ang insulin sa aton lawas? Nga pero may bala mabatian sang diabetic patient o diabetiko ang tawag nga word nga insulin.
15: Correct.
17: Ang insulin nga ini, no? Amo ni sa it's a kind of hormone, no? Nga tawag nga ga-deliver sang imo sugar sa imo selula. Meaning to say, kaon ka kanon, magkaon mo kanon, your body will convert that into glucose using another digestive enzyme called, ginatawag natin lipase.
15: Uh-huh.
17: Lipase, ang ginatawag natin nga, ining insulin, no? Ining insulin nga ini usadon niya kwaon niya ning sugar nga alin sa kanon mo ang convert sang lawas mo alin sa imo kanon kag isulod niya sa selula mo. Meaning to say, kung pigaw na ang imo insulin, wala na tagadulong.
15: Ang delivery truck, yeah, wala na, kulang na, hina
17: kulang na. Anong ginaobras ang selula? Hindi ko na. Hindi takakilala.
15: Okay.
17: So ano imo on sa gatawag nga sugar nga dapat idulong sang imo insulin para to power up your cells. Gatinel sa imo dugo. That's why my term high blood sugar.
15: Okay.
17: Taas ang sugar sa dugo mo. Kaya ada tatanan nga sugar imbes sa sulod sa selula mo.
15: Correct, correct. Huh?
17: So ano ang ginobra ni gatawag ni Charantia nga sa DTX 500? Ang ginobra sini ginasunod-sunod din ang obra ni insulin. Kumbaga, ha, may backup worker ka. Kumbaga, may ara ka sa ginatawag nga another delivery boy nga mag-deliver sing imo glucose into your cells. Hindi lang nga magdubo ang imo blood sugar, ganami pa ang imo health, siyempre kikakakaon ang imo selula. Sugar or glucose is the food of your cells. Ha? It should be used to make energy. It should not stay in your bloodstream. Because if it stays in your bloodstream, a lot of problem will happen. Malapuyot ang dugo mo, that cause hypertension, pigaw na yung recovery sa imo arterial walls, magluluba.
15: Uh-huh.
17: Kadamo sa ginatawag na komplikasyon, ginaubra kung magtinir ang sugar, ngalin sa imo mga miki, bihon, sandwich, tanan-tanan sa imo bloodstream. That's why, dapat naka-DTX 500. So that is, for me, no, that is the one of the best way to explain nga aga nami pamatsag mo kung gainom ko sa DTX 500 kay ganubo ang imo blood sugar, hubin pa ang imo selula kay may super antioxidant nga upod ini. That's why, ha, ang mga tao nga ga DTX 500 sila mismo katag sang testimonya kung anong epekto sinila, lalo na if you're diabetic, lalo na kung ikaw pala pulaw, di mo makita ang abilidad sa ginatawag na DTX 500 when it comes in maintaining your overall and your cellular health.
15: Okay, napusig kita sa Mighty C. Sir Boy, kay Super Trio at ang pag-istoryan, non-acidic ini, mga friends, na suplemento man sa atong lawas.
17: Non-acidic vitamin C.
15: Oh, non-acidic alkaline. Vitamin C. Ang isang alkaline. Ang pinaka-potential benefits sini, mga friends, magasuportar sa atong immune system function, magabulig upod ang collagen formation sa atong nga skin, sa atong blood ba, panit, Sir Boy?
17: Sa atong
15: gums.
17: Paman niya po.
15: Ang sa atong blood vessel, Sir Boy. Of course, nag-improve nini pag nag-take kita sa ining atong na Mighty C, non-acidic alkaline vitamin C, nag-improve man ang iron absorption from plant-based food, Sir Boy. No? Kag-isa pa, maka-provide sing antioxidants protection, makabulig, reduce ang aton pagkakapoy, Sir Boy, associated sa vitamin C deficiency. Kung kulang kagali sa vitamin C, Sir Boy, nagaluya ka, daw dali ka, permi, ginakapoy, Sir Boy. So, kinanglan ta, mag-Mighty C, alkaline vitamin C, opdanta ining aton DTX 500, Sir Boy.
17: Why alkaline vitamin C, engineer? Kakasunod na sa ulo mo nga nangakalan nan alkaline git.
15: Ti kasunod nga ang aton lawas nga daan mostly ang ginakaunta acidic mo. So dapat ang vitamin C nga gina-take naton dapat alkaline para at least ma-balance, makontra niya ining acidic sang aton nga bituka, Sir Boy.
17: Well, that's partly correct, no? Pero ang pinakaimportante ng alkaline, it's because it's that kind of vitamin C ang ginausasang aton immune system, lalo na your neutrophils, no? Your neutrophils is your foot soldiers of your body. Among ginang paborito niya klaseng vitamin C, alkaline vitamin C. And just to ambaling-ambaling nila, kaon ka alkaline, kay acidic, that's good, no? Kailanon, that's nothing wrong with that. Pero ang lawas mo niya, biskan na mo kakaon alkaline, i-maintain niya ginihang pH balance. Meaning to say, kaon ka daw mo alkaline, medyo acidic na sa susunod.
15: Uh-huh.
17: Para mamalapot yung normal pH level mo.
15: Correct.
17: Kaon ka naman acidic, mimo naman na paraan ang lawas mo, nga kung pwede, ma-alkaline niya para magbalik ang normal pH
15: ang
17: level.
15: Ang balance
17: level mo. So, di mo makita nga ang atong lawas is also a very intelligent machine, no? Hindi lang niya blood vessels and everything or neurons tanan or parts. Your body is a very intelligent, perfect machine made by God.
15: Wala man ni manual, Sir Boy, nga dapat ha himuon sa amo ni.
17: Wala
15: pero actually ang Diyos gidyang nagtuga sa aton. Everything is balanced.
17: Everything is balanced. Kag kung tanawon mo ya ang lawas ta, it works like clockwork, ha? May

0: Sa talk ni Doc, ang role naman ni D3 Bio, the superfood supplement nga kampyon gid ang ginahatag nga overall protection sa aton lawas. Besides D3 Bio, besides being a superb natural antimicrobial, meaning to say natural, huwag ginaw Brass Albertorio, halin sa VCO, hindi lang VCO, kundi cold press extra virgin coconut oil, halin sa lube. Ginputang ni sa ginprocess kag ginputang sa kapsula, no, to give you that cold press extra virgin coconut oil benefits nga puno sang ginatawag nga lauric acids. Ang lauric acid kag ginatawag nga medium chain fatty acids. I-skip tabi ang antimicrobial properties ang D3 Bio. Kita nang tanan ka balo naman na. Kabalo naman tanan-tanan nga ang D3 Bio may monolurin. Ang ini nga monolurin nga ini, ha? Hindi dia matawaran ang tawag nga antimicrobial properties sini. So taga inom mo sang D3 Bio, ang lauric acid sina which is 49 to 50% sang D3 Bio is turned into its monoglyceride form which is monolurin. Ini nga monolurin hindi lang niya pintas. Hindi naman siya kunuya pintas sa ginatawag ng mga viruses, bacteria, and fungi, and parasites by ginaimoy na ginadismantle niya ang mga panit o mga natawag ng lipid membrane sa mga viruses kag bacteria. But it also, current research and studies shows that monolaurin has also anti-cancer properties. Grabe, no? So makita nila may mga anti-cancer properties that may protect the body from ginatawag nga cancer formation.
1: Pag may cancer ka, Blaster Boy, depressed ka, kaya damatag mo bilang na ang araw mo sa kalibutan.
0: Siyempre, ikaw manabi engineer, naisipan ka na, no? That's why we need to also protect our body. There are different causes of cancer. No, damo. Genetics, hindi mo lang punggan. Ang ginatawag nga lifestyle mo, ang ginatawag nga iban gani, kakibot ka, why man ka panigirilyo, why man ga, pero may lang cancer.
1: Oo.
0: May anak man tao nga wala man gainom, pero may cirrhosis.
1: Sa atay naman niya?
0: Sa atay. Those are ginatawag natin yung mga anomalies and genetic things na that happens inside our body that sometimes we don't feel, we don't realize. That's why importante gin magpa-check up sa doktor from time to time, no? Kung may mga family doctors kamo, magpa-check up with kamo, magpatanaw kamo, okay? There are doctors are the authority regarding health.
1: Ang mga potential man nga matag sa aton nga D3 Bio, Sir Boy, makasupport sa aton tul-an kag unto.
0: Paano?
1: Engineer? Gina-absorb yung calcium. Gina-absorb yung calcium pag nagabulig mismo sa support sa aton mga maskulo, Blaster Boy.
0: Correct, no?
1: Oo. Kinanglanon gin natin mag-inom sang D3 Bio, Sir Boy.
0: The role naman niya sang calcium sa aton yung maskulo is for contraction, no? It basically helps our muscles to contract. Nami gibala engineer na sa aton di kay nami lang kung ginambal mo example nga mayon ni siya. Puno nami ginambal nga mayon ni siya kay amo ni ginaobra niya. That's why there is a seal gina-explain gina namo ni engineer kung ano kab ano gid bala ang ginatawag nga mga mekanismo nga maari sa amon produkto nga ginaobra sa aton lawas, no?
1: Pag personal sir boy, tested and proven. Mayon na siya. Ay natilawan ko, nami ang pakiramdam ko kag nagbaskog ang akon nga health, sir boy.
0: Nating nami to kay pagambal mo sang akon, nagbutangan mo health dayon. Nagbaskog ang akon health, no? So di mo makita nga ang D3 Bio, no, is not only a superb antimicrobial, it has anti-cancer properties, may alam man siya ginatawag nga pagbusog imo metabolism, and ang hindi gin matawaran for me, because I am a researcher, ang akon gid yang inumian sa D3 Bio, besides ginaprotektahan ko kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, it powers up my brain. Those medium chain fatty acids, once processed by the body, it will turn into ketones, no? So ang mga MACFAS niya rin sa D3 Bio, hindi lang niya antimicrobial, kundi ang iyan ni last nga lata. which is ketones, is basically very good to my brain, no? Kaya ini siya, di lang gatag energy sa akong brain, but it also cleans my brain. Kisa ka lang makakita sa ginatawag nga suplemento nga may amuning capacity, no? That basically ga help sa imong lymphatic system, the drainage of sa imong waste sa imong brain.

0: Ang gapagatag sa mga ketones that powers your brain, and research and study shows that ketones being a source of energy, kung ginom ka B3 bio, no, ha, ang yan ni ketones nga ini will basically help neurons or your brain cells perform better. So di mo makita nga ang D3 bio is for me, that's why ginawa-tiwat ko ni is in my own opinion is the superfood supplement gidyan, no? Do all in one engineer, no? Kung may makakita kami gid food supplement nga makatag protection sa imo kag nutrition sa imo lawas, amuna ni siya ang ginatawag nga D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung gusto mo lang kondisyon ang imo overall health, ha? Para layo ka sa ginatawag nga trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Hindi man kita magkalipat, adlaw-adlaw, sir boy. Dapat maligo man kita. Kaya kung dito kaya sa disyerto, sir boy, wala bitubig, rare ang tubig, ed. Kita mo lang na makilala ko sa una dito sa among mga lugar, sir boy, nga wala sing tubig masyado. Masyado ka ang amoy bla nila, tapos ang skin nila masyado ka dry, sir boy. So, dire sa Pilipinas, magpangabon kita, maligo kita, pero may gamit ang habon, DTX Beauty Soap, sir boy. Mm-hmm. May aray na nga guava extract, nga maka-moisturize sa aton nga lawas, maka-hydrate sang aton nga skin, sir boy. Ha? Ining aton nga habon lang mismo. Nami ang bukal niya.
0: Pinakanami, gida iyang moisturizer sang ing DTX Beauty Soap, ang iya VCO. Ang iya VCO nga hindi lang moisturizer, kundi kampiyon ang antimicrobial properties siningabon sang klinika di asang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kay ang VCO nga ini, kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga anan, bunis, psoriasis nga na, amat-amat nakakas kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Ha? Ini nga VCO, kaya yaman tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why, tapos mo nilaligo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap, dugay ka pa yung magbaho. Ha? Kaya may natural antimicrobial ini nga habon. Ang ginatawag pagid nga beauty properties ni hindi matawaran ang guava extract ng bali engineer, very rich in vitamin C that basically whitens your skin and gapataas ang glutathione level mo. Talking about whiteness, no, may alam ni siya paaman papin. Uh-huh. Ha? Papin, no, nga gagap-gap paputi niya sang imo lawas, no. That's why kung gusto ka beauty soap nga may antimicrobial properties pa, o gusto mo lang gidya maghamis ka,
1: okay,
0: mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Amo ning inambal nila nga healthy looking skin.
0: None. Oh. Healthy and you smell good. Ang importante gina, lami na lang yung hamis ka, pudo panos ka nga tinapay.
1: Ang lalang dabla do, himbis-himbis lang panit mo, sir boy. Kaya ginabuligan niya mag...
0: Kulang na sa ano? Kulang na sa moisturizer. Oh, basta mga amuna. That's why kung feeling nyo gagigbis-igbis ang panit nyo, ah, tilawin nyo bilang habon ang DTX Beauty Soap. Talking about
1: body odor.
0: Body odor, no? Mag-Clinica DioFresh, ang tawag nga natural deodorant, no? Ini ang Clinica DioFresh, may VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, ang tawag nga underarm body odor. That's why, ha? This deodorant gives you 48 hours of freshness. Kay mismo, ang source gin sa pagbawas ang ilok mo, ginatapna gid, no? Ha? So, kung gusto mo medyo mag-amat-amat sa anag, ang was damlag sang imo ilok, kag magmumot pa ini, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Okay, pero kinanglan natin kadaga pangapi kita. Mayari kita sekreto ng mga kapi dili, sir boy. Number one, ining DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. May siya seeds ini siya, sir boy, nga nagabulig, detox, nagatinlo sa aton nga tiyan, sir boy. Labi na ganyan aton mga stomach lining, bala. Mabuligan kung mag-inom kita sang DTX Coffee Mix. Wala iya gasol, abimot yan, sir boy mo. Uh-huh. Ah, bisan wala kabe kakaon, nami ang pakiramdam, gigagadugok sa balay, sir boy. Labi na ganyan mga senior citizen, nagabakal, kagigatilaw gdya, sining DTX Coffee Mix, sir
0: ang boy. Ang hindi matawaran sa DTX Coffee Mix, may DSE ini, nga super antioxidant that basically helps your body fight oxidative stress in the morning, nga highest ang oxidative stress, ha. Kung gusto mo matapna na dayon, well, with the best way of doing that is taking a cup of coffee. Mag DTX Coffee Mix. Talking about sangkot antioxidant. Kung gusto kong ibala kape, nga makabala, makakunta sa negative effects ng mo bisyo, ali na, DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotamine nga sa gano mushroom, considered as the herb of immortality. Kay nga, anong bala ginobras ang ergotamine nga sa DTX Premium Coffee, ginarevive niya ni ang mga usadong antioxidant, mga vitamin C, vitamin E, nga na-oxidize na, ginapang buhi na ni ergotamine nga sa DTX Premium Coffee. Ara man, ang ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, parang pangkuntra sa imo bisyo. Sa mga bisyo, handa nga magkape, ha? Nga gaaso ang kamot, kiga panigrilyo, kag hindi muntat ang sigrilyo, isninyo ang kape. Ang kape nyo dapat, DTX Premium Coffee. Kag hindi kaya magkabala kang magtaas imo blood sugar, kaya ang sweetener, stevia.
1: Bisang no? Kapila ka bisis ka na magpangapiya sa kadlaw, wala yung taas imo blood sugar.
0: Or you simply want to look young. Ha? Pwede mo niya ma-unleak coffee. Ang ginatawag na DTX Premium Coffee, kiduwa unod sini nga super antioxidant. Talking about coffee, kung ikaw yung boring na taga-aga, ha? Aga pa yung pang-away ng pisyo mo, mainit yung ulo mo, ay basi kulang kasi nga tawag nga probiotics. Basi kulang ang imo chance nga tawag nga good bacteria. Mag pre-bio coffee ka na. Pre-bio coffee, no? Amo niya nga tawag nga feel good coffee. Amo niya ang kape, ha? Nga puno sa nga tawag nga spore-forming good bacteria or probiotics. May paaman pa niya nga tawag nga prebiotics ang pagkaon sa nga tawag nga mga good bacteria. O hindi niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sang pagtimpla mo sa kape. O hindi niya kakapatay sa asido sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that basically helps your mood, no? Kaya kaga-produce niya sa mga happy hormones, mga serotonin and dopamine and oxytocin in your gut. That's why kung gusto mo happy ka taga-aga, ha? At hindi kaya maapektuhan sang stress, sang kabudlay, sang kabuhi, mag-prebio coffee. We're talking about probiotics. Kung ikaw naka-agabi, nagmasakit ka, engineer, nag-antibiotic ka for 1 week.
1: Okay.
0: Ha? Ang antibiotic to, siyempre, pamatay na to ang mga bad bacteria. Pong lain sa antibiotic, pati good bacteria mo,
1: dalasa.
0: So that's why, pagtapos mo, ayaw mo, kalala mo, doon naglain, pamatsag mo, hindi ka matunawan, permi. Matsagan mo, doon ga-bloated ka, permi. Matsagan mo, ga-ugtas ka, permi. Kay, kulang na ang imo probiotics or good bacteria. Mag-clinica spore biotics. Ay, iniya, bungkit urot ka di. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics in one capsule, basically repopulating your good bacteria sa imo chan. That's why ganami ang production mo sa mga gut-derived vitamin Bs galing sa aton chan. Ang imo production, ang nami pag-usas ang gatawag ng mga vitamins and minerals ang imo digestive system, may probiotics ka, kampyon ang imo immune system. Remember, your probiotics is the alarm system of your immune system. That's why, kanandamo ni sila kag different kinds sila dapat. And of course, nami ang imo mood again. Kiga-produce ang happy hormones and serotonin and dopamine. Pero, we forgot, kung nami ang imo serotonin level, kay damo ang imo probiotics, kaya inam ka clinicas probiotics, nami man ing imo tulog. Because ang serotonin nga ina, amo nang ginausar sa aton brain, specifically your pineal gland, ginaimo na sa melatonin para nami ang imo tulog. Or, kag sa mga babae, dang, medyo may problema, may melon amoy ang flower, gusto nyo magbalik ang normal flora da sa inyo, ano, mag-clinicas probiotics man. No?
1: Okay.
0: Binig clinicas probiotics.
1: Sige, tang-tang-tang! Introducing! Extend! Food supplement for men.
0: Tang-tang-tang.
1: Grabe!
0: Pati para kay tatang, ang na, tang-tang-tang.
1: May ari ini siya maka kag kabuwas ka, ang maka, Sir Boy, noon siya nga potential sa atong health benefits, gin-combine ini, Sir Boy, ang maka kag kabuwas ka, anami isang iya nga synergistic effect, no? Maka-enhances ang libido kag sexual health, Sir Boy, aprodisyak mani ang dating, Sir Boy. Buti nga noon, kung wala kahilig, magkahilig ka, Sir Boy. Aprodisyak niya mo, isa kakuhit lang ni Mrs., nagakuan dayon, nagaaksyon dayon, Sir Boy. Inang mga nagaluyloy kag nagalaylay, magauntay nga mga manoy, Sir Boy. Ang isa pagkaid ka mga mabulig, hormonal balance, Sir Boy. Ang maka, maka-adapt mismo sa mga bulig sa atong lawas, maka-maintain sa hormonal balance, Sir Boy. No? Isa pa, makabulig man ini sa energy kag stamina. Ining aton nga extend food supplement, Sir Boy. So dapat mayo man ini sa blood circulation, Sir Boy.
0: Mm-hmm. That's why naman makita, no, nga ang extend is not only good for, you know, sa pagmaano sa mga lalaki, pero namit ni sa blood flow, namit man yung ginatawag yung ginahatag ng mga other benefits, no, kung ikaw mag extend every day. Pero kung talking about blood flow, well, pwede man magdami ang mo blood flow kung magpamasahi ka at 2 to 3 times a week, no? Pero ang sikreto sa masahi, kisa wala man sa masahista, ara sa Balanyos. Dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, kag-init, ang ginahatag sa ginatawag nga relaxation ni sa imo likod abang ginabanyos ni Shabe, ha? Gasip tool ni sa imo mga tired muscles.
1: May aroma therapy man da.
0: Oo. Ang mga kasukasuan mo na may hanginangin da, matamat kwa na. Kung imo balanyos, DTX Liniment Oil. Talking about aromatherapy, kampyon ni sa mga biyahe hilo. Simutan mo lang DTX Liniment Oil, makakas na ang pagalingin ulo mo kung gabiyahe ka. And of course, if you simply want to relax, no, ha, pwede mo na siya mausar, magsimut-simutan mo ni ang itawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Boy, wala tatiyon po. Imo nga mga parting words, Sir Boy.
0: Ay, amo na lang ginano. I just want to say congratulations, no, sa akong friend, nurse taga Saudi, nagpuli di tagpakasal, no. So sa iya husband kay Mohanad, Eper Miles, Bernabat, and Mohanad, congratulations. Nag-enjoy ko sa ila kasal kagapo, no. And of course, it's nice seeing my nursing batchmates again, no? Pamati mas sa aton engineer. Mm-hmm. So, hindi maglipat, mag DTX 500, ha? Para hubin ng silila, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ha? Mag Eye Care Gold, para kampyon ang vision ta, no? Ba, sanag ang buwas damlag kung ikaw naka Eye Care Gold. Protect your eyes. Your eyes is the window of your soul. That's why kanalang condition ini permi, no? So mag-inom sang Eye Care Gold capsule, and of course tinuan ang aton mata with eye care drops with hyaluronic acid. That's really good to your eyes. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso ubo sipon kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning. God bless. And start your week right.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramiloy, amon pinalangga nga CEO, ako naman, si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ang handom ko, mangin sundalo, kaya panglingling ko si R.
2: Oy, perting handom! Ako naman, ma'am. Ako gayisi na ang kuto horns. Ilibin, handom ko magpatukot pa, Lord.
3: Amo lang handom ya para madula na sa plakadlaw yung mga kuto.
1: Ano pa, Bimek?
3: Mapaulilin ta, Mika. Paulilin ta pakilala, ma. Para kita ang highlight siya.
1: Oo, Mika. Para kita ang star of the day.
3: Sadya sa day, no?
1: Wow!

0: Pero anay ka bala.
1: Ano man, boss?
0: Paano ko di nakalambot sa ospital?
1: Alangan mga naglupad ka kay wala ka man sa pakpak.
0: Amugani nga. Nagapamangkot ko kun nga.
1: May nagdulong di sa imo. Duha ka mga babayi.
0: Duha ka babayi?
1: Daw ang mga itsura nila daw. Mga mimbro mo to sa sindikato. Daw pamatsagan ko gani daw. Hindi kito yung magpadakop mga buhi.
0: Ay galika. Paano mo nahambal inahaw?
1: Nakalingi ko mayo kay nasang ginulong ka di. Nakita ko lang sa makadali ang bayho nila nga daw. Hindi ka dyan masaligan. Amo pa nagtarikot na lang ko ah.
0: Hala, grabe ka man, boss ba?
1: Ay, oo, gali. Hindi lang ko pagtahoga nga, boss. Kaya ordinaryo lang ko diya. Ikaw ang dapat nga tawgon ko nga boss, dre.
0: Boss ang itawag mo sa akon?
1: Oo eh. Ang itsura mo, ho. Makita kit sa imo nga manggaranon kagidya.
0: Gagaaban.
1: Kaya kung akong patanawon, daw may dugo kasang mga aranita, lakson, subel, kwangko, si tan kagukongwe.
0: Animal. Ang tanan nga mga big time di sa Pilipinas, ginlawag mo man ba?
1: Kay amo sinang pagtanaw ko sa imo, boss.
0: Terrible ka man ba?
1: Balaan mo, mistiso look eh. Puti, tapos ang imo balahibo, medyo barbunon. Tisoy kag ligwis ilong.
0: Pwerte man ang imo nga. Explanation ba?
1: Amo na nga dapat lang nga tawgon ta ka nga boss.
0: Boss man? Boss lot guro.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wow.

Ato da. Nagpadulog na si Bung Sansaw sa kusina sang akon palasyo. Agud mga pe, sang kampiyon nga kape. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Ang opisyal nga kape sang palasyo. Be, galantaw lang ako sa Facebook sang live pero recorded na nga video sang Committee of Justice League. Daw na namian, gid si ako. Ang tananto nga mga buaya ay este ang mga bata-bata ko sa idalong balay. Ginapusa ginila si Inday Saray. Good job mga congressman. Man, matiwas lang ni kag mapalaya si Inday Saray sa pwesto. Kanami na sinisang lakat sang abon pagdumalahan. Makakanta naman ako sininga. Malita is waving. Kagmas nami subong kay wala na may gapyait nga manugdulong sang Malita. Kay hindi na ni sila mga ex-marines, kundi mga retired tanods na. Ipatawag ko di anay si Yusuf Castria. Agud hatagan sa sang instruction sa mga himuon sang akon mga tao-tao sa babaw balay sa pagpamuno ni Senator Tito Sutab.

0: Mads kayot?
1: Yes, Mads Marites.
0: Mayo pa to ayhan si Norbing di malunhao, basi balakon, madayuna na lang atuhaw.
1: Mads, ano matyag mo sa akon, doktor?
0: Hindi man, Mads. Ang buot ko lang silingon. Basi balakon, ano man, anong mayo bisay mo man? Ano to man?
1: Kon sa akon lang, gustong gusto ko gidiya nga mag-ayo. Agod nga matilawan ko naman ang tres bulitas.
0: Amo man na balataning gusto ko, Mads.
1: Amo na gani, Mads. Kung wala ka man lang may ibulig sa akon nga financial. Ati, bisan sa pangamuyo na lang buligi ko.
0: Ay. Kag amo ginaguro, Mads, ang maamot ko lang sa imo.
1: Agoy. Sige lang, Mads, ah. Amo pa na ang pinakamanami mo nga amot, Mads.
0: Maho ka, bay patani, maayuhan na siya, Mads, no?
1: Oo, eh. Gusto ta mag-ayo tungod sa iya, bulitas.
0: Ay, kani, Mads, ano nga ready-ready na kita nga magkantas ang muling ibalik ang tamis ng bulitas.
1: Aba,
0: ay, kanugon, gidno. Oh, dumaan no, nagid ako magligong-ligon ka magdilap-dilap sa bulitas.
1: Natisadya,
0: oh, kapay pa mag-ayo ka na, Norbeng. Kay ma-enjoy na ta.
1: Aba, sadya-sadya, ino.
0: Na.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungut, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: yung pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President?
0: Nakadtuan mo si Tito Sutab?
1: Ay, tapos na, Mr. President.
0: Si Pinky Luxinia?
1: Amo man, Mr. President. Paldo na gito sila.
0: Good. Okay, ano man kuno?
1: Siling nila,
0: oh.
1: Sila na bahala magpisa-pisa kay Inday Saray kung maglabot ang papel sa pagtabog siya sa pwesto.
0: Pila sila kabilog ang pabor nga palinon si Inday Saray.
1: Ay, hindi pagid maisip, Mr. President.
0: Kag nga, ah?
1: Tungod wala pa man to kalambot sa ila, kag siguro dohon kuno anay nila sa dalong balay kung mahuma na nila.
0: Ang buot mo, silingon! Hulaton anay nila makalabot kag amo ang pagdesisyon?
1: Yes, Mr. President.
0: Hindi man tayo hantakili dito.
1: Kutob sang magsupak sa gusto ta, Mr. President.
0: Hmm.
1: Pusa gina sila. Tungod may mga pending na sila nga kaso.
0: Kag amo ina ang ibargin naton sa ila.
1: Tumpak, Mr. President.
0: Pabor sa impeachment ang ila kaso. Pero kung hindi ka pabor, tuloy ang kaso. Pero anay ka bala, kanday si Duya ang mga gasuporta ng mga senador kay Inday Saray?
1: Sila malang Japon, halin sa ginsuguran hasta sa gihapon.
0: Sino gani?
1: Si Utol mo, Mr. President.
0: Ha? Pabayilan na siya. Kay may ara, gina siya.
1: Si Senator Dante Mangkoleta.
0: Oh.
1: Batoy de la Rosas.
0: Okay.
1: Bonggago, kag si Robin Revilla.
0: Huh? Anay ka bala? Doon na prison naman to si Revilla.
1: Ay, sala, gali. Si Robin Perpilla, gali, Mr. President.
0: Agali? Tisa, dyan, dyan, dyan, dyan.

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy.
0: Ano tong siling mo? Gusto mo mag-join sa politics?
1: Yes, Dad.
0: Bah, maghunos dili ka. Bahaw, hindi gid pagtilawi, ha?
1: Kangaaman, Dad, how?
0: Dira na ubos ang akong sinuktan kag negosyo.
1: Ikaw, ya, Dad, eh? Ako yung lain mo, kuya?
0: Kangaaman, abi.
1: Hindi man niya maubos ang akong negosyo, Dad.
0: Ano pagkaubos ang imo negosyo kay wala ka man negosyo?
1: Amo na gani, Dad.
0: gali ka, no?
1: Kag hindi man niya maubos ang akong sinuptan, Dad. Hindi ni maubos. Ay, ubos naman yung adaan.
0: Haya ba? Bawang ka ni Malmugid, no? Amo na gani nga, hindi ka nalang mag-intray.
1: Ikaw gani, Dad, maintra ka.
0: Eh, maintra naman ko subong tungod nga may nagahagad sa akon nga may ma-finance.
1: Di mo man sa akon, Dad, eh. Mangita man ko sa mahagad sa akon nga ma-finance.
0: Wow!
1: Kaya kung magdaaw, Kuya Dad, eh, malun, Kuya Deon, sa landbank. Kag mabakal ko dahil yung motor.
0: Bah! Hala! Sadya-sadya, no? Wow!

0: Hey, total, wala man tao niya. Kung lang di sa sabalay, humingaw ka niya. Kalain-lain sa humingaw. Humayo pa. Bisan gaugtas ko pamatis ang radyo, mamati ko gwapo na. Bahala na ni. Wah! Tirawan ko pamati subong kay base kay DJ Nilo na ni programa. Mare. I-turn on ko ang radio. Mare. Patod niya kay DJ Nilo na nga music. Kay sa background pa lang, oh. Doga pa lang baan ay nakabayo. Wah!
1: Hello, hello, good morning! Mga kasutab, here I am again.
0: Wah! Siya gini? Wala gi ko nagsalaya?
1: Hello! Panibago naman nga adlaw. Panibago nga programa. Balan nyo. Balan nyo na na. Hindi ko na paghihambal pa. At yung sige ah, ini nga programa, ang tinig ng mga suta.
0: Inaiya idol!
1: Ang numero uno, kagdominante nga programa, suno sa pinaka-latest nga survey ni Bong Sansaw. Isa ka oras nga programa sa radio, 50 minutos nga commercial, kag 10 minutos nga wakal. Piho na, dayon ang talent fee.
0: Nge! Sadya-sadya, you know? Wah!

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Michael Tabaki Jr. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat, kid. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang ako nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy's Colin Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho, formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: blood sugar.
1: Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
3: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amona na kanami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imong hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
4: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaong gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
5: Jutay no? Na ginakaon.
4: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa?
5: So, ang D3 Bio, may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ah kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
6: Correct.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
2: D3 Bio.
8: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo ga produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil. Kung hypothyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
3: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
4: Gadamo pag ibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
5: Cancer.
4: Inflammation.
2: D3 Bio.
4: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagin additional vitamin D in the gut. True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
3: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: radio.
1: Campione radio.
2: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang campeón ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 mbps, kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 mbps.
5: Maayong aga mga ka-K5, how are you today? Kamusta ang inyo unang adlaw sa bulan sang Hunyo? Bawda mo guro mapakasal subong, no? Kay manti ang June nga daan, diri na bantugan ang June Bride. Kay kalabanan sang unang panahon, nagapatigid sa mga duruwadi na nami gidya magpakasal kon bulan sang Hunyo. Tingi ka mo, June man ka mo ginkasal? Sila isang kilala ko. Ay, hindi na kuya gani ka dumdum ya, sir. Kung sandok kami ginkasal? Siko, ha? Nga, ha? Yeah. Lipat ko, ah. And talking about June, magasugod ini nga bulan nga may bag-o nga liderato sa aton Senado. Tuman ka kontrobersyal ang change of leadership in the House of Senate. Ini sa rason nga ang isa ka senador anom kabulan wala nakapakita, pero sang kambyohanay na sang liderato, gilayon kag hinali lang siya nga nagtuhaw. I am talking about Senator Bato de la Rosa. Tinaisahan gid sila ni Bato. Kay pagkatapos ni Bato nagboto para kambyo liderato, hinali naman nga nadula si Bato. Karon si Bato padayon nga ginapangita. Pero nawala pa sang ideya ang aton kasuguan, kundi in nagidbala ang senador. While amo ini ang ginabaisan, kaginalantaw, kaginatutukan sang iban, nga pagpangita sa kay Bato de la Rosa, ang hambal sang mayoriya, nga nagareklamong minority, kaysang una kami minority man, di sang minority kami kay silang majority, nagsunod man kami sa ila, sila man ang nagauyat sang rinda, sila man ang nagadikta sang tempo sang Senado, kay kami iya nagatimunil na lang, nagabantay-bantay na lang, amun na lang na ang amun nga papel, Karon nga kami naman ang majority, of course, kinahanglan kami naman ang masunod. Nga ah, siling sang mayuriya, majority rules. Green, green, it's green they say. Ang buot silingon, ang mayuriya, amo ang matuman, majority rules. Di anong mahimo da sa minority? Kay tuod man, ara sa ilaya ang numero? Inang nasiling bala nga, sila iyang mayuriya subong, therefore, ara sa ila ang poder? Siling sang minority? Ya, okay man na, nga silang majority. Okay man na, nga kami ang minority. But you know what? If majority rules, the minority is still or still has the right to be heard. Kumo minoriya kami, hipos na lang kami. Kumo minoriya kami, wala na kami sa may mahimo. Hindi ah! Ang minority dapat pamatian man, dapat mabatian man ang sentimiento. However, gina-insist sa majority that they have the numbers, they have 13 members, and therefore, simple majority, ara sa ila, kag sila gidiya ang dapat nga masunod o matuman sa sining pag-agaway sang liderato sa Senado. Ginatawag ini nga the tyranny of numbers. Tyranny of numbers. Ang buot silingon, kung may numero ka, may poder ka. Kung may poder ka, mahimo mo ang gusto mo himuon. Reklamo lang dahil galing ang iban. Kay wala man na sila sang may mahimo, hasta naman lang na sila sang reklamo. Kay ari sa amon ang numero. In fact, sa sining seesaw battle sa Senado, ginaduso karon sa mayoriya dapat makabutar via online kag makaparticipate sa deliberations ang mga senador. Sila sa mayoriya, pwede na. Maparticipate kita. Ang mga upuntang wala dire, pwede makaintra via online. Ito yung minoriya, hindi magpasugot. Sila isang minority niya nga amon na. Nga pabutahon niya na, parang ano, kag-aanga paparticipahon niya na, nga ginpili na sila sang tao para nga mangin senador online. Kundi papili sila nga online senator, hindi na sila magpapili as senator eh. Kay dapat, kumo senador ka, ari ka diri, live nga nagapartisipar, aktibo nga nagadeliberar o nagabais kung may bala isan. Hindi pwede nga online lang niya. Dira ang deadlock. Kay while the majority is insisting, the minority is strongly opposing. Gapamilit ang mayoriya, nagalungo naman ang minoriya. Therefore, may deadlock. Siling sang majority, yes, ang una, sang time ni Dilima, ginalaw man gani ang teleconferencing. Ginduso nyo man, nga tagaan sa ligwa nga makaboto. Di ka nun si Batoya, hindi pwede. Di pariyo man sila nga senador. Ang sabat, si Dilima, luwas nga babae, sang gindakop, nag-surrender. Sang gin-serbihan sang mandamiento di aresto, gin-turn over niya ang iya kaugalingon sa mga arresting officers. Si Bato, nagpanago si Bato. Si Bato, naalimunaw si Bato. Therefore, different situations, different nga pananawan, nga panindugan, kaglain-lain ang ila pag-perform o style sa paghimo sang ila trabaho. Bato versus Dilima. Wala sang dapat baisan. Kay si Bato nalagyo, si Dilima nag-surrender. Tiambot kung di ini padulong, kay ti si Bato fugitive from the law, sa dilima, yan nag-surrender to ya, gin-turn over yung kaugalingon niya, kang nagpapriso siya. So, lain nga sitwasyon, hindi na pwede ikumparar ang duwa. Sarayin sa ngatong sining nga mga headlines. Karon makuha kita sa update sa atong sining nga newsroom upo naman sa kay KK5 Sunshine Lacson. Uy na ano ni, nadala ko no sa recovery plan sang Bagyong Tino. Ang taytay dito sa Moises Padilla. Kick-off ceremony sang Regional Brigada Eskwela 2026 ginpatigayon sa siyudad sang Talisay. Pagtiro patay sa negosyante sa Toboso padayon pa nga ginaimbestigar. 41 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang iya kainuman. Nahala, sige ka muda inom kag magminaoy. Suga sa poste sa Gonzaga Street, Bacolod. Amat-amat nga ginataban sa mga kabataan. Ang poste ara pa, ang suga tunaw na. 10 anyos nga bata nga ginbalita sang damlag pa nga ginabduct sang mga kalalakinan dito sa siyudad sang Cadiz, nakapauli nga safe and sound. Street level individual sa Isabela nakuhaan sang armas kag may ara pa nga na-recover nga druga sa bypass operation. Tatlo ka mga centenarian ang nagbaton sang tag 100,000 kapesos halin sa provincial government. And no helmet, no ride policy ginapatuman na sa Sagay sa sininga mga tiniyon. Meantime, unahon naton ang pag-check sa kay KK5 Sunshine Lacson live and direct gikan sa Newsroom.
2: K5 News FM Live Report.
5: K5 Shine, mayong aga.
0: Good morning.
5: Hoy!
0: K5 Elmer.
5: Oh, good morning.
0: Nadugay na ni wala ta maistoryahan ang missing sa Bungeros, no? Mm. Ang kaso sining 34.
5: Si atong ang nakita na?
0: Why pa?
5: Ay na, no?
0: Actually, kasi Elmer, morning ginahulat-hulat ko. Mm. Ang tulaan bala nga nakuha sa may Taal Lake,
5: uh-huh,
0: kung matuod na tulaan in isang tao o tulaan sang sapat, ay isang ginsubaybayan nato ng mga reports, no, from Philippine Coast Guard, from PNP.
5: Mm.
0: Ang mga nakuha tukuno nga mga sinako, ang mga nakuha tukuno nga mga tulaan to, iya man to sang sapat.
5: Uy.
0: Pero ti ang ilang investigation is nagapadayon.
5: Mm.
0: Nang may information kita na nakuha sininga bulan sang Hunyo, June 1 din pagwa sang Philippine National Police Forensic Group or PNPFG. Nang ilang nakuha nga tul-an dito sa Taal Lake, naglabot na mga gusmil.
5: Uy.
0: Ka mga tul-an.
5: Mm.
0: Now, ang question naton, may tulaan ba lang sang tao nga nakuha?
5: Uh-huh.
0: Ang report sang PNP sa 2,000 ka mga tulaan nga nakuha sa Taal Lake, 1,004 dere ang tulaan sang tao.
5: Uy, kadamo ba?
0: Tulaan sang tao, ha?
5: Mm.
0: 2,000 ang nakuha nga bones sa Taal Lake.
5: Pero ina, Shine? Klaruhon, yes, klaruhon ta, inang mga tulaan, possibly, may lima dira isa katawo ang ginhalinan daw munabe, nga natingob lang?
0: Yes, oo. Kwan isa eh, ang nakuha nila,
5: daw assorted ng mga kalansay?
0: May part sang tiil.
5: Oo.
0: May part sang tiil, may part sang kamot.
5: Nan,
0: so, isa kautod, isa kabilog.
5: Mm-hmm.
0: amo nang pag-isip nila siguro. So kadamo sa mga kay hindi naman siya yakwan mo. Why naman na siya nagatinabig-tabig? Yung nagkwan na gala? Yung nag, ano ni? Kumbaga, hindi na niya, ano na ganing tawag sini? Paano ko ni-describe man? Ang isa kautod sang tulan is isa katulan.
5: Okay.
0: So, 2,000 ang nakuha, ang 500, hindi, ano, ang 600 katulan, ito iya sang tao.
5: Ah, sapat?
0: Iyan sang sapat.
5: Okay.
0: Posible. Ang 1,004 tao, tulan sang tao.
5: Mm-hmm.
0: Now, din explain diri ni Forensic Group Director Colonel Pierre Carpio, K5 Elmer, na sila niya maibid ang aton naging patigayon ng medical, legal, anthropological, radiographic, imaging, dental, kag DNA examinations sa mga nakuha naton ng mga bones. So, pinaagi sini na confirm nila na ang 1,400 sa 2,000 na nakuha ng mga bones sa Taalik, ang 1,400 tulang didyak sang tao. Ganun kitiya mo lang na
5: oy,
0: they need to complete the examination.
5: Dali lang, Anay. Shine? Ipacheck tabi kay may nag-comment di nga wala kuno kita audio. Kindly check abida sa technical. Sige, go ahead.
0: Yes. At paliwag, K5 Marv, kung may audio kita. Kaya daw wala kita kung sa audio.
5: Mm-hmm.
0: Yes, sir.
5: Okay.
0: Sa monitor sa may ara.
5: Ah, okay. Ba siguro sa kwan? Sa Facebook?
0: Basi ang aton nga
5: Facebook. Bala nag-social, nag-Facebook.
0: May posibilidad. Katalo naman kita, very unstable ang signal.
5: Oo, gani.
0: But anyway, sa pagpadayon, to K5 Elmer, no? They need to complete the examination. Nagpadayon pa ang proseso.
5: Mm-hmm.
0: Sa nabalaan ko, doon may mga DNA exams pa na ipatigayon. Mm-hmm. And then, dira, mahibaluan kung halimbawa, tulaan ni Sunshine Lacson, mabalaan kay T. sa DNA, doon i-ano ganun tawag sina, cross-matching sa iya nga himata.
5: Doon
0: mo na bala, K5 Elmer. So, amo po na siguro, no, mabalaan ko ng ininga tulaan ni amo ni, kay ti nag-match sa DNA sa iya sininga himata. Doon mo pa nang ipatiga yun, I think, sa PNPFG. But, ang importante nga na-confirm, pinaagi sa mga id-id na eksaminasyon na ang 1,400 ka mga tulaan na nakuha sa Taalik, kwan, iyas ang tao.
5: Mm-hmm.
0: But there was no confirmation yet from the PNPFG na iya ini sang missing sa Bumeros.
5: Aha.
0: Amo, kwan pa na.
5: Why pa sila ka DNA? Why pagin sang DNA test dabi sa pamilya sang mga sa Bumero?
0: I think, amo pa nang ipatigayon nila, K5 Elmer, ang DNA examination.
5: Pero antes siguro sang DNA, siguraduhon anay nila nga natutulan na nila si Atong Ang.
0: Amo to dito si Atong Ang. Kanamo sa mga dinapangita. Pero sa paglantaw sa tisa brikwan na niya na another achievement no sa kaso sa missing sa Bumeros, kami nakuha confirm tulaan sa tao 1,400. Tikon mabalaan na amuni ang tulaan sa missing sa Bumeros, 34 to sila mo. Naging kidnap kag alibigligin panghaboy sa Taalik sa 2021, between 2021 and 2022. So kung ila, kung tulaan ng tao, laban-laban, may ari na din.
5: Ito
0: ka-confirm pa din. Isa lang din sa ila, sa mga missing, isa na din din ma-confirm na iya din isang missing sa Bumeros.
5: Mm-hmm.
0: Buti daw dako na nga, kung siguro.
5: Oo, tika damo na nga tulaan.
0: Makasiling ka nga. at why naman sa iba na ginatugod na kule. Mastermind sa kidnapping.
5: Luwas, kaya, luwas lang, abi. Shine ko ng damo da naglabay nga barko. Abi ka nagkalalunod, baruto lang, nagkalalunod. Kasi mo ay kadamo, tulaan. Kay mga nagkalunod, ina.
0: Posible, no? Posible. Amo na ganyan yung feeling ko kasi if I remember ko sa isa, sa dosme, hindi ka, asa mil kwatro, may katulaan, human bones, isan-isa lang, ma-identify, na iyan isang nising sa bumero, si laban-laban, mabaldag yung atong ang siguro. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita sa Serbisyo Publiko, kagkaningawan sa Negros. K-Fine, News FM.
5: Oy, mayong aga sa kay The Bings Delphine, Jonah Dugaduga, Alvin Espanyola. Good morning! Monitor lang kami di sa Sityo Pagba, Barangay Kabagnaan. Salamat kay Jonah Lynn Rondez Galila. Good morning! Johnny Ohano, listening from Barangay Araal, La Carlota City. Nagapamati ko ti gihapon, kanagalantaw sa live, siling ni Ma'am Bings Delphine. Si Gina Purano, aragyapon nagkaupod naton, Ma'am Gina Purano and Richard Belando Pasilan. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang Ilog. Leia Lanoche Hinsoli. Good morning! Watching live from Naga, Barangay Binikwil, Kabankalan. Shoutout lang sa akong tatay Badong, si Durifa. Nagapamati gid subong dira sa Kanturay si Palay. Halin sa kay Jonah Dugaduga. Melinda Gayuba, good morning. Siling ni Melinda singyam. Nagambal na tuya si Iloy Bugris nga si atong angko no ato na sa planet Mars. Ti ang problema kung anong gingamit ni Iloy Bugris nga teleskopyo na nakita ay pa si atong ang ato na sa ibang nga planeta. Nanny Dalaurao, good morning! K5 Elmer, watching from Purok, Linasgasan, Barangay Bato. Susan Gillian, good morning! Watching from Barangay Bata, Purok Pine Tree. Hundreds of people in each room. La la la la la la la. Ay sa Saturn na kuno, sa planet Saturn, siling ni Iloy Bugris, si Atong Ang. Anong gingamit nga teleskopyo ni Iloy Bugris? Nga nakita iya pa nga atuto sa Saturn nga nagalakat-lakat, abi? Basi sa Saturn, singkang? Wow! may ara ako no ah. Oo, may ara ako no audio. Siling ni Susan Gillian, wala man kamu audio, sir. Siling ni Gina Borja, may ara, sir. May ara ah. Basi may kuana na, may diferensya lang da. Basi may tulumukon kada sa imo cellphone o sa imo nga radio, Susan Gillian. Alan Diasis, hi idol. Si Alan Galini, taga La Carlota. Si James Bornales, mayong aga. Salamat, salamat, James Bornales. Richard Bilanto Pasilan, good morning, Sir Elmer, from Barangay Kalubang, Ilog, Damu, Kadi, Tagpalamati, sir. Dante Badillo, good morning, Sir Elmer, watching from Bongbong Pasalubong Center, Alihis, Bacolod. Budo ka na, may kidablas ang anamian ko dablas sa Bongbong, sa tuntood lang. Ang pinakanamian ko gida nga baklon, Siopaw. Oy, ari man nagatutok si Ma'am Eugenia Hagukoy sang Purok Mars, Barangay Singkang Airport. Red Obrador, good morning everyone watching from Makati, Roda Angeles Night. Good morning, Sir Elmer. Good morning, Roda. And Ray Sandico, Mayong aga. Jonah Dugaduga, Merlita Malvans, good morning. Present lang from Handumanan. And Eduardo Clarito Sayosa, nagapamati diri sa Barangay Alegria.

gid ang nabilin, sir. Siling ni Cecilia Isulan, Heidi Sarmiento, nagatutok, salamat. Kim Arizona Flora, good morning, sir. Monitor lang kami diri sa Sumag. Celia Balbon Muleta, good morning. Raymond Giano Gubaton, good morning. Watching live from Barangay Maaw. And of course, kaupod naton sa Gyapon si Heidi Sarmiento, Merlita Malvas, Lara D. Lugatiman. Belated happy birthday, sir. Ah, birthday, oh. Ay, belated happy birthday, gali sa aton nga regular anchorman and vice president for administration and human resources, ang anchorman naton diri sa 11 Mbps. Belated happy birthday, Sir JP Generoso. Rick Vlog, good morning, sir, from Ayala North Point, Talisay City, Negros Occidental. Bunso na mga serbo, mayong aga, sir. Watching live from Hacienda Maria Elena. Ronnie Hinovia Sobretodo, good morning, Sir Elmer. Pasyado na lang, Razo Sobretodo, families, sa mga kids, Kuting, Yep, Justin, GL, Janjan, Budid, Julian, Jules, Tuto, Vince, Athena, Venetia, sang purok kawayanan, Barangay Vista Alegre. Tres Cantos, good morning, sir, watching from Biak na Bato. Rick Vlog, mayong aga lang daw sa imo, sir, ah. Nagwapo ka na, gid, sir. Oh, nga ara ka na sa K5, sir, ba? Anong sikrito mo, sir? Nugay na ko, noy. Daw isahan mo pa ko ba? Sing it, everybody. Eduardo Clarito Sayosa, mayong aga, K5 Elmer, nagapamati, gid, sa Barangay Alegria, Murcia. Tamyo ko lang, Sir Elmer, ang akon nga nanay, Feli, Ludi May, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, dira sa Blumentritt, Smile Village 2, Murcia. Nagapamatigid sa 11 Mbps. Salamat, Bings Delphine. Oy, greet ko lang si Melissa La Chica Gador, Maylin Joyce Dayon, Marivic Chodoro, Cherry Gonzalez Obligar, June Bodol Gatunggay, Rodrigo Chodoro, anong plano ta? Maligo ta sa Runis Pandan? Ah, gali. Kamu lang yan. Shoutout lang sa Mangilimutan family, halin kay Tres Cantos. Dugay-dugay, isunod naton ang mga report sa aton sining ang mga beat reporters sa Capitol kag City Hall. Lemor Odlas, kwani si Romel Saldo, ah. Roden sa Corbacon. Terrible nga lugar ba? Corbacon. Gabo Tadaya Aloy, good morning. Neni Dalawraw, dan like and share. Salamat, salamat, gid Neni. James Bornales, good morning. Papang Elmer. And shout out lang sa kay sister ko sa East Home 6. Halin sa kay Heidi Sarmiento. And Julieta Jaime Benzuela Alfeche, good morning. Raymond Diano Gubaton, good morning, sir. Watching from Barangay Maaw, Bago City. Sa nga mga taga Maaw, mayong aga lang sa inyo. Mayo lang da nga pagpreparar sang panyaga. O mayo lang da nga pagtimo-timo ko nagapanyaga na kamo, ah. Samtang nagapanyaga kamo da, sakup-sakupan nyo na lang ta. John Earl, good morning, sir.

0: Romar Duran, good morning.
1: Come on, everybody.
0: Sally Almension again. Sir Elmer, good morning. I'm good and fine, Sir Elmer. Thank you. Chris Calamba, shout out man, sir. Watching live from Ilog. Salamat, Chris. And Nelia Barsaga, good morning. Ari man nagaupod sa aton sa liwat si Kim Arison Flores and Atisor Magbanwa. Ari lang ko di, sir, naga-monitor from Fabrica Sagay. Aber, katuan naton ang report ni KK5 Michelle Patino. Inimayangot sa recovery plan for Bagyong Tino. Lakip ko no sa recovery plan diri ang pagkaios ang tulay nga nagaangot sa duwa ka mga barangay dira sa Banwasang Moises Padilla. Naano tong talay atulay? Naano to haw ang tulay? Nawasak gid? Kay i-restore, ibalik bala? Ang tulay para matabukan na sang mga tao sa duwa ka mga kabaranggayan dira sa Banwasang Moises Padilla. Rick Vlog, sir, sano ka pa mabalik? Sano pa mabalik si Sir JP man? Nahidlaw na ko sa iya nga kadlaw. Lapit na lang. Kalma lang ah. Lapit na gid lang. Joel Flores, good morning, Sir Elmer. Pag-greet na lang si Nilo Manaay diri sa Adela Mansilingan. Gina Purano, ari lang ko din, Sir, nagapamati sa radio kag sa live. Salamat, salamat. Al Jeff Vlog, Sir, good morning. From Corporal Jeffrey Arcoyo. Jennifer Gumbandrua, good morning. Belated happy birthday, Sir JP. Kag shoutout sa tanan ko nga mga KSS members, K5 solid supporters sang Phase 1, Phase 2 Barangay Paraiso Sagay. Ari man nagaupod sa aton si Crizel May Imulaga Abasolo, watching from Barangay Robles La Castellana. Uy Ari, count me in, sir. Halin sa kay Carlito de Asis Aurelio Jr. Delmar Delphine, mayong aga, watching from Delmar's Batchoyan, Barangay Singkang. Gabo, Tadaya Aloy, dan like and share na, Sir Elmer. Salamat, good. Ariman si Norman Lesrob. Good morning, sir. Pasyaro na lang, please, sa family Robles, sang La Castellana. Thank you po. Shoutout na lang sa family Duran sa Hinigaran from Romar Duran and Veronica Delgado Recto. Good morning, Sir Elmer. Pasaro na lang sa KSS Federation Officers Ilog and KSS Kawayan Area Youth Federation Officers Ilog Area from Veronica Delgado Recto sa Sitio Cali, Ilog Area. Vanessa Ilalim, good morning, sir. Watching live from Hacienda San Agustin, Sagay. Shoutout lang kay Barangay Captain Nira Luna Dutay sa Barangay Makiling. Madamo gid nga salamat sa amon sining KKB kahapon, Sir Elmer. Salamat gid. Salamat man Atisor. Still listening again, sir. Pasyado na lang sa KSS Federation Officers Andulawan Chapter. Nelia Barsaga, Ma'am Linida Hiponia, Sir Toto, Totong Mandal, Ma'am Agnes Claver, Ma'am Juliet, Ma'am Villega, Nay Esther Amar, Ma'am Vega Lanza, Ibos Puen, from Veronica Delgado Recto. Uy, Barangay Kagawad Catalino Estor sa Barangay 5 Bacolod, good morning. Watching, happy Monday. Shout out na lang Tata mahusay sang Barangay 2 Poblasyon, Sagay City. Monitor sa imo sera. Sige, salamat gid kagawad Catalino and Bona Estor sang Barangay 5 Bacolod. Joel Flores, good morning sir. Greet na lang si Nilo Manaay sang Adela Market. Kaduan ta si Carla Defensor Longa, parte sa kick-off ceremony. Naging patigayon sa siyudad sang Talisay para sa Regional Brigada Eskwela 2026. Angelit Bawiga, good morning. Ay, shout out lang sir sa family Kasipong kag Ilalim. Halin kay Vanessa Ilalim. May Gorzal Aujero, good morning from Barangay Concepcion, Talisay. And Chuchi Balaonpura, good morning. Marlene Santos, mayong agagid, watching live. Salamat. Good morning man kuno sa kay Bobby Uyog, LDRRMO. Gika Buenavides, sang Sitio Garot, Ilog. Halin sa kay Veronica Delgado Recto. Rufa May, Eda Montesino, good morning sir. Tamyaw ko lang sila ni Nanay Alice, kag Tatay Eddie, sa Barangay Pandan, Pontevedra. Yvonne ne. Good morning Sir Elmer. Pag-greet na lang kay Manang Lori nga nagapamati sa radyo sa Banwasang Isabela. And shout out na lang kuno sa kay Sir Majovi Tumlos sa Bigonia Street sa Adela. Hindi pa available si K5 Michelle. Kami ara pa sila nga ginapatigan ng interview as of this time. So sa iluhan anay naton si K5 Carla Defensor Longa may angot sa kickoff ceremony nga ginpatigayon sini nga aga dito sa siyudad sang Talisay para sa pagbukas sang Regional Brigada Eskwela 2026. J.N. Talasan, mayong aga. Leia Postrano Taladad, kaupod man naton. Agosto 19, watching and listening from BSB, sir. Salamat, salamat. Ara na si Carla, KK5 Carla Defensor Longa. May angot sa kickoff ceremony. Naging patigayon sining aga dito sa siyudad sang Talisay sa Regional Brigada Eskwela 2026.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, good morning.
2: Yes, KK5 Elmer.
0: Yeah.
2: Okay, for Vicar Fag Olmer, kainas ang aga, ipatigayon ang kick-off ceremony sa Regional Brigada Eskwela 2026 sa Piinika K5 Olmer. Dito iniginiwat, una-una, ang konsininga gin, ang first nga gin kick-offan dito sa may Don Simplicio Lizares Elementary School kay K5 Olmer. At ikon sa diin na muna ni ang oras, no? Nga mangin na preparado na gin ang konsininga DepEd NIR para sa maabot nga public classing school year 2026-2027 na kay K5 Olmer. Ito na direct kay Sir Amir Oitico, Regional Director sa DepEd NIR. Preparado na gin ang DepEd sa sininga school year kasi ipreparar na manila ang atong sininga mga schools, classrooms, kantanan-tanan yung mga kinanganon sa eskulahan kay K5 Olmer para sa atong sininga mga estudyante. So may araman ini sila kaina nga ipatigayon yung ceremonial planting dito sa area sa nga Talisay Hope Village GK Cibol Elementary School kay K5 Olmer. So mm-hmm. Hindi dito gid ang pagpananom, no? Dugin na highlight dito sa aton sinima niya DepEd NIR ang pagpananom sa mga kararuton, mga upanon sa aton sininga mga estudyante man kay K5 Olmer at the same time sa pagilikanan man kay K5 Olmer. So ara dito kaina si Undersecretary Fatima Patnungan ka C5 Amor, nag-abot man ini siya, naginuptan magkaina ni Mayor Attorney Weng Lazares, ang Mayor sa Siyudad San Talisay, nga nag-improve man siya kay tungod nga dito ginheld ang kick-off ceremony sa Regional Brigada Eskola 2026. So, ka C5 Amor, so yari ba lang, pamatian na ito, no, ang payag na gikan kay Regional Director Ramir Oitico.
0: Aha. Okay.
2: K5 Almar.
0: Dali lang kay gina-ready ni K5 Ethan eh. Okay. Why? Hindi yes. Niya hindi ma-play guro?
2: Yes, so di ka kaysa Omar, dugang ko na lang ni ang gin-announce kaina ni Mayor Greg Gasataya nga sa maabot nga Lunes, igapanghatag na ang school supply sa atong sininga mga kabataan diri sa siyudad sa Bacolod kay Kaysa Almer from grades 1 kinder to grade 6 and then grade 7 to grade 12. So kay Kaysa Almer, igapanghatag diri sa kinder 4 ka notebooks, 3 ka rolls sa grade 1 writing pads, isa ka box sa lapis,
0: nga car?
2: Number 2, 2 ka pisa. Yes, kay Kaysa Almer.
0: Okay na kuno ang okay na kuno ding sound oh.
2: Thank you, Belmer.
0: Oh, sige ko okay na kuno ma-play na ang kwande, ang SOT. Oo. Abi ba matian naton?
3: May aga sa inyo tanan. I am very proud that this kickoff was done here in Talisay City. Yes. First of all, after all the compliments they gave to me, I wish I could take credit. I will be honest. This is my first ever Brigada Eskwela as mayor of Talisay City. So, in fairness, my predecessor, ang guwapo na servisyo, Mayor Mimi Zares, was very generous to the division, to the schools here, to the principals and the teachers. And I would just like to reiterate my promise that I will do the same. With my partner here, Sir Maing Penado, no, who also the schools love. No, I tell him always when the teachers, the principals ask something, be generous, as Mayor Neil was generous. So again, the LGUs, correct, is a good partner, no? We are here to definitely support the needs of the DepEd. I would also like to mention our President Marcos, no? BBM, Bongbong Marcos, na he also gave funds, no? Diretso na ini ang funds sa LGUs to make new classrooms, no? So this is a very good program and I'm very thankful to him to have decided to give it straight to the city, to the LGU. So mismo ang Talisay City who is given 30 million pesos to make new classrooms here. So we are waiting for the fund to come in and we have left it to the new division of Talisay to make the decision where these classrooms will be built. They are the best persons to decide where these classrooms, where these...
0: Okay.
2: Okay, five Elmer, so muna no, ang payag managigan si Attorney Weng Lazares, Mayor sa Siyudad sa Talisay, may kasanan dali sa ilaman sininga, si ako na iya sininga sa itna, naging proud ini siya, at the same time, si may araman siya nga ginhatag na assistant, so kung ipagbipat ikapatukod ng mga classroom sa Siyudad sa Talisay sa K5 Elmer. So, si kay Sir Oitico naman niya, si preparado na ang DepEd NIR sa maabot ng school year 2026-2027 na kay K5 Almar.
0: Ah, so bali, going back sa kay Greg, ano kuno siling sang mayor sa Lunes na maabot ang
2: yes,
0: school supplies?
2: Yes, K5 Almar, by Monday, igahatag na no ang school supplies para sa atong siling ng mga kabataan kay K5 Almar. So sa DMP, ang kinder, gidin ito grade 6 and then grade 7 to grade 12. Ang kinder, so ang kinder makabaton sa 4 ka notebook, 3 ka rolls ang writing pad, grade 1, isa ka box ang lapis, 2 ka sharpeners, isa ka costume, isa ka customized na backpack kay K5 Almar. 1 to 3, grades 1 to 3, 10 ka notebooks, 4 ka rolls ang intermediate pads, isa ka box sa lapis, duha ka sharpeners, kag isa man ka bag o kung sa ka backpack sa K5 Elmer. Then 4 to 6, grade 4 to 6, pulo ka notebook nga 80 leaves, apat ka roll sa intermediate pads, duha ka box sa ball pen, duha ka red ball pens, duha ka pencil, kag isa man ka backpack sa K5 Elmer. Sa grade 7 to 12, sling bag kag isa ka set sang PE uniform sa K5 Elmer. So amo inang mabaton sa atong sini nga mga estudyante sa maabot na nga Lunes sa K5 Elmer. Yes, K5 Elmer.
0: Kakita ka na nasang sample sang bag ba si paipal na nga bag?
2: So si K5 Elmer, as of now wala pa kita nakakita paano ni ang design sang customized nga backpack kag sling bag sa atong sini nga mga estudyante. Mabalaan ta gini by Monday ka K5 Elmer.
0: O mabalaan ta na akong paipal nga bag blay nang ara mga nawong nila tanan.
2: Amo gani no si mawag gini na kay K5 Elmer pero ti i-check ta ni by Monday ko ano ni ang design no sang backpack sa iga panghatag atong sining mga estudyante kay ti mga notebooks and ano niya mga school supplies ya kay K5 Elmer ya ti nakita na mga generic man niya nga ba design sa, pero ti kami nakabutan diri is custom backpack gid ya kay K5 Elmer. So amo ning halo na kon ano ang design na sini sa mga backpack sang sling bag nga iga panghatag sa atong sining mga estudyante kay K5 Elmer.
0: Okay.
2: Yes, K5 Elmer, report ka sa Bacolod City Government sa training na balita na dulong sa iyo sa Lidex Rated Mighty Seekal D3 Bio. Ini si K5 Carla de Pater para sa kampiyon niya balita. Servisyo po ko kasalingawang sa Neko sa A5 News FM.
0: Lantawon ta na sa Monday ah. Kung bala ang ipanagtag ng mga backpacks, inang daw napsak bala. Oh, kag ang mga sling bags nga ipanagtag sang syudad, pasi may mga nawong sang mga politiko. Wow, por Dios por Santo, tani hindi lang amuna ba? Kay mag-amuna nga style, why na? Garok man nga style na. Good morning na lang sa kay Leia Postano Talantad. Monitor lang kami di sa barangay Linaw, Kabankalan. Salamat. Merlita Malva, shoutout na lang sa kay Ma'am Jingle Ticar sa Granada. Kent Bulak Hawaniza is watching with us. Johnny Ordonio, oy, Migo Johnny. Good morning, Sir Elmer, watching live from Pahanukoy. John Perez, Kuya Sir Elmer, good morning. William Waiva Marlon, good morning sir, monitor lang from Sagay City. Agosto 19, salamat gid sa pag-upod. Ngayon na hambre-hambre, mayong aga Sir Elmer, watching with you, salamat. Uy, pa-shoutout na lang kuno sa kay Police Staff Sergeant Sir Joseph Gonzalez. PNP Ilog area, kag nanay niya nga si Araceli Gonzalez from Veronica Delgado Recto sa Sitio Cali Ilog area. Kent Bulak Hawaniza, good morning ka K5 Elmer, monitor lang kami diri sa office. Shoutout lang sa guard on duty sa BDO, kag sa kapihan ni Chay Linda, kag ni Junior Ihosa, kag Bulakha. Delmar Delphine, kamusta na ang imo nga batsuyan? Ang Delmar's batsuyan dira sa Barangay Singkang. JJM Salvador, good morning. Julieta Jaime Benzuela Alfeche, Sir Elmer, pasero na lang sa Benzuela family from Banga. Villa Flor Manay Jui, good morning Sir Elmer, happy birthday kay Sir JP. Jane Pareha, good morning Sir Elmer, monitor lang kundi sa Barangay Binubuhan, Bago City, Niagata Sera. unload ta sang commercial, but before that I would like to say happy birthday to our Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. We'll be back sa palatuntunan 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DJ 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DDX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
5: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
4: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas asang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang naga-emit sang tunoninal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang naga-emit sang baho.
5: Sakto na. Bisikan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
4: Uno, dobo,
5: ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magandingin bala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tunoninal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
5: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir JP, mo mo. Kung matigulang ka na.
7: Kung magtigulang
5: na. Tigay lang kaya ito, edad yaga pa baba, yaga pa nubo ya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tunoninal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
4: Yan,
5: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir JP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, sana sa mga problema, ito yung DTX 500 kag by TC or PRC ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag by TC or PRC. Salamat lang ta, kay nga aman, ang mataas nga antioxidant nga makita sa dish sugar, sugar skin o kon this ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo may TC or PRC mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag may TC na healthy ka na, hamot ka pa,
4: ay
5: kumin ka pa.
7: DTX 500
8: si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: Pati natawag na Monolaurin. At itong Monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
11: Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang ori ng fungus na dahilan ng UTI.
4: Okay.
11: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
4: Wow.
11: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albi cancer.
7: D3 Bio Health News.
12: Manopolo,
7: kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag D3 Bio ka. Sagana sa... Detox na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag D3 Bio ha, araw-araw. D3 Bio, mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
11: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
4: Mm-mm.
11: At ang Monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
12: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
11: Yes,
12: so,
11: sir,
12: basta
11: Ted,
12: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
11: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
4: Mm-hmm.
11: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
4: Yeah.
11: Na kailangan natin katawan.
4: Okay.
11: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
4: Talaga naman,
11: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
4: Mm-hmm.
11: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
4: Bah.
11: Ngunit hindi nakakahawa at sila
4: okay.
11: Ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
4: Mm-hmm.
11: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
12: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
11: Yes,
12: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
11: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
4: Mm-hmm.
11: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
12: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
11: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio Health News.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
7: K5 News Philippines.
14: Sumasayo ang MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News. Headline.
13: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na mayigit 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider pataya isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mayigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaki may record sa droga patay sa pamamari sa San Mateo, Isabela. Apat arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balita yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito ng mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na mayigit 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
18: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa imbestigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalis nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireporta sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medina. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo na malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak na wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati naman ni ka-K5, Shara Humilio.
20: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakitang buhay bandang alas 12 ng tanghali bago na-discovery ng mga responding police. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: At punong barangay sa San Remio Antique, nakuha na ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
21: Arestado sa isinagawang illegal drug buy-bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdab, San Remio, alas 4:56 sa hapon, Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa custody na ng San Remio MPS ang high value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: Gayun din, lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin, Teka K5, Justin Kiss.
22: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan nito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbestigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014. At muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa suspect upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
23: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa himpilan ng kampyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
24: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valer at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na-recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga. ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listahan din ito anya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila ang mga na-recover na droga at matagal na anya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kauklang kaso ang mga sospek. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YQC Network News.
16: YQC Network News.
13: Guardian cell phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
1: Arestado ang isang 36-anyos na cellphone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridade, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan si illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantayang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales, na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ, habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016 sa inilabas na arbitral ruling sa Tahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS, bagay na hindi tinanggap ng China. At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalang pataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandalas 12 ng tanghali kahapon sa Namkang Township. Ayon sa isang first responder sa Namkang District sa Shan State, umabot sa 46 ang nasawi, kabilang mga bata, habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabi 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation na mga nakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at quarrying. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang ang mga biktima ang inilalabas ng grupo, habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
16: YQC Network News. YQC Network News.
13: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Taren Salomeo Henson, ka-K5 Reynard Barcelona Pustot, at ka-K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampyon na Istasyon, K5 News FM Philippines. 101.5
16: K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahin inay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
6: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
3: Kitang-kita.
5: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

Padayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Good morning na lang sa kay Mylene Joy si Dayon. Good morning kuno sa kay Ma'am Miss Carla sa iya sining pag-report. RL Laranja, good morning. Brenda Sir Nicola Mayungaga, Noralyn Brigangyo Tanga. Tamyaw lang lihog ang utod ko nga si Evelyn Parlana. Kagmiga ko nga si Migs Marisa Palma. Hello man kay Gingging sa anak ko dagali. Musta na? Jikjik, JC, Jessaline, Jaja, and Toto Bingbing. Sa mga apo ko, Janine, Kim, Ellie, and Klai Klai. Kag sa newborn baby nga si Thresia. George Pineda Gaspi, good morning Sir Elmer, watching live sa Barangay Tangub while naga-duty subong sa Tinapay Express Bakery. Shoutout na lang sa family ko dira sa Silay. Julie Hinovea Lumugdang, good morning. Present lang ko di gihapon Sir Elmer. Shoutout na lang sa kay Ma'am Jingle Ticar sang Granada, nagapamati lang siya sa radio. Salamat.

Salamat, salamat. Maer Jeng. Mayong unto, Sir Elmer, watching from Cebu City. Ako niya. Good morning. Watching from Handumanan. Ako nga request sa inyo, kindly share abis ang aton programa. One times lang. One times. I-share niyo ang aton nga programa. Salamat. Jennifer Budaka Guanzon. Good morning, sir. Wala na-pick si ni Mayor Greg ang bagong notebook. Ah, wala ko no sang kwa na. Sang pick ah. Oh, kabay pa nga why. Kay parang why na bla issue sa iya. Why ko no sang pick niya ang bag kagang notebook. Aljun Valenzuela. Good morning from Barangay Colonia Divina, Sagay City. Chari Sumido. Pwede ka greet birthday sa brother ko today, June 1. Ang name niya si Jovinal Dumadaog sa Victoria City. Happy birthday, Jovinal. Lunita Suyod, gamonitor lang sa Asyenda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Ariman Gyapon, si Marilyn Parcon, Villa Flor, Manay Joey. Hello sir, happy birthday kay Sir JP. Shout out lang sir. Watching from Handumanan, ako niya, Ed Rafla. Morning lang kami di sa Villamonte. Mayong aga lang dira sa mga kasimaryo ko sa Barangay Villamonte. Jean Golmatico Montano, good morning. Si Tenena Marhen, mayong aga gid. Salamat, salamat. Luneta Suyod. Ma'am Pretty MK, Emmanuel Miraflores Quales, and Gingerbone. Good morning, Idol! Hero ko! Oy, Idol also! Ganyan tayo eh. Pag ina-idolize ka, ibalik mo. Ibang parang, pag tinawag ka na Idol, parang nag-request siya eh. Oh. Shhh! Balik! Susan Guillen, Sir Elmer, ang pakaisa ko, si Edna Guillen Hinovia, kagawad sa Barangay Delicioso, Ilog, Negros Occidental. Good morning. Josephine Libre Malipaw noon, mayong aga. And Ray Sendico, good morning lang. Kent Bulak, Hawaniza, watching from office, shoutout lang sa guard on duty sa BDO Depot, kag sa family Ihosa, nga nag-monitor sa K5 News FM. From Chai Linda and Junior. Aman siya intana kaluoy lang sa mga ginpas lang na masapuan. Wala na sang kabuhi. Okay man ang signal sang K5 Baskog kagkaklaro diri sa Amon sa Barangay Handumanan. Siling ni Kent Bulak Hawaniza. Lynn Ortelio Titong, good morning, wifey. I-check natin dugay-dugay si Michelle kung ready na siya. Partitioning recovery plan sa Bagyong Tino. Nga may ara kuno nga ginlakip dito sa ilang plano ang pag-restore o pag-repair sang naguba nga taytay sa banwasang Moises Padilla. Sir Elmer, wala ta ka makita sa Terrace Eatery nga nagapangapi. Uy, ara ko na permi ah. Joey Lee Gonzalez, good noon Sir Elmer, watching and monitoring from Purok 4, Magsungay, Bacolod. Joey Lee, good morning. Aman siya intana, shoutout na lang sa Kainong Romeo, Randy, and Gilly Delio. Always nag-monitor sa radio. Juna Dugaduga is still here. Good noon lang da kay Doc Ramil Halin sa kay Aman siya intana. And, ari pa, no? Kaupod nato sa Gyapon, Merlita Malbaz, Bings Delphine, Charlinda Polyaroste. Good morning. Juni May, Ritita Mayong Aga, ari na. Kaupod na naton si KK5, Michelle Patino. Mayangot sining recovery.

0: efforts nga ginapatuman karon sa ato sini nga gobyerno sa pagbangon sa mga napiktuhan sa itong bagyong Tino. Sa Moises Padilla ko no, isa ka tulay ang naupod sa recovery plan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Michelle, mayong hapon.
2: Maying udto ka K5 Elmer. So again, kabahin sang padayon nga pagdihon sa aton gobyerno sining recovery plan, especially diri sa Negros Occidental, isa sa natam-an man kay K5 Elmer ining Moises Padilla, especially ang mga taytay balanila kay ti kon familiar kamo mga ka K5 sa Moises Padilla, ang duha ka barangay mostly dito ang ginaangot sang isa ka taytay kay K5 Elmer nga mong nagaserbi alagyan nila para daw hindi sila balabudlayan. Last May 13 kay K5 Elmer nagpatigayon niya sang site visit ang aton nga Negros Island Region Regional Director sang Office of the Civil Defense nga si Sir Donato Sermeno III, kag ila gin-assess ang kumbaga do amo ni siya ka K5 Elmer ang post disaster assessment nila sa mga lugar nga ginlaslas no sang bagyong Tino tinalikdan nga Nobyembre 4, 2025. Now isa sa ginalantaw diri ka K5 Elmer nga mangin kabahin sang igadihon nga Tino Rehabilitation and Recovery Plan, actually ginaduso gid ni nga itukod liwat ang taytay nga mag-aangot sang barangay Makagahay kag barangay Montilla ka K5 Elmer. Lain pa na yang sa Inulingan nga which is na-experience namon mismo. Miss Monica K5 Red, ang tikabudlay man agyan kay tinawasak man to ang Doka Hanging Bridge bala nila ka K5 Elmer. Now isa sa ginalantaw ining ano anay no barangay Montilla kag barangay Makagahay nga taytay actually after the post disaster assessment ila na ginabulbanta nga ang liwat nga pagpatindog sining taytay or kung nangigabulos diri sa naguba nga overflow around 250 million pesos kay K5 Elmer nga ipreparar nga budget o galing kay ti sa karon daw wala pa exact date kung saan ini suguran kay ti ang budget pangitaon pa ni K5 Elmer mo. So ipreparar ini sang Department of Economy, Planning and Development o kuning DepDev kag mga ang mga document mula ka K5 Elmer ang i-submit pa ni siya yan, no, sa aton nga Defense Secretary Gilbert Chodoro kag once ma-approve dira na na mahibaluan kung paano na ka K5 Elmer or rather ano ang date nga sugdan apisar nga hindi pagid mahambal no sang aton regional director sang OCD NIR kung ano gid ba lang projected date. Ang ginpasiguro niya lang is once mahatagan sang pondo gilayon ini nga suguran K5 Elmer. Anyway, may portion kita dira no sang interview with RD Donato Sermeno III, ang aton nga regional director sang Office of the Civil Defense Negros Island Region.
0: Okay. Abi pa matian ta si Sir Sermeno?
3: Na nasubmit na sang ano na buo na sang DepDev ang document kasi silang in charge. I-submit na natin sa ano sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Kay ang intended na proposed na fund na paggagamito na mo ang NDRM fund. So i-endorse na ni Jose Cabrero sang aton na no sang Civil Defense Administrator, endorse niya ang document sa kay Secretary Chidoro as chairman sang ano sang DREAMC. And then pag na-approve na ni Secretary Chidoro, amo na pag-endorse niya kay ano no President Marcos for approval. So dira na. Pero may ano kita as assured by the Civil Defense Administrator, may ano no may naka-earmark din lang ano na fund for rehab and recovery ng ano sa mga affected LGU sa Tino. Kaya kung nalantaw mo ang ano ang GAA o kung Government Appropriations Act subong na tuig, may naka-earmark din lang na 15.3 billion for rehab and recovery ano na activities kag ang may commitment ang aton Civil Defense Administrator na i-endorse niya ang affected na LGUs sang Tino kag sang ano no sang Calahon.
2: So amo to ka K5 Elmer, hindi lang projects about Tino o kung pagbangon may angot sa paglaslas ng bagyong Tino, kundi isaman sa ginalantaw sa aton Office of the Civil Defense ang matagan mano sa permanente nga solusyon ang aton nga mga negrosanon nga ti nagaproblema man dira sa parte naman niya sang kanlaon. No, every time mag lupok si kanlaon o kung magbuga sang abo dira, nagasaylo-saylo. So isama na sa ginalantaw nila nga ti-include man sa pag-propose sining mga projects and activities sa idalom sang gaak iti nabatian man aton may ara sang 15 point something billion nga pondo ini kay K5 Elmer kag kabay pa no nga maamat-amat ang pipila ka mga proyekto ya diri sa may Negros Occidental kay K5 Elmer.
0: Mayo gid na nga plano sang gobyerno pero ang pamangkot tani tanan bala kung buligan ang tanan makabaton mabuligan gid para sa aton. Oh, kita nagadala kita sang balita pero daway man ta na buligan. I-insert mo ganyan lang imo, no?
2: Okay na nasa ton. Pero yung boots kag ang raincoat.
0: Okay, ah.
2: Anyway, kay K5 Elmer, balita gikan sa may provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan sang MyTC para sa mas mapag-on ng immune system. Mga ka K5 magtumaradadlaw sang MyTC. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Oy, good morning sa kay Charlinda Poliaroste, Liz Knott. Gakaon panyagal ang tao sa imo. Salamat gid. And of course, ariman si Amancia Intana. Sir Elmer, damyo ko lang si Naninong Romeo Randy, Jelly Delio, Nong Orlan and Nang Jutay. Always gina sila nagapamati. Jonah Dugaduga, Marlita Malvas, Villa Flor Alina. Good afternoon. Nognog. Oy, good morning sir. Damyo ko lang ang Family Parkon sa Inapoy, Lumbia. Come on everybody. Pa-shoutout ko lang ang manghod ko Leia Minyes, Jorini Minyes ng Remya Ereliana si Huko dira sa Talok Bago. Halin sa kay Bings Delfin. Leslie Along, good morning. Shoutout lang sa kay KK5 Eric Tenerife. Lai Dalisay, mayong good to sir. Watching from La Carlota City. Sini nga mga tinion kantuan ta kay damo pa sa mga balita ho. Damo pa naga-linyada nga magdala sa mga balita ining investigasyon nga ongoing pari parte sa pagtiro patay sang isa ka negosyante sa Banwasang Toboso. Sano ni nila tapuson? Why ni sila timetable? Ang investigasyon ni kung saan ulang matapos amo na tani dapat ang aton nga mga kapulisan mag-set gin sila sang timetable and they should strictly follow sang ila sini nga timetable kay parehas ni bala karon no ang natabo ni bala sa kay Freya dumduman mo to si Freya go atong bata bala teenager nga nasa puwanto bala nga patay sa reclamation area sa diri sa Bacolod. And allegedly, may mga signs nga inisya ang sexually molested. Ginmulis siya ini nga bata. Di ka dugay na to. Nagsukat na bala daw. Sobra na isa to eh. Kimiara na kung nasubong breakthrough. May development ang kaso. Pero hindi pa mapalaya kung sinungalan. Mabunano. Kung na-file ng kaso. Kung wala pa na-file ang kaso, tihipo sana'y kamu eh. Pero kung na-file ng kaso, by all means, cases such as this is a public document, public record. Hindi kung may kaso na, pwede na yung mapalayag ah. Ano ginaproteksyonan nyo ang suspect? O ba hindi ka mo siguro sang sigurado nga mong ginang sospitsado? Ay, nako. Kantuan tabing report ni KK5 Jong Versales. Ini may angot sa ongoing investigation sa ngaton sining mga otoridad sa pagtiro patay sa isa ka negosyante sa Banwasang Toboso. Salamat gid sa mga nag-share na sa aton programa, ha? Sa mga wala pa nag-share, tibala, kamuda. Ang inapasalamatan ko lang yan, nag-share na. So sa mga nag-share, salamat. Sa wala nag-share, bahala, kamuda. Joke lang, ha? Johnny May, Retita, good afternoon. To the Gulf Stream waters. Baskog ang ulan diri sa Kabankalan, sir. Uy, baskog kunong ulan sa Kabankalan. Subong siling ni Ray Sendico. Tiyamak mo na. Ang ulan, grasya na. Kaya para nga magtulutawhay ang panahon yun, ha? Kag magbulubog naw man bala ang inyo palibot. Gerson Zapanta. Wah, Amansha Intana, Sir Elmer, ginagreet ko lang sila ni Nong Eli and Nang Thelma Ban. And happy birthday lang sa ilang aduha sa Barangay 2, Himamaylan. Happy, happy birthday, Eli and Thelma. This time, katuan natin ang report ni K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong hapon, K5 Jong.
4: K5 Elmer, sa gihapon padayon subong ang investigasyon sa Tubo sa Municipal Police Station kung nano gidayhan ang kausa sa paglutang patay sa sining isa ka negosyante nga si Jobert Tejada dito sa may Sitio Bibang, Barangay General Lourdes ang Banwa sa Tubo. So, kung madumduman, ining biktima kay K5 Elmer, ginluthang ini siya sang apat ka mga armado ng mga kalalakihan sa itong tinalikdan nga Miyerkules sang gabi, Mayo 27, sa iya mismo nga sila sining puloyan. Angot sini, ginpayag sang investigador nga medyo nabudlayan sila sa subo establishar kung ano gidayhan ang possible motive sa pagluthang patay sining biktima. Kay una naman nga napahayag sang asawa sa sining nga ginpatay nga hindi intel asset sa nga militar ang ining biktima. Angot ini sa ining ginbutsag no, sa sining mga suspesyado antes sila naglakat nga ang rason sila pagpatay is bangod si Tejada is nangin rason sa nagluntad nga inkontro sa itong tinalikdan nga Marso 2025 dito man sa gihapon sa nasambit nga barangay. At the same time, medyo mabulubudlay para sa ato ng mga otoridad magkilala sa identity sa mga suspetsado bangod ang ining apat ka mga armado nga individual na suno pa nakabonet sila tanan ka K5 Elmer. Hindi makilalaan kag wala gid sang may nakakuan, wala gid sang may nakamutik.
0: Hindi to NPA. Jong, hindi to hindi to NPA ang nagtiro.
4: Why man may wala pa man sila pag-ako abi kay Kita Belmer, wala pa press release,
0: okay.
4: Nagapanganangan ang aton sining mga otoridad mag-declare nga sila.
0: Kay ti duda abi sang iban amuna, pero ti wala sang admission from the side of the rebels, ti paano mo na karon ma-verify ang imo nga report, hindi bala?
4: Amo gani, oo, that is why ginausoy lang sa gihapon sa subong no sang PNP ang iban pa nga mga posibleng na makuhaan sang impormasyon para ma sila sang maski gumay lang nga lead para makataga naman sang kahayag kasanagan ang ining nagluntad nga insidente kay Pavelma. So amo na ang madulog naton nga report sining unto para sa 11 Mbps program na dulo sa ato sang D3 body text 500 kag Mighty siya. Ako naman si Kikitab Jong Versales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Uy, karami, bala ka, tama ka, baskog, bala nga detoxifier ang BTX 500. Mabatsyagan mo gid nga nagatawhay. Kundi may ara kita sang kung kaysa nabatsyagan natong sa lawas natong nga daw nagapugok aton dughan, nga daw kagutok sang aton tiyan, nga daw siling tado kadali sa aton mabusog. Pero diyutay man lang ang kaon. Pagkatapos dugay-dugay daw gutumon ka. Kung mainom ka sang DTX 500 na isa ka mabaskog nga detoxifier, Hawanan na iyasang DTX 500 ang tiyan mo noy. Mabatsyagan mo gid nga nagasulhay ang imo sini nga pamatsyagan. DTX 500 lang ha. Kaduan ta karon ang report nga mga kawatan ginatiid kuno ang mga suga sa poste. Aber, sa detalye sini nga report opo naman sa kay K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, mayong hapon.
5: Kaya nga po, kita at Elmer, baka nagpuhag man ang pila ka mga residente dari no, sa may barangay 28 sa Bacolod, to be specific, dari sa area sa may Gonzaga Bridge, kita at Elmer, no, hindi matapos na puhan ang duha ka mga persona, duha ka mga lalaki, na matama, kita at Elmer, nga ginapahalugan ang boat sa nga poste sa suga kay Kitab Elmer dira sa may taytay. Karon igo sa nipa mang kotem sila kay Kitab Elmer kati wala man ang tuhan gid lang nga ginahalugan gid kay Kitab Elmer o galing na masakwan sila da na duwa pero nagaturo ta abot ng ila sini nga galaw kay Kitab Elmer. Sa so, nipa mang kot sila sa residente dira sa lugar ko ano ila ginobra ana ba Kitab Elmer may ginahulat lang sila kuno karon ti naglakat na ining residente nga si Alias Daday ni pagbalik niya ang poste sa suga kay Kitab Elmer nagapakilod na nagahilay na
0: oy
5: amo na tugal Kitab Elmer ang patinaan nga naghalog ng niya ang boat sa ang boat sa may poste no kag according sa pag-interview nato sa pila ka mga residente sa lugar at the same time sa punong barangay man sang ina nga barangay Kitab Elmer ginoo brother isinin sa mga kawatan pahalugan nila kay Kitab Elmer sa gabi ang boat, baliko nila sa kagahon kay Kitab Elmer, kagbitbiton ang bilog na poste.
0: Oh, hila.
5: So, amo na sa operasyon kay Kitab Elmer, no, kati hindi man nila ni madali-dali ni Kwan kay, ano, step by na step ni ila sa nga lakat kay Kitab Elmer para mabitbit ni
0: poste. Kung mga awat sila gali, suga, ginadala nilang poste?
5: Bilog na poste, ginadala nilang poste, suga. Halin sa ginaangutan sa siminto kay Kitab Elmer, pakadto sa babaw bulag din ay na poste ni Mel Robert bit sa kawatan
0: ano na nang oh. Ano na steel ng poste
5: gincheck natin ina sa punong barangay ni no sa kay ato barangay Francis sa Ilo the Third ang baniya do aside hindi man sa pure kabilya kita pero pero malhalon sa kung kilon
0: ah okay
5: na aluminum something amo na do tinga do ka bala da kasi ang lain gani ang design na makita mo hindi na siya ordinaryo nga street lights na makita naton kung magado ka classic style pa lang nga suga kay Kitab Elmer how syempre isang liligan pa nga mga Tinoy kay Kitab Elmer walo na nakabilog ang poste sa suga apat sa piyak man sa karon lima na lang kabilog bilin kay Kitab Elmer ang tatlo na bitbit na kasi kung kagabi tigayon pag ito tali nga nadala ang duha tatlo na lang tani ka street lights nila ang bilya sa taytay so nagpatawagan punong barangay Ilong the Third nga tiyong tatana inang pagpanawat na kasi rumah sa suga kaya dako na nabulig ilabi na kong gabi at doon nalikawa na aksidente kasi isang patay-tay nga naan na dati sa Wilmer so perpikado kung masako inadra nga taytay no guluhaan inadra nga daan pakadto sa circumferential road kaya magpakadtoy ka sa libertad so busy ginada kayo ang ina nga taytay kung ako sa Wilmer so as of now isuspect naman si punong barangay Ilong kaya yung tablater na to sa kapulisan kaya once nga ma-confirm na ni Kitab Elmer no pasakaan yaman ko na inyo sa kaso agad madudla ng Kitab Elmer and madudugang man siya ni Kapitan Kitab Elmer nga mapadugang man siya na mga tano dira sa lugar agad hindi na mga ano na no hindi na ni magpadayon ang pagpangawag sa mga street lights sa suga Kitab Elmer kaya para at least safety ang mga motorista labi na sa tiyo sa katiyo na nang madulom dira ka Kitab Elmer
0: ang muna ang ginasiling bala nila nga anything of value ang tanan lang ang makwartahan ah.
5: Aba ganini po nung barangay ika Ilon gani kasi well mo eh man sir ang obra ni nila panawat eh makalma lang gapo ni nila sa misyon nila
0: ah okay
5: na ang mayo po ni kapo na po eh makalma gapo sa drugs kasi nila tutuha na kay ligit kami kasi sa well mo sino kay punong barangay so mula na tanay siguro kasi duga ko na lang kasi sa well mo no kay tigdo kita halin kagina may na-interview naman kita din ng doktor na expert sa mga manok kay Kitab Elmer na breaking kita kagina katuman sa imo programa no nag-live kita tuhoy sa isa ka cobra so
0: ako cobra gid man confirm dang ako cobra
5: Kitab Elmer
0: siko confirm na to nga cobra ang nakita
5: confirm sa ato na kikifedal mo na actually mag-ulang kita nanawag ni Dr. Romulo Bernardo, kwani siya wildlife expert ini siya. Ako mani nga friend mo, ikan sa Born to be Wild dala sa mainstream media. Si Dr. Romulo Bernardo, ginpakita ko siya ang picture and a video, and siya mismo nag-confirm, hindi ina siya gali Philippine Cobra kay sa Delmer, kundi King Cobra kay sa Delmer. King Cobra kay siya, ang nakitlang dira sa may Burgos, Lacson, nadalan nga nahulog alin sa poste.
0: Ay, kadilikado.
5: Kasi ang abal niya, mas delikado, ining King Cobra kuno kay sa Delmer, kaya attitude siya niya, kung sa Philippine Cobra, mga gat lang niya kay sa Delmer, kung ara, nagib sa tupad niya, matapakan mo siya, ano. Si Philippine Cobra, ya, once makakita, siya isang tao kay sa Delmer, manglagas din niya si King Cobra kuno kay sa Delmer. And si Philippine Cobra kuno ya, wala na yan nagasaka sa puno, sa dalom lang gina. Pero si King Cobra, most likely, nagasaka-saka man ini ko niya sa puno, kaga first time niya makabati na may King Cobra na naglatay sa poste sa kuryente kay Kisang Elmer. So, King confirm man ina sa ato, na pagi sa ato si eksklusibo ng interview sa iya, kag-ipagwata man ina karon sa official nga ano na to, na audio-video, ng presentation ng report Kisang Elmer. So, tiamula na, galing napatay atong King Cobra, kaya pagdagdag niya, nagdalagan Kisang Elmer sa tunga dalan, na timingan man nga nakago ang street lights, na nalasakan siya sa isa kapit-up ni Fred Elmer. But ito to subong, ginahulat na lang ito ang Benro, agad mag-assess itong Philippine Cobra, kag mahibaluan kay Fred Elmer nga ara sa city trapper. Kung sinagod nila ini, o kung nagtalang lang kay Fred Elmer, kundi ini naghalin ini nga King Cobra kay Fred Elmer. So i-check ka na lang inang update sa matuloy sa ina, no? Kaya mula na siguro ato, sindi madulong ang mga balita, no? Para sa 11 NDPS, gikan din sa patrol, kagi na nga balita, kaya madulong naman sa inyo sa kalwa, sa Mike C, D3, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. So for that one, si K5 Vincent Coralde, ina naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagaling awal sa Negros, K5 News at 10.
0: Oy, mayong hapon na lang ha sa kay Margie Chua Verano Alinao, Jonaline Rondes Galila, and Erwin Merck. Sa kay MJ Tihok Shabok, Merlita Malvas, and of course, Bings Delphine. Sa tanan nga nagaupod sa aton, sininga hapon, sa ngala na lang, sa aton sininga Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. Sa aton sininga Vice President for Operations, ka K5 Eljan Castanio. Sa aton sining Vice President for Administration and Human Resources and regular anchorman sang 11 MBPS, ka K5 Jean Paul Generoso. And of course, ang alang sang aton Station Manager, ka K5 Rods Palma, and News Director, ka K5 Julius Mariveles. Kapag ako sininga hapon, ka K5 Erwin, Ethan Sarmiento, and Rimuel Alcantara. Kaupod na ang aton sininga Chief Tech na si Renz Alcantara. Ako naman ang inyo sininga ka K5 Elmer Ubaldo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Backup, sir. Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani, intesting ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, 10:10 na sa hapon, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics, mabakal sa Maze Wellness and Product Center. Mabakal man sa Shopee, mabakal man sa tanan-tanan nga branches, ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Good afternoon sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Today is Monday, June 1, 2026.

0: Thank you very much sa mga senior citizens nga naka-tune in na, naga-monitor na sa ilang mga radyo.
1: Skyway for this dark and lonely room.
0: Gina-welcome naton sa Lunes nga edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine ang ngaton nga mga suki nga mga drivers. Mayong hapon man sa mga konduktor kag mga pasahero nga nagapamati naka-tune in sa It's Your Time to Shine program. Kay ti naka-tune in man ang salakyan nga ilagi na sakyan.
1: And these shadows turn from purple.
0: Of course, gina-welcome man nato diri sa aton nga program ang aton nga mga suki nga mga construction workers, kag mga suki naton nga mga tricycle drivers, kag mga security guards. Updanay na naman kita until 3 p.m. diri sa aton nga program. My name is Sunshine Lacson.

Salamat gin sa mga KSS members dara sa Barangay Mandalagan nga nagapamati na right now sa It's Your Time to Shine program. Kaginapasalamatan man ato ng aton mga suki nga mga KSS members dara sa Barangay Mansilingan. Imagine there's no heaven. Ang gina-imagine, Kuya Subong, ang kangkong chips. Kangkong chips. It's available dara sa Maze Wellness and Product Center. Kung may family outing bala, di bala kung may family outings, may mga inabala magstay ka sa balay, lantaw ka TV, mamati ka music, may ara ginaiaiban nga nagabakal sila sa mga chips para nga kuyam-kuyam mo nila. Ano na gani ang terms ang iban, ma-movie marathon? Ting iba niya mag-movie marathon niya. Mabakal ginaw sila niya sa mga chips. Mabakal sila sa mga drinks nila. Pero may i-recommend kuya sa inyo mga ka-K5. Very healthy nga snacks. Kung nagalantaw ka mo sa TV, kung gusto niyo mag-balon sa mga something-something for your family outings and other occasions, kadto ka mo sa Maze Wellness and Product Center. Available dito ang mga kangkong chips. Sa mga suki naton sa Barangay Felisa, maayong hapon sa inyo tanan kay Ma'am Trolley Culado. Good afternoon. Bastang importante, steady pulso ang mga taga-Barangay Felisa nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program.

Alauna, 20 na ang aton oras mga ka-K-5. Ang oras ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix. Available dira kay Nanay Utay sa Barangay Punta Taytay. Nag-chat or nag-chat gali, hindi nag-text. Nag-chat sa akon si Ma'am Annabel Alonzo. Good afternoon, Miss Shine. Ginapasalamatan ni Nanay Utay ang mga suki sang DTX Coffee nga nagabaligya sa ila kapihan. O, dari ka mo makapangapi sang DTX Coffee Mix, very safe sa mga diabetic, very safe sa may mga edad na nga mahina ang metabolism. Kaya kung magsigi kita inom gamit sang 3-in-1 coffee, may tendency nga magsaka agid ang aton nga blood sugar level. Hindi manami nga wala nagapanaog ang aton nga blood sugar level kay madamage ang aton nga mga kidneys, mga ka-K5. Masaka pagid ang aton nga blood pressure. So kinahanglan steady pulso ang aton nga blood sugar level. Sa mga mahilig sa coffee, kadto ka mo sa kapihan ni Neneng Alcala, sa kapihan ni Patani Aros, o sa Patani Aros kapihan. Nene Alcala kapihan, kagpatani Aros kapihan, dira sa Baybayon. Sang purok makawiwili sa Barangay Punta Taytay, dira langgid kamo kano, dira langgid kamo kuno kadto kag mga pisang DTX Coffee Mix. Salamat, Nanay Utay, may hapon, kumusta ikaw dira? Matulogan na naman si Nanay Utay kung mabatian niya ang tingog gumawa. Di amo nang gusto ko matulogan ang mga senior citizens every afternoon. Siesta time ini and gusto kong idya makarelax ang inyong mga huna-huna. 1:22 PM ang aton oras mga ka-K-Fang. Nalipat gid kong may ginapag-greet gili si Ma'am Choli Culado sa akon ang Lupon. Ang members ng Lupon dara ko no sa may Barangay Felisa naka-tune in right now sa It's Your Time to Shine program.

mga ka-K5, gusto ko man pasalamatan. Ang aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Suma. Sa ilan ni Indang Hilado Sarang. Sa gihapon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Birthday gali subong sang anak ni Indang. Galing kaya to si Indang sa GK sa Sumag eh. Kung lapit-lapit lang sa Takuling siguro kag wala lang traffic. Dito gig kumanyaga kay Indang. Salamat man sa mga senior citizens nga nagapamati dira sa Barangay Bata. Uy, damo-damo, gid Kuya Suki, nga mga senior citizens nga nagapamati every afternoon mo sa It's Your Time to Shine program. Thank you, gid sa inyo, 1:25 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang bagyo nga si Domi. Samta nagagiho ini pagwa na sa teritoryo sang Pilipinas kaina sang udto. And base sa forecast sang pag-asa sini nga hapon posible nga wala na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ining bagyo nga si Domi. Bali magapadulong na ini siya sa Japan. No, ang international name ni si Jangmi. Kaina sang udto daw gincheck ko ni si Doming ang iya nga puwersa or ang kabaskugon sang hangin nga ginadala ni Doming is from 120 to 150 kilometers per hour. And alas 11 kaina sang aga nakitaan ang sentro ni Doming sa kalayoon nga 710 kilometers gikan sa northeast nga bayin sang Itbayat, Batanes, mga ka-K5.

Calabar Zone, amo ni ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal and Quezon. Ang Mimaropa naman amo ni ang Mindoro, Marinduque, Romblon and Palawan. Amo ni sila ang mga lugar nga apektado pagid sang habagat, no? Sini nga adlaw, Lunes, June 1, 2026, mga ka-K-Fan. Ingagawon tani kay para magrita amat-amat ang aton nga mga kakilala, mga abyan, mga kaupod sa trabaho nga ma-celebrate sang ilang birthday. Today, June 1, 2026.

Happy, happy birthday mga ka-K5 sa anak ni Indang Hilado Sarad, nag-celebrate sa iya birthday today, si CJ. CJ Sarad. Tama, no? Dang, doon nag... Si CJ ang iya ngalan. CJ or si Janeta Sarad. Janete? Janete? Indang, abi ko nagapamati. Kadera, i-kwane ay i-double check ni mga chat sa akong CJ lang gini siguro. CJ Sarad. Happy birthday sa inyo. And may isa pagid kita. May isa pagid kita ka kilala nga bawhalin sa una nag-support gid Radyo Bandera time pa. Very, very close to us. Si Inday May Ann Nufabli Awit is celebrating her birthday today also, June 1, 2026. Happy birthday sa imo, Inday May Ann. Ilawidlaw na kami sa imo ba? Kumusta na ikaw lang ga? Was ma-celebrate naman sa iya kaadlawan, June 2, 2026, Inday Jean. Inday Jean Shatita Maldita. Huwag palakpak gini siguro si Tuto Zander kung mabatian niya magambal ko nga happy birthday sa kay Inday Jean Shatita Maldita. Happy birthday nak in advance. Boss di syempre i-greet na pagid ka. Ang station manager sa K5 News FM kaban ka na. Birthday boss sa inyong station manager. Sa mga taga-kaban ka lang, K5 kaban ka lang. Thank you again. Nag-monitor, naka-hook up sa buong K5 kaban ka lang. Once again, sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, June 1, 2026, happy birthday sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor. 1:31 p.m. mga ton oras. Balik kita pagkatapos ini.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang naglig.

0: Sa aking pinakatama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa may DC.
1: May DC!
2: Mamaka sa mga butika.
1: May DC! Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
1: May DC!
2: Mamaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty.
6: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Luter na Max! Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
10: Luter na Max!
11: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

1:44 PM ang aton oras, mga ka-K5. Thank you, Gid, sa mga suki naton sa Barangay Sumag once again. May kilala pagidagali si Indang sa Purok Gito. Nga nag-celebrate sa iya birthday today. Si Ma'am Erlinda Bionat. Ma'am Erlinda Bionat Cotejo is celebrating her birthday today also. Happy birthday sa imo, Ma'am Erlinda. Sabay pangahatagan ikaw sa malawig pagid nga kabuhi. Sa iban pagid nga nag-celebrate sa ila birthday once again, happy happy birthday sa inyo. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Bagaw City, sa mga naga-monitor sa aton sa Barangay Maaw. Thank you very much gid sa inyo. 1:45 PM ang aton oras, mga ka-K5.

nagpadala, madigali si Sir Bong. Oh, Ma'am Erlinda, once again, happy birthday to you. And kadamo pa diri sang mga birthday greetings si Sir Bong again send sa ako. Sir Eduardo Cadiot Garcia Sousa is celebrating his birthday today also. Happy birthday sa imo, Sir Eduardo. At sa mga nagapamati sa aton sa Purok Pait sa La Carlota City. Good afternoon. Happy birthday man sa kay Mrs. Eleonore Neng Sousa Valencia sang Barangay Yubo sa La Carlota City sa gihapon. Kapag panamiyaw halin sa Sousa family. Salamat gid Sir Bong sa mga kilala mo Sir Bong. Nag-celebrate sang ila birthday, happy birthday na lang sa ila. Kung kadamo-damo gali sang pwede nyo baklan. Amuning gusto ko Sir Bong. Kadamo-damo sang pwede nyo baklan sang mga klinika products diri sa aton sa Negros Occidental. Sa CD&G store sa Barangay Punta Taytay, available dira ang DTX Coffee Mix. Pangitaa lang si Sir George Sesbrenko, Sir George Sesbrenko, Francis and Elsie. O dira sa CD&G store. Good afternoon sa inyo kung nagapamati ka mo dira sa buong. Thank you gid sa mga taga-Punta Taytay. Ang aton ka mga produkto, clinical products like Mighty C, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, available man dira sa Janelle Store, sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, sa Tubang, sa Akishola Village Entrance. Nami ni kay dira mismo sa inyong lugar. Hindi na kamo magastuhan, pamasahi, dira na lang kamo bakal. Sa mga kabataan ninyo, maumpisa na ang klase sa June 8. Sa mga DepEd school sa Bilog nga Pilipinas, mga ka-K-5. Kinanglan ang mga kabataan, kuan gid ni, subong ipreparar na. Kinanglan ang mga kabataan hatagan sa mga suplemento para hindi naman sila maulihi sa klase this school year 2026. 2027 mga ka-K-5. Gusto ko lang i-share niya information sa inyo ha. Basi makahapit ka mo sa Maze Wellness and Product Center. May produkto kita dito para sa mga kabataan. Nami ni kay nagapaalam ini sa ila, nagapa sharp sa ilang memory. May Memory Plus Syrup kita dira. No, available sa Maze Wellness and Product Center para gini sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Kung hindi ko magsala, amo ni ang edad nga pwede makatumar sang Memory Plus Syrup. O pwede man pamangkot na kamo dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall mga ka-K-5. Once again, ah, Memory Plus Syrup available dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. 1:49 p.m. mga aton oras.

0: with you.
1: 1:51 PM, mga Toon Oras, mga ka-KFM. Gusto ko man pasalamatan ang mga taga-room store. They are listening right now. Arada sila nag-monitor sa Paglaong Village, Block 17. And gusto ko man inform ang mga taga Paglaong Village na available dira ang mga products sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness. Diin pa kamo makadto, kadto na lang kamo sa room store, hindi pa kamo magastuhan pamasahe. Hindi na kamo magkadtong sa iban nga mga balaklan, kaya ara lang dira sa inyo nga lugar ang mga Klinika products. Sa mga senior citizens, gina-recommend nato ng pagduma sang Mighty C capsule. Importante ang vitamin C sa mga senior citizens. Kinahanglan niya may supply gid kamuya sang vitamin C everyday. Mighty C capsule ara dira sa room store sa Paglaong Village as Block 17. Mabakal man dira ang iban pagid nga mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, like Klinika D3 Bio. I think may DTX 500 capsule man sila dara. I think may ara man sila sang DTX coffee mix. Masaligan ang mga produkto sang Klinika, mga ka-K-Fan. Restrado ini sa Food and Drug Administration. Hindi siya delikado sa inyong mga kidneys. Ang DTX 500 capsule nagapanubo sa ato nga blood sugar level. Nagapatanlas pa sa inyong memorya. I take that every day. DTX 500 capsule. Mga ka-K5, nagpangayo sang dugang abulig ang United Nations. Sa mga nagkalain-lain nga nasyon para sa mga biktima sang Ebola virus sa Africa.
2: Children.
1: Sa karon nagabulig na ang international community sa Democratic Republic of Congo. Amugin nga nasyon ang natamaan amo ni silang may pinakamadamong kaso sang Ebola virus infection. And sunod sa World Health Organization, may tatlo na ka mga probinsya sa Democratic Republic of Congo nga may kaso sang Ebola virus infection. May kaso man sang Ebola ang pungsod Uganda. O dito man inaghalin sa Congo. Right now, may 1,077. Once again, may 1,077 na ka mga suspected cases sang Ebola sa Democratic Republic of Congo. May 246 na 246 ang nabawian sang kabuhi sa Congo bangod sang Ebola virus. Dugangan ko lang ni karon ang information. 1:54 PM, mga Toon Oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Zero, kaginadulong man sa inyo sang Memory Plus nga available sa Maze Wellness and Product Center. Memory Plus Syrup available sa Maze Wellness and Product Center. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.

0: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
2: Ano pang dugang nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sino ba lang naka-hypothyroidism? Amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang. Kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
4: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay doon kay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride, dasig lang, 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
5: Correct.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: May ara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland, ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
1: D3 Bio.
7: Ang isa na basi makabati ka mo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mga produce, magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil, kun hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init imo matyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ila nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride. It helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo, diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
3: Inflammation.
1: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagid additional vitamin D in the gut. Through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tap

0: Sir, may nagapangita bala sa imo sagwa.
1: Sino man nang?
0: Eh, solterito man to, sir.
1: Ay, ano? Basikon, mangayo lang sa limos. Tami, ginatagan mo na lang?
0: Gintagaan ko na, sir, sang pagkaon. Eh, hindi magbaton, sir. Daw, hindi man to, nagpakilimos ang itsura, ya, sir. Kido, kagwapo man to nga bata, kaputi. Uy, sir, daw, ikaw ba lang tsura?
1: Ano? Eh, hindi ka gani maglog-log sang subong sinamanang,
0: ha? Eh, wala ko bala, sir, galaw tuod man, sir. Daw, ikaw, sir, ikaw man ko nung ginapangita niya.
1: Ate, sige. Guaon ko na lang siya.
0: Ate, sige.

0: Mayong aga pa.
1: Ano? Tunto bata niya eh. Bago mo palang kugay nakita. Kagi ikaw man, bago ta pa man ka nakita. Papa nang tawag mo sa akon?
0: Ako gali si Roylan. Di bala, ikaw si Roy Paz?
1: Om, huy bata. Wala ko sang panahon nga makigintuanay sa imo ha.
0: Roylan Paz man ang alan ko pa. Bata ko ni Michelle. Hambal niya sa akon. Ikaw ko na ang akon, amay.
1: Oh.
0: Ginambal niya inasang may buot-buot na ako. Amoy na nga. Ginapangita ta ka.
1: Oh. Hindi.
0: Pa. Abi mo. Bisan wala ka sa tupad ko. Halin sang gamay ko. Palangga tagid ka gihapon. Oh. Grabe. Parehas kita gali itsura, oh. Sa imo ko ginasunod ang dimpol ko kag ang kataason ko.
1: Anong kinahanglan mo? Kwarta?
0: Hindi ko hinakinanglan pa. Ang kinahanglan ko, ikaw?
1: Magaling ka na. Wala ko panahon sa imo. Sige na.
0: Oo pa. Oo gali. Basi gusto mo nga katuan kami ni Mama. Aring address ko.
1: Op. Bah. Ato na siya. Hoy! Magbalik ka! Ma... Ay, kadasig siya. Ato na siya. Hindi. Nakabata kami ni Michelle sa... Tusa, hindi ako makapatisin eh. Hindi ako makapatisin eh.

0: Han, naano ka? Da wala mo ginatandog ang pagkaon mo ah.
1: Basigin na paminsan ni Papa ang palaabutin ko nga di buma.
0: Ay, malayo pa ato ah.
2: Kukuhanhan, may nagsunod lang sa pinsar ko eh.
0: Ay, ano inaahan? Party mo lang sa opisina?
2: Oo. Kukuhanhan, uuwala ini. Sige na, magkaon na kita.
0: Sige.

Hindi ako maributay. Anak ko gid bala matudong lalaki kagapon. Ay, oh. Gusto matood siya eh. Pareho gid kami sang itsura. Ay, nga bala kadamo sang palamangkutanan ko. Masabat lang ini kon si Michelle may istorya ko. Husto. May address kagapon nga ginhatag sa ako ng bata nga to. Ang mayo pa. Mapadulong ako dito. Oh.

0: Sino ba? Roy?
1: Michelle. Kumusta ka na?
0: Dali ka. Magsulod ka.
1: Salamat.
0: Kape?
1: Salamat. Okay na ako. Kakuan, Michelle. Hindi na ako magpa-dugay-dugay pa. Isa ka pamangkot, isa ka sabat. May anak bala kita?
0: Sabton ko ikaw. Oo, kay nagkadto siya kahapon sa imo.
1: Kakuan.
0: Ang matuod, gusto ko taguo na ang tanan sa iya ugaling. Samtang nagadako siya, madamo siya sa mga palamangkotanon sa akon. Masamay nagapamangkot siya kung sinong amaya. Roy, maalam ang bata mo. Sunod gid sa imo.
1: Oh.
0: Kag hindi man pwede nga butigan ko siya tugtugsan, oh. Gani, ano pang mahimo ko? Kundi kay isugid ko ang tanan sa iya.
1: Buhot silingon. Anak ko gid man siya.
0: Ho. Bata naton siya. Anak mo, Roylan. Roylan Roy. Anak mo siya.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: school varsity tigil si Roy. Hindi. Ang hulag niya sa pagbasketball daw ako, gid. Makita ko nga kung kagalingon siya sa time nga varsity ako sa school ngayon eh.
1: Uy! Roy! Ikaw pala yun eh?
0: Partner? Ikaw? Grabe pag itpagtambok mo ba?
1: Siyempre, retired na sa basketball eh. Nakita mo ng big man, no? Bata ko na. Kag siyempre, hindi naman ako matingala, ngari ka man. Di bala sa bata mo man, no? Bata mo na si Roy Lanpas, no? Ito, amu-amugi ka mo eh, sa paghulag, ang itsura, kagang height. Partner, mga bata ta, nagsunod ni sa aton. Kag same man nga eskwilahan.
0: Partner?

0: Han, daw masako ang lakat mo ah. Bisan weekend, nagalakat ka. Tapos, gabi ka naman gapauli.
1: Masako lang sa opisina, Han.
0: Oo, galihan. Nakasugid sa ako ng kumari ko. Nakita ka ko niya sa isa ka university. Nagaano ka dito, Han? Kay isa lain man nga school, nag-eskwila ang anak ta?
1: Ako kwan. Kabalo ka naman nga dito ako nag-graduate eh. Natural, nag-meet na ako sa mga coaches sa basketball team.
0: Ay, okay. So, mabalik ka naman basketball or ano, ma-coach ka?
1: Ay, ginapaminsan ko pa inaahan eh. Sige na, malakad na ako ha. Ay, gali. Ang anak ta?
0: Ay, ato ay tulog pa. Lapyo gid sang hangout nila kagabi eh.

0: Pa, tropiko.
1: Ba, ikaw ang MVP sa inter-school niyo?
0: Yes, pa.
1: Roylan?
0: Sa imo gigili ako nagsunod, pa. Amo nang hambal ni mama eh. Ah, oho, gali pa. Nga wala ka muna dayo na yun ni mama, oh. Wala niya masugid sa akon eh.
1: Ah, kakwan. Malawig na nga istorya, anak.
0: Isugid na lang bala, pa. Wala sang kaso, ah. Naintindihan, kuya, pa. Abi mo, si mama, wala gid na mana, pa. Kadamo sa nagapangluyag sa iya. Pero, di nga alam ko ganing, ha. Wala ganyang ipagsabat. Siguro, pa, palangga ka pa niya. Ugaling, may pamilya ka naman mo.
1: Roylan?
0: Abi mo, pa? Gusto kong makilala personal ang utod ko. Pakilala mo ko bala, pa? Ano yan ang feeling na may utod pa man?

0: Talang niya ginambal kay nasa ako ni Roylan. Nagdulot gid sa una-una ko. Do gusto ko na lang isugid sila ni Martha ang tanan, pero paano?
1: Han? Wala ka pa bala magtulog? May ginapamensar ka. May problema bala? Ihambal sa akon. Willing gid ko bala mamati?
0: Kukunhan. Kung may balaan mo nga may bata ako sa luwas, ikaakig mo bala sa akon.
1: Roy, hindi ka gani maglahog sang subong sina ha?
0: Wala ako nagalahogan. May bata ako sa luwas kag lalaki. Amoy ng rason kun nga masami ako naglakata.
1: Roy, matuod ba lang ginahambal mo?
0: Oo, Han. Ay. Hindi ko matago sa inyo tuod ang bata ko sa luwas. Parehas gid sa ako ng itsura kag panglawason. Ang kataason. Kag tanan kong achievement sang hubin pa ako. Nasunod gid niya.
1: Ay, maguba ba lang pamilya ta? Tungod nga may nagpakilala sa imo nga bata mo?
0: Hindi, Han. Wala ako nila ginaagaw sa inyo. Stable man ang pangabuhi nila. Gusto lang sa anak ko nga makilala ka mo. Kagang utod niya.
1: Han, ever since palangga ko git ikaw, wala git ako nagluib sa ibo. Ikaw lang ang lalaki sa buhi ko. Masakit sa akon, pero

Kin pakilala ko si Roylan sa asawa ko kag sa anak ko nga babayi upod si Michelle. Wala sang komosyon nga natabo. Matawhay ang pag-istoryahanay. Nalipay ang bata ko nga babayi kag indi siya makapati nga may magulang siya. Si Royla naman, nalipay man tungod na meet niya ang utod niya. Sa bahay naman sang asawa ko kag kay Michelle, nangin close man sila. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Tubtob diri na lang ang tagpadala, Roy.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Maukaina, nagwa ko po rin ting init. Amuning hambals ang pag-asa nga maulan, mainit diri sa aton sa Pilipinas. May ginatawag kita nga monsoon breaks. Amuning ginklaro sang pag-asa. Nagumpisa na ang habagat. May mga pagbubo na sang ulan or masami nga pagbubo sang ulan sa mga nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, pero may monsoon break sa gihapon inang mauntat ang pagbubo sang ulan sa sulod sang pila ka adlaw or pila ka semana. Mainit, no? And then mabubo na naman ang ulan. Munang siling sang pag-asa, maulan, mainit, maulan, mainit. Kay nagabaskog ang El Nino. Mga ka-K5, last 2:32 ang aton oras. By the way, sa mga may ginabatsag, kung nagalain ang inyong apamatsag, na, permi ka mo ginahilanat, permi ka mo nagabatsag sang pagpalangapoy, base kung sintoma ina sang infeksyon. Pwede ka mo magpakonsulta libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex sa Hernay Street, no, dari sa siyudad sang Bacolod. Again, libre ang pagpakonsulta dito. Ang ibayad ninyo sa pagpakonsulta, ang ibayad ninyo sa doktor, ibakal nyo na lang sa mga suplemento. And of course, kompleto man ang aton mga supplements dito sa klinika, no, sa Hernay Street, once again sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon sa imo. Nagapamati sila dara sa Barangay Handumanan. Thank you very much, Gid, Ma'am Merlita.

Sa kay Ma'am Rita Ray Makers, no, I know nagapamati siya subong sa It's Your Time to Shine program. Salamat din. And ginapasalamatan ko man ang aton mga suki dira sa Banwa sang Ilog every day. Naka-tune in sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Nelia Barsaga, Ma'am Veronica Delgado Recto, sa mga KSS officers naton sa Banwa sang Ilog, sa mga KSS officers and members naton sa Barangay Tuoy sa Himamay Lansery. Kabalugid ko nga nag-monitor sila every day. Salamat din. Very supportive na sila. Sa mga KSS members and officers dira sa Banwa sang Kawayan, mayong hapon gid sa inyo, salamat sa pagpamati. Sa mga suki ko nga mga drivers dira sa Banwa sang Hinubaan, good afternoon. Sa mga taga-syudad sang Sipalay, Baho Kadamo, sa mga nagapamati dira sa Sipalay City sa It's Your Time to Shine program, good afternoon sa inyo. No, available man dira sa inyong syudad, sa inyong lugar. As far as I can remember, sa Barangay 1 or Barangay 2. Dira lang gid nga barangay. Between sa duha nga ina, no? ara dira ang aton nga clinic. Available sa clinic sa Sipalay City ang mga products ng klinika. Isa-isahon ko na lang, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, Klinika D3 Bio, Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, ang DTX Herbal Oil naton, DTX Herbal Soap, Extend Food Supplement, available dira sa Sipalay City. Shine palihog sa product kay Sir Ramil Balaton, Gabaligya Klinika, tanan at tututanan ng mga products. Tagadiin indang si Sir Ramil Balaton sa GK man gihapon sa Sumag. O, pangitaan nyo lang si Sir Ramil Balaton dira sa Sumag sa Purok GK. Pamangkutan nyo si Indang kundi ininayon si Sir Ramil. Basta may mga klinika product siya dara, no? Thank you, good Indang, good afternoon. Sa kay Sir Jonathan Saran, basing nagapamati man subong. Sir Jonathan, may hapon man si inyo. Ang anak sa pagkadalaga o kung anak sa pagkasoltero nga nagdako nga wala sa ilaluyo ang ila amay or ang ilang iloy, mamangkot ginaiya. Kun diina ang ila nga iloy, diina ang ila nga amay, kun ano ang itsura sang ila nga iloy, kung ano ang itsura sang ila nga amay. Ang iban nga anak nagahambal pa na nga hindi nila kinahanglan ang ila nga iloy, hindi nila kinahanglan ang ila amay nga nagbiya sa ila, pero nagasulod ginaiya sa ila nga pinsar kun ano ay han ang itsura sang ila nga iloy, kung ano ay hanang itsura sang ila nga amay, bisan wala na sila nagapanugid kung anong ara sa ila nga huna-huna. May mga anak man nga bastante sa pagpalangga sang ila ginkilala nga ginikanan o kung sang mga nag-adapt sa ila, pero nagapamangkot gina sila kung sino ang ila biological parents, kung ano ang ila itsura, bisan nga wala sila nagakinahanglan sang support. Ang ila lang nga gusto nga makilala nila kag makita ang ila matuod-tuod nga ginikanan inang tao nga nagbunagid sa ila sa sini nga kalibutan. Langga, ano man ang imo nahimo nga kasalanan sang bata ka pa. Kung nagsala ka sa pagdesisyon, kung sinong imo pangasawon or pamanahon, kung nagbunga ang sala mo nga mga desisyon, hindi man na makatarungan nga ang bata isikway, nga ang bunga sang imo nga sala nga desisyon isikway mo kag hindi mo pagkilalahon. Unfair na iya para sa iya.
sa mga asawa, sa mga bana, magpasalamat ka kung nagapanugid sa imo ang imo partner, kung nagatuad siya sa imo, kag nagasugid siya sa imo sang tanan, because he is not perfect, she is not perfect. Sa mga bana, hindi magtago sa inyo asawa. May mga bagay nga sa una masakit batunon, pero sa dalayon mabaton man lang na sang hugot sa tagibusoon, tungod ma-realize nila, ma-realize ni Mrs., ma-realize ni Mister nga wala mo gintago ang tanan. Kag nangin honest ikaw, masakit ang kamatuoran, pero mas masakit kung ginaluiban kita. That is why isugid ta na lang ang matuod. Diba na? Mas masakit kung ginaluiban ikaw. Masakit ang kamatuoran, pero mas piliun ta na lang nga mahibaluan ang kamatuoran bisan mas masakit. Ang importante, hindi maguba ang pagsalig.

ang nagalagaw-lagaw sa Don Salvador Benedicto. Subong pangadaan nga bang pwerte ka, Kwan? Pwerte di ka init sa ubos? Si Weng, si Angie, si Gina, si Jenaline. Mapulupa bugnaw sila kuno sa Don Salvador Benedicto. Mayo, ha?

2:43 sa ngatong oras, mga ka-K5. Sa mga coffee lovers, i-try nyo niyang DTX Coffee Mix. Namit-namit, giniya nga kape mo, ay ambot na lang. Hindi ko yung makaupisa sa trabaho ko kada agang kung wala sa DTX Coffee Mix. Ang iyang timpla, insakto lang gidiya sa panabor ko. Pwede ni sa mga babae, pwede sa mga lalaki. Ang panabor, I know, naintindihan ko ang panabor sa mga lalaki pagdating sa kape, lain man. Sa mga babae, lain man. Pero kung matry ninyo, mainom ninyong DTX Coffee Mix, makasiling ka mga, ay, pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fire. Available sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase the product sa Shopee. I think it's available. Kung gusto nyo yung magpadulong na lang sang kape dira sa inyong balay, door to door. Dito na lang kamu order sa Shopee. Pwede man mabakal sa Maze Wellness and Product Center kung pulo ka karton o isa ka truck ang inyong balay.

0: Sa Barangay Tangob, makabakalman ka mo sang DTX Coffee Mix sa Kling Kling Store. Nanay Terry Ariego, good afternoon, Nay. Kumusta ikaw, Dara? Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ay, may mga friends kita nga nagasiling. Ma'am Shai, nakarelate gid ko sa drama. As I've said, masakit ang kamatuoran. Pero mas masakit kung ginaluiban ikaw. Nang wala, agad bala nagapanugin. Yes, yeah. Tapos awa ayawan ka pa kapangita sa ebidensya. Inday Jingle Tikar, good afternoon, Jingle Bells. Nagapamati right now sa Hacienda Rosario, sa Barangay Granada here in Bacolod City. Salamat gid sa mga suki naton dala sa Barangay Granada. Adlaw-adlaw nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa kay Sir Ray Sendico, good afternoon. Sa mga supporters, sa mga followers ko sa Sunshine Lacson Original, sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Sa kay Ma'am Marieta Galiano, nagapamati isubong si Ma'am Marieta Galiano, sa mga taga Hermelinda, thank you very much. Ma'am Julie bala, Ma'am Julie Hinovea Lumugdan, taga Hermelinda Homes na siya sa Barangay Mansilino. Thank you again, Ma'am Marieta Galiano. Salamat. Good afternoon. May ginapatamyaw si Ma'am Marieta sa akon birthday man ko na subong ni Nelene De Venagracia. Birthday niya subong dera sa Hermelinda Mansilino. Uy, may neighbor gali si Ma'am Julie nga nag-celebrate sa iya birthday today. Happy, happy birthday once again sa kay Ma'am Nelene De Venagracia. Birthday niya gid subong. June 1, 2026. And sa mga suki natin, once again, dala sa Hermelinda Home, salamat gid sa inyo. Good afternoon man sa kay Ma'am Celia Balbon Muleta, nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Sili niya adlaw-adlaw, gid siya nagapamati sa programa. Sa family ni Ma'am Celia, dara sa may Kabankalan, sa Sitio Tangko, sa Banawan Kabankalan. Sa Sitio Tangko. Sila ni Mamang Luding, Tatay Ermit Muleta, pag sa family Masola, family Abrazado. So, nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. 2:47 PM, mga ton oras, mga ka-K-Family. Proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon batok sa mga pathogens. Magsiling kita, pathogens, sa munig medical term, para sa mga kagaw, kung magsulod sa lawas, taportig sa mga halit. Hatagan niya gintay ang problema, dako nga problema. Pagsulod niya sa lawas mo, may ara iban nga. Lukpo niyang ugat mo. Lukpo niyang ugat mo. Hindi makuan. Pareho sang kuan. Sang dengue fever. Ang isa sa mga sintomas na nag-bleed ka. Ay, ang virus. Kunara na siya sa imong blood circulation. Sabi mo, anong ginahimo niya? Ginakitkit niyang imong mga ugat. Nagululuwa ang dugo sa ugat mo. Amo na nga makita ang pitiki sa imong skin. That's a sign of bleeding. Sa sulod sa imo nga lawas. So hindi ni manami ang virus. Proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon against viruses, batok sa mga pagpanghalit sang kagaw, no? Pathogens, basta gapanghalit, pathogen ang tawag sina. It can be virus, bacteria, fungi. Mga bad bacteria, kinanglan mapunggan tagina iyan sa pagmuad sa sulod sang aton nga lawas. Every day adlaw-adlaw tumar kamo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mabakal sa mga KSS listeners naton or KSS members naton. Sa Ilog, sino ganing may ara dara sa Ilog? Si Ma'am Nelia Barsaga bala, kadto inyo bala. Kabalo na si Ma'am Nelia kung diin mabakal sa ilog ang mga klinika products nato. Sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kaina na share ko na sa inyo, 1,077 na ang suspected cases sang Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo. Ang nagkalamatay, 246 na. Kainagin share ko man sa inyo, sa pungsod Uganda, siyam ang nagpositibo sa Ebola virus. Isa sa ila ang nabawian sang kabuhay. May duha pagid ka mga American doctors na ginapaidalom subong sa treatment. Ambot kun kumusta na sila nga duha kay nagbatsyag ini sila sang mga sintomas ang infection. Ang isa sa mga US doctors nga nagpositive sa Ebola virus, may ginoperahan ni siya nga pasyente dito sa Democratic Republic of Congo. Huwag siya kabalo nga positive sa Ebola virus or Ebola virus ang pasyente. Ginoperahan niya, syempre exposed siya sa virus, nagpositive siya. And then ang isa, upod niya, US doctor man, nagbatsag man sang sintoma. Ang gusto nila kung tanig ang makapauli sa Amerika. Pero ang aligasyon, hindi magpasugot ang administrasyon ni US President Donald Trump nga magbalik ining duha ka mga US doctors sa Amerika kay nagkakahangawa sila nga base kuno mabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga Amerikano sa US. So subong ang tanan nga American citizens or US citizens nga mabalik na kuntani sa Amerika from Africa. Ilabi na gid ang nagabatsag sang kwan sang sintoma sang Ebola virus infection, ginapatener nila sa Kenya. Wala nila ginpapauli dayon sa Amerika. Hadlok si US President Donald Trump sa virus. Sino manabing hindi mahadlok sa Ebola virus? My goodness. Ang latest update is nagpadala lang ang US sang mga experts, sa mga doktor, no, sang team nga magatatap sa mga US citizens dito sa Kenya, no? Antes ini sila ibalik sa US or antes sila makapauli sa Amerika, kinahanglan niya wala gid sila sang virus sa ilang alawas. Ang viruses, ang bacteria, ang fungi, it's anywhere. Pwede nga ara sa aton nga mga kamot, pwede magsulod sa aton nga baba, sa aton nga ilong, sa aton nga mata, anuman nga oras. Amo na gani isiling ko, protection ninyo gid ang inyong kaugalingon, batok sa mga kagaw, sa germs nga nagahalit or pwede nga maghalit sa aton. Take your Clinica D3 Bio every day. Ang inyo nga mga kabataan, hatagin ninyo sang Memory Plus Syrup. It's available sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart. Yes, nagapanami ini sang ilang memory. Memory Plus Syrup, it's available once again sa Maze Wellness and Product Center. Ang siling sang Department of Education, posibleng nga maglabot sa 26 to 28 million. Ang mga estudyante nga magabalik sa mga eskwelahan sa pagbukas ng school year 2026-2027. Kulang sa gihapon ang mga classrooms. Maginutok na naman ang mga estudyante. Amo na si Lingko, proteksyon ninyo gid ang inyo nga mga estudyante. Aside from Memory Plus, atagin ninyo sila sang MyDC Syrup. Ang MyDC Syrup, amo naman niya ang magpabakod sang ilang resistensya. Maginutok sila sa classroom, ang isa da ginaubo, hindi na dali-dali malatnan. Basta may MyDC Syrup. It's a beautiful day to start, a lovely day to start.
1: to smile, sun up high, enjoy the happy time.
0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 100 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DDX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod to sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
4: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno do baho,
4: ano ang reaksyon damo na siya. Indi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir JP, ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir JP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod, produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. So ang management sinisimple lang, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
4: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir JP, mo mo. Kung matigulang ka na.
5: Kung magtigulang
4: na. Tigali kaya ito, edad niya, kapababa, kapanubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
4: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Tingong diabetes, sana sa mga problema, DTX 500 kag may TC or pure C ang makabulig da. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Salamat lang ta, kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar kin o kundis, ingayara sa DTX 500, kad kung parisan mo may TC or pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag may TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay,
4: kumin ka pa.
1: DTX 500!
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
6: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
5: 101.5 K5 News. K5 News FM.
7: No fighting. We got the refugees.
8: No fighting. No fighting. Shake.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo,

0: kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Alas 3:41 na ng hapon, mga K5. Horas na yan ay hindi daw sa inyo ang ating paboritong kape, ang ating DTX Coffee Mix. Kape muna ho tayo. Kailangan ho natin na makapag-relax naman kahit paano, especially yung ating mga super workaholic. This is your The Big Mix. My name's Agent Jack. This is your 115.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. 101.9
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
3: D3

0: detox ka ba?
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo kid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako yang basulon nyo.

0: Mayong aga, ta, Raquel.
1: Oh, binlod manok ka? Aga ka pa di sa balay, haw?
0: Ta, may asin ka mo kagdiyotay nga kalamay. Mangayo tani si tatay.
1: Wala naging kamuyo sa nabalaan nga obraho, no? Ang pangayo na naging perme?
0: Kayo wala pabi ka padala si nanay kwarta, ta? Basi tapos bulan pa, ta?
1: Name, gali yae, no?
2: Hi, binlod! Maano ka sa amon, balay?
0: Irene? Kakuan? Mangayo ko tani asin kagalamay?
1: Eh, wala ko di sa mong asin kagalamay! Ubos na!
2: Damo, pagid lang to, nay. Puno, pagid lang tong kalamayan, takagasinan.
1: Singganan nga wala gane. Ay, lakad na, be. Lakad na.
0: Tata. Gaya lang ko bitabisan jutay lang. Kay bakulon karon ko ni tatay kung wala ko dala.
1: Ay, ano ka, bungol? Siling ko gane, di ba wala? Ay, hindi ka niya maghalin. Masyaan, takikaos iniyat ka to, be. Halin to.
0: Darakel.
1: Kona kita. Halin! Isa! Tua! Hindi ka magaling! Malap! Nos! Gid ka nun lawas mo! Tatlo!
3: Tita!

0: Oo. Di na ang kalamay kagasin. Wala ka man, bitbit.
1: Tatay, wala ko ginhataga ni Tita Raquel.
0: Ay, kanimal si mo. Di manuta ni, ha? Manuta! Makao na lang ito sinisang lugaw nga wala sa'yong kagmainong sa kape nga wala kalamay. Wala kang ibala diskarte nga bata ka mo. Mango ka din! Kamango ko yung si mo, hum?
1: Aray, tay! Kinampak mo ko sa ulo.
0: Manmango ka! Hindi ka ba naman diskarte? Waro, dadaan nyo ng linugaw nga wala sin. Bahala ka mo sa kabuhin nyo! Pakanaan ang duwa mo kumang hod, ha?
1: Ako lang firme masala. Ako lang firme ang ginabasol ni tatay kung wala ko ni kanon sa balay.
2: Ako manong, gutom-gutom na gid ko.
1: Dali lang. Day-ay-ay, totoo si Lito. Sukaran ko kamo sa linugaw. Pero wala ni asin, ha? Kay wala ta asin.
3: Sige lang nung, ah. Basta makakaon lang ta.
2: Oo, may gutom-gutom na gid ko nga dahan.
1: Ara no? Ikaw na ka mo?
3: Namit man yapon
2: ya. Sige lang no nga. Makaon kuya, kay kutumutun na kay kumadaan.
1: Sige, kaon ka mo. Tani, mabalik na lang si nanay, no?
4: Para hindi na tamabudla yan.
3: Ang bangi nanay, pagaling niya di. Hindi na sa kunong magbalik-balik. Kadumdum katunong nga nagambal sa amo na. Ito bala?
4: Hindi ah. Hindi tayo mabatas ni nanay. Inambal yan lang to. Kaya gainit ang ulo niya kay tatay. Kay pirmi lang sa ginasumbag at ginadapal ni tatay mong.
3: Sunsubong niya. Kita naman nasakit ni tatay. Kay wala naman sa iba niya paukpan mong.
1: Dayay rin. Sige lang.
4: Agwataw talang ni. Mga muyo na lang tanga. Kabay pa nga magbuhot si tatay. Kaya hambal ni Ma'am Tagoy ito isang una. Nga kung may problema ka, mga muyo lang ta. Kaya kapamati ginang Diyos sa aton.
3: Nga, di na ang Diyos na nga. Paano sa kabati kung mga muyo taki, wala man di sa sabalay.
2: Ara na ya sa langit ang Diyos. Kag may gahom na ya ang Diyos. Ato bala sa Bible story gani, nga ginbasa sa aton ni Ma'am Tagoytoy sa Sunday School.
3: Gili.
1: Totoo si Lito. Inda ay rin.
3: Ano no?
1: Mga muyo, tabala nga tatlo. Sige na, ay rin no si Lito. Para
4: magbalik na si nanay. Sige na. Mga muyo, tanga tatlo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Corre. Tando ka. Gaganda ka. Kaurungan ka. May problema ka?
1: Wala. Wala, sir. May sugo ka, sir?
0: Gintuyo ako pagkatapos mga liguon ako. Abi, bulumasahi abi ang tiil ko agad nga matulugan ako.
1: Oo, Sir Ray. Sige, sige. Magplaster ka na. Iplaster ma yung ulo mo diri sa uluna, no? Kag itong-tong dayo ng tiil mo sa paa ko kay masahion ta ka.
0: Ambugin nang nanamian ko sa imo. Kay nami kagit iya mag-atipan.
1: Ba? Sorry? May iayok tani ko sa imo.
0: Adoy na.
1: Ay, kukuan. Nahidlaw na ako sa amon eh.
0: Kabalo ka naman. Kakabudlay gabayaan mo ako diri. Hindi ba lang antes kagin baton nga mag-caregiver sa akon. Ara sa kontrata nga ginpirmahan mo nga hindi ka pwede basta-basta lang nga makapauli. Nga may dubyo ka to nga ginbilin? Pasi ba?
1: Wala, sir. Kuan kay si tatay balahaw. Kay gamasakit siya nga daan. Di wala to siya daan upod. Dani, bisan isa lang kaadlaw makapauli ko. Nahidlaw na gid ko sa ila, sir. Sa kay tatay, sir. Sir Ray, nagapakitluoy ako sa imo ay. Subong lang ini. Gusto ko lang nga masiguro nga okay si tatay. Pangako, sir. Pagkatapos ini, bisan dugay naman kuliwat makapauli, wala sang kaso. Pero pasugti lang ko si Ray ay. Pasugti lang ko nga makapauli. Sige na, Sir Ray. Sige na.

0: Signori, degli appalluttuk, io il belli.
1: Mayong gabi. Ay, kwan. Kamusta ka, tay? Bisa ko, bitay?
0: Kaluyan ka sa mahalagang Ginoo, anak.
1: Ay, tay, pahigad, tay. Kay isa ako, anay, pirtahan.
0: Maayo. Kay nagkapabirinser ko ba nga magpauli?
1: Ay, kwan. Hindi ako mapahamtang dito sa ginaobrahan ko, tay. Ari lang diri sa imo kag sa mga batang pinsar ko. Kamusta ka di, tay?
0: Ari. Nagkapanikabot nga. Bakalakat liwat sa tadlang eh. Kabudlay sining baldado ka. Kabudlay mag-gawi.
1: Ang mga bata, tay. Kamusta sila?
0: Kori. Pasensya kita. Wala kin ko magpag-umusta sa kabataan. Kasi ato man sila's bukid.
1: Gindala sila ni Buboy sa bukid, tay?
0: Oo. Atuhan sa bukid ang palangabuhian nila.
1: Tay, gusto ko taning akuhawan ng kabataan kag ibilin diri sa imo eh. Masaligan mo man si Binlod kay ti may buhot naman siya. Pwede mo na siya masaligan diri sa sulod sang balay, tay?
0: Kori. Pabangkot kung ipadala na sila ni Bubuhay. Ha? Kita ni wala. Antes ka mo nagbidilagay, ginsiguro mo na yung kabataan.
1: May storya pa ko sa iya, tay. Bahala na. Basta tubangon ko siya. Kagayoon ko siya nga dalun ko ang tatlo kabata dire. Hindi ako mapahamtang nga wala sila diri sa tupad mo, tay. Hindi ako mapahamtang, tay. Hindi.

0: Uy! Ari ang kabala, no? Manuka! Nagbalik ka, oh! Ginsuka ka naman sa mag-umuyab? Eh, sus! Hindi na ko yung baton si Mukuri! Baho na na, ho! Ha? Gindura-duraan na na sang laing yung lalaki!
1: Kung ina ang pagpati mo, bahala ka, boy! Basta ari ko, agod dalun ko ang mga kabataan.
0: Ah, gali! Tira! Pamangkuta sila kung maupod sila sa imo. Kay napiho ko, ako ang piliyo nila. Nakabati ka? Hakure! Ako ang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo! Ano? Maupod ko mo sa ilo nyo? Ha? Subat! Pili ka mga tatlo! Maupod ka mo kay nanay nyo! O kung mapabilin ka mo diri sa akon! Ha? Pili ka mo!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagmamati. Ang makahalawatawat niya kasumpun sa atun drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung pasulon niyo? Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kag ini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 1.5
7: K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon awasan Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta? Kamu tanan? At sa uno kita karon sa bulan naman sang Hunyo sininga tuig 2021. Magapangalaga naman ang programang El Castigador, imbukadang adlaw sa bulan naman sang Hunyo nga ginatawag sang iban bulan sang paghigugma. Iti kalaban nandira June Bride mo. Welcome na sa ato si kapalat tuntunan sining hapon. Nagapamati kamo sa K5 News FM Bacolod 101.5 kad mabatian man kita sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovados 1 FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Sa aton sing mga suki diri sa may Bacolod, and of course live magkita ang mabatian sa aton sing official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa K5 News FM Negros Island. Sa aton sing mga suki nga nagaupot sa mga pagpangalagad sa may Burgos Public Market, Central Market, Libertad Public Market, sa aton sing mga e-bike drivers, tricycle drivers kag PUJ drivers nga nagaungot na sa aton mga pagpangalagad sining hapon. Handa na bala ang kwanaton, ang aton sini nga mainit nga tubig, butangan.

0: Sang isa ka sa Shay sang DTX sa Coffee Mix ilugay-lugay yun anay o pagkatapos na huipon kay basi kumapasok dila mo. Ginaob na ako sa ako sigam hangkilan ng mas paring partner sa technical side upon sa kay ka-K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si ka-K5 Adrian Gantalaw ang Loyloy 4 ang Butchog Ako naman si Kubos Galagan, si Kaki 5.
1: Rods Palma. El Castigador.
0: Sa ato si nga masuki, kinag-upod sa ato kapag pangalagad. And of course, dira mismo sa Maidanas Highland Cafe. Dira mismo sa kay Kumarikoy Salimar Gravino. And of course, parikoy Rami Gravino sa Danas Highland Cafe. Nagpamatigid sa ato nga pagpangalagad sining hapon. Mga Kaki 5, alas 4.35. Kadamo-damo sa mga balita nga dapat naton nga bagatagaan sa nagakaigo ngayon og talaw pangod. Special minty ng mga pipilang kamang balitang nasyonal nga gina'y paipatpat karon ni Kaki 5 Shine Lacson. Nung kagina ng pagwa mga Kaki 5 sa press release o press conference si Senator Jinggoy Estrada nga nag-surrender na sa criminal investigation and detection group mga Kaki 5 o mga ining CIDG aram ang gina si Secretary Rimulya. Okay, nag-surrender si Sir Jinggoy sa kaso naman nga plunder. Kabalaw naman kitang kaso nga plunder, no bail recommended. Ini. So, most probably, samtang ginalitis o ginakaso, ang kaso ni Sir Estrada o ni Sir Jinggoy, ti magpanimuron siya sa detention facility. While on the other hand, ang kaso niya nga graft, no, ti nagligad, nakabail siya si Sir Jinggoy. So may mga pipila ka mga huring-huring aton sumong itutukan ang Senado kay naigo sang kontrobersiya ang Senado matapos man atong pag masilin naton nga nagsuli ang payabla ngin agaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ang trono no sa kay anay Senate President Tito Soto. So pagkatapos nito, dito na naglabots punto kung nag-surface o kung nagpakita si Senator Bato de la Rosa para magboto, para makambyuhan ang liderato. Tiyamaning aton sa mga itutukan and dito may mga pipila na ka mga kaso, may mga pipila na ka mga insidente, shooting incident dito mismo sa may sindado nga naging ugat no, sa mga pagpasaka naman sa kaso sa National Bureau of Investigation. Bangod naman sa mga pipila nga ti isa na dira nga ginapasakaan nga ginadala karon sa Pinas ang NBI ining senador no nga idol nyo nga si Bad Boy Ruben Padilla. And of course pipila pa si Mau Aplasca and of course ang tiyo naman ni Ruben Padilla nga daw silaya ang ginplano o kung ginplano gila ang pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa hali naman sa Senado. So aton nagkaroon nga pagkatalat aton karon kapatagaan man sang atensyon most especially sa mga pipilaman ka kaso international ining viruses ba ining Ebola virus and at the same time i-check naman karon ang hanta virus unsa din mga pipila to ka mga Pinoy mga seafarers to ang ginpang quarantine man. So lantawon tapagid ini karon mga pipila ka mga balitang lokal apat paton naton ang kaso naman, madumdumanta, nagligad nga tuwig 2025, ang K5 News FM ang nagpaid-idgid sa sining kaso sa kay Freya. Kung sa limang ka-K5, sunod naman sa otoridad naton sa kay Police Colonel Eugene Rebanomia, nga may ara na, no? Nga suspitsado, mga suspitsado, waging pasakaan sa kaso. And of course, update man karon sa isaman ka masiling naton engkwantro dito sa May Escalante. I-check naman karon ining aksidente dira mismo sa may barangay Sumag na sa pagkapatay naman sa isa ka lalaki nga motorcycle rider. Ibalaon tala ang mga balita and of course sininga hapon dapat makainom na kinangalaan sang Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagpapakod ka nagpapabtik sa atong sininga immune system. Ara na si Kaki 5 Shine da si Gonda ni. Si Kaki 5 Shine Lacson, ara na karon sa News Center Connection naton, magahatag sa mga dalagko nga mga balita, ano naman ang ihan ang ginpreparar ni Kaki 5 Shine Lacson sa siling hapon. K-5 China, please stand by.
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 China, ibalita mo.
2: Pero sa rin panikaina sa agang paghulat-hulat naton sa Sandigan Bayan na mag-issue sa nga madamyan to de aresto para kay Senator Jinggoy Estrada. Nung sinigid na mga hapon, nag-surrender. Nagpagwagid man nung sa madamyan to de aresto sa Sandigan Bayan Chief Division para sa kaso na planter ni Senator Jinggoy Estrada is non-bailable. So nag-surrender kaina si Senator Estrada. Ang una nga natabo, ako yan naguna-huna, hindi ko nga ba bala, himuon na naman ang Senado nga panangga kay nag-request ni siya mo earlier sa Sandigan Bayan na i-defer or i-defer ang ano ni mandamiento di aresto. Pero si ang natabo, nag-issued ang Sandigan Bayan sa warrant of arrest. So, ang hinimo ni Senator Jinggoy Estrada, until siya nga nag-surrender, nagpagwa inisyal sang mensahe sa publiko. Kaina, si Rod, kundi preparado na siya sa iyang message
0: okay.
2: Para ang mga katapos ng media. Kad sa iyang binhatag na mensahe, abi na si Rod, natindog kaya sa kilid ang mga senador sang majority block. Ara si Senator Partuleta, ara si Senator Irene Marcos, ara sino sa kilid ni Senator Senator Jinggoy.
0: Okay.
2: Samtang nagkatag siyang speech.
0: Kaki-Fabian, ipakita tabi ang speech kay ina ni Senator Jinggoy Estrada para at least mabalaan sa ngaton sing mga tumalanaw via Facebook. Ara sa page kay ina ni Senator Jinggoy Estrada. Go ahead, Kaki-Fabian Shine.
2: Yes, oo. And si DILG Secretary John Victor Molia was also there. Kay isang nagwa pa lang ang mga reports na aresto ko na si Senator Jinggoy. May nakita niya ang mga media reporters na mga katapo sa CIDG kasulod sa Senado. Amo na nga daw hindi ginalikawan, may mga nagapaminsar din na basis bala hindi siya mag-surrender. Aba si pareho bulas ang natabo kay Senator Bato De La Rosa na wala nag-surrender dayon. Nagpalagyo pa. Diba mo na, Abi? So, amo itong binhulat-hulat na ito. But ang mensahe ni Senator Jinggoy is hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga.
0: Uy.
2: Laban sa mga aligasyon sa
0: akin. Okay.
2: So, ara, paghatag niya na isang mensahe, ang mga senador na taupo niya sa majority, nagsuporta sa iya, nagtindog sa kilid niya, and then pagkatapos na naghatag siya sa speech, nag-surrender siya voluntarily sa mga katapo sang criminal investigation.
0: Kanami, sa mga punto niya kagina, kagina siya, hanggang monitor ko, atutukan ko ang speech niya, isa mga pipila ka ginapang mention niya nga hindi ko ya paggamito ng Senado kay ako niya kaso ako yung mga pangatubang unay gid mention ang pagpahold sang iya sini nga sweldo siling niya advice ko na ang sekretarya sang Senado nga ihold ang iya sini nga sweldo while nga ginalimpyuhan yung pangalan niya siling niya siling pagid siling niya hindi ko paggamito ng Senado para sa ako niya nga oo kag karami man sa niya sini nga mensahe niya limpyuhan niya ko ng pangalan niya kay K5 Shine kag may gidaayo sabi sa Sandigan Bayan nga dapat tani tagaan sang tiyansa anay no nga makasabat man but yet ti kabalo ka kaso plunder medyo mabulubog at kay K5 Shine
2: why ano actually
0: no bail
2: ang mandamiento de aresto para sa plunder case, nagbayad na ni siya yung 95,000 mo sa piyansa niya at sa graph case niya. But since hindi siya non-bailable ang kaso na plunder batok sa iya, so wagit siya, yung kwan di siya, masurrender di siya. So, ang nakita ko gani sa iya bala ka K5 Rods kay ina. Kada lumaw-lumaw ang mata niya. Makita mo nga daw ga.
0: Oh, ang tingog niya actually. Ang tingog niya, Aribla, kaki-5, ay, dira, nara na. Ang tingog niya, kung mabatian mo kaki-5, siya something like nga daw, dismayado, may pressure. Bisa nang balik ni, hindi ko naman batyagan ng pressure, pero makita naton kaki-5 siya in the way he talks, the way nga mag-deliver siya sa nga minsahi kagina, ma-feel ginaton, yung video kabados na Jinggoy Estrada, eh.
2: Hindi ko gusto mag-comment iba makapagwa sa hindi na namin na tinaga. Senator. But you know, this is the third plunder case. Damo na na siya sa mga kaso. Pagkadamo na sa mga plunder case na din pa sa batok sa iya. So ikatatlo na ni Bala mo.
0: Bawa.
2: And sa sining ikatatlo na plunder case, ang aligasyon diri is nagbaton siya sa kickback or commission. Gikan sa minilyon ka pesos na flood control project sa gobyerno sa idalom sang DPWH. So, sabto na yan ni Senator Jinggoy. Aside from him, nag-issue man ang Sandigan Bayan 5th Division sa mandamiento de arresto para kay Manuel Bunuan, no, the former secretary sa DPWH. Plus may tatlo pagid ka mga officers or officials sa DPWH na ginapa-aresto man, no, sa Sandigan Bayan 5th Division sa K5 Road. So matiner ni siya sa Camp Grame si Senator Jinggoy, and kung diin pa niya siya sa Ilomon, we will give you an update, no, ang K5 News Center, no, angot sa sinina balita. By the way, good news, si Rod, sa imo, mabuhi na ng presyo sang diesel.
0: Yay! Doon mo niyang good news para sa aton kay K5 Shine. Pila naman ka? Oh, pila?
2: Pila ang ibuhin.
0: 9.26
2: kada litro.
0: Wow.
2: 9 pesos and 26 centavos ang mabuhin was sa presyo sang diesel. This
0: Uy.
2: Is from the Department of Energy. So amuna ni saya ang
0: so, 9 pesos kay kagina na lang taw ko tong lili ko daw 80 to 81 pesos ang presyo sang diesel. So kun mag madlaga naman sa kwan mga 73 to 72 ang nabilin na naman nga bayran ta. Oo, kun ang presyo per liter. Wow. Okay na na.
2: 26 per liter, yes, para sa diesel. And para naman sa gasolina, ang mabuhin is 4.76 per liter. 4 pesos kag 76 centimos kada litro. Kerosene, dako-dako, 10 pesos kag 86 centimos kada litro. 10.86 per liter ang mabuhi naman sa presyo sa kerosene. Sumugod buwas na adlaw. This is good news also, no? Maintindihan naton ang arena nga ton ng mga
0: Uy! Ano? Ara na! Ati, pasudlas na sa may ikwan, announcers booth, no? Pasudlon tanandi ang team na ton because we would like to welcome them. Yes, we'd like to welcome them, Kaki5 Shine. Wow! Mga Kaki5, sa sining mga tinion, no, nag-abot ng aton si mga baganihan sa K5 News FM Philippines. Sa pagpanguna sa aton sining Vice President for Operations, K5 Eljan Castanyo. Yay! Welcome back, K5. Idrian ang kamera tay Pandio. Idri papungko tagaan ta tiempo ang aton sing mga coverage team na nag-abot subong safe and sound. I would like to thanks man sa aton sing CEO nga si Doc Ramil Uy nga nagmaniobra gid sinitanan. So pungko anay Bert, pungko Sir Sol, Ma'am Karen, bisita. Ma'am Shine, ma-extro ka na lang kaya at ipanon ko niya na yung mga baskugan ka mga idolo na si Mr. Bang diin. Kagi Ma'am Shine?
3: Are si Rodante.
2: Report gikan sa News Center ni si Sanchong Lacson para sa kampiyon ng balita sa Edisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Welcome back, Arena Dri, si Mr. Rodante Gakit Jr. Ang aton sining baskugan, no? Baskugan nga reporter gikan naman sa Bacolod. Then of course si Mr. Bang, and of course si Ma'am Karen Badilla gikan naman sa K5 News FM Iloilo. Pungko na Ma'am Karen, day pungko tadi ho. And then si Sol, no? Sir Sol, dito ka. Kay gusto tan sila iamumahon because as what I have said mga K5, nangin bugal the only local media or radio station mga kakip Sirel Jan, di kastunga Sirel Jan, para at least ipatpatani di masin nga ton bugal sang K5 News FM Philippines nga nangin national ang palarong pambansa 2026 mga kak-K5 nakitangid, no? Kung anong puwarsa sang K5 News FM Philippines. Sir Aljan, ang atong nga Vice President for Operations, Sir Aljan Castaño. Sir, mayong hapon kag welcome sa palatuntunan nga El Castigador.
3: Well, mayong hapon, K5 Broads, no? So, it's nice to be back and palakpakad ta bilog nga coverage team. Actually, we are a 15-man team, no? 15 kami kabilog. Ang iban nga ma-reporters sa pabili na sa Cagayan de Oro, kagang ibantang driver, and then the other one na puli sa Isabela.
0: Uh-huh.
3: Kag sa Tacloban. We would like to thank our coverage team. In fact, ang kamaturan, ang impact sa presence ng K5 News FM sa Surigao, sa Agusan del Sur, very positive, kag warm ang pag-welcome. No? Because every day, makita nila ang presence ng K5. Duwa ka patrol car, isa ka van nga lunsay may mga pangalan K5 News FM. Ang mga bata usually maglabay kagambal na sila K5 News FM, no? Amo na ginambal nila. And ang pinaka-active nga media group nga nagaka-cover halos sa tanang sporting events is K5 News FM.
0: Yes.
3: We have feedbacks from the locals nga ambal nila kuno. Wag isla gi-expectar kag pag-abot nila sa Bayugan, may K5 News FM na tinaka standby kay ato to si Rodante nga original. Kaya Rodante nga Picoy. Ang impostor sa boxing. Kabalo ka sang naglawag pagtagtagan na imidya ID. Rodante gakit sa ni Sandro. Sige may parenting kali di si Berto. Oh, kali kaya gito yun ni Berto gakit ka. But nonetheless, ang experience kaki Febrods, kag himuan ko ni special report sa Julius, ang experience ng atong team hindi laglaw.
0: Yes.
3: To be honest, ang amon tubig dito is may oras. Dapat by 7 o'clock, naka-ready na kami ito niyan. So, mapuli kami sa boarding house, pinaka-timprano is 8 o'clock.
0: Ang una, Guru Sir Aljan, istorya kami bi ang travel from Bacolod o from Iloilo
3: all
0: the way to Agusan.
3: Halindi sa Bacolod, pagkanto San Carlos, 2 oras. Sakay kami sa Aruro, pagkanto San Carlos, Toledo, 2 man ka oras. From Toledo, pagkanto sa Port sa Cebu, another 2 hours. And then, from Toledo to Nasipit, pila ka oras? From San Carlos, 13 hours.
0: Wow.
3: And then, nagsala kami sa ruta namon.
0: Uh-huh.
3: Ang first day namon, sa lagi niya ruta, ginagay namon. Kaya dito sila gagawin sa conferential, it's almost 3 to 4 hours ang amon travel. Pagpuli, galing may shortcut, it's only 1.5 hours ang amon biyahe. So, learning experience. But gusto ko lang i-comment ang aton nga team because tuntod lang ang travel, isa na sa nagpakapoy sa team ta. Yes. No? Pero galing pagkabuto, excited ang aton coverage team, si Sir Rene, ang aton IT, si Sir Solomon, ang cameraman ta, kagbilog ng mga reporters. Pagkabuto, dutay nga paway, dispatch na yun sa mga visiting areas. No? So, on the first day, kada isa sa ila may mga regions nga assigned. And, sa coverage pa lang nato niya, alas 3 nagsugod na tayo sa preliminary sa opening ceremony. Ang preliminary ta, plastado na itong mga reporter, doon ang signal problema, yet nakaredy kita. No? Ang experience mo ni K5 Broads, to be honest, kung ka-cover ka sa palaro, lipatan mo kisa kaon.
0: Ooh.
3: Because kinanglan mo bantayan ang iyong mga gina-cover. No? Kisa ang pinaka, siguro ka-dayjack ni like basketball, ang mga kameraman, takaday-direct ang kaon nila kisa minimum
0: 2 o'clock
3: in the afternoon. Alas 2, alas 3. Panyaga na. Bulos-bulos pa na. So, pagpuli na naman, bilog naman na kami puli sa boarding house at around 8 o'clock, pinaka-timprano. Pinaka-late naman is 9. Ang pinaka-late na is 9 to 10, bangun sa opening ceremony. Pag-abuto nila, hindi na sila matulog. Makreate sila sa ilang K5 video, digital news.
0: Uh-huh.
3: No? Kagpapati ka, matulog kami. No? Ako na tulog. Kay gabiyahe ko mo. gadlagan na ang akong barko kun inugtulog ko na mo. Ang akong tupad si Santi dito sa Piyak, ang amo niya andar ni Santi, ang amo niya andar ni Santi, duga karira nga vapor. Dito ya sa babaw sa kay Sandro, daw makina nga barado. Amo na mo, pero you know, matulog na. Si Red Salgado, doon na sa kilid, lapit na sa sako. Bro, tayo na miyan, siguro sa tingog ko. Kay nami, ang akong kanta. Ako gabi. 4 o'clock in the morning. Si Sir Kevin Susana, yung last dos, bugtaw na. Wow. Ligo na siya. Ang sunod si Karen, kag si Kay. No? Ang pinaka-uli, per minute, ligo, Berto, gakit.
4: Yung ligo sa?
3: Ha? Berto, gakit. Berko.
4: Bisik-bisik.
3: Gapaligo kita si
0: Gapaligo.
3: Gapaligo. Kag may isa kami ko, pod hindi siya kasaw dito sa upod samon. Sa duyan lang siya katulog.
0: Sino?
3: Sa Rimon Dalmodal. Hindi siya magtulog upod samon. Nagduyan sa tuya sa may grahe. Mm. Everyday duyan diyan natulogan. Pero aga pa talang gabugtaw. So, kung paminsanon mo gid, no? Day direct ka Rene Ogapong, kaday Solomon, the rest of the teams. Karen from Iloilo, Sandro from Aklan, Jimmy from Antique, and si Jack, si Makoy. Si Makoy, special pa na ganito trip puli, mga uh-huh. Kanopo niya. No? Si Santi. Uh-huh. No? Actually, ang tulog jutay lang.
0: Uh-huh.
3: But nonetheless, ang pinakanami, exciting nami, ba't siya gun, dumafil mo ang manami, nga welcome.
0: Yes. Ko,
3: pag-appreciate sa inyo presence. Mm-hmm. And our, makita ko diyan ang hard work sa aton nga team because sila saksi man, ginamuno ko ginna sila. Hindi ko imagine kung ipadala ka mo, di nagamukha mo na upon sila daw. Kabalo kayo yung center, kung ano kadamong sporting events, saan mo manakadamong TV. Kada sports, basketball, volleyball, may TV nga iya. Para hindi ka nabulihan sa init, dito ka lang. Tanong mo lang ang TV, ang K5 hindi.
0: Galing ka limited lang na daya.
3: Limited lang. So si K5 yan, di karing ka painit niya softball field.
0: Wow.
3: Si Berto, gakit siya, gakanto na to sa boxing site.
0: That's K5 News FM Works.
3: Si Solomon Recto, alas 7 pa lang yan, naka-plaster niya mga kamera.
0: Nakalinyada na, nakataon na.
3: Direct, nag-ready na, except nga nag-uba ang B-Mix.
0: Pero, we would like to credit man, si Chief Renz Alcantara.
5: Shot ng scorer, sir.
0: So, coming back up din ninyo. Anyway, Sir Aljan, we like to comment no sa team and of course sa imusing leadership.
3: Teamwork gid.
0: Kay sa tudod lang damo nga mga feedback coming from national media upod ba naton nga nagnasyonal na gid yang K5. So Sir Aljan taga antog time Mr. Bang kag si Sir Robert kag si Ma'am Karen. Si ang aton si Chief of Reporters kag K5 Red Salgado damo nagtawag sa ako na actually nga pwedeng makahulam no kay K5 Red. So because of lain one of a kind kuno nga pag-cover sang volleyball. You know sometimes may ara seryoso ga cover, may ara nga daw ka nami pamatian no. K5 Red gamay nga experience paano nimo ma-carry over ang imo sining tingog hasta mag-final sang volleyball.
6: Well, actually, as a broads though, matamat naman nagahila itong siningatingog. But from the basketball, actually, alin sa basketball, pakanto sa volleyball, tito nag-mix na nga mo, sininga coverage, ngati every morning, guro mga duwa, guro ka games makover na mo, uh-huh. Pagkahapon, another. Tapos pulian pa namon sa gabi, kagti, amuna, maubura kami balita, dito git guro doon nagkuhan, gitingog damon. But then, titungod sang pagpalangga namin sa trabaho, sige gapon, committed kami, tag dito git na dula, git. Sa quarterfinals gid nalubong giting until semifinals gid nga gin cover pero enjoy kami tanan namin
0: amoning way mabalaan sa aton sa mga tagpalamati ka K5 Aljan ka K5 and the rest of the team ka K5 Red no because naglantaw lang kami sang kasadya sang hampang but yes ang sakripisyo sa mga reporters coverage team sa likod sang kamera way kamo kabalo nga pangabudlay so at least no makita naton. So, Ma'am Karen, imo gamay lang experience. Bilang ikaw lang to isa ang kwan?
7: Babae.
0: Prinsisa?
7: Hindi, duwa kami ni K5K Boskay no sa Cagayan.
0: Si okay.
7: Ang siguro ang pinaka-challenge lang gid ang syempre ang magbugtaw aga. kay ti syempre need maghingagaw tapos pagabot dito sa area. In fairness sa Agsur kay bisan ga init pero ang dapyas ang hangin malamig so mo na nga daw hindi bodlay mag-cover dito sa softball kag ang isa dito siguro nga nanamian kung pagid nga nabatian mga ka K5 kay dito sa may media center after na sang game sa softball gabalik ko na sa media center kay nagobra ko sa news article may nabatian ko nga iban nga mga taga media sa kilid ko nga sa K5 sila nagamonitor volleyball kag basketball kay nanamian sila kay lain-lain ang angle so usa mo palang tong apart do ka oh do ka proud ga K5
0: wow. So in a way is dutay lang nga mga kwan but in a way lantawon ta anay ang ila sining ginhimo dito sa Agsur which is small ano lang short video nga gin preparar mga ka K5 dululungan kita lantaw sa ginhimo ni ka K5 Rodante Gakit. Kaki Fabi Drian, hanot.

0: Wow! Congratulations, coverage teams and K5 News FM Philippines. Oh, madabog yung salamat. Gaan ko ni Gamay Pagid, ma-extend na ta, matinggob na ta karong commercial kay K5 Adrian. Salamat, gid Ma'am Karen na. And nalip
1: Sandro.
0: Oh, sa Sandro, pasensya, dito ka ma-identify gid ano. Sir Jimmy. Una to Mr. Sandro, gamay lang nga sugitan mo kami sang ano, sang imo experience dito sa Agusan.
2: All right. Good afternoon no sa mga ka K5 naton, most especially diri sa aton nga ka K5 sa Bacolod and of course kay Sir Rods no. Dito sa Agusan ka ang ma-feel mo gid lang dito ay ano ba na do province nga vibe kay syempre given naman sa ilang dito province gid. Mm-hmm. So dito same lang ang ginahambal sang mga aton yung mga delegates from nagakanari-sari nga ano mga regions no nga ang pag-welcome sa ila. Actually sir, ang sa ano ang sa mga media, ang treatment man sa media libre.
0: Wow.
2: May naka-pedicure, pwede ka pa manicure, pa haircut, massage and haircut no, pati ang mga iban pagida mga overall whole body eyebrow massage. Wow. Tapos ang pag ano kilay nga threading na bala sir libre para sa media aside from nagahatag sila value sa mga athletes ang mga anuman ginatagaan man nila value ang mga media nga nagaka-cover dito sang palaro mismo although not giving shade sa iban pagid nga anuman nga mga
0: so meaning there would be a difference from Ilocos before kita do why niya subong niya daw kanami nga daw may additional sila
2: nami good sir kay ang oo, halin sa air condition nga billeting areas.
0: Wow.
2: Sa mga delegates no sang iba pagid nga mga regions down to production sang ilang opening sa ceremony kag do culture gid bala sir gina showcase nila ang ilang culture so among nang nami sa Agusan del Sur kay wala sila ginasamuan wala nila ginasamuan sa mga iban pagid na balangan modern gusto nila i-preserve ang culture sang Agusanon.
0: Wow, thank you no. And Sir Jimmy.
3: Yes, sir, good afternoon. No? Good afternoon sa atin yung mga ka-K5. For me, sir, ang experience, ito first time ko mag-join sa palaro. Daw, tama, agad ka, ano ba, sir, daw?
0: May nag-comment sa diin ka kuno nga station, ihambal kung sa diin ikaw nga station.
3: K5 News FM Antique, sir. Siguro sir, ang experience ko sa palaro daw, ano bala sir daw, hindi ma-explain kay ti first time ko mag-join. Rugto ko na feel ang tutuod bala nga media sir, kay ti K5 News FM na identify as national media sir. Kag, syempre, nakasalamuwa kita pagi sa iban nga tao sir, across the country sir.
0: Wow, thank you. Ano, in a way, short lang na. And of course, ang aton direct, si Red Balik, si Red Jerilo, and Papang Sol. Last na lang ini ano para makabuhi na ta commercial later on. So this is ta sa technical aspect naman sa K5 would be the challenges nga nakit-an kana encountered naton but yet no we surpass and we gave everything kuna nang nabilin sa aton para magahatag sang kalingawan kag manami nga live coverage sa palarong pambansa. Una unta guro anay si direct ano mga challenges when it comes sa technicalities dito mismo sa may Agusan del Sur?
4: Ang first gid nakita to nga pinakadako gid nga lapses nato ng signal gid. Although gusto nato itani tanan ba pakita gid from day one sa tanan nang pangipakita pero may mga time nga gadula ang signal so nakita nyo man. So sometimes kung may system kami nga gamiton gulpi lang ma-shutdown ni FB. So at least in the long run nakita natong kunigid ang trouble.
0: Wow.
4: And then we tandem diri sa Bacolod naging change nato naton nga no nagfeed lang kami without using the system nga gamit naton so dito na din last 3 days do na perfect na naton.
0: Wow.
4: Pero ang challenge dito biskan sila mismo to ang taga PIO galaali sa ilang signal the best lang sa aton kay we have Starlink kahit papano makatuloy-tuloy naton pero ang biskan ang Starlink pagkadulong-dulong mabigay man siya sometimes. So with the given man I have the staff cameraman naton tanda. Although sometimes sa isa ka ano lang sa isa ka event plus pulos kami, duwa-duwa. Duwa to sa basketball nga tao. Ako man, duwa kami ni McCoy sa piyak. Sa piyak, si Solomon yung kapo sa tanan, kay gablik-balik. And then sometimes, kung mag-trouble ang isa ka laptop natin, gina-virtual.
0: Wow.
4: Paano yan? So, tanda, we have a system nga improve natin in the future.
0: Sige.
4: At least, mapakita natin sa ating televiewers the way we got you covered it. Kung yes. Pwede pa lang.
0: Thank you, Direk. Karani Juno Gapong, ano, Kuya. Kuya Jarilo, gamay nga experience, ipa-share man sa amon subang hapon.
1: So, ka-K5 Rods, ang akon nga experience, kaya kag syempre, ang pasalamatan man to namon, ka-K5 Rods, so lalabot sa lalawigan ng Agusan del Sur, is ang aton sining driver, nga si Sir Santi Ralios.
0: Wow.
1: Kabalo ka-K5 Rods, ang ginabiyahi yan na from our area, gid nga ginatulugan, pakadto sa area naman niya gina for example Bayugan, so almost ara siguro sa 37 kilometers.
0: Ooh, layo.
1: 36 kilometers, and then another naman siya nga town kay separate town ang mga ano eh mga
0: sports
1: venues. So siya ni ang in charge ka K5 Rods. So grabe, gid pasalamatan namo na kung kisa sa iya kay nga
0: ang safety niyo eh.
1: Safety ka ginahulat ni gid kami ka K5 Rods. Kag kung kisa kinanglan namon i-rush kay aga pa ang sports sa amo na nga venue kag layo ka tama may ara nga boundary na gidya sang Davao ka K5 Rods. So kumbaga ang nagid pinakalayo gid siya sa proper. So siya ni nga mon gid niya ano gid kay K5 Rods, grabe gid niya pasalamatan. Wow. Dito sa Agusan nga safe gid kami nga mga reporters
0: mga sa behind nga sa likod sa manami nga coverage, may mga
1: nagareklamo ka K5 Rods.
0: Wala gid ever since, wala. I'm so proud kay Sir Santi Ralios. In a way, salamat gid Kuya Jerilo. And Kuya Sir Solomon, kag si Berto naman, ay kag K5 Red, gamay na lang gid. Kag K5 Red, as a whole sa team sang Bacolod, anong pagid ang masiling mo itong at pwede pa naton ma-impart sa iba naton ng mga kopdanan when it comes to sa pag-cover sa sporting events, especially sa palarong pambansa?
5: Well, actually, kag K5 Rods na, magiging sa naton sinig ang performances, kagati ang kwangid ang mga supporters, tagin especially from the NIR, kaya pag-start,
0: dali lang gid kay K5 Red, may nag-request sample ko nun ay volleyball. Sample. Ready? One, two, three, go!
5: Ara karon sa kay Rosvel Mandrelo ang bola. Ginbalik sa kay Vivero. Vivero!
0: Kay Bulak. Si Bulak kalig siya. Tres Vivero. Liwat. Take two.
5: Ara karon ang bola sa kay Bulak. Bulak gineset ang bola. Ara si Almandrelo. Bang!
0: Bang! You know? Ang ibang station nga panabag.
5: Okay, Febros, kapasalamat kita sa mga supporters natin. Kimanti, from the start, kinara, gid sila eh. Kagway, gid kita mag-expect because of our kwan man, nami-nami, gid nga teamwork gid ko sa may Agusan. Ang duguro, do history sa K5, nga muto ka na muna mo, live viewers, guro.
6: Yes.
5: Kag, posible pa na ako nung magdako kay Febros by next year because nga ti i-improve ako din kay K5 sa naman rekto.
0: Kung healthy, pag itong aton, alams mo na, siguro ay madalagan to 150.
5: Loko
0: to,
5: na ako.
0: Kung healthy. Pero, sige lang, medyo balda birds, be. But anyway, congratulations sa inyo, team, sa Bilog na Network, and of course, Chief Fred, Sir Sol, salamat gida Chief Fred. Sir Berto, diri ka naman, last na lang. Sir Sol, imo nga mga masiling naton nga experience dito sa palarong pambansa sa Agusan.
7: Well, first of all, happy ka, thankful sa K5 Music and Friends.
0: Wow.
7: Sa opportunity nga again makakakuha kadto dito kag makover ang palarong pambansa 2026. In spite sa mga challenges kag nalipay kami nga may experience na muna.
0: Wow.
7: Ang challenge which is maka-deliver sang mayong output kag as part sa common commitment na maka hatag sang fresh nga action dito.
4: Importante na kapamasahe.
7: Oh, wow. Importante na kapamasahe. Although kaboy, pero satisfying.
0: No, mga kaki-5 sa tutud lang, pag si Solomon ang mabalda, wala gid ni kahaboy. yung tanan baldagid. But anyway, thank you good Sola.
7: Thank you.
0: Hindi anay magwa kay may announce ko kadali lang gid. Sir Berto Agamay Murudante.
6: Yes.
7: Murudante.
8: Hello. Yes, Kaki Vibrods, talaga natin nga mga tagpalamati. Thank you so much, Gid. Mabako lang, Gid. It's thank you sa Imo, sa akong manager. Kag sa kay Dr. Ramil Oy, kag kay Sir Solomon, mga dinidirect. Kay, nakita ko, Gid, ang pinakamaayong coverage, Gid. No? Kisaga, puli kami, alas 9, alas 10 sa gabi. Nabugtaw naman kami, alas 5. Kag ka namin, bikay, bisa may alas 4. Ako yung alas 4, yung kamo yung alas 3. Yan. Hindi nyo kaya pagdalaan. Pero, damo to. Kagi Vibe Rods, sa Agusan, Del Sur, damo to pagkaon.
0: Wow.
8: Bisa na lang una sa kagawin mga pagkaon to. Oh,
0: abal ko gani, may nagmuno sa akot gani, nga gagawa ka mo kaon.
8: Kaon niya? Amo na gani, kung magwa ko yan, magwa ko yan, natural na kayo may mga pagkaon mo. Oo, may mga banyap, may mga midnight snacks.
0: Suportahan na kayo, suportado ko yung Japon yan.
8: Supportive ko yan. So, again, kamasaman ko kay Direct Gid, no, kanami, Gid sang production, aka kay Sir Eljan Castanio, kanami, sang, isang gamay-gamay lang, ano, pero at least nakapokus kita dito. Kag nakwa, tagid, kagay pa broads, no, may mga million views man kita dito. Yes. Abi ko gani diri lang sa Bacolod pero sa Ilocos. Naka million views man kita. Thank you so much gid kag sa imo man kag kay bro. Thank you.
0: Salamat and of course no, dako ini pasalamatan naton and you know, sa inyo paglakat dito kag Kapoy Kabudlay and ang aton singa CEO nga si Doc Ramil Oy may ginaman para sa inyo. So later on mabalaan nyo na. And daw may good news para sa inyo. Mga ka-K5, hindi ko pagsugid sa inyo siya ang good news sa team kay si Doc ang mag-a-announce or Sir Eljan. But anyway, mga ka-K5, mabuhay ko na commercial kay machika-chika ko sa tinidlaw ko sa team ko. Magbalik ang programang El-Castigador ng pagkatapos ng pipila ka mga importante ka panumdum.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
10: istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Sir Pure. Siya kaubod to siling diskusyon si Dr. Ramil Oy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
11: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So paimnaan nyo DTX 500 kag may TC ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
10: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tunoninal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
11: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
10: Uno do baho.
11: Ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Indi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir JP, ang to noninal kung ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir JP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kung nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod, produce ang madamo ng fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
12: garantisado.
9: DTX 500
10: ko ng panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imong panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ni Nal.
11: Mm.
10: So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Mil.
11: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
6: Kung
11: matigulang na. Ito, edad, yaga pababa, yaga panubo, ya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Mm-hmm. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
10: Yan,
11: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health rate nga ginatubang sa mga senior citizen. Tiyong diabetes, sana sa mga problema, mm-hmm. di TX 500 kag may TC or pure siya makabulig da. Glaucoma, katarak, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble. Sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag by TC or Pure C. Salamat lang ta kay nga man. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-Sugar, Sugarkin o Condis, ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo by TC or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag by TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
10: ay,
11: kumin ka pa.
13: DTX 500.
14: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So, wow.
14: Namit nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namit gid ini sa akon nga lawa.
13: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabagat
18: sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
13: Mighty C, mababaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
23: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Diatuga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Welcome back mga Kaki 5 sa palatuntunan nga El Castigador. Oras alas 5.30 na sang hapon. Check na ang mga pipilak ka mga balitang lokal dito mismo sa may Kabankalan, no? Isa ka 51 anyos nga babay ang ginlutang sa iya sining bayaw. My goodness, maning balita man. Ano iyan ang motibo kag rason nga ginlutang ining babay? Ara na sa line number 1 si Kaki 5 Obre Suspenye. Ang balita ni Kaki 5 Obre ang gidulong matskalawan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C amuning mabakod kag nagpa-uptick sa atong sing immune system. Parisan sang DTX 500. Ang DTX 500 mga Kaki 5 mayroon inisang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantin visin kag polypeptide na may kangay naman nga ipikto sang insulin. Kibalaong tabi, ano gining istorya nga naglabot sponto nga ining 51 anyos ka babae ang gidlutang sang iya sini nga bayaw sa may Kabankalan. K5 News FM Live Report. Kaki 5 Obre, ibalita mo.
1: Kaki 5 Road, maayong hapon, no? So isa ka
0: ang dali lagi kay Kaki 5 Obre, gina isa bisar pa nato nga connection. Kito nag-utod-utod ang imong sining nga manami nga tingog. Hindi ko gusto nga law ay ang tingog budre. Liwat. Take 2 Kaki 5 Obre. Then again, no, kwa na nai. Ilan taon tama Kaki 5 ha? Sa 5 na shooting incident ini sa may Kabankalan. Hibalaon tanay nga istorya nga naglabot sponto nga ginlutang gining 51 anyo sige mismo nga bayaw. Ano ini personal nga tema-tema, may ara nga madalom nga rason o kon tuga naman inisang kahulugmon. Kaki 5 Obre?
2: Kaki 5 Broads, okay na Kaki 5 Broads.
0: Ara mas nami ang tingog mo. Go ahead Kaki 5 Obre.
2: Sa Kaki 5 Broads, isa ka 51 anyos nga Kaki 5 Broads nga babae ang ginlukang sang iya mismo nga bayaw sa Purok Gamaw, Barangay Magbalyo, Kabankalan. Alas 7 kagabi ni Kaki 5 Broads, May 31. Sa Kaki 5 Broads, ginkilalang biktima kay Joy Da Camacho, 51 anyos. Samtang suspect naman amo si Danilo Camacho, 57 anyos. Kaki 5 Broads, ang banasang biktima manghutya sang suspect apang balo ining biktima ka kay 5 Broads bago napatay ining bana niya tuig 2014. So sunod sa kapulisan ka kay 5 Broads, nakainom na inidaan ng suspect antes pa nagkadto sa balaysang biktima. So according sa suspect, nag-inom siya halin sa ilang balay. So ginhagad siya ka kay 5 Broads ang iya sini nga mga hinablos amo nga nagkadto siya sa balaysang biktima ka kay 5 Broads. Kay ginhagad siya sing mga hinablos nga mag-inom. Apang ka Kaki 5 Broads ang nagiininom na sila sa balay sang biktima, nagmaoy ini siya ka Kaki 5 Broads kasun naginsaway siya sang biktima nga maguntat na ka Kaki 5 Broads. So bangod kay nakainom na ka Kaki 5 Broads, yara na sa impluwensya sang makahulubog ka ilim noon,
0: okay.
2: Nangakig ini siya ka Kaki 5 Broads sa iyang abayaw, bangod ginsaway siya ka Kaki 5 Broads. And then nagpuli ining suspect kag nakibot lang ka Kaki 5 Broads ang iya sini nga mga hinablos kag ang iyang abayaw nga nagbalik ini siya nga may dala na nga sulpak ka Kaki 5 Broads. Kag gintiro niya ini ang biktima ka Kaki 5 Broads apang wala ini naigo ka Kaki 5 Broads kay natigtigayon nga nakapanago ka Kaki 5 Broads. And then sa sulod sang balay sang biktima ka Kaki 5 Broads, miyara sang mga kabataan niya dito, miyara man sa mga apo. So isa lang ka Kaki 5 Broads ang napalupok sang sang suspect ka Kaki 5 Broads. And then nangayo ini after niya pagpalupok ka Kaki 5 Broads nga wala na igo ining biktima, naglagyo ining suspect.
0: Uy.
2: And then sang nakapalagyo ang suspect ka Kaki 5 Broads, diri na nangayo pulig ining biktima sa opisyales sang barangay ka Kaki 5 Broads. And then nagresponde man ining mga katapok sang DIPAT kagintatuan ining suspect ka Kaki 5 Broads. Dito na nakita nila ang suspect sa balay sini, and then na-recover man sa lugar ang sulpak ka Kaki 5 Broads.
0: Di nang igo sang biktima ka Kaki 5 Obre?
2: Wala siya ka Kaki 5 Broads, unharmed ini.
0: Oy, very good.
2: Biktima ka Kaki 5 Broads. And then gin-turn over ni siya sang katapo sang barangay sa kapulisan ka Kaki 5 Broads. Dito na gin-turn over ang suspect kag iga-inquest na ka Kaki 5 Broads sa subong adlaw. Actually, sining hapon kay Kaki 5 Broads, base sa kapulisan, ang kasong paglapas sa RA 10591 upon illegal nga paghupot sang armas lutohang kag attempted homicide kay Kaki 5 Broads sa suspect.

0: Oh, at least ta pasalamatan lang ta kay Waiya Maigo galing biktima. So dimodo ang rason na naman ang kahulugbon. Wala na sang malalom da nga rason basikon may mga sinuyaay man na nga nag-trigger lang bi kay K5 obre or maybe ining suspitsado kuan gidya nang maisog.
1: Posible kay K5 Bros kay sunod sa aton nga kapulisan nga gipamangkot sila naton. Miara bala sang daan nga hiligot anon pang wala man ka K5 Road siling sang aton sini kapulisan base ya sa ilang investigasyon kay K5 Road.
0: Ati sige. Salamat gid kay K5 Obre.
1: Thank you so much kay K5 Road. 40 kan diri sa Surunga Negros Occidental ini si K5 overseas niya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Amo gid ang balangga ginahambal naton permi ko may mga armas kamuda kay kaisog sinyo ti dayon lang kamuya mangniro. Oh, may nato kay way may igo ang biktima. Oh, what if ko na igo to kundi guba pamilya niya, balo na nga daan ang magulang moti na patay na to. Oh, siya lang nagkuan, ang nagasagod gadan sa mga kabataan sang magulang mo man. Hayo, paminsaron tagid mayad. That's why nga ti I hate kidya sa mga armas lang nga mga ay basta hindi kidya nami ko may armas kay gaisog ka. Unless otherwise nga ti mga gun handlers nga ni may iban man nga kuan disiplinado. Pati sila siguro bago lang nakakapot-kapot sa sulpak pag gamay singke mamaoy tapos maniro. May na kayong pasakaan. Kaso this time check na to si KG5 Wilson Villana. Diri naman sa syudad sa Bacolod nakibot ang karamaan, especially may nanawag kagid sa aton na nagpaybalong nga may isa ka I don't know confirmed or verified dito nga kobra ang nakitandra mismo sa may dalan lakso no. Check na si K5 Wilson Villana sa line na number 1 ang balita ni K5 Wilson ang ginadulo mas kalawan sa D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang klinika D3 Bio by K5 may ara inis ang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties nga sarang naman nga makapatay sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas naton. Aran siya pang check na si K5 Wilson sa line number 1.
2: K5 News FM live.
0: K5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Ross, nabuhat ang pila ka mga persona, no, mga tao, dito naman yan sa bahay sa Lacson Street, K5 Ross. Nagang pagpuhat nila, K5 Ross, hindi initungod sa kinagamo o kung inaway ka K5 Ross. Gali, isa kamanog ang nahulog ka K5 Ross, logikan sa linya sa kuryente. Kaga mo to ang rason nga nagtinuhag sila kay K5 Rods. Pag usisa na to kay K5 Rods kung ano bala ini klase ni Manog ni ang nahulog din sa poste kay K5 Rods, no? So no, sa kay at sa amin na to patudon inang klase sa Manog kay K5 Rods. So no, ini sa kay Adjas Kulot nga nakakita mismo sa paghulog sa Manog kay K5 Rods. Nakita yan na nagbukad ang liog kay K5 Rods sa ini nga Manog. Paghulog niya ni sa poste, dumalagan ining manog, kagat do tagatuho, di pa kuno ang tindog, sinisang ulo ka manog, nagdalagan sa tuwa sandalan ni K5 Rods. Kung sa diin man, dito nalasakan ni K5 Rods ang manog, kagdi amon ang rason niya na patay gilin ang manog ka K5 Rods, no? Nagbaga, sa pagsaysay nga ni Sato ni Alias Kulot ni, amalya ko ni kung ilaragway ang K5 Rods, manog niya. So I mean ano bisa bala ko
0: cobra
3: cobra kita basket di pagtindog niya kag nagbukad ang liog. So nangita kita sa expert sa K5 Rods to confirm kung na bala cobra gid man ini. So according sa kay Dr. Romulo no nga gikan dito sa may ano sa Manila ini wildlife expert ini sa K5 Rods Dr. Romulo Bernardo, ang manog na nakita sa K5 Rods sa may Lacson Street isa ka king cobra sa K5 Rods.
0: Uy!
3: So adult nga king cobra. So base ina sa pattern sa iya sining nga scale sa pattern sa duwet pattern ni dulawa sa damang sa ulo niya nga portion sa K5 Rods sa may ulo-ulo gitala. Dala niya na specify kag na at ano gino pa matudal nga ilang manog is isa ka king cobra sa K5 Rods. Malayo ini sa Philippine cobra kag ang cobra kay ang
0: dako niyang king cobra kag K5 Wilson kay tida ang mga cobra lang nga mga Philippine cobra gagmay ni siya. Iniya dako ni siya ning nagapangaon man sa mga cobra nga gagmay.
3: Yes, sakto na K5 Rods kabalo ka kung ano nakalaba K5 Rods. 8 feet na ang manog K5 Rods. walo katapak na ang kalabaya sa mga
0: katapak. Dako, dako. The phyton naman galing kadako, no? Di, kakipagusun, delikado. Ang pamangkot, dito sa kadamaan, paano naglabot sa puntong, may king cobra sa may dalan lakso, no? Di na yan na naghalinis, buho?
3: Na, abog na, kakipagros, ang dako-dako, yung palamakutan, no? Sa karong kanya, hindi kinapasabat-sabat, kakipagros, no? Kung din ina, nagalin.
0: Oh.
3: So, ang pamangkot sa karong, kung halin, bala ina sa kasiutan, dito sa syudal sa Bacolod, yan nakalabot, syudal sa Bacolod, kakipagros, ukon, may ara naman siyang,
0: nagahupot?
3: Sagot si Neo.
0: Oo, nga nakabuhi.
3: Kang nakabuhi si Kaysag Rolls, but kasi wala sa nakabaluan. Less na lang din naman to, at ini ang tag-iya si nang manog, if ever, sa Kaysag Rolls.
0: But
3: according si Dr. Romulo man, normal, ang Philippine Cobra at Kaysag Rolls, so ay na ako nagpanakasaka kang Kaysag Rolls. So dalom lagi na siya, or mga sabalay din, mga lamisa, na to never na yung nagsaka sa babaw sa mga kuryente na. So ang King Cobra at Kaysag Rolls, amunin nahilig, panakasaka. Gasakain ni sila sa puno sa kahoy, but this is the first time puno sa loob sa iya nga naka-encounter siya, nga nahimaluan niya, nga sa postes ang kurinte, kasi Fibros naghalin ini ang King Cobra.
0: Mm-hmm.
3: But diin matasagya po, kasi Fibros, ni Philippine Cobra or King Cobra managya po,
0: mm-hmm.
3: then almost kasi Fibros ang duwa nga ini kagdelikado, git if ever, nga makagdag kasi Fibros.
0: Hmm. In an instant mo daw ma-delikado, gini, pila ka minuto lang routineer mo na kaki 5 Wilson right after nga makagatkas na?
3: Yes, kaki 5 Wilson, amo na, hindi ka din maurasan, kaki 5 Wilson, if ever nga makagatan, kasi nisang King Cobra, kasi amo ni nga nga king siya, kasi among the cobras, no, amo ni siyang pinakadalitan sa dangan, kaki 5 Wilson.
0: Oh.
3: According sa kay Sir Romo, Dr. Romulo Bernardo, amo ni siyang pinaka kuwagi sa among the cobras, no, ang isog ang iyasin niya, fellow kay Sir Rose. But masubo man, pero somehow at least why man nakagtan kay Sir Rose, no, kasi napatay ini ang cobra.
0: Uh-huh.
3: Masubo-subo man, but hopefully makamatagaan kita sa kakulanguhan sa kay Sir Rose. Kaya mahibaluan kung diin, di lang nagaling ini ang King Cobra. Yan nakitandra naman niya sa may dalan sa Lacson, Burgos, kay Sir Rose.
0: Sige. Salamat, good kay Kifab Wilson.
3: Yes, kaya sa Bronzo, wala na rin ato sa mga malita. Nung ika naman sa patrol yan, ginadulong sa inyo sa kaluan sa My PC, D3 Bayon kong defection matter. Po na ako sa patrol si King 5 Vincent Coralde. Hindi naman si King 5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kong kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Sa liwat, kabay patani ng may nagasagod na nakabuhi mga kakipay. Kay kon YB sa may nagasagod, may posibilidad ba si may asawa na siya or may kerida na nga klase manog, kag may kabataan, kag may mga upod pa. Ay my goodness, ned gulpiada kala day mo yung kasusandig-sandig spuste, may kapan mo na kag mabuntugan, kag may patay kag limo ya. So, ang ako nga pangamuy, kabay pa nga may nagsagod lang lang nakabuhi. Hindi lang kay halin niya sa buho. Dato, gabalaw ka naman na kanamu-damo, dire buho ng mga pwede nila maagyan, malabayan. No? Sa likod nga dan, sa likod, sa kuwana mo. Likod, dira mismo sa ospital. May sapa-sapa na da. Halin ka dire sa may riktahon mo ng dalan Burgos, Lacson. Riktahon mo na, malapaw ka sa regional hospital. Sa may barangay, ano ga barangay de ganiman? No, barangay 11. Oh, may kuwana da, may taytay nga gamay nga may sapa nga daw may kasiutan. So basi dira nagalin nga naglatay o nanuman. Wala takabalo mag kakipay. Layo naman ang Lacson, pero ti basi nagkamang la, no? Ay, oo, kadelikado. Kanapusan na ito nga balita mag kakipay, dari kita. May isa ka pulis, nga ginaligar nagbaoy. Kag namahog sang isa ka doktor kag staff sang emergency clinic. Hibalaon ta mag K5 ang balita ni K5 Bomba Marilo sa sining balita police versus doktor kag staff. Ano yan ang rason na maoy siya, namahog? Ano, mapacheck up siya? May problema siya sa doktor? Hibalaon ta ang detalye sa kay K5 Bomba Marilo. Sa nga pagpangalad alas 5:45, mga kakipay, di gabagalipat ha. Ang aton, din kaginabilin, permisi nyo, gamiton, tingin nga ang aton singa mga food supplement para sa aton ikaayong lawas. Ang Sporbiotics, mga kakipay, mayara sini nga 80 billiones CFU. Aran siya? Aran si... Okay na. Check ta si K5 Bomba sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Bomba, balita mo. Alingkid na utod si K5 Bomba Marilos sa Cadiz. Grabe man mo si Kwan na sir mayong hapon si Eduardo Jojo Galuna na nagpamati diri and of course si Maida Guy Bings Delphine Meran Olvido sa Olvido Jasmine Olvido Mila Pera si Tio Mantamilok Barangay Isyo Banwas ang Kawayan kag si Ma'am Roslyn Likanag kag si Papang June Ramos kag si Lydia William. Ara na sa Kaki 5 Bomba.
3: Yes, Kaki 5 Rods.
0: Oh, dok, kapigaw isang connection na. Oh. Nag-utod-utod kay K5 Rimwell. Check tali what be ang connection na itong kinami ni balita ni K5 Chester mo. Maoy nga pulis versus doktor kag staff sini. Ara na siya. Ang balita ni K5 Chester, ang dulumas kalumahan sa ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga K5 nami gini siya kung may stomach acids ka bila. Kaya wadi siya nagpasaka sa stomach acids ang DTX Coffee Mix. Asay sina ginalipyuhan, oh, kag ginakwa niya ni ginapanormalize ang imusin nga blood sugar. Aran siya pang? O check ta. Kaki 5 Bomba?
4: Yes, Kaki 5 Broad sa isagid gamayong hapon sa aton nga mga isagid gamayong hapon sa aton nga mga tagpalamati. Kaki 5 Broad, isa ka masubo-subo man nga balita diri nga aton igadulong diri naman iya sa may siyudad sang Cadiz kay K5 Roads kun sa diin ang ginareklamo diri karon sang doktor kay mga nurses lakip na ining mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic ang isa ka pulis kay K5 Roads ang diri man na assigned sa Cadiz City PNP kun sa diin kahapon nga adlaw mga takna alas 5:45 kahapon gindulong or may na ang auto dyan si Nika Kifa Broad na aksidente may mga pila sa ulo kag gindala nila sa Cadiz City Emergency Clinic kag pag-abot digto sang utod nga pulis kay Kifa Broad suno sa report gato na baton kag sa pagpulo pamangkot na to digto kay ina sa Cadiz City Emergency Clinic medyo nakainom na ining pulis nga na-assign na sa siyudad sang Cadiz kag gilayon ka Kifa Broad kay tinakita yang yautod ang emotion
0: pilason
4: ka Kifa Broad kay gadugo ang ulo gusto ya sa mga doktor nga i-priority
0: okay
4: i-prioritize kid ang pagbulong gilayon sa iya nga utod kag didto ka Kifa Broad may mga tinaga nga nagkawas sa iya kag may mga video gani nga nakuha pero as of now ara pa sa Cadiz City Emergency Clinic kag may mga CCTV man sila ginauyatan nga namahog ining pulis ka Kifa Broad sa doktor kag sa mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic kag sila nga kon ano ang matabo sa akon nga utod ibang blank konta ka mo pang patyon ta kamo daw mo na mga tinaga ka Kifa Broad sa nagwa sa sini nga pulis kag assigned diri sa may CCTV. Kag sa karon ka Kifa Broad sa willing gid nga magpasaka sang kaso nga pagpamahog ang doktor sang Cadiz City Emergency Clinic sa sining pulis ka Kifa Broad.
0: Oh, tining pulis ka Kifa Chester gin kuno ni gin di sa armahan sang
4: as of this moment ka Kifa Broad ang last information nga nabato naton gin disciplinary action siya sang chief of police diri sa Cadiz City PNP pagpamuno ni police sa tanang Colonel Pasken Laimil Jan Pasken ka Kifa Broad kag ginahulat man siya nga makasabat man sang iyang rason kung nga anahimo yato ka Kifa Broad pero rest assured nga may disciplinary action kag willing gid nga magpasaka sang kaso ining doktor kag mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic sa sini nga pulis kay Kifa Broad.
0: Oh, tindi ba niya manami yung ating mamahog kay mo yun, nakainom ka pa. Kabalo na niya mga doktor nga ila ubrahon kag salbaron ang utod mo da. No, tindi mo niya madala yung ati, bangod pulis ka, mamahog ka, balon mo yung pamatyon mo kung matabo sa utod ni mo. So, base bala nadala sa emotion, ining pulis, and namin ni i-disarmahan, anay, no? Samtang ginapatigayon ng investigasyon sa iya sining mga kabaro, kaki 5 Chister. Sige, salamat gid kay Kipab Chester.
4: Kay Kipab Rod, sa maging kulbaan gid ang mga staff dito, subong man mga pasyente kay ti capable man sa Kipab Rod, siya gin panghambal kay ti police.
0: Police mo, ni Armas. Oo.
4: May ara sa Armas, ti amutong gin ka kulba. Kag buwas kadlaw, ako na ito ng update kung bala, napasaka na ang kaso nga ipag-file sa iya sang doktor or bala may ara sang arigluhanay nga matabo ka Kipab Rods. Buwas ako na ang side sang chief of police diri sa siyudad sa Cadiz, Kipab Rods.
0: Sige.
4: So far, amo na mga balita na ito nga natipon diri sa area sa Cadiz. Ini si ka Kipab Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5. News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Chester John Veronque sa imusin nga balita. Tinid niya basihan nga pulis kay mo yung mamahog kas doktor da. Once gani ang pasyente aran na sa ospital, ang doktor, nurses o mga staff da, ginapaninguan na nga mag-cater. It just so happened lang gisa tungod sa volume naman sa mga pasyente, hindi matatapan. But nahibaluan na nila ang ilang singa pag buhaton mga kakipay. Amunin kong gisabi sa aton, kadasig sa aton manginit, most especially kung may inom ka naman, di ikalaw ay nga modelo ka, pulis ka, way managambal ng pulis, di pwede ka inom. But yet, kwan ka mo, nang hagan-hagan ka mo mga kakipay, kag di ka mo yung sagi ka, pamahog, nga ti, nakainom ka, mamatay ka, hindi man nami, may armas ka, basi kung tutuodo na ti, that would be a discomfort naman sa mga biktima, especially mga doctors, kating nakaptan sa doktor, injection mo lang niya kagwan mo, operahan gabi, ay muya armas, mamatay ka gini muya, ting doktor yan to save life mo, di ba? Sila ni kamuya dapat magprotektar, di ba? Manang muto na sang-sang pulis to, ano ni, to protect sang pumuluyo, yung doktor naman niya to save life. So, ti pariyo ka mo. Ngaras gobyerno, oh, ti pahugon mo yung upod mo. Hindi man niya nami pamatian mga kakipay. Wait na panahon mga kakipay. Bantayan na masunod na palatuntunan ng Klinika D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pa. Salamat sa My TC.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Iso.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalanluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Kan tabuyan. Kadang wala pa kay nang sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko gitang magulid ta sa kalawasan.
1: Luterna Max. Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Evening Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes sa Hunyo 1, 2026.
11: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magkita sa 101.5 MHz ang isang mga radyo.
6: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 51 anyos nga babae ginlothang sa iya mismo nga bayaw sa Kabankalan.
11: Samtang sa balitang nasyonal, warrant of arrest gipagwa na sang Sandigad Bayan para naman kay Senator Jinggoy Estrada.
6: Sa balita international, bulalakaw nagsigabong sa kahawaan sang Estados Unidos.
11: Kag sa balitang sports, coverage sa K5 News FM sa palarong pambansa nangin madi na lagon.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dua Lipa kag Callum Turner ginkasal na. Lasay sa size.
12: Ulat panahon.
6: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
0: Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Domeng apang pila ka mga lugar sa Pilipinas sa maka-experyensya sa gihapon sang mga pagulan bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat. Sa forecast sa pag-asa, maka-experyensya sa mga pagulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro. Maka-experyensya naman sa mga pagalom ng mga upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, nabiling na bahin sa Central Luzon, Calabarzon, kag Mimaropa. Ang Mindanao naman ang maka-experyensya sa partly cloudy to at times cloudy nga panahon na may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon na may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, nisa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
6: Lasays 8 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginpahayag sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga nagapadayon nga outage sa mga coal-fired power plants ang rason sa asod-asod ng mga yellow alert sa Visayas Grid.
11: Subong nga Lunes, liwat naman nga gipadalon sa yellow alert ang Visayas Grid. Humali naman alas 3 ang hapon, top-top alas 9 ang gabi bangod naman sa manipis nga supplies and kuryente.
6: Ang available nga capacity subong adlaw ang yara sa 2,579 megawatts apang ang peak demand ang yara sa 2,488 megawatts.
11: Lakip sa mga planta nga wala nag-operate subong amo ang Unit 1 kag Unit 2 sang Therma Visayas Incorporated, isa ka generating unit sang Panay Energy Development Corporation kag Unit 2 sang Capco SPC Power Corporation.
6: Onse naman ka mga planta at sang kuryente ang nag-operate sa derated nga kapasidad kag ang total nga available capacity sa Visayas ang yara sa 958.25 megawatts.
11: Samtang nga singunay uno anyos nga babae ginlutang sa iya mismo nga bayaw sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenio.
7: Ginlutang ang 51 anyos nga babae sa iya mismo nga bayaw sa Purok Gamaw, Barangay Magbalyo, Syurad sa Kabankalan kagabi, Lasyeti, May 31. Ginkilalang biktima kay Joyda Camacho, 51 anyos, samtang sospetsado naman amo si Danilo Camacho, 57 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Suro sa inisyal ng investigasyon sang kapulisan, ginsiling sang biktima nga samtang yara siya sa ilabalay, nagabot ang sospek nga ginapatian yara sa impluwansya sang makahulubog nga ilim noon, kag nagmaoy uko nag-iskandalo. Pagkatapos nga nanggamong sospetsado, nagpauli ini kag nagbalik nga may dala nga sulpak, ukon improvised shotgun. Dito na nga ginpalukpa na sang suspect ang balay sang biktima. Tigayon nga nakapanagong biktima amo nga wala man sang nasamaran o kun naigo sang bala kag dito na nangayo siya sang bulig sa barangay officials. Gilayon man nga nagresponde ang mga katapos ang bipat kag narecover sa lugar ang isa ka sulpak kag isa ka fired shotgun cartridge case o kun shot shell. Sa karon ang suspect ang yara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Samtang taytay sa Moises Padilla na lakip sa recovery plan sa ginlaslasan sang Bagyo Tino. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
12: Pahayag ni Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III nga mangin kabahin sang igadihon nga Tino Rehabilitation and Recovery Plan ang ginaduso nga ipatukod nga taytay nga magaangot sa Barangay Makagahay kag Barangay Montilla sa Banwa sang Moises Padilla. Sang tinalikdan nga Mayo 13, nangin kabahin sang post-disaster needs assessment sa mga lugar nga naapektuhan sang paglaslas sang Bagyong Tino, tinalikdan nga Nobyembre 4, 2025 ang among nga lugar. Ginalantaw man nga magabalor ini sang 250 million pesos. Kagamo naman ang igabulos sa overflow nga naguba sang maglaslas ang nasambit nga bagyo. Suno pa kay Sir Meno, ang pagtukod sa nga mga taytay ang ginrekomendar sa local government unit upod sa iban pang mga programs, projects and activities o kon PPA para sa pagbangon gikan sa among bagyo. Kasunod sa inspeksyon, igapreparar naman sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev ang mga dokumento agud malakip ini sa recovery plan antes isumiter sa NDRRMC para sa nagkaigo nga pag-aprobar ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan isang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: School supplies para naman sa mga estudyante sa Bacolod igapang hatag na sa Hunyo 8. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: Inanunsyo ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga magasugod na pagpanghatag sa school bags kag school supplies sa Hunyo 8, 2026. Nalakip sa Makabaton ang mga kinder to grade 6 students sa Tanan nga Elementary School sa siyudad sang Bacolod. Makabaton man sang bags kag PE uniforms ang mga grade 7 to grade 12. Nagpromisa si Gasataya na ang free school bags kag school supplies ordinance ang makabulig para sa mga Bacolodnon. Ining nga balita gradulong sa Yusel DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
6: Sa katapusan nga balita lokal, no helmet, no ride policy sa siyudad sang Sagay, ginsugda na subong adlaw, Hunyo 1, strikto nga implementasyon ipatuman. May kampiyon nga balita si K5 JR Hilantagaan.
14: Opisyal na nga ginpatuman subong adlaw, Hunyo 1, 2026, ang ordinansa nga may kaangtanan sa no helmet, no ride policy diri sa siyudad sang Sagay bilang kabahin sa kampanya para sa kaluwasan sa mga motorista kag pasahero sa dalanon. Ang among operasyon ang ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores upod man ang kapulisan sang Sagay City PNP. Agud masiguro nga nasunod sa mga nagamaniho sa motorsiklo ang pagsuksok sang helmet. Sunod naman sa kapulisan nga ang luyag lang sini nga kampanya agud mapahaganhagan ang disgrasya sa dalanon kag maprotektahan ang kabuhi sa mga motorista. Ginpahanumduman man ang publiko nga magsunod sa ordinansa hindi lamang para malikawan ang penalidad kundi para man sa kaugalingon nga seguridad. Padayo naman niya ipangayo sang kooperasyon ang Sagay City PNP sa tanan nga mga motorista agud mapabilin ang disiplina kag kaluwasan sa mga dalanon sa siyudad sang Sagay. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5 JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
3: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Lasays 14, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, nag-issue na sa mandamiento di aresto ang Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder case ni Senator Jinggoy Estrada.
11: Nagkabayad sa piyansa ang senador sa graft cases. Apang ikinahanglan sa gihapon nga arestuhon si Estrada, bangod naman sa non-bailable nga plunder case nga ginpasaka naman sa Office of the Ombudsman.
6: Base sa alegasyon, nagbaton si Estrada o kung si Senator Estrada sa kickback sa komisyon sa minilyon ka pesos nga balor sa flood control projects sa gobyerno.
11: Magluwas sa senador, kalakip man sa mga akusado o Musanday, Manuel Bunuan, ang anay sekretary sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Subong man Sanday, District Engineer Manny Bulusan, District Engineer Arturo Gonzalez Jr. kag Assistant District Engineer General Cesar Cortuna nga ginaparistuman sa Sandigan Bayan.
6: Sininga adlaw Lunes, Hunyo 1, nakita ang pila ka mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa building sang Senado apang nagpamalibad sa pagsugid sang ila katuyuan na.
11: Antes ini, ginhinyo man sang kampo ni Senador Estrada dang Sandigan Bayan nga iga-postpone ang pag-issue sang warrant of arrest apang wala inigin paboran sang Sandigan Bayan.
6: Nanindugan sa Estrada nga wala sang basihan kag wala sang kamaturan ang mga alegasyon batok sa iya.
11: Ini ang ikatatlo nga plunder case nga ginpasaka naman batok kay Estrada.
6: Samtang Lunes ang hapon, voluntaryo nga nag-surrender si Estrada sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG.
11: Hindi matapos nga nag-isyo ang Sandigan Bayan 5th Division sang warrant of arrest sa kaso naman nga plunder batok naman sa senador.
6: Gin-isyo sang Sandigan Bayan ang mandamiento di aresto pila ka adlaw matapos nga nakapyansa ang senador sa kaso nga graft.
11: Ginpasakaan sa bladder kagraph cases ni Senator Jinggoy sang ombudsman kaginaristo sining hapon Lunes bangod sa iya kaso nga plunder nga wala sang piyansa.
6: Base sa alegasyon ng baton sa kickback sa konkomisyon si Estrada sa minilyon ka pesos nga flood control project sang gobyerno sa idalom sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH.
11: Galakipan sa mga nagsurrender amo ang anay sekretary sang DPWH nga si Manuel Bunuan.
6: Sa iban pa nga balita luka o kon balita nasyonal, ginmando na ni International Criminal Court o kon ICC Trial Chamber 3 presiding judge Joanna Corners ICC registry nga magpatigayon sang arrangements angot sa interpretation nga ipatigayon para sa pagbukas ang trial sa kaso ni anay president o kon Philippine president Rodrigo Duterte.
11: Iga patigayon ang pinakauna nga adlaw sang trial sa Nobyembre 30 sining nga tuig.
6: Ginpalayag ni Corner nga importante nga maintindihan sa mga tawo sa Pilipinas ang mga opening statements sa ipatigayon ng ICC trial.
11: Si Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang nagduso sa pag-hire sang interpreters. Agod nga mapasigurado nga ma-broadcast sa Tagalog ang trial.
6: Sa atubang sa mga judges, ginpalayag ni Nichols nga madamo sang mga Filipino ang makahambal kag naka-intiende sa English o kon English language apang madamo sa mga komunidad sa dinagapuyo ang mga biktima ang wala sang nagakaigo o kon nagakaigo nga ihibalo sa English.
11: Ginhingyo naman sang ICC registry ang igaipaisol ang nag-aumpisa na sang trial sa bulan sing Enero. Agud matagad sila sa panahon na magkakuha sang interpreters.
6: Apang gin-insister ni Nichols nga ginagamit sang o kung ginagamit ang English sa mga korte sa Pilipinas, gani mahapos lang ang pag-hire sang interpreters gikan sa nasambit nga pungsod.
11: Kasunod si gin-desisyon na naman ni Nichols nga magapabilin sa November 30 ang schedule sa pinakauna nga trial sa kaso naman ni Duterte sa International Criminal Court.
6: Sa katapusan nga balita nasyonal, dako nga kantidad ang mabuhin sa presyo sang diesel sa Martes, Hunyo 2.
11: Sunod naman sa Department of Energy kung DOE, mabuhinan man ang presyo sang gasolina sang 4.76 pesos kada litro. Kag 10.86 pesos naman kada litro naman ang mabuhin sa presyo naman sang kerosene.
6: Ginanonsyo ang big time price rollback sa press conference nga ginpatigayon ni DOE Secretary Sharon Garin. Lasais, Jesse Ocho.
3: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
6: Sa balita international, isa ka bulalakaw ang nagsigabong sa kahawaan sang northeastern nga bahin sang Estados Unidos suru sa National Aeronautics and Space Administration o NASA nga nagtuga sa mga sonic booms nga nabatian sa rehiyon.
11: Suru sa NASA, nagsigabong nga bulalakaw samtang nagapasulod ini sa Earth sa may area sang northeast Massachusetts kag southeastern New Hampshire nga mga alas 2:06 ang hapon local nga oras.
6: Ang blast equivalent sang bulalakaw nga nagsigabong ang yara sa 300 ka toneladas ang dinamita suno sa measurement sang nasambit nga space agency.
11: Mahayag din sa Deputy News Chief Jennifer Doran, nagsulod sa atmosphere sang Earth ang bulalakaw nga may kadasigon nga 75,000 miles per hour kag sa altitude nga 40 miles.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
11: Coverage team sa K5 News FM palarong pambansa ng Inmadi na Lagon. May kambiyon ka balita si K5 Marv Aranuay.
15: Nangin madalagoon ang special coverage ng K5 News FM Philippines sa bago lamang nagtakop nga palarong pambansa 2026. Ini ang pinagi sa pagbinaligay sa Technical Department, Reportorial Department, Creative Department, kag News Center Department nga gipangunahan ni K5 Eljan Castaño, a Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines, sa suporta sang President kag Chief Executive Officer o kon CEO nga si Doc Ramel Uy. Apisar sang init, problema sa signal kag iban pa nga mga kabudlayan, nagtinguha ang K5 coverage team. Agud madulong ang resulta kag iban pa nga mga update sa nagkalain-lain nga sports events. Ginpangunahan ng technical team sa Network Chief IT nga si K5 Solomon Recto, ang creative team ni K5 Rene June Ugapong, kag ang reportorial team ni K5 Red Salgado. Luwas at ikpalamatik ang mga tig-suporta na pressure man sa opisyales ang coverage ng K5 News FM. Gani, ginibitar ang K5 ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa palarong pambansa sa masunod nga tuig. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, a K5 News FM.
16: Balitang Entertainment.
17: Balitang Entertainment.
18: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
6: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dua Lipa kag Callum Turner ginkasal na. May chika si kag K5 Ivy Cordova.
19: Ginkasal na sanday Dua Lipa kag Callum Turner. Sunod sa report, ginkasal ang singer sa aktor sa Old Marylebone Town Hall sa London kahapon. Makita sa report ang mga litrato nanday Dua kag Callum kaupod ang mga abyan kag pamilya. Suksok sang 30 anyos ni si Dua ang white suit nga himo ni Daniel Roseberry. Samtang suksok naman sang 36 anyos nga aktor ang navy blue nga coat and tie. Ginkumpirmar naman ni Dua ang engagement kay Callum sa tung Hunyo 2025. Si Dua ang 3-time Grammy Award winning performer nga nagdebut sa tung 2017. Kagkilala sa mga kanta nga IDGAF, New Rules kag Levitating. Samtang ang aktor nga si Callum ang kilala sa serye nga The Fantastic Beasts. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Tingala ko doon ka-familiar sa Fantastic Beasts siya gali nga actor.
11: Actually,
6: si Callum Turner. Oo, ganaglantaw man ako na. Congratulations sa inyo nga doon. Dua Lipa kag Callum Turner.
11: Diba daw may shield na? Oo. Muna ang ginapalibutan na shield. But anyway, congratulations siya. And I would like to congratulate magkay Dua Lipa.
6: Yes.
11: Gwapa siya, no?
6: Oo.
11: And gin-check ko na actually, nag-check pa sa nga sining nga records man ng yasining 30 years old.
6: Yes. Bata pa, no?
11: August. Why? Why?
6: Why? Magulang pa ko sa iya.
11: Magulang pa ko sa 30 years old, 1995 na nabunag. Siya mo, gincheck ko gindi ha.
6: Oh, 1995?
11: Oh, August 1995.
6: Oh. Ate, magulang siya sa akon.
11: Magulang siya.
6: Oo. Oh, oh. 1996
11: 11
6: ako.
11: 11 months.
6: Hindi pa buong na yan. Tagil pala. So, congratulations man kay K5 Rod sa aton nga. Palarong yes. Pambansa coverage team. Yehey! So glad.
11: Sa kagina na overheard ko kinang hambal ni boss.
6: Oo, may cash incentive.
11: Wow.
6: Oo, sa mga...
11: You know,
6: yes.
11: Wala man na gina-expect sa team.
6: Yes.
11: Kag si Doc, wala man na. But masiling naton is everything follows kag K5 Gym.
6: Basta namin yung performance.
11: Especially kung ga-perform
6: yes.
11: Well.
6: Yes. Without
11: congratulations
6: any,
11: sa... Ano ah? Kwan blan? Wala reklamo. Mm, no? Wala
6: demand.
11: Wala ga-demand.
6: Oh.
11: Correct.
6: So, congratulations gid no sa aton nga coverage team headed by the Vice President for Operations Sir Eljan Castaño.
11: Chief ano? Red Paldo.
6: Paldo. Bang!
11: Paldo sila.
6: Bang, pero kanami lang.
11: At aside sa K5 Gene, you know, si Doc very ano gid mo, very may tindihon. Because may mga family man ang aton team. So gintagaan sila na ipulo pa huway.
6: Yes, ang days wow. Nga magpahuway.
11: So sa tanda nga gusto nang gibabatian mga report ni Kaki Feberto, Kaki Febred.
6: Sa Wibis pa ko na si Kaki
11: Feberto. Oo.
6: Ah,
11: Rodante. Gakit.
6: O kasi yes na oh, ay nako.
11: Wait, mahimo kay si
6: Rodante Gakit. Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa mga Lunes, Hunyo 1, 2026.
11: Bante naman boss ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
6: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa, sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
11: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: 101.5 K5 News.
0: Kahit sa

0: at exactly 31 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagakol si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Nagapadayon ang paganda sa Sugar Regulatory Administration o kon SRA para sa El Nino phenomenon ang ginapaabot mangin isa ka super El Nino sa tuig 2027. Hibadon ta na karon dugang ang mga detalye. Apang yari ang ginpost karon nga hapon sa K5 News FM Sagay angot sa isa na naman ka engkwentro dito sa syudad sang Escalante sa norte nga bayan sang Negros Occidental. Encuentro reportedly sa tunga sang mga remnants sang New People's Army o kun NPA kag Philippine Army. Ato ni Baroon kag pamatian ang audio o kun ang sound sa silinga video. Roll tape.
2: Day.
0: All right. Portion ini sang video nga ginbalhag sang K5 News FM Sagay nga nagapakita of course from a distance kay wala man niya sang pwede magkuha nga didto gid sa eksena sang engkwentro o kun paglutanganay. Pero ang talalupang doon diri banwa ang nabutang barangay Tamlang, syudad sang Escalante.
1: Larga Vista.
0: Yara sa area si K5 Jomari Sunido sang K5 Sagay hibaloon ta karon dugay-dugay nano ang latest update sa sining engkwentro nga natabo karon gid lamang nga hapon. Wala pa sang confirmation so far, wala pa sang patag gikan sa Philippine Army karon nga hapon.
1: Larga Vista.
0: Okay, balikan ta karon dugay-dugay si K5 Jomari Sunido gikan sa Lakbanwa sang Escalante pagkaligad lamang sa pinaka importante nga mga pahibalo.
1: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon ng sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati ng ang among kahilwayan sa pagpalayag na kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
1: Ini ang inyong bago nga telemanan sa balita. Ibaro komentaryo, kalingawan. Kagmatuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorca. Katulad sa kinahandan upo sa inyo alagad, wala sang iban ngayon-iban kundi kamatuuran, wala sang iban nga ginahalad, katampad gid lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Largo Vista. Nagapalayag na ang Larga Vista sa atong Monday edition karon nga gabi. Unahon ta ang mga paghanda angot sa El Nino phenomenon. Mabatsagan ta na ang tuman nga singkal sang init samtang padayon naman ang pag-inulan-ulan sa palibot sang aton probinsya na once again. Klaruhon ta, apisar nga mayara na kita sang mabatyagan nga pagsingkal sang init, dala pa ini sang El Nino phenomenon but silingon. Kada 2-3 katuig or even 4 years, mabatyagan ta na ang pagsingkal pag init. Alabing nga pag-init sang tig-ilinit o kung summer, kag mas malawig ang dry season o kon ang mala nga panahon sa pungsod Pilipinas. Larga Vista. Apang may nagapamangguti, siging ulan oo. Kagabi ginpabutyag ni Dr. Ana Maria Laarni Purnan sang Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO nga ini nga pag-ulan tuga sang habagat pa. And of course, ang ginatawag local weather systems, meaning mabatsyagan ini diri sa Negros Occidental o kun sa Bacolod lang. Kapyar ka mo nga lain-lain nga mga lugar kun kaisa gabubo ang ulan sa Talisay pag abot nyo sa Bacolod gasingkal ang init and vice versa. Amuning ginatawag local weather system. Pero istoryanta, let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, may gabi.
1: May gabi, classmate.
0: Classmate, may gabi. Yes, sir. Doma, yun nga balita, nag-ulan-ulan pabisan papanos, Bacolod.
1: Oo, pasalamat ta sa Diyos na gina-bless pa ta sang ulan. Na maski na muna ang threat sang El Nino, pero may ulan gikuan kag may isa pagito ka good news na pagambal sang pag-asa na hindi taya maigo sang super El Nino
0: at least ang Negros Occidental.
1: Yes, so Negros Occidental and Mindanao tong nakambal.
0: Oh na. Nice. But then again, sir, ang pamangkot amo ni anong report subungan na batian ta sa mga sugarcane planters? Of course, aside sa kumod-kumod kating Facebook daw damo ang kumod-kumod subong kontra sa inyo, pero sa babaw sa idalom ya sa mga asyenda, anong report nga nabatian ta? Sige ulan.
1: Oo, sige ulan sila from area by area may nagakatupan gid sa ulan.
0: Oo. Kay ti subong tapos nagaling ti ang issue hindi na presyo. Kisa gani personal na kontra sa inyo ni Admin Paul. Oo. Kay ti tapos nang galing eh. Oo.
1: Wala na. Oo.
0: Why na issue?
1: Oo. Wala naman subo nga aton problemaho ng aton RSSI.
0: Oo. Ano-anong balita subong, sir?
1: Subong ti sa reports ang ako ng do mga kabangkalan area naman ka, ang do damo naman na igo subong. So may ari kami subong obrahon na starting next week nakabakal na kami drone.
0: Uy.
1: Apat kabilog, so tatlo na nag-abot, ang isa ginahulat pa. Pero starting next week, sa masugod na kami drone application para sa RSSI for the small planters na members of RSBSA na siya. Masugod na kami first next week sa La Castellana, tapos area by area. Ma-coordinate lang ang MDDC sa amon, ma-pinpoint kundi ng mga hardly hit. Tapos kami nang ma-apply para bulig namon sa kwan, sa mga small planters.
0: Magambal ka RSBSA, ano na siya, sir?
1: RSBSA, yan na siya sang kwan, sang DA na dapat makwan ka da, ma-register ka as a mga small farmer. Damo na, ginabuligan, namuman na silang ginatagaan, bala sang fuel subsidy sang sang last time to gintagaan man sang DA sang cash assistance
0: sila. Do bag-o ni nga innovation ang inyo subong, sir, kay nagligad na nagtagman kamo sang ano ganito atong biomass bala. Biomass
1: tagang mas.
0: Ay, sorry, ano ganito, sir?
1: Ang sprayer, ang power sprayer.
0: para sa bio-organic matter.
1: Yes, oo. Oh.
0: So bali ang subong, inyo subong drone, ang drone na, high-tech.
1: Fly man ni Shagya po sa bio-organic matter sa fungus namon kag kun lala na gid insect pesticide.
0: Diyan ay ang inyo fungus spray na ninyo subong?
1: Yes, gaspray na kami sa mga kwan, sa mga farmers.
0: Tikamusta ang epekto sir sa field gidya itself? Wala gakapatay ang fungus bisan init?
1: Wala siya gakapatay, pero ang best practice kid na sa gab, kwan mo siya, late afternoon mo siya i-apply.
0: Oo.
1: Hasta sa kwan, kay kun early morning mo maigo gid siya sang init sa
0: kubo. Okay.
1: So mas maka-adapt siya kun sa late afternoon mo siya i-apply.
0: So mas namian siya, bulubugnaw ang panahon.
1: Yes, so palakadap siya yun sa environment niya bala.
0: And ano ang epekto, sir? Pataya, dasig siya magpatay RSSI?
1: Ginakao niya ang RSSI. Kapin pa kung dako na bala, kung may population na, mas diri siya go-work. Ang RSSI ang inahimu iya food eh.
0: Wow.
1: Siya ga-survive sa RSSI.
0: Interesting. So meaning, bag-o lang ko kabati sa sininga approach, Sir Deva, meaning ang ginagamit nyo may kagaw na, may high-tech pa, kahit ipasakyon nyo sa drone ang kagaw eh.
1: No, may pa kayo nakalupad na siya.
0: Lupad ng kagaw. Pwerte ha. Okay. Amuning ginatawag na flying fungus na sir.
1: Ang alaw flying ghost?
0: Flying fungus.
1: Oh,
0: wow.
1: Bulingan to sa lupad.
0: Oo. Tigaling ang fungus kontra lang ni RSSI, no?
1: Yes.
0: Hindi niya pwede magamit sa mga kontra nyo. Hindi pwede, sir. Ang importante, gaobra ka mo para sa mangunguma.
1: Yes. Oo. Dati, may ina sila. Sige, alam na sila.
0: Pero, sir, ano ni ang paggamit sang drone kada asosasyon ni mahulam lang sa inyo?
1: No, taga-farmer, gid, taga-kwan, MDDC, si MDDC ang ma-pinpoint ang area na maigo, do madunga na tanan para na large scale bala. Kaya kung kisa ang problema ta, ang ini na farm, ma-apply, pero ang mga tupad na farms, hindi mag-apply. Waay pulos bala ang pag-apply nila. Kaya mabalik mangyapon halin from the other farms.
0: Balida ang gwa nyo, subong do military operation, pagtira sang isa ka asyenda, dapat wala luksuhan ng RSSI.
1: Yes. So, wow. Ubusay.
0: Oho. Ubusay. Magambal ka MBDC, ano ni siya gani, Sir Dave?
1: Mill District Mill District Development Council.
0: Aha.
1: Bilang composed man na sila sang farmers, ang association leaders ng farmers, nag-compose ang MBDC kag ang mill. Upamay na sila.
0: Mill Business Development Council.
1: Mill District Development Council.
0: MDDC. All right.
1: Yes, MDDC.
0: Pwede sila ma-request sa SRA nga hulmon ang drone.
1: Kami mapalupad. Request lang sila. May mga trained pilots na kami.
0: Bow?
1: Kami na mapalupad.
0: Ay to, odd?
1: Yes.
0: Grabe ah. Pila kabilog piloto nyo, apat man.
1: Apat man.
0: Wow. Balikon amo, sir, may ara gid kamuya ginubra nga Air Force kontra RSSI.
1: Oh, okay.
0: Grabe, ha?
1: Hindi ka na ni malangulango. Kado ka every kwan, abot niya sa tikilan, tapnaon.
0: Wow. Grabe, pinasahi. Mayo kay bag-o lang ko kabalusin, eh. Amo na nigali ka high-tech ang inyo approach.
1: Oo. Hindi ba ta kasarang aeroplano, ipalupad, tapos babaw, i-drone lang nga na.
0: Pero technically, pwede aeroplano, sir?
1: Oh, kung aeroplano, galing ang problema lang kung aeroplano, basi bala maigo bala ang mga pamalayaw.
0: Mula na galing. Pero worst case scenario, insecticide ang gamiton.
1: Pesticide.
0: But so far, wala pa man.
1: Ang usaro, ara na ready na ang pesticide by next week.
0: Di, bro, what I mean, wala pa man amuna kalala nga infestation nga nag-require pesticide.
1: ra na in some areas sa mga may damo na kami nakita kahit may ara farms na wala man blaga apply bulong, so gadamo na gid ang ila infestation.
0: Ooh.
1: So huliganta na lang na sila.
0: I'll go back sa statistics, sir. Anong figures ta subong, pila ka ektarya ang naigo sa Southern Negros Occidental?
1: Sa Southern daw mga sobra na tuha ang asa, last week ko pa nila data, wala pa ko sang data gid daw mga 200 plus na eh sa South.
0: Aha.
1: Same as a North man, amumamo man.
0: Oh. Kabangkalan lang, sir.
1: Ang nakita subong na daw damo igo is Kabangkalan sa South.
0: Aha. Ano pa gid ang other areas?
1: Victorias igo man damo, Bago, Maaw. Mga one man may areas na ara na nagasugod na kahit sa mga sa kilid dalan bala mga farms
0: gid. Ay, okay. But anyway, at least may ara na programa, may Air Force na kontra RSSI. Wow. Grabe ah.
1: Why not a choice? Kailanan awayon tagid.
0: Gani. Balik kun amo kun si Presidente Trump gaaway sa Iran. Kamuya diri sa SRA ang away nyo ya kontra RSSI.
1: RSSI, oh.
0: Puwerte, no? Samtang, may ara manga ati sa inyo. Do may mga Hamas man bing nga sige atake sa inyo. Puwerte, no? Pero sige lang, galing kiti. Why kami mo, sir, dev official ka mo ka gobyerno eh.
1: Oo.
0: Oo, why kami mo da. Yeah, well, anyway. Sir Dave, hindi na ko magpadugay. It's nice to know nga amo gali niya. Salamat gid, Sir Dave.
1: Thank you, man, classmate.
0: Alright, classmate, may gabi.
2: Lorgo Vista.
0: Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Philippine Sugar Board.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Nabatian niyo una diri sa K5 News FM Bacolod nga may ara na Air Force kontra sa RSSI. Piste sa tubo, gingamitan na drone sang SRA. Balo ka mo banwa, this is the first time nga ang ginagamit high-tech nga approach ang ma-spray sa katubuhan drone. Inang ginapalupad bala, daw pareha sa ginagamit sang Iran kontra sa mga barko sa Strait of Hormuz, kontra katulad man sa ginagamit sang Amerika kontra sa mga drone sang Iran, inang eroplano nga remote control bala. Now kampyon ini because magluwas nga high-tech ang sprayer kay drone ang spray nila banwa for the first time fungus, meaning biological warfare ang gamiton sang SRA kontra sa sining ginatawag RSSI, ang alatigi nga peste nga nagaut-ot o nagapatay sang tubo kay man ginachibugya, gusto ya crunchy nga dahon sang tubo, gina kabitan ang tubo después gusto ya inang daw medyo malamala nga klase daon kiti grabing init subong, gusto ya amuna crunchy kun sa aton pag ginprito sang gusto bala, kun sa bangros pa gusto sang RSSI golden brown nga dahon sang tubo. Wala ko kabalo kung ginasuso sa sinamak, pero ti amuna ang peste nga RSSI. Ti nakapaminsar ang SRA pinaagi sa ila mga scientist nga gamiton ang fungus. Magambal ka fungus, microorganism. Tuman kagagmay nga buhi nga mga butang. And magambal ka fungus, katulad ina sang virus, kagbakteriya, microorganism. Hindi makita sang aton duha ka mga mata, pero kung gamitan mo sang microscope, makita mo.
2: Lorgo Vista.
0: Pero amo ni, high-tech kag biological warfare. una na batian dire sa Larga Vista.
2: Larga Vista.
0: Sa Iluhanta this time ang siyudad sang Escalante.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad ang tanan nga mga katapo sang Division Mobile Training School dira sa Barangay Lagrana, siyudad sang La Carlota, sa tanan nga mga training role models kag sa refresher kaa class subong dira sa Lagrana mayong gabi sa inyo, labi na sa kay Lieutenant Colonel Medina kag tanan nga mga detachment commanders, and of course mayong gabi man sa kay nung Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangob.
2: Larga,
0: and let's have K5 Jomari Sunido this time angot sa natabo nga inkwentro karon gid lamang nga hapon, Barangay Tamlang, Dakbanwa sang Escalante. Jom, good evening, please come in. K5 Jom, alright, balikan ta karon dugadugay. Mayang gabi lang kay Roda Angeles Knight, manang Elena Publico, kay Inday Joyce dira sa Barangay Vista Alegre, kag tanan niya nga mga kaingod sa kay Pastora Ging, sa kay Robert, kag kay Aming, mayong gabi sa inyo.
2: Larga,
0: and let's have K5 Jomari Sunido this time. Jom, good evening, please come in. Jom, alright, gautututun siya, dula-dula siya. Ara siya sa area sa Barangay Tamlang, siyudad sang Escalante. Diin isa ka-enkwentro ang gin-report karon gid lamang nga hapon. Way ta kabalo kon pila ang napatay, kon may napatay bala sa bahin sang New People's Army o kon NPA. O kon may napatay sa bahin sang Philippine Army, that we do not know at this point. Pero ang gin-report initially ni K5 Jom of air, at least tangin pabaloyo sa akon, nga mayara nakita nga mga body bags o konsuludlan sang lawas sang tawo. Ibalaon ta ni sa iya kompletong report karon nga gabi.
2: Larga Vista.
0: All right, ara na siya. Okay, balikan ta karon dugrugay si K5 Jong or Jom Sunido.
2: Larga,
0: and then
2: Vista.
0: Later on we'll be having K5 Bomba Marilu dito sa Dakbanwa sang Cadiz, angot ini sa development sang isa ka babayi nga nasapuan patay nagligad nga semana, nanong latest update sini. Hibalaon tani karon dugadugay.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Yari ng report live gikan sa lugar sa din nagluntad ang engkwentro. Jom, good evening, please come in.
3: Yes, Kip and Julius, mas subo-subo nga mga balita, bangod kay ang pinakaulihing updates nga ato nakita mismo, Kip and Julius, isa ka body bag, kag isa ka wounded nga army. Body bag, wala man yagin confirm, Kip and Julius, kung ini, iya sa katapos ang rebuilding NPA o kung katapos ang army. Basta in plain view, nakita natin, Kip and Julius, kinpanaog halin sa nabukid nga area, ang ining isa ka body bag kag may isa ka wounded nga Philippine Army.
0: Paano ta kabalo nga wounded pilason ng army na stretcher?
3: Actually kay Five Julius light lang siya nga pilas bangod kay ang igo ang iya pilas kay Five Julius isa iya lang kamot.
0: Uy.
3: Ang nakita naton. Now ang ining wala hindi naton niya matumod nga isa ka kun expire na gid man bangod kay literally nga ato niya nga nakita ining isa ka body bag nga itom nga nakasulod na kag gindayungan na lang sa nga katapos ang Philippine Army ka Kip Julius.
0: So may body bag pero wala takabalo kung anong unod sini.
3: Tawo kun makita man gid nato niya Kip Julius nga tawo ang unod ang hindi gid nato niya matumod kun kay sa sino niya nga side ang nakasulod sa sining body bag. Ang pilak ka mga kung lang taon na ton ang pananawon kag opinion niya sa mga sibilyan gatumod sa isa ka grupo ka Kip Julius.
0: Danay Jom ang pilason niya nagalakat wala ginastretcher.
3: Wala ya ka Kip Julius kay ang aton niya nakita ang gindresingan lang ang kamot sining army nga wounded kay Five Julius.
0: Okay.
3: As per information nga nakuha naton allegedly hindi ni siya igo sang armas kundi ang ining pilas nga naaguman naagom sa sining isa ka Philippine Army kay Five Julius nakuha niya sang pagdrop niya sa area kag naigo sa isa ka matig-a kag matalom nga bagay amo nang rason nga napilas ang ining ang Philippine Army kay Five Julius.
0: Okay.
3: So kuan na bantay sarado man ang media kay hindi wala kita yagin patagi tagaan sang pagtugot nga makapalapit mismo sa sinang nakita na to niya nga body bag kay amoning as per instruction sang aton iya nga mga militar ka Kip Julius. So amo na no nagdistansya lang kita pat nakakuha kita sang video kun diin gin karga ang ining siling nato niya nga body bag kag mo ang pagtransport sining duha ka salakyan ang ining sam iya ka medix nga Kip Julius kag ining mismong literal gidya nga salakyan sa isa ka army nga amo ang ginbutangan sining nga body bag ang ining medical nga salakyan iya ka medix Kip Julius dito iya nakasakay ang isiling nato niya nga wounded sa kamot Kip Julius. So madamo-damo nga mga pangapumuluyo karon ang naobligar man sa pag pamakwit kay Kip Julius kag ang ila subong niya evacuation center ari sa Tamlang Elementary School. Sa pinakaulihi nato niya nga update as of 4 o'clock kagaina may pulo pa lang ka pamilya kag 31 ka mga individual. Pero karon niya ka Kip Julius mas madata na ang ining mga pumuluy karon nga ara sa evacuation center bangod man sining ila iya nga kakurgmat kag ila kahadlok sa natabo naman iya nga inkwentro subong lang gid iya nga adlaw nagdangat sang tunga so tunga sa oras ang bayluhanay sang lupok kag Kip Julius kag base naman iya sa aton iyang information nga nakuha nga mauntat lang pila ka segundo may 5 ka hugna nga loop kanay kag mauntat lamang kag pila ka segundo kag wag magbalusanay naman iya ang paglupok
0: Kip Julius. Toto Jom, ano oras kid iniya based sa panaysayon sa mga residente o pumuluyo dira sa Tamlang?
3: Kung ang panaysayon mismo sa aton niya nga pumuluyo mismo sa sitio kwartel before 2 o'clock na tabo ang encuentro kita.
0: 2 o'clock sang hapon o sang kaagahon?
3: Sang hapon sinilanggid yan.
0: Sinilanggid
3: hapon noon kay Julius.
0: Ining Tamlang ano ni kalayo gikan sa city proper?
3: Kaki Five Julius more or less na isa sa halin iya sa station sa K5 News FM Sagay yara ni siya sa more or less mga 20 kilometers kaki Five Julius malayo-layo siya kag silingano nato niya nga maligwin kay ang ining Tamlang pwede ta makalusot sa ining sitio kagayon uno pwede ta ni makalapos sa barangay Paitan as per information nga ato niya nabaton kaki Five Julius.
0: Alright, John, explain to me, kung mag-abot ka sa plaza, diin ka daayon maagi pakadto sa Tamlang?
3: pag-abot sa plaza, actually, diri ka sa part sa Barangay Lupisayna, kay 5 Julius. Mm-hmm. So, pasulod ikaw from Barangay Lupisayna, kaya mo nisang pinakamahapos nga access kagdalan, pasulod iya sa Barangay Tamlang. Whereas, may ari man hindi siya shortcut nga maglapos man niya sa City Coliseum sa Escalante City, kay 5 Julius, pero maburubudlay gawa ang dalan.
0: Uh-huh.
3: Medyo bago lang siya, kag hindi siya familiar ang terrain.
0: Bali, maagi ka sa Barangay Lupisayna, sagay.
3: Yes,
0: sagay.
3: Ang naanaran gidya kag 5 Julius sa ato gyang mga netizens, ang ruta nga halin sa Sagay, lapos siya sa Barangay Lupisayna, sakop niya sa siyudad sa Sagay, pasulod niya sa Barangay Tamlang. Amo ni siya ang pinaka naanaran gidya nga itinerary sa ato niya nga mga pumuluyo
0: diri. Bali, liog lang ko Joma, guide me kay te kung magambal ka Lupisayna, hindi bla kun rikta-riktahon mo na lusot ka nato sa Barangay Bato.
3: Yes,
0: sa detachment gin, sang 79th IB.
3: Yes, pag-abot mo gid sa Barangay Lupisayna before sa Lupisayna Elementary School, hindi kaya magdiretso sa National Highway, mali ko ikaw pa wala kag ining pagwala nga dalan kay 5 Julius. Amo ni siya ang dalan pasulod sa hinambitan nga barangay kung sino natabo ang encuentro sa tunga sa Philippine Army kag ginasiling nga mga remnant sa rebuilding nga NPA kay 5 Julius.
0: So meaning malabot siya pinaagi sa highway.
3: Yes, kag ang pinaagi man sa programa sang SIDS Pamana kay 5 Julius, nangin accessible ang amo nga barangay bangod sining dalan, simentado nga dalan,
0: nice,
3: nga gin-provide sang programa sang SIDS Pamana kay 5 Julius.
0: Pero ining sitio kwartel, ano iniya kalayo gikan sa barangay proper sang Tamlang?
3: Halin naman iya sa barangay proper sa Tamlang kay 5 Julius, ining sitio kwartel more or less ara isa sa mga 300 meters
0: ang kalapit
3: ang kalayon, which is masiling kun aton iyang tagaan sang rough estimate ang sitio quarter probably ara na siya sa tunga-tunga in between sa Barangay Binagyuhan kag sa Tamlang kay 5 Julius. Amo ni siya ang aton iya paghulagway.
0: Now,
3: ang ini namang sitio quarter, amo ni siya ang shortcut nga dalan sa mga taga sitio kagayon taga kagayon uno kay 5 Julius, kay mas malapit siya kung mapakadto sa eskwelahan ang ining mga estudyante nila pakadto sa Barangay Binagyuhan.
0: Oh, okay. Now, ining ginlontaran sang inkwentro, basically katubuhan ini, may gamay nga lati-lati.
3: Yes,
0: Ining video nga ginpost bala ninyo sa Facebook, ano ini kalayo ang lati-lati gikan sa highway?
3: Kaki 5 Julius, base sa information nga atong nakuha, more or less yara siya man sa mga 200 to 300 meters more or less.
0: Uy,
3: kaki 5 Julius.
0: So meaning kilid highway lang gid ya.
3: Kilid highway, mataklad ka iya sa may buntod kaki 5 Julius. Pag dulhog mo is amo na ni siya ang kagayon uno.
0: Uh-huh.
3: Ang lati-lati sa Kiki 5 Julius, adjacent naman siya from sa area nga natabo ang encounter, pawala nga bahin, more or less yara man sa mga 100 to 200 meters ining lati-lati.
0: Ang pikas sining sitio kwartel, ano na nga lugar?
3: So amo na siya ang gisiling na to niya nga lati-lati kay 5 Julius.
0: Oo, pero ang piyak na nga barangay, sakop pa sa Escalante.
3: Yes, ang initanan niya sakop sa kuan sa barangay sa ang ini nga barangay sakop ya sa siyudad sa Escalante.
0: Do may mensahe Jomao nga do gambal nga hambal niyo ubos na kami sa tubo. So ara pa kami. Di ba?
3: So, ang pinakasimple lang and as per information sang aton iya nga kasaligan ni Kuski 5 Julius, hindi na niya taga diri karon ang inkwentro sa aton iya nga tropa. As per alleged allegation. Tungod kay presumably ang isa ka squad nga gisiling nila nga na pin down sa during sa tubuso encounter kay 5 Julius, may mga presumption ang ato niya nga mga civilian nga reinforcement unit ini sang ining makawala nga habig iya kay 5 Julius.
0: Danay interesting nang imogen report Jom, no? Ang information nga may mga hindi taga-Escalante nga nagpakita naman dira.
3: amo na siya ang atin niya. Amo na ang ilayang
0: nga pagpati. Taga-asa man ining mga armado nga naghapit diha.
3: May naghutik sa aton ni Kipipipipip Julius. Naghutik kag hindi magpakilala. Nag-aligar again. Nag-aligar nga ining mga armado halin pa daw ini sa gihulngan Kipipipip Julius.
0: Ha! Halin sa gihulngan? Ti ang aton niya pag-insindi based man sa report sang army nga CN1 nga grupo na da.
3: Amo na siya ang information nga aman aton nga nabaton kay Pai Junior.
0: Ay, okay. So balido ga pasundayag lang da sila. Sige, buhi pa kami ah.
3: Da simple lang nga, uy, ari pa kami.
0: Na!
3: Pa mi. Daw amo na bala ang mensahe kay Pai Julius kag ang pinakasimple malang daman pagid nga mensahe mas niya, shame on you.
0: Na!
3: Shame on you, remnants lang. Organisado pa kami iya.
0: Ang
3: gusto nga ipagwa sa sini nga grupo subo.
0: Ang hambalya sang iban, siya dili pa mi corn beef oy. Na.
3: Dili pa ang inform ang siling nila ang mensahe subong nga buot ipaabot siguro sining tropa sang makawala nga bahin. Ang siling nga oy, hindi pa kami ya remnant.
0: Na, oo. But then again, ang balita talang niya at this point as of 7:16 sang Hunyo 1 amo sini. May nakita ikaw especially kag iban nga katapo sang media may isa ka pilason nga army kag may isa ka badibag nga ginpagwa pero hindi ta ma-confirm at this point kun bala army o kun NPA ang unod sang badibag amo lang na.
3: Yes, Kipa
0: Julius. Okay, very good.
3: Presumption nga amo na. Pero mas manami iya kay Pepe Julius
0: kung kuha
3: na ito ang side.
0: Correct.
3: Sang arme, kag sila mismo ang mag-confirm kung sino ugid ang adtong yara sa body bag kay Pepe
0: Julius. Correct. Kaya hindi man ta ka-presume.
3: Yes.
0: Budlay na na.
3: Mas gusto na ito niya kay Pepe Julius nga pamatian man niya ang side sa Philippine Army kag sila correct mismo mag-confirm kung inibala nga nakasulod sa body bag katapo sang NPA o kung katapo
0: correct
3: sa army. Amo na siya subong ang ato niya ginahulat kay
0: Pepe. Tinood na bay pero ang paakon pangutata ani nakapaniapon kanawa pa.
3: Amo ginaingon nga fasting lang ta janay subong kay Pepe Julius kag kaya pa man carry lang kay Pepe Julius.
0: Sige. Hindi na ko magpadugay toto jom parang importante yes, maka-pull out ka na dira. Dagan salamat bay.
3: Yes, wala pila ka mga balita nga ato natipon sa ton pag libot-libot kag pag follow up sa alleged encounter sa tunga ya sang Philippine Army kag New People's Army kay Pai Julius kag ang ining balita dala sa aton sa kaluwan sa Detex 500 Mighty Siang Alkaline Base ka Vitamin C D3 Bios 4 Biotics kag Extend Food Supplement Detex Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang Larga Vista. Ako si Kipag Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon K5 News FM.
2: Larga Vista.
0: As of 7:12 karon nga gabi ang balita banwa amo sini. Confirmed nga may inkwentro nga natabo sa tunga sang Philippine Army sa idalom sang 79th Infantry Battalion kag sang mga ginaaligar remnant sang New People's Army o kon NPA. Hindi pa naton ma-confirm kon pila ang patay sa bahin sang army kag kon may patay giban sa bahin sang NPA. Ang masiling talang based sa report ni K5 Jom Sunido amo sini may nakita isa ka pilason nga katapon sang army may nakita nga body bag nga ginpagwa agikan sa encounter site sa sitio kwartel barangay Tamlang Escalante apang wala nabalaan kun atong patay nga unod sang body bag army o kon rebelde.
2: Larga Vista.
0: Pero te ang inkwentro kuno naglawig pila ka oras mga at least 5 ka hugnat sang bunggo anay mga takna alas 2 sining nga hapon nagsugod.
2: Larga
0: but Vista. Be with us sa dugang pagid ng mga developments dire sa Larga Vista kag iban nga mga palatuntunan sa K5 News FM Bacolod and of course mga developments pinaagi sa aton nga Facebook pages. Magabalik kita report gikan sa kay Bomba Marilu pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM 101.5.
4: K-5 News.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo
5: monolaurine sang atong lawas.
6: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
6: Ang D3,
5: yung may Visio.
6: Ang Visio,
5: yung may D3.
6: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
6: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian,
6: i-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
8: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
14: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
13: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics.
15: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
16: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
17: Kusan tabuyan. Kasi nga wala ka kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dula kanan, kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
18: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
5: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga
0: Sa iluantang balita, gikan sa kay K5 Chester John Verunke sa Dakbanwa sang Cadiz, gikan sa report sa siyudad sang Escalante. Hibanoon ta ni Karon Dugay-Dugay kung ano ang update sa natabo nga pagpatay sang isa ka babae nga nasapuan sa isa ka katubuhan dira sa Dakbanwa sang Cadiz. Kag iban pagin nga mga reports angot sa isa ka pulis nga ginreklamo sang isa ka ospital. Hibanoon ta ni Karon Dugay-Dugay with K5 Chester John Verunke.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi na sa aton nga mga tagparamati dira sa Hong Kong. Mayong gabi sa kay Roda Angeles Knight. Kalakip na sa pamilya Martinico kag Alonsabe dira sa Hill Montilla Sipalay sa siyudad sang Sipalay, of course. Mayang gabi kay Rafi Armonio, kay Dad Boy Mendoza, kag iban pagid nga mga security guards on duty karon nga gabi. Hibaloon tani karon Dugay-Dugay sa aton sininga balita unahon ta. Let's have K5 Bomba Marilu sa iya report. Chester, mayang gabi, please come in.
4: Yes, K5 Jules, isa gid mayong gabi kag may igadulong kita dira ka balita sa K5 Jules. Update lang ini sa kaso sa patay kay Jenny Aldilano sa dong tinalikdan nga Mayo 21, 2026 sa may barangay Sikaba, Sulad sa Cadiz, kung sa may suspect na nga napasakaan sang kaso tungod nga may nanindugan nga mga witnesses kay K5 Jules kag ang kaso nga gin na pasaka sa suspect kagin kilala kay alias Idoy, 21 anyos, residente malangka K5 Jules ang nasambitan niya barangay, kaso nga robbery with homicide kay K5 Jules. Way labot nga una pa man, antes pa siya napasakaan sa kaso, nadakpan pagin siya sa bypass operation, kag nakuhaan sa K5 Jules ang armas luthang, 38 revolver, kag siya ginasuspet suan siya bu, nga nagabalor sang 74,000 kay K5 Jules. Kag dito na, sang nadakpan siya sa bypass operation, gin-detain siya kay K5 Jules diri sa may Cadiz City PNP, kag samtang gina-process man ang kaso batok sa iya na robbery with homicide kay K5 Jules. Sa pagpangusisa naman, sa pag-investigasyon sang Cadiz City PNP, wala sang rape nga natabo kay K5 Jules, kundi plano lang siya kay K5 Jules na kawatan kay sa pagkaibalota ni K5 Jules panog-renew ini sila tani sa lending company ba.
0: Plano
4: kung tani kay K5 Jules nga mag-renew nga ang kaso again file sa iya robbery with homicide kay plano niya nga kawatan kay K5 Jules kag isang ulihin na sang wala siya may makuha kay K5 Jules. ginpataya gid ining si Ginian Delano.
0: Bali so, no, pinataya kay na frustrate siya nga wala siya kawaton.
4: Wala siya kawaton kay
0: grabe.
4: Kay wala pa gali makatigayon rin yung manuglakat palang tani ining biktima.
0: Ay, Ginoo.
4: Sa isa sa barangay, sa may barangay Burgos, matravel pa ini siya from barangay Sikaba. Pero te, samtang nagabantay ini siya sa may waiting shed, ligto na kati 5 joules kag ginaguyod ini siya pagkadto sa masiot nga bahin sa barangay, sa sityo Kapayas, barangay Sikaba, siyudad sa Cadiz.
0: Pero kay Fab Chester, ano ang purpose sang suspitsado nga agin ubahan niya Delargo ang ini nga biktima?
4: Mo pagin na gani kay Fab Jones ang daw isa kapaling dogin na palinginan man kay Fab Jones kay tipo pag investigar sa mga kapulisan wala sang fresh laceration kay Fab Jones nga nakita sa biktima kag wala man sang likido nga nagikan sa lalaki kay Fab Jones sa ilang nga pag-investigar. Wala sang rape nga na-establishar kay Fab Jones. Ang kinamatay sang babae kay Fab Jones kwan nang ginkuga siya kay may belt, may ano, may bag ini siya kay Fab Jones, shoulder bag. Amo ining ginkuga sa iya nga liog plus kay Fab Jones ginlampusan siya sang bukol la or bunga sang lube. Ginlampusan sa pilason
0: sa
4: pila sa baba kag pila sa ulo kag Fab Jones.
0: Di mo do ang gingamit sa iya gali inang ano gani ni nga klase lube Chester ina blang bulo kayo on.
4: Do amo na kag Fab Jones
0: ina kasablayon. Bali ang kasablayon nga lube ang linampo sa iya.
4: Bali kag Fab Jones inang bukol nga termino diri sa norte nga bahin inang nagakahulog na blang lube. Hindi mo na siya makaon kasi do may perde siya bla.
0: Okay.
4: Nahulog siya, may perde siya sa mga insekto da or mga whatsoever. Amo to kag Fab Jones ang ginamit niya lampo sa ulo.
0: Pero klaro nga death by buko ang tabo ni sa biktima.
4: Yes, kay Fab Jones.
0: Ay, Santa Maria.
4: Pagpuga kay Fab Jones.
0: Oo.
4: Gamit shoulder bag sa biktima. Plus, nga ginlampusan pa sa lampusan pa kay Fab Jones ang bukol. Magsiling kita bukol kay Fab Jones. So, hindi ginman blas ang tig-agid kayo.
0: Oo.
4: Ang bag sa bato, no?
0: Oo.
4: Hindi mahumok sa iya. That is why nga kung ilampus mo sa ulo sang tawo, kinanglan mo sang extra effort.
0: Oo.
4: Agod nga mapatay mo din sa pagis paglampos.
0: So di mo doon nagsikangkang gidya, naginsalikaan gidya sang lalaki?
4: Kaya mo pag ginagani kay Fab Jones, una mo nga paglantaw, una nga paglantaw sang kapulisan nato, initial nila, nagapatigan sila nga may rape nga tabo kay ti nasapuan ining babae nga 38 anyos ang edad, nga wala na iya sang panapton sa idalom kay Fab Jones. Pero igo na tukiban sa ilang investigasyon, wala man sang rape na natabo.
0: So bali, nagsalika gidyaya sa lawas ang baye samtang nagahigda sa duta, dasong ginludhan niya gid ka ginlampusan todo.
4: Posible ka kita.
0: Maria Kagusep, Diyos ko. All because nga wala siya kalawaton. Ay Maria. Tinanong ang bali sa suspect?
4: Ang ginatanaw gani isang atong kapulisan kay Fab Jones kundi nagapangita siya sa iya kalawaton pagkuot siya pagkuha iya sa shoulder bag nga wala sa kalawaon basi nagapati siya nga aray kung kakalabanan sa aton sa nabukid o sa una ugma kay Fab Jones ang kwarta lang nga ginapilo ginaipit kani sa short class sa garter ta sa mga brief niya ara gani iban niya sa mga brief mo sa or sa iban sa mga pante may mga bulsa-bulsa na kay Fab Jones. Di posible ginlus-lusan niya sang painda ay dalawang
0: person
4: ay ginapagkuya ang kwarta kay Kita Jules.
0: So bali ginlus-lusan niya, ginubahan niya pante kag Delargo kay gapati siya nga basi tinago sang biktima ang kwarta sa iya pante.
4: O sa hawak.
0: Grabe. Pero pag paglantaw niya nga wala dito siya nagwahild.
4: Posible.
0: Oy, grabe. Grabe nga istorya.
4: Pagkakita ya una-una nga may shoulder bag, di ang shoulder bag gid kay Fab Jones ang iya gintan-aw, wala sa minakwa nga kwarta, kay posible nga sa pagpadayon ya nga pagpangukay, di amo na to. Kinuslusan niya siyang pang-idalo nga panakton kay nagapangita siya siyang kwarta.
0: Ginoo ko kaluluoy maninga klase istorya, Chesterman?
4: Mm-hmm.
0: Ay, Maria. Pero ano nakita mo ang suspect sa police station?
4: Nakita ko ka, Tifa Jones, ang suspect sa police station. Kabata pa ka, Ubin, kaga may basiling na ito nga katisoy nga bata.
0: O, pilang edad?
4: 21 anyos. Uy!
0: Maginoo, pero deadly ang guabi, suno sa aligasyon.
4: Oh,
0: ay, grabe.
4: Nadakpan siya, nagabaligya sa illegal nga droga, kaga nagagamit, kaga Tifa Jones, sang illegal man nga droga ti ano gang utok sang lango sa droga.
0: Kun amo ang nagpatay sa ang suspect sa pagpatay manugsinghot shabu.
4: Oh, correct it Tifa Jones. Kada sabay. Away labot ni nagasinghot sa shabu, nagabaligya pag isa nga Tifa Jones.
0: Din siya gabaligya dira sa barangay Burgoso kun sa Sikaba.
4: Sikab. Posible sa iya lang nga barangay kay Tifa Jones, ang mga parokyano ya sini dira lang man sa barangay Sikaba. Pero medyo dako-dako man na sa level diri ka Tifa Jones sa amon syudad kag sa mga barangay, dako-dako man na nakuha sa iyang IT ang nagresuspetsuhan siya bo valor 74,000 man ka Tifa Jones.
0: Oo. Oo. Oh, grabing istorya. Ti wala mo siya nang istorya nga pinataya gid allegedly ang babae.
4: Sanggin kadtuan sa ka Tifa Jones diri sa samtang sa na-detain di siya sa Cavite City PD. Hindi mo may istorya ka Tifa Jones kay layo. Layo bala sang layo sang panulukan
0: kay
4: nagdatuhong. Labla to lango kay Tifa Jones, lango.
0: Kaging ang itsura na no.
4: Makasiling ka Tifa Jones kay dito na tapuan gid ka. Do na sobrahan gid sang paggamit sang illegal nga droga.
0: Meaning sa tong nga chimpo sang

0: Kundi ang ginggamit niya gilang niya ka 5 joules nga pagpatay sa babae, ang available lang that time na pwede niya magamit eh, nga isang shoulder bag nga gamit niya sa babae.
1: Eh, pero, nano, hindi originally, hindi hold up nga gintayaan niya kutsilyo o nano. Ano ang possibility? Gin-submit niya lang kuntani ang shoulder bag?
0: Yes, kay 5 joules, kay naka-shoulder bag ang babae. Mm-hmm. Gin-submit niya inibutong, dalaga sa 5 joules, kundi eh. Kung naka-shoulder bag kita, kung alsaon tang atong shoulder bag, dinigin masangit sa atong nga liog mo.
1: Liog,
0: masangit. Ginguyod dyan ni Katipa Jones.
1: Hey!
0: Halit sa waiting shed,
1: hey!
0: Pagkato sa tingguyura niya, mga almost sa 15 meters.
1: Wow, animal.
0: Ginguyod.
1: Kalain man naman.
0: Ginguno, yan ini gingano, yan ni Katipa biktima. Kaya paglambot dito, kinuga yan eh, kinuga yan sa shoulder bag, wala labot, naging kugaya, posible may nakita siya available dito nga magamit siya kaya wala man sang bato, kaysa idalom sang kalubihan, ginkuha ya ang nadagas nga lobe or bukol yung itawag, kaging lampos yung 5 joules sa itsura, sa guya, sining biktima.
1: Based sa post-mortem, may pilas ang babae sa likod, wala?
0: Mga bagras ka 5 joules.
1: Kaya gingano ya?
0: Ano ya, pero ang mga patal nga pilas siya, ara gidyan sa iyang guya, tag ara sa iyang ulo.
1: Pila gani kabilog bata ni isang biktima?
0: Duha, kakika Jules, duha.
1: Duha? Ti, wala ginagkadto si Senator Risa Ontiveros?
0: Wala mali sa kapatid.
1: Kay ti may ara siya museo para sa mga adikon sa Senado eh.
0: Wala.
1: Ang biktima niya sang adik, wala?
0: Wala, di siya kakapalapit.
1: Tita, ni ipabaloon ta ni kay Senator Risa Ontiveros, oh? Mama, ginapatay adik di sa Cadiz, oh? Oo. Pero ang mga ginaaligarya nga adik, ginubrahan nila museum. Okay. Anyway, grabe, no?
0: Kaso nga robbery with homicide.
1: Pagkatapos alias si Doy nga Danay, nga robbery with homicide na nung kinawat ya allegedly.
0: May kwarta suno sa bana si Nika T5 Jones. Ang kwarta sang biktima is only 150 pesos.
1: Kasi ay, Diyos ko.
0: Total, ya, paglambot, tigto ka T5 Jones.
1: Ay!
0: Kalano nila.
1: Diyos ko.
0: Travel nila. Bali, una-una ka Kifad Jones, balikan talang istorya. Ang natapos sila, Manuglakat ko sila tani, halin sa Barangay Sikaba, going to Barangay Burgos.
1: Kay mautang.
0: Oo, kay Marinho sila. Now,
1: Diyos ano ko.
0: Sang pagkwa ni ka Kifad Jones, sang bana, sang iya motor, ano man niya kay wala sang gasolina. Nagkita pa sa Kifad Jones, nagsiling ang bana, na ibilin talang kadianay sa waiting shed, mabalik lang ko kay mangita pa ko sang bulubutilya ng gasolina.
1: Ay, Diyos ko.
0: Paglakat sang bana ka Kifad Jones, nangita siya sang gasolina na bulubutilya. Paglambot niya to anay nga nakatugong siya, nag-flooded pag yung motor o kung nagbisyo.
1: Ay Maria.
0: Pagbabayan siya mga 30 minutes. Pagbalik niya sa waiting shed niya kung sa din, ginbili niya ang iasawa, wala na ka Kifad Jones.
1: Oo. Baligin kalit lang sang suspitsado nga naglakat ang bana. Diyos ko.
0: Kaya pagbalik sang bana, kakipa Jules, pagbalik sang bana, wala na ang iya asawa.
1: Ginanoy na.
0: Wala man naglaom ang bana, kakipa Jules, nga ara malanggali from the waiting
1: shed,
0: 10 to 15 meters, ato man lang dito ang iyang asawa.
1: Pero ang pamangkot, Chester, amuni, nga kabalo ang suspitsado nga marinyon ni sila sa landing, kaingod nila ne?
0: Ang gakatabo abi o lapitay lang sila kakita Jules sa
1: video.
0: Kaya sa ang gakatabo abi kakita Jules sa isa ka barangay, may ara sa lending company nga
1: correct.
0: Group o bala kakita Jules. Pautangan sa mga kababaihan, ti diraya kakita Jules, ti kulupang kinalagi na kapin ko kung may
1: renewal na. Ginalay. Ti hindi kagid buot silingon, hindi kagid manugid nga marebwas marinyo ko. Hindi kagid magamuna. Diba? Kay kun mabatian sang kriminal, bantayan kagid. Na. Ay grabe. Kasubo man ni Chesterman, ang lakat kunta ni sang mag-asawa nga mangita kinawala. Diyos ko. Ang ending, ginsubmit ang

0: asawa ginganoy kag pinatay. Bo yes, Diyos yes. ko. Kung ikaw ba na masintak guru imo dughan si ni Chester?
1: Yes, kaki. Pag Jones ang pinakasubo, pag sinigay kundi isang nagapangita na ang bana sini, nag-upod ang iya bata sa pagpangita. Kag nag-upod man ang ido.
0: Ahay.
1: Ang ido pa ni kaki, Pag Jones ang nakaguide sa ila, hasta sa uli, nakita nilang sinilas ang iyang asawa, ay dito na sa ulunan sa sinilas, at dito nag-ahayang ang asawa nga kag wala na inisang parakton sa ilalong.
0: Ang bata, pilang edad?
1: Wala ko nakuha ang edad sa bata. Mas minor, Kita Jules,
0: Diyos
1: ang bata.
0: Ko. Ay, Ginoo, Chester, ga sakit, dugan ko sa mga balita nga mo niya.
1: Sa piyak na ba, yung Kita Jules, really speaking, sa nga tiya, napasaka na kaso, ang suspect, sa robbery with homicide, may isa madiya ka, Kita Jules, nga tiya ang motto, yung sinisupposed to be is to serve and to protect, but then, Kita Jules, diri sa may Kadi City Emergency Clinic, hapon nga daw, mga tak na manog karom-karom na, mga manog alasayt na sa hapon, Kakipag Jones, may isa ka aksidente sa motor na natabo kag gindala diring biktima sa may Kadi City Emergency Clinic. Now, ang utol sining biktima, isa ka police Kakipag Jones na assigned diri sa Kadi City PNP.
0: Ay, Chester! Dahil lang gid isalot ko kadili, si Elvis De La Rosa, galing nga driver, sang grab ka pamati gid sa aton. Maanggap igid Elvis, kag salamat kid. Proceed, Chester.
1: Amon ni Kakipag Jones, may na-aksidente or may biktima nga na-aksidente sa motor kag gidala diri sa Kadi City Emergency Clinic. Pagkatapos ni Kakipag Jones, ining na-aksidente nga biktima, may utod ni nga pulis nga na-assign diri sa Kadi City PNP. Now, Kakipag Jones, tungod nga pilason ining biktima, gidala diri sa Emergency Clinic, nag-abot ang iyang utod nga pulis kag nakatulutog o nga Kifal Jones.
0: Ay.
1: Kag pag-abot nito, nakita iyang iya utod, niya dugoon ang ulo, gin-request niya ginia dayon kag Kifal Jones na mirsa sana maoy dala pamahog.
0: Ay.
1: Nga nag-ling sa doktor kag sa mga staff sang Kadi City Emergency Clinic nga kung ano ang matabo sa akon utod pamat. Yun, takamo. Ang muna mga tinaga na nag-awat kag Kifal Jones.
0: Anong ranggo sang pulis ni?
1: Kifal Jones?
0: Anong ranggo?
1: PO2.
0: PO2 sa subong ranggo, ano ganina?
1: PSSG?
0: Staff Sergeant?
2: Okay.
0: Meaning ti hindi pa niya opisyal?
1: Ay, hindi pa Kakipag Jones, hindi pa.
0: Okay.
1: Pinamahog ko sa Kakipag Jones kag nag-maoy dito, yung confirmar man ganit naton ka ina kung sa ilagi din nag-duty, yung confirmar naton sa...
0: Ay, hindi! Chester!
1: Ha?
0: Corporal pa lang.
1: Corporal.
0: Oo. So, meaning ti, sang unabi ang designation, ang pinakanubo, PO1 eh.
1: Patrolman.
0: Patrolman, and then PO1. PO1 actually ang pinakanubo. Ti, ini corporal kun sa army pa entry a medyo isa katikang halin private. Tinga ka isog na kay Sarao?
1: Di nakatulutog ho nga Kifal Jones.
0: Ah, nakaagwa di para, pataranta.
1: Pataranta.
0: Oo.
1: Natiwala kung gani ka Kifal Jones ang staff. Staff sa Kadi City Emergency Clinic, lakit sa ining doktor, nati kung may nada-delay gidman or whatsoever pa may mga na-encounter gidman yung problema, hindi rason tani at Kifal Jones na magbaoy sa kamagpamahog.
0: Hindi kagwala gin-attender ang pasyente, aw?
1: Gin-attender man ka Kifal Jones, kasi manang pasyente dari sa Kadi City Emergency Clinic mo.
0: Sinungalan isang pulis?
1: Kifal Jones?
0: Sinungalan sang pulis?
1: Sir, ang iyan ang apelido na kuha ko Kifal Jones, si Sir Guillermon. Sir Guillermon.
0: Guillermon? Ano gani? Again ang ranggo?
1: PO2.
0: PO2 actually corporal eh. Police corporal Guillermon. Okay. Isog. Aha. Kay ang kontraya nurse kag doktor.
1: Doktor.
0: Ti ang dalaya sang nurse kag doktor, scalpel kag injection.
1: Oh.
0: Wow. Budline eh.
1: Oo.
0: Oho.
1: Mo na ka kay 5 Jules.
0: Tida mo lagso no, may mga city G nga mga komunista nga doktor ya kag nurse ang imo sa ligan.
1: Oh, walang kalaban.
0: Wala. Oo. Naton sir OTK siya bala naton sir. Ano ka City J? Na. Ano ka sir NPA? Na. Oo. NPA lang na yan naton sir. Ang gapamatay civilian nga wala gabato. Oo. Pero ikaw yung naton police kay. Tinanong sa batya tuod ko no hindi.
1: Gin-confirmar man naton kay nakasitabios dari sa Kadi City PNP, si confirm gid kag nagreklamo gani ka si Fabios ang
0: ay
1: doctor in charge sa Kadi City Emergency Clinic kag decidido magpasaka sang kaso kag si Fabios
0: kay
1: nagpamakop mo kan siling gani nila kon sa iya ginambal may kapasidad gid siya kag si Fabios kay mo unti si may armas sa mo
0: danay that sa time sang gapamahog siya gingabot yang armas siya wala.
1: Wala siya hindi na hindi siya wala siya naka-duty kay Kita Dios pero ti ang ila point ka may kapasidad siya maghimo sa
0: hindi di what I mean during that time wala siya armas
1: wala sa Kita Dios wala siyang nakita ka wala sa may wala sa kailangan armas dito kay Kita
0: Dios. Ang importante Chester amo ni base makita mo si Corporal ano ganito
1: Villarman
0: chakto.
1: Oo.
0: Okay.
1: Guillermo.
0: Sorry. Guillermo.
1: Guillerman.
0: Okay. Kung makita mo siya, naton gusto ka interview ni Julius Mariveles, ah. Kung anong imong reklamo. Kay base may basihan ba lang iya reklamo? Na. Pero naton, sir, kung may reklamo ka, bilang katapo sang pulis, dapat ginpaagi mo sa nagakaigo nga venue. Di ba?
1: Kasi Fabios, ang siling sang mga staff diri, kung may lapses kid man ang Kani City Emergency Clinic, di pwede man na nila kasi Fabios iagi sa insakto ka proseso. Pero wala sang lugar kasi Fabios nga magpamahog, kagti isa ka pa naman ka pulis, mamahog ka.
0: Pareho lang ka mo public servant sang doktor sa ospital eh. Di ba? Kadto ka sa ombudsman, kadto ka sa mayor, kadto ka sa vice mayor, kadto ka sa konseho, damo ka pwede kadtuan. Hindi lang magkadto sa NPA. Oo. Amunada. Di ba? Meaning, ang point is, may ara grievance mechanisms. Meaning, may alagyan ang reklamo ta bilang pumuluyo. Hindi lang sa Facebook. Kag hindi lang ang pagmaoy. Hindi ginaya pwede. Oo. Naton, sir, kung may gusto ka ireklamo, bukas ang kabalaka desk sang K5 Bacolod. Oo. Pwede siya kareklamo di Chester. Kablo ka kung sino matubang sa iya sa kabalaka desk.
1: Sino ka kipag
0: ako! Ako! Oo. Pwede gid siya kareklamo di. Oo. Kati, ang kabalaka desk sang K5 Bacolod, ang plastada, sinisimple man lang toto Chester eh. Sulugiran kag dalangpan. Amo lang na. Oo. Pwede gid siya na to na. Oo. Entertain ta na.
1: Ang latest information na itong
0: inakagin. Pero Chess, Chester, hutiki gid siya ha.
1: Oo.
0: Naton sir magkadto ka to, wala lang pusil ay.
1: Oo.
0: Kinaton si Julius ako bla naton, nervyoso ako. Oo, kabalo ka man sang ginadala ko.
1: Oo.
0: Eba? Na. Amo na da. Anyway, basi bla valid man ang reklamo ya. Ang pamaagi lang galing. Ang pamaagi lang. Oo. Sige.
1: Kasi damo naman kita may nabatian diri sa Kadi City Emergency Clinic. May mga reklamo. Pero natural lang na ang may magreklamo kag ginaagi sa insakto nga proseso.
0: Correct. Galing, correct.
1: Pamagi, sala lang gid ang magpamahog, no?
0: Correct. Kag indi tagid pagkalimtan ang aton gobyerno, demokrasya ini. may mga pamaagi agod mabatian ng aton reklamo. I think that is very important, no? Anyway, sige Chester, ang parte sa mga bayad dira ka Green Shell, pabwasan ko.
1: Sige, kasi at least amo na mga balita naton diri kasipag Jones kagti muna ganin ang balmo, wala diya lugar nga magpinaugay kagti kasi ya kalaw ayaw na nga pagpamahog ka kay ti may armas kay imo iro katarang kaya magpakal sa armas.
0: Hindi pwede ah.
1: Oh. Muna kasi sa Jones, tama mo mga balita naton nga natipon diri iya sa may area sang Cadiz, kinulong sa Tonsan, Cadiz, Ribayo, may isikyag GTX 500. Ini si kakay sa Chester Jan Dronke. Para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kang Kalingaw sa Negros, A5 News FM.
2: Larga Vista.
0: Ang inyong mga balita, kakomentaryo nga nabatian diri sa Larga Vista, ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ako sa tuod lang, gadali ko paglampuwas na 7:30, gadali ko magpuli, balo ka mga kay matimpla ko sang DTX Premium Coffee. You know why? Nangin paborito ko na ini. Nga hindi ko katulog kung hindi ko magpangapi. May mambal na sa inyo, tikaalon ng klase announcer, oh. Kape makatulog sa inyo. I tell you. You know why? Ang DTX Premium Coffee, husto lang ang sangkap ng kape. Ang manami pa, medium roast. Meaning, wala ginbatok ang coffee beans. Wala ginbatok. Di modo, hindi pait. May pait siya, pero gikan ina sa DTX 500 nga sangkap sini. Ang manami pa may patamis, pero stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize sang imo kalamay, bisan pa type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. Ang manami pa, may ara siya sang gano derma. Amo ini ang milagrosong uhong nga makabulig sa pag hagan-hagan sang saka butsog panaog sang imo blood sugar. So don't forget ang akon idolo nga kape. Ginatimpla kada gabi sang angkorman sang Larga Vista, isugid nyo sa inyo kilala kaingod o kon kaberks diri na kita sa DTX Premium Coffee.
2: Larga
0: of course, may mga upod ini sila. May barkada, ini mo, ang DTX Premium Coffee. DTX 500 kag D3 Bio. Ipakilala ko na karon sa inyo. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalong.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas mga butika.
4: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imong hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
5: Ang sinubalang naka-hypothyroidism, amo ni mga tao nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tao nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
6: Jutay no? Na ginakaon.
5: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa?
6: So, ang D3 Bio, may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung gisa, ginastore pa na sa lawas na aton nga into fats, no? magtambok pangimoy nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, Sir Boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga labas. Pero ang medium chain triglyceride, dasig lang, 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
6: Oh, so hindi na pag-deposit ah, kundi gamiton sang lawas naton ang nga energy, mm-hmm. No? So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, Sir Boy.
7: Correct.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
2: D3 Bio.
7: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mga produce, magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dr. Ramil. Kon hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init imo matyag, andi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo, gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ila nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
7: Mm-hmm.
5: No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
4: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
5: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanana.
6: Cancer.
5: Inflammation.
2: D3 Bio.
5: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gay imo pagid additional vitamin D in the gut. No? True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity.
7: So
5: that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
4: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako subag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad si Margie Tambo Vlogs, Jenelyn Incarnacion kag sa iya mami dira sa Moises Padilla, subong man sa kaymanang Irena Publico kag tanan nga mga opisyales sang Purok Yanson 2 mayong gabi mayong gabi.
25: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
26: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kag karon, yari ang latest karon nga gabi. Larga Vista.
1: Antes ko magkadto sa report ni K5 Wilson Villena, angot sa isa ka aksidente nga nagtuga sang pahayag sang taga DRRMO nga i-retraining ang mga responders nga kadtuan ko na karon dugay-dugay. Pamatian ta nang video ni War Secretary Pete Hegseth sang Amerika nga siling niya plano sang Iran nga ipapatay kuntani si Presidente Donald Trump. Abe, anong buot silingon sini? Magadalong pabala ang inaway sang Amerika kag Iran. Yari ang video.
2: The leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump and President Trump got the last laugh.
1: Oh, ano ini? Siling niya atong unit nga nagplano kunta ni Patchon si Presidente Donald Trump napatay. Kung diin ini, wala detalye nga ginpagwa si Secretary Pete Hegseth sang pungsod Amerika. Pero ti balantayan ini kiting pamangkot kung gin-attempt sang Iran. Standby sa report ni K5 Wilson Villena. Kung gin-attempt sang Iran nga patsyon si Donald Trump, ti hindi balayahan nga madalom pagid ang kaakig sang Amerika sa Iran. Pero antes sina, antes takantuan karon dugay-dugay, may update pagid ko parte sa drone warfare. Pakaronan tara, balik kita anay diri sa Bacolod. Let's have K5 Wilson Villena. Remember, may aksidente dito nagligad sa barangay Sumag, utod gid ang tiil sang tawo. May nag-viral nga video nga nagapakita nga ginakwat nga daw, hindi nagakaigo nga pagakwat. Abi, kung patay na to o kung buhi, I do not know. Kiti number one, hindi ko expert nga madetermine ko from a video alone. Yari ang report ni K5 Wilson. Wilson, good evening. Please come in.
3: K5 Jones, to confirm na, no, dead on arrival. At ang 21 anyos, no, nga hiningimbulmado sa isang aksidente nga nagduntante rin ng sila sa Bacolod sa tinalitan inadlaw K5 Jones sa Saturday niya at sa Friday K5 Jones.
1: Oo.
3: Sorry.
1: So, Wells,
3: no? But, yes, K5 Jones.
1: Kindly sustain lang sa report mo, ha? May damputon lang ko to sa piyak, anay. Sige.
3: So, K5 Jones, no? Nag-viral ang social media ang video kay K5 Jones na nagpakita bala sa tawag si Niganiman sa paghandol sa rescuers sinisang sa biktima kay K5 Jones, no, sa pagpasaka sa iya sila sa ambulance bangod damo sa aligasyon ginaaligar nila K5 Jones nga mishandling kuno kung hindi amo ang pagtatap pag-uyak sang lawas sinisang biktima kay K5 Jones, no, sa pagpasapag butang sa iya sa stretcher sa pagpasaka sa iya sa ambulance. Una pala kay K5 Jones na notisya ra na nga wala na butangan o kung wala mas trap ini pasyente kay K5 Jones, no, sa longboard. So mo ini ano, butangan mong longboard and then ikarga ini sa stretcher then to ambulance. So nanotis nga wala siya nastrapan kay K5 Jones, eh. Tungod wala nastrapan, paghakwat kay K5 Jones ang kamot niya nagkarawilwig na. Sorry sa mga nagkakaon, pero ano, nagkarahulog kasi passed out, wala siyang animo ini pasyente sang natapo ini. So nagkarawilwig even ang iyas ni ng tiil kay K5 Jones nga lapit na actually mautod ini iyas ni ng tiil, but wala pag siya na utod ni K5 Jones, no. Nagkarawilwig kay K5 Jones tungod wala mastrapan, huwag mabutangan sa strap.
1: Uh-huh.
3: Pagpasaka naman kita Diyos, pagbutang siya sa stretcher, paghakwat naman sa stretcher kay kita Diyos, wala naman na nag-extend ang guma sa stretcher kay kita Diyos.
1: Uh-huh.
3: Wala nag-extend ang guma sa stretcher. I don't know if ang tech ina-play nato ng video na ginagawa ko una, no, sa kay Sir Eric na wala nag-stretch ang TL kay kita Diyos ang sa stretcher. pagkarga naman sa may ambulance ni Kifay Diyos, nagkakarahulo, nagkano pa ng PL niya nahulo pa ng Kifay Diyos, ang PL niya allegedly o ano no, na lasakan ang black aga, gamay na lang ganyan portion sa iya, sininga PL ang nagaangot, nagkarahulo pa Kifay Diyos. Karon, nag-call out din sa attention sa mga tao and even may mga rescue personnel man na nakakandap siguro training Kifay Diyos ang nagkahatag sa ilang sentimento online nga hindi amo kung mishandling ang natapo sa pasyente kay Kifay Diyos.
1: Question, so, Wilson.
3: Yes, Kifay Diyos.
1: Ang pamangkot amuni, ang mishandling, is it from the point of view nga kung gusto ang pagdala sa iya, may posibilidad niya nabuhi pa siya?
3: Pero aguro kay Kifay Diyos, hindi sa point of view nga may posibilidad niya magbuhi pa siya.
1: Ano man?
3: In terms of pag-handle, kita lang sa pasyente kay Kifay Diyos, hindi dapat dali-dali panadagan is like Kifay Diyos, kasi you should handle it with care, even may buhi panadagan Kifay Diyos, yung naging klaro, managan ni Ma'am ni Doc Hernan, miski buhi panadagan siya Kifay Diyos, o kung patay na siya Kifay Diyos, you should strap the patient.
1: Ay, okay.
3: Strap siya sa nungkot ni Kifay Diyos, and this one siya ikarga sa ambulance.
1: Plus nga, bisan patay, bisan bangkay ang ginakwa, may basic rules of courtesy and decency. Oo. Yes, kay hindi pwede nga i-dishonor mo ang patay nga lawas katawo eh.
3: Ah. Wala na tabo ka Kifay Diyos kay wala ginasunod ang standard operating protocol sa munipagpang strap, ipaghakwat, ang kamot naghulog, ang tiil nahulog. So, oo. Ang kinalikawan, eh, dapat may SOP ang munang ginabalo Kifay Diyos.
1: Ti ang guwana daw untrained ang personnel, abi.
3: Yes, Kifay Diyos.
1: Daw amo nang dating. Pero danay, kay sinun ni personnel, identify tagi danay.
3: Yes, according no sa ato si Tiara Rimbo, Kifay Diyos, kay Mama Ana Pornan, Dr. Ana Pornan, Kifay Diyos, no, rescue team initial, akong rescue personnel in isang barangay Sumag.
1: Ah.
3: So, nila na, although Tiara Rimbo, kakulot, ina ang ambulance na makita na ito, pero hindi ina sila directly nga connected ito sa Tiara Rimbo, kay barangay, based na ina yung rescue personnel, Kifay Diyos. And then they are checking, bakit do ang sa interview kagina sa aga ni kay Dr. Pornan, ang ginabag kay Kifay Diyos do hindi trained ini ang gigarga sa ang gitpa-responde that time kay Kifay Diyos.
1: Okay.
3: So, they, given nga amo ng sitwasyon kay Kifay Diyos, ipasecure ko nun ni Doc Forlan na kinahanglan by this week may mga patigayon itong refresher training sa tanan ng mga rescue personnel sa barangay nga may mga ambulance kay Kifay Diyos.
1: Oh.
3: So, although last year kay Kifay Diyos no, nakakandak na ini sila sa training in terms of emergency response, so given nga may mga amo sining incident kay Kifay Diyos, mapahiwat ini siliwat kon mahikot ini silaliwat sa refresher training kay Kifay Diyos. So pamatihan naton ang pahayag kagina ni Dr. Pornan sa aton sining program kagina sa aga kay Kifay Diyos.
1: All right, Doki.
4: So ma'am, when do you plan nga tawgon ang aton nga rescue dito sa Sumag, ma'am, para nga ma-refresher sila or whatever?
5: Ay, within the week siguro, sir, no? Kaya okay. We also have training this week. So, we'll call them and find time to talk to them kung ang ilang team, kung sino bang ika-duty pala, para at least each team may ara kita, no? Panawag na naman team leader to facilitate at to, ano nila, to guide sa ilang mga crew, no? Kung may sabi, sir, during emergency, dapat may galit sa ilay.
1: Correct. So,
5: ang nakita ko dito, sir, daw wala sa may nag-lead, tapos I'm happy no nga mga pulis na bulig although nga kapag kita wala man training ang police practice no na bulig sila nakita man nila may kapudlayan ang atong crew. So within the week sir ipatawag ko sila
1: right, okay. Good.
5: Ang ilang team kahit makaistorya naman ko sir sa barangay sa isa nila kakagawad so ano lang naman sir na ipatawag sila.
4: Actually yung barangay kapitan sa Sumag ma'am listener ginanamon kada aga si barangay kapitan Radney Carmona kapamati na di he's a friend of mine kapamati yes. Si Radney Subong no si Kap Radney anyway Doc ano gid ma'am ang proper handling anong the general rule nabla SOP whether patay siya or buhi ang isa kay way ko na ganigin istorya diya ang parte sa aksidente or patay or buhi ining ang person no ang handling amuning akon nga pinaka-topic subong. Whether it's buhi or patay, ano ang SOP on handling sang mga naamusini nga ibutang sa longboard kag dalon sa ambulansya? Anong SOP, ma'am? How do we do it?
5: Actually, sir, we see to it that the patient or the victim will be properly strapped sa atong longboard.
4: Okay.
5: Dapat ina-strap siya para to avoid accident. then see to it na may kung ano mabutang kita collar, no, especially sa trauma case. I think it was an accident, road accident.
4: Yes, ma'am.
5: So we have to put si collar to prevent or to minimize the spinal cord injury. Then dapat ang pasyente ng kung namutong ang case, if he is alive, you should put siguro kung may oxygen sila. Then sir, to prevent further injuries, so situin na ang pasyente, hindi mo siya, or sa ito nadagdag yan, tiyan kung may balit yung natutang.
4: Yes.
5: So I think, sige lang kay ano na sila namon, fresh namon, kaya mag-ipon ko na ilang ano. Kahit kapalo na sir sa barangay, hindi magita, mag-expect ang level of ilang na training.
6: Gusto.
5: Sa mga volunteer na sa diyan ko na to. No? So kung we are doing actually training.
4: Sige.
5: And actually last year, I'm going to check kung sila last year naka-train ang sumag, no? Kaya hinampal mo na ginag kaginasun.
4: Yes,
5: sir. Maghampal.
4: Oo.
5: Nang i-check naman kung naka-train sa kung si sino sa ilang naka-train.
6: Oh, good. Good.
4: Okay. So, all right. Thank you, Kid Mama.
6: Wells?
4: I'm very thank you.
3: Yes, thank you, Pedro. So,
6: it's good. At least naka-respond si, sino ni? Si Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga i-train nila. Oo.
3: Kagsagit may smoke if I just no sa lisa last part ni nadra no na confirm sa akin paprangka sa ni Sir Eric ni kun sakto bala o sala. So siya mismo na kambal sa nakit ang paghandol sa pasyente if I just that time no na hindi it amo hindi it sakto ang paghandol sa
6: nito
3: given ni ang
6: Wells
3: sa barangay is if I
6: just ang logical man lang siguro nga punto amoni nga may SOP. It's the same like us nga reporters bala. May standard operating procedures ta. Tikis abisan ano nga training sa reporter, limtan niya na mo. Di ba? Ti amo man ni. O amo man ni ang ila SOP. Very simple. Nga akin ang nang strap down. Kay ti ang tawo na balda, ikarga sa longboard or ining daw stretcher nga ginatawag, ti kun hindi mo na ma-strap down o mahigtan, ti ang balda mahulog mabalda pagidliwat. Di ba?
3: Ang sturdy ang lawas siya kabubing ang lawas yung kipadyos kung hindi siya ma-strap.
6: Na.
3: So hindi mabalans sa kung hindi siya mabalans sa pagkakwa kipadyos may tendency
6: dasun ka dumdum ka to sang imo report nga na-aksidente. Ah, kay Jerilo, atong na-aksidente sa ambulansya bala? Atong sa Pontevedra? Atong wala na-strap ang pasyente sa longboard na asik gid sa sagwa sang ambulansya. Na, amo na nga may mga SOP.
3: Amo na sa amin, ligit ang purpose kay Kay Fajos, no? Kag dugang pa na lang siguro kay Kay Fajos ni ang pahayag man ni Mayor Greg Kasataya kanina sa press con.
6: Okay.
3: Nga nagpando naman ini siya sa CDRMO, no? To be specific man kay Dr. Dr. Pornan, nga chikon gid anay ang tanan ng mga ambulance, no? Ang tanan ng mga barangay nga may mga rescue vehicle kon ang mga nagkasaka pala sa ambulance kay Kifedos ang well trained o kon na train na kay Kifedos but if ever nga wala pa gid man na train kay Kifedos amo na gan ikandak ang training so while kinakandak ang training kay Kifedos ang support nga pwede pala po sinisa nga syudad kay Kifedos imapaputang sila anay sa mga trained personnel na
6: maya
3: sa ining mga barangay while ongoing ang training kay Kifedos sa mga napilin pa nga mga rescue personnel sa tagsa-tagsa ka barangay kay Kifedos.
6: Hindi pwede nga ang gasakay te informada mo pwerte eh. Di ba? Mag-selfie ka. Ano ka, senior rescuer, Kuya Pri? No? Pero pag abot sang aksidente, wa ka maa. Na.
3: Hindi kilala, Kos.
6: Ha?
3: Hindi ka kilala, Kos, kay Kifedos.
6: Na. Hindi. Apparently, may ara problem. Hindi ganin nila nabalaan kung diin itaya una. Diin ang igulo mo una ang ulo ko ng tiil. Di ba?
3: Sakto kay Kifedos. Na. Kino sa video kung ano to ulo. Tiil.
6: Na. Oo. Ti at least galing, ang importante dire, I mean, wala taman ginabasol ang DRRMO. Ang importante, naghambal sila nga i-train. It's just like any organization, Toto Wilson. Ah. For example,
3: proactive approach.
6: Aha.
3: Proactive approach.
6: Na. Bisan any organization, may ara, best kita sa aton, kita nga reporter. May bagay nga wala kakabalo. Ti anong solusyon? Train.
3: Training.
6: Na, amo man lang na, But ang importante, ang ga-training willing to learn. Na, kay kung hindi willing to learn, bisan ano ko nga train hindi na yung mati. Na. Oo.
3: Okay, pero sa mo gina ang mo gina siya ang possibilities, no?
6: Balo ka bi Wells. Ang akon subong attitude simple lang mo. Kung hindi mati sa training, ang i-advise kuya, PC ka na lang.
3: Ano, no?
6: Ma-PC.
3: PC?
6: PC plant ka muti, eh. Diba? Amo na lang na. O, diba? Na. Amo na, na.
3: Sige, kaya pa, Diyos. So, amo na na, tanay, siguro ang aton sa madala nga balita mo sa aton programa sa mga gabi sa Larga Vista.
6: Buwas na kasukton sa streetlights mo, ha?
3: Yes, kay Fred Joss, no, we're dito na kulangan na kita sa oras.
6: Gani, gani. Kaya
3: si Doc sang bangko sa
6: ahay, kulangan. Gani, gani.
3: Kaya Fred Joss na cover kita ho.
6: Di, pero so, si Puso ang ga-in charge na, hindi?
3: Ano, kay Fred Joss?
6: Puso o kun barangay?
3: Barangay kit kay Fred Joss ang good. Nakuha natin kagina. Nice. Barangay kita kay Fred Joss under ang watch na kati ara nagit sa ilaman na vicinity kay Fred Joss. So, ara na sa ilan, less na lang kati ang Puso. Kay Fred Joss ang naibaluan natin si Tihol. Mga
6: plaza
3: ni a public plaza na mo na kay Fred Joss ang ina under watch siya but ini kay sa Taytay and sa barangay and under barangay ang watch kay Fred Joss.
6: Nice.
3: So, check na lang ba sa confirm sige. Lang ina kag makakuha kita sa statement
6: ko no problem Joss, sige
3: so kay Fred Joss amo nang balita nga nakuha nato gikan diri sa patrol ang dinadul ona mo sa inyo sa kalwan sa Mighty CD3 Michael Detect 500 upon naton si K5 Vincent Coralde ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5 Giuseppe.
6: Minano nga istorya ang importante banwa mo ni. O wala ka sulod ang akong computer aw. Uy, nano tabo ni. O. Wala ka sulod ang akong computer. All right. O, hala. Hala. Nag-silent movie. Are. Kundi ga DTX premium coffee ko. Wala, wala. Oo. Naano noy? Ano tabo? Olo, olo. Idrian Gantalaw na nung tabu. Daw ginamurto, tanong yaw. Anyway, areyo. Ang akon computer, wala gasulod sa kahanginan. Siguro tungod wala ga inom DTX 500, bala? Ha? Base na sobranoy ang free radicals sa computer. Ang DTX 500, banwa, wala gasulod, no? Basi may napindot ko di Toto Idean. Why man? Ulo, ulo. Ulo. Anyway, gaka-distract ko subungaw. Kay dugulpi lang mula parehaw. Hindi ko kayong chindi. Si Idean Gantalaw, ang manigaliyong gwapo naman nga tani siya. Anyway, ang DTX 500, ang munisiling ko, ang wala kong ginakalimtan every night, tungod ang DTX 500 is the only food supplement, of course, sa idalom sang Clinica de Alternativo and Medicina Wellness Center nga kargado sang ginatawag antioxidants. When you say antioxidants, amuni ang makakontra, the only antidote o bulong o I mean panguntra sa ginatawag free radicals. Magamba kita free radicals. Amo ina ang gapatuktok sa lawas ang tawo, latak bala, gikan sa aton mitochondria. Amo na ang makina sang lawas ta. Gapatubas, kusog o energy, pero may ginabilin nga latak ang mitochondria. Ang makakontra lang sina ang ginatawag antioxidants, kagduro na ang DTX 500. Nga ah, kay may ara siya di sugar cane extract gikan sa tubo kag may ara pagikan sa dahon sang amargoso. And what's more, ang DTX 500 dapat mangin kabahin ini sang aton matag-adlaw nga lifestyle ukon kinaandan sa kabuhi nano ina. Husto ang pahuway, tulog, husto ang kaon laban utan kag prutas, of course likaw sa bisyo. Ang iban siling nila pareway na ko bisyo, wala inom, wala sigarilyo,
1: binutig na lang. Tidipindi na yan sa ibo kung ano nga bisyo ang untaton mo. Pero man ang ginasiling ko, DTX 500, hindi ginaton pagkalimtan. Tungod amo ini ang makahatag sang duro nga antioxidants sa ibo. Ginaupod ko ni sila sang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang kargado sang ginatawag nga extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus, fungus, o kon bakterya. Dimudo, kun wala kagaw, wala sang baratian ang imo lawas. Pero buwas naman ang iban naton nga mga talakayan. Buwas may update kita sa Middle East, very important. Ang parte sa artificial intelligence kag drone warfare. Kung magbarato na ang gamiton sa gera, ang buot bala silingon sini nga maga-laptop pagid, magadalom pagid ang inaway sang dalagko nga mga nasyon. Aton ina explore, aton ina usisaon buwas sa aton nga pag pangalagad. Way na ko sang tiyempo sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. As always, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Muterna Max, Max, Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dato sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend!
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
20: Ano tayong interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karoon diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
21: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
24: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig nagubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pahuway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga cellular.

0: pulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
1: Mm. So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
0: Gani,
1: lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Ini tanan sa nyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permi sa naga-trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty siya. Good nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
0: what? Shift. No, graveyard shift.
1: Graveyard no. Shift, no? Mm-hmm. Mga kapulaw.
0: Kapulaw.
1: Yang mighty siya, isa ni ka-alkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga nag-graveyard shift kag mga security guard
0: oo,
1: mga nagapulaw.
0: Driver,
1: importante gininimo ang
0: DTX
1: 500 kag mighty C.
0: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
1: Mm-hmm.
0: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli mm-hmm. edukaw nga gatambok ang iban.
1: Hindi bala ambal ta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
0: Mm-hmm.
1: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal. Agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulaw ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
0: Low sex drive!
1: La? Uy,
0: gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Mm-hmm. Si engineer, why ginaya gapulaw, guru mo?
1: Wala, yun nami, tulog na yan.
0: But silingon, palatulog, gid ka, agikuya, gali. No? Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
1: Kay gana TX 500, yung mighty si Sir GP, mamo na nga premyado ang imo nga kan sexual appetite.
0: Abaw. Mm. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
1: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang disugard sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Gaproblema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon.

0: dayong gawas.
1: Para sa mga dugang panga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: Muna nga ang kahoy kag ang dahon, wala cancer, kay ginputos na sila sang antioxidant. So para ma-transfer na, kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang strand sir GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang spin ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kang hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka kaon ng kapulo, tub-tub, 15 ka klase nga prutas, kagulay, Pusto. Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
3: Problema sa kurason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
4: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
2: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agud maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Kailatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Information sa ikayong lawas.
1: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
2: Ragoy.
1: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
2: Wow.
1: Oh.
4: Kay sala ang habon.
1: Sala ang habon.
4: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mulawas, may ara manining nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanawan yo sa JP Hamis, no?
1: Yes.
4: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
2: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
1: Uy.
4: May ga-detox pa sa imo skin cells.
1: Direct antioxidant sa
2: ga-protection,
1: skin.
2: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
1: Mm-hmm.
2: Oh, ga-patay kagaw. Ti din ka pa DTX Beauty Soap.
4: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
2: Tungod sa kadamo user sang klinika Diopress.
4: Grabe.
2: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay, sa lao ang ko damo bawa ilok.
3: Oh, protektado ka sir boy, 42 oras sir boy basta naka klinika Dio Fresh ka kayang
2: wow.
3: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
2: Pag wala ka bawa ilok meaning pa naka klinika Dio Fresh.
4: Okay. Anyway, no ang klinika Dio Fresh may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamo. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant Doksam.
3: Pero kadaga sir boy nami gid magpangapi ah, wow, no? Painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee nga aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ninga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
4: Amo na sakto Doksam, start your day right. Kadapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotayonin nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidants ang lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Mil.
2: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
4: Kampiyon.
2: Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang SRP.
4: Correct.
2: Pang kape nga aran sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
4: Stevia.
2: Oh, natural. Oh,
4: diba? Ska timplahon, pabis ka magbain chinko.
2: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
4: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka. Din ka plakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
3: Yes.
4: Kasi lain niyang
3: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa iwan sa ila kape.
2: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule. Ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tanan.
4: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
2: Wala problema ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
4: Extend my maca, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sang basura sang imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
2: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
4: So, pamasahe ka!
2: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka, either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
4: Correct.
1: Importante ang touch therapy,
2: no? Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
1: Mga points.
2: Points bla. Mm. Kaya niya mano.
1: Pressure points.
2: Baka bulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permina mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
1: bag DTX herbal oil.
2: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi.
3: Maguna.
2: Kay taka na mi ko sa ka blood juice kay ginapiki. Basi dugay-dugay mo naman yung pikion bla.
7: Herbal oil la DTX herbal oil.
1: Duang pilian. Lavender,
2: pero kag lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Oh, amo na gyud. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga mga product center.
1: All right. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
8: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
2: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
7: Oh, dugay-dugay ihi.
2: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na sir boy mo.
7: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
2: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbogin sa tulog.
7: Mm-hmm.
2: Sobra katatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance.
7: Mm.
2: Nga agaka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils.
7: Mm-hmm.
2: Nga ang wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
7: Lain.
2: This is the time nga kung nag-edad na ka-40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia.
7: Mm-hmm.
2: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
7: Correct.
2: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
7: Everything.
2: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
7: Correct.
2: Mm-hmm. Kung nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
7: Kagaw. Mm-hmm. Wala lang gid ang cause, no? Mm-hmm.
2: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
0: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid nga ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga katas, mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo gid.
0: May DC. Mapalis sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangka
11: Pangasinan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: May mga herbal tip ta ka, juices tip sa mga may amo na problema, sir boy.
3: Oh.
2: Like, you can have your tomato juice.
3: Kamatis.
2: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay namin sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
7: Ma-absorb tanan, no? Oh. Ma-correct, no?
2: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
7: Nan, no? Iwasan tani ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
2: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
7: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
2: ang dinero, rason nga nga gahubag.
7: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3
2: ginakorek bio, ginakorek niya inang hormones.
7: Ginakorek niya inang hormone, correct na na doklamin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostatitis.
2: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
7: Paim
2: na D3 bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang nga mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3 bio. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, painom mo na. Kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
2: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones sir boy, serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
7: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
2: Hala? Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
7: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe git ang kombinasyon sa Klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imumudga, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio Doxam.
3: Mm-hmm. Kun ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamon sang probiotics aton nga chan, no? Mm-hmm. So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, mm-hmm, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Uh-huh. Hypertension, no? Uh-huh. Kaya ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya ang D3Bio may arasas na ginatawag anti-stress activity, uh-huh, no? May arasas na ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, sir boy. So, uh-huh, malikawan naton ang stress kung naka-D3Bio kita.
1: Uh-huh. Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig. Oh, gamo ang balay kung namo nang asawa, abiri galuhin nyo na na D3Bio. Kulang right na na sa D3Bio. Nga, ang D3Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaya ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., mm-hmm, gabuot si Mrs.
2: Agoy. So inom gid D3Bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai,
7: no? Tinaing.
2: So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 KK5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text yun na ulitawag. Sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating naman nga Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o ritawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-448-940. June 1, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shay mo, K5, Jirili.
0: Kamusta ng imo, Lo? Unang adlaw sa bulan sang Hunyo, Lo?
1: Well, so far, very far. So far, so good. So good, so far, ha? Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ah. Very good. Mayo. Mayo kagid. Basta adlaw-adlaw nagainom kita siyang DTX 500. Naghatag ini siyang oportunidad nga mahilway kita sa masakit kag balatian. Amo ini ang aton gin nga ihatagan siyang prioridad.

0: Kamudlay sibong mga kangkong kita siya nga masakit kaga balatian. Ang DTX 500 dako gining nagahatag sa aton bulig sa paglimpyo sa aton mahigko nga sistema. Higko lang ni mga gakifay. Higko nga nagahatag sang kalitan sa aton ikayong lawas nga nagresulta sa pagkaguba sang aton sistema. Kang nagresulta gid sa masakit kag balatian nga pwede nga masaylong birthday mo siya November 1. Amugin na ang aton niya nga ara sa pinsar na aton nga hindi ta magmasakit. Kay tungod sa likod siyang masakit, kung hindi ka makalampuwas, posible madula ka sa kalibutan mo. Mapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian kag ina. Natunan siya mga eksperto sa kalibutan nga ang pinakadakong nga porsyento nga ang kapatayang tao tungod sa masakit kag balatian. Balaan tala na pero hindi ginaton malikawan nga makangkon sa masakit kag balatian. Tungod sa adlaw-adlaw naton nga pangginawi dinili. Especially sa aton palibot nga gahaklo kita sang hangin, nagainom kita sang tubig, kag nagakaon kita. Amon ang tatlo ka mayol nga ginapasulod daton sa adlaw-adlaw sa aton sa lawas. Kung sa diin nagaupod ang mga higko, mga kakifayb, no? Sa ginagmay, kag jutay, sa adlaw-adlaw, mga inadlaw, binulan, tinuig nga magalipas, magadamo ini sa aton sistema, nga sa wala lang naton mabalaan, may mabatsyagan kita nga hindi uyon sa aton nga ikayong lawas. Nagatubo ang high blood pressure dirili. May mga mayuma, may mga cancer, may mga arthritis, rayuma, asma, hapo, kidney stone. May prostate problem kag madamo pang iban. Mga kakifayon tungod ini siyang higko naton nga sistema kag sang aton nga ginawi. Kinanglan tagid sang paglimpyo sang aton sistema. Adlaw-adlaw nagapaligo kita para maglimpyong panit naton. How about sa sulod sa lawas naton mga kakifayon, no? Sa kada tapos naton kaon, nagagamit kita toothbrush kag toothpaste. Ginatoothbrushan naton ang aton ba ang aton unto na para nga maglimpyo nga para ang mga nabilin nga mga tinga hindi mabulok. Kay kung mabulok siya, magahimo kag magadamo ang bakterya sa sulod sa bata. So kinaglan naton maligo gamit ang habon para maglimpyo. Kinaglan naton mag-toothbrush gamit ang sipilyo kag ang toothpaste para maglimpyong bata. Pero sa aton adlaw-adlaw nga ginakaon, ginatulon ta dirili. Kay ang pagkaon naton hindi lang ni pabusog-busog kundi amo ining source sang pagpadayo naton nga buhi kita. Arig diri ang mga sustansya, minerales, vitamina, kag iban pang kinanglan sang lawas naton nga magpangsyonar sang isakto para padayon nga buhi kita. Pero dira man sa aton pagkaon, nagaupod ang mga toxins o kunong mga higko. Imagine mo, pagtimo mo siyang pagkaon, unagid, makita mo si spinggan mo, damo kanon, may sunanda sa lamisa da, no? Sige ka kaon, huwag ka man kapamangkot, di na to nagkanto ang isya kapinggan ka kanon. Tingin hungit mo malang to, kagin usap, kagin tulon. So mo silingon ang kanakoon nga nagsulod, kagadamoon na nagsulod sa limulawas, isya kapinggan nga kanon. O kung nagdugang kapada duha ka pinggan nga kanon. O kung ano padira nga mga syudan nga gintimo mo. Dito na kanto. Kagin usak, kagin tulon. Ito sa sulod siyang tiyan mo eh. Kag sa sulod siyang aton tiyan, no? May ginatawag nga digestive system. Siyang nagaproseso siyang aton pagkaon nga gintulon. Kag i-extract ya ang mga sustansya nga makuha base sa imo nga ginusap kagin tulon. Kabalo kamo mga ka-K-5, isa sa mga parte sa aton digestive system. Amo ini ang small kag large intestines. Nga kun imo ini sugpunon ang duwa, small kag ang large intestines, nagalaba ini from 22 to 26 feet ang kalabaon. Nga nagapulon-pulon lang sa sulod sang tiyan naton. Dra na maaging pagkaon nga gintulon naton sa bilog nga adlaw. Kag iproseso niya ina hasta magwa na siya nga makuha ng extract yang mga sustansya, magwa na siya sa lawas naton bilang higko na. So imagine mo na mga ka-K5, sa adlaw-adlaw butang naton nagapamahaw kita, nagapaniyaga kag nagapanihapon. Wala pa nalabot ang kuyam-kuyam naton. Ang mga snacks in between meals naton nga mga pagkaon. Ang question, ang pamangkot, ang tanong. Ilang beses ka pumunta ng banyo? Kapila ka ka-beses isa kadlaw nagkanto sa banyo? May ara ka isa, may ara ka dua. Pero tatlo nga ton ginkaon mo, mamahaw, panyaga, panyapon, wala labot sa mga in-between meals or snacks, no? Ang question kung kadua ginman ka nagbanyo, ang pamangkot kay kumo tatlong imo ginpasulod, di nagkatong isa. Ato lang to na deposito sa sulod sang tiyan mo. Di kung kaisa ka lang magbanyo si siya kadlaw, kay kumo tatlo ka kabisis nagkaon, ang pamangkot is, ang tanong, saan pumunta ang dalawa? May ara pagid mga ka-K5 nga subong nga adlaw hindi siya kabisitas banyo. Ang tanong, saan pumunta ang tatlo? Ara lang na sa silod siyang tiyan naton. Ha? Di siya bas, hindi ka na magkaon. Makaon ka naman liwat, no? Pamahaw, panyaga, panyapon. Di, butang tabi. Kaisa ka lang, no? Nagbisitas banyo, may duwang nga pundo. Pati pagkabuhas, susway naglimar. May pundo ka, may balansi ka nga duwa, kag nagkaon ka subong adlaw katatlo, kag wala ka nagbisita sa banyo, pila tanan? 2 plus 3, magkano? 5! 5 ka pagkaon nga gisulod mo dito, nga way nagwa. Pag ang tatlo kadlaw, shush, way pagi naglimar. 5 na 2 plus 3, ti nagwalo na eh, no? Hindi ba? Mga ka-K5, so amo ina ang kinanglan naton nga solusyonan gid, no? Kay the more nagatinir ang higko sa aton intestine, sa aton digestive system, nag-create ini siyang higko o kon bakterya nga nag-upod sa aton sistema. Kay ginasuyop ni sa aton lawas, kay ginakarga sang dugo. Kag ang dugo naman mabiyahe sa aton kaugatan sa bilog nga lawas naton. Kag kundiin dira masangit amat-amat nagahatag ini sang delikado nga posible sa palabuton matagal ini sang kahalitan. Kag magresulta sa masakit kag balatian. So kampiyon gid ang aton himuon mga ka-K5, inom kita DTX 500. Kay amo ini ang importante subong nga suplemento sa aton panahon. Himo ini sa amargoso kag sa super antioxidant nga halin sa tubo. ginalimpyohan niya ang nagapalanago ng mga toxins sa aton sistema. Importante, ma-detox kita mo. Malimpyo ang sulod siyang lawas naton, pariha sa pagpaligo naton, nga nagagamit kita siyang hamon. Parihas ko nagakaon kita nga nagagamit kita siyang toothbrush kag toothpaste. Panglimpyo siyang aton sistema, ang aton naman himuon, makaon tahabon. Hindi pwede, no? Mapatay ta. O konsulsogon, tani siyang laba-laba nga toothbrush ang aton nga tinae sulod. Hindi man pwede, mapatay kita. Ang aton himuon sa paglimpyo sa aton sistema sa sulod siyang lawas, amugit ang adlaw-adlaw nga pag-inom siyang DTX 500. Ina-eliminar niya mga toxin sa lawas naton. Gina-repair niya mga damaged cells and tissues. Ginatagaan niya sustansya kag kabakod. Kag tungod siyang ampalaya extract mga kaka-K5, isa sa mga importante nga iyang ginaubra is ginabantayan ang aton blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkasyo ginman naglapaw na sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubo siyang DTX 500. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin, isa ka-importante nga ginagamit siyang lawas naton sa pagproseso sang blood sugar o kung siyang glucose sa aton lawas nga para ma-convert into energy. It so happen ang aton nga sistema wala masyado ga-pangsyonar sa paghatag sang eksakto nga insulin. That's why nag-build up kag nag-damo ang aton nga blood sugar. Ang DTX 500 amo siyang mag-aakto sa paghatag sang kakulangan sang insulin sa aton lawas. Nagahimo siya sang pagbulig sa proseso nga ma convert ang aton nga blood sugar into energy while at the same time nagapanglimpyo siya dirili siyang higo na sa sulod siyang lawas ta nga ginaproseso ya nga magwa sa aton sistema. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo nga amo ini naman ang nagahatag sa kabakod sa aton sistema para dipensahan ang mga free radicals nga nag-atake sa aton selula. Ginaguba ang aton selula kag gumaguba na makahatag ini sang kalitan kag magaresulta sang masakit man kag balatia. So the almost complete na siya dirili nga nagadepensa, naghatag nutrisyon, nagaeliminar kag nagabato sa mga toxins kag free radicals nga tuyo gid maghatag sa masakit kag balatian sa aton. So adlaw-adlaw aton gid buligan ang nagaisano naton nga kabuhi nga lawas naton nga maghilway sa kunano man nga masakit kag balatian. Aton gid ugaliun tanan sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Okay, Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C, no? Subong adlaw mga kaki-5, ginabi-abi tagid kag gina-congratulate ang aton nga news team naghalin sa Agusan del Sur sa paghatag sa aton sang balita parte sa hinampag nga nagluntad sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Welcome home, mga ka-K5, ha? Hindi basta-basta ang ila pulaw mugtaw dito, mga ka-K5. Kag ang tiyempo dito, kapaang, mainit, kag kinanglan mo gid siyang resistensya. Di ang dako gid nga sekreto sang aton news team nga nagkanto sa Agusan del Sur for Palarong Pambansa 2026 Amogit agin pabalon sila ni Dr. Ramil Oy. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagabato ang Mighty C mo. Nagahatag sa sangputiksyon, resistensya. Batok sa kunano nga sakit kag balatian. Always on the go ka lang. Especially sa may mga obligasyon kag may responsibilidad nga kinanglan gid nga maghatag gid sa ila panahon sa pagpatigayon. Kinanglan gid suporta nga magabakod ang aton nga resistensya, depensa para tuloy-tuloy lang kag ma-achieve mo ang imuya nga tinutuyo mga kakivibe. Nga hilway sa masakit katulad sang hilana, trangkaso, ubo, sipon, allergy or allergy. Kag iban pa ha, Mighty C ang nagahatag man sang dugang nga kamaskog sa aton kaugatan, kag dugang nagahatag kaalam sa aton immune system. Mighty C ang alkaline nga vitamin C, kag Mighty C Zero for Kids naman para sa inyong nga mga kabataan nga ginaprikurana nato ng ilang nga health, ang ilang kondisyon sa maabot nga pagbalik eskwela. Subong adlaw, nagbalik naman ang tagiti siyang init. Siyang pila ka mga inadlaw, mga ka-K5, no? Doon nagagoom-goom. May mga pag-ulan, may talithi, may nag-abot din nga puntong na medyo naglawig-lawig. Tungod siyang habagat, kag ining bahin sang bagyong Doming, no? Pero si Doming, Subong, daw almost nagapagwa na siya sa bahin sang aton Philippine Area of Responsibility. Talaw naton pamatian ta ang weather update mga ka-K5. Girili, tagay kami siyang weather update, dabi?
1: Okay, yes, lo. Good evening, mga ka-K5. Nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming. Apang pila ka mga lugar sa Pilipinas ang maka-experyensa sa gihapon sa mga pag-ulan bangod sang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Sa forecast ng PAGASA, maka-experyensa sa mga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas kag Occidental, Mindoro. Maka-experyensa naman sa mga pag-ulan ang may upon ng mga lapta-laptang pag-ulan. Kung maka-experience na ba sa mga paggalong may upon ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, ang kagpangpangilat, ang Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, nabiling nga bahin sang Central Zone, Calabar Zone, kag Mimaropa. Ang Mindanao naman ang maka-experience sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may upon ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan. Kaga pagpangilat, bangod sang localized thunderstorms. Dali naman sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan, kaga pagpangilat, bangod naman sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
0: So, why bagyo na dirili, no? Why na?
1: Yes, lo, why na, lo.
0: Okay, sige. Why na bagyo, init naman, eh. Puti arang habagat, eh, no? Nag-announce na ang PAGASA naton nga officially, tig-ululan na. Tig-ululan na. Di okay, ah. Sige, ah. Ulan kung ulan, ah. Mayo man gani kung maulan, no? Para nga malalaman na natin ang mga flood control naman ni ang mga uyon girili bautiho o. Damo naman ni mabuksan kang manotaran ng mga pagbaha inkaso kiti habagat naman ang aton nga klima ang aton panahon, no? But anyway, bisan ano man nga panahon, ang virus padayon nga nagahatag sa aton sang kahalitan. Adlaw-adlaw inom kita sang D3 Bio. Ang mga bakterya kang mga kagaw may mga bulong na niya mo. No, kung makasulod sa lawas nato niya, makabato ang bulong. Ang problema ko ng virus makasulod sa lawas nato, budlayan kita yung mag-away sini. Kay ginaako ba siyang eksperto sa kalibutan, nga way pa siyang isaktoging nga bulong, nga makatap na parihas siyang mga bakterya nga inuman mo lang. Bulungon mo lang, mampawan ka. Ang virus lain eh. Do kabalan bla. Hindi siya madutlan sa mga bulong. So ang sikreto, dipinsa kita. Ano nga dipinsa? Inom kita nga daan D3 Bio. Kaya ang D3 Bio may aras ang extra virgin coconut oil. Kag sa sulod sang D3 Bio, sang virgin coconut oil, I mean, ara dira ang elemento nga monolaurin. Isa ka espesyal nga elemento sang virgin coconut oil nga makuha na lang sa D3 Bio nga mo ini. Ang naghatag proteksyon nga hindi makapanghalit ang virus sa aton sistema. Pero ang sekreto para awayon tang virus, inom kita una D3 Bio. Kay kung unang sulod ang virus, budlayan ang D3 Bio, no? Ang sekreto sa pag-away sang virus, inom ka D3 Bio una. In kaso ginman makasulod ang virus, hindi ka ginyan maghinulsol. Kay nakainom ka D3 Bio, posiling abe nga hindi ka magpati, tiway man pilitay. Kung kuigoon ka siyang virus, mamuna na group paghambol mo, tani nag-inom ko D3 Bio, tani why could ko ma... matamad siyang virus ba? Subong mga ka-K5, ha? Hindi ka magkabalaka sa pag-invest sa imoy kayong lawas. Kay as long nga mayong lawas mo, ang kwarta makita na yan. Pero ang kabuhi naton, isa lang eh. Kag ang virus, wala siya may ginakilala, Jirili. Bisan sino ka man, pulis ka man, kuning pulis may pusel, may pusas, ang virus siya ang madlok mo. Sa pandemya, mga ka-K5, damo pulis nagkalamatay tungod sa virus. Kagari pagido, kung kita ordinaryo nga tao, kag mabatian naton nga may nurse, may mga doktor nga nagkalamatay sa virus, makulbaan ka, how about kita? Nga way tayo masyado ibalo sa mga medical, abi. Sila gani, kakaigo nga doktor naging kag nurse. Kita pa. Amo ina, mga ka-K5, nga hindi tagid pagbutang ang aton lawas sa inatawag nga ulihina nga paghinulsol. Subong palangadaan, inom na kita sang aton tagapangapin batok sa virus. Anuman nga klase nga virus ang katapat sina, inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio. D3 Bio! Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C&D3 Bio, saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika, especially dra sinyulgar sa mga Grace Pharmacy aradang D3 Bio, DTX 500 Mighty C, The Generics Pharmacy, Sincere Drugstore. Pwede nyo man ma-order ini sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag magkutala sa inyo lugar na ang mga butika na nga suki ninyo, ha? Kag kung gusto ninyo mga kakifay, barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadtula ka mo, rikta, ha? Sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Alas 10:12 ng oras naton, unang adlaw sang bulan sang Hunyo, no? June 1 na mga ka-K5. Ari na kita sa tunga-tunga sang aton tuig 2026, no? So dugay-dugay ginahunos na lang ni ang mga inadlaw. Pila na lang kadlaw, abit, 213 days na lang kag magatakop ng tuig 2026, 213 days na lang. Ara na kita sa tunga-tunga sa aton tuig 2026, oh. Di, sige. Madamo pa ni siyang mga pwede matabo nga maayo kag wala na itong gina-expectar mga bagay-bagay. Pero importante, piparado lang kita, ha? Kay tungod ang balita, subong, doon nagaginual na gid ang aton nga sistema sa Senado, mga kakipay. Si Jinggoy Estrada, isa sa mga membro sa majority block sa Senado, nga isa ka co-chairman sa pag-atigayunon this coming June 4 nga Blue Ribbon Committee hearing parte sa flood control. Di ang iyang upod bilang co-chairman is si Senator Rodante Marcolita. Ang chairman sa Blue Ribbon, si Pia Cayetano. Di si Marcolita na lang bilin nga co-chairman kag si Pia Cayetano sa Blue Ribbon. Pero sige, pitsa uno sumong, tatlo na lang kadlaw, magasugod na naman ang pagpatigayon sang flood control nga anomalia. Di, grabe, no? Malapuyot ang timplada sang aton Senado sumong nga kinagual. Di, sumong nga gabi, sumong adlaw mga kakifive, gina panaugan sang warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. Ginpayag ni Senator Jinggoy Estrada subong nga Lunes nga magasungka siya sa Criminal Investigation and Detection Group. Magasurinder siya, no? At iaran na. Kaginkantog ito siya sa Senado. Kagdito siya inakponti ambal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi nyo di siya madakpaya sa premise sa sulod sa Senado. Dito lang siya gwa sa Senado kay sagrado niya ang Senado mo. Siya tanay sila ni John Vic Rimolya, ang head sang CIDG, mga kakivibe. O kung DILG kag CIDG. Niya hindi ah. Ang imo nga ginahambal, wala na naiepekto. Kay una bes, wala mo ma-prevent si bato nga makatinir diri kag malakpada mo. Hindi na kami maghatag dyan sa nga pagwaon pa niya sa premises ng Senado kag dito nakpon. Kay ikaw as Senate President, wala mo ginubra nga mapunggan si bato na siya ay nakapalagyo. Di ano ni di si Bato si ano ni si Jinggoy Estrada dal-una ni siya sa prisuhan kag plunder ini non-bailable. Hindi na siya kapiyansa. Okay, ti amo na ni mga kakifive ang sitwasyon nato. Kag do wala na yung naghambal ang spokesperson sang Malacañang nga si Undersecretary Claire Castro. Daw si ara na ya gambal ang aton nga presidente na. Why na si Claire Castro na gahambal sa mga pahayag kag mga ano nga gusto nga announcement sang Malacañang parte sa sitwasyon kundi rikta na ang aton presidente na notaran sang kalamanan sa aton nga mga social media nga ang presidente na mismo ang naghatag sa mensahe kung ano ang report kag ang stand sang Malacañang regarding sa sitwasyon nga ginatubang sa aton gobyerno subong, no? Okay. Sige, kung may ara ka muna sang gusto ipahayag inyo opinion, analysis nyo na, komentaryo, pwede gina, tawag ka mo direk. sa aton nga hotline 0928-611-2263. O kung may mga problema, kamuda nga parte sa relasyon, parte sa panimalay, o kung ano na nga klase problema, nakabuhi baboy nyo. Gintakab, sangkoreng ang syudaan nyo. Sige ah, tawag kamuda eh. Kay problema man mo na. At we can talk anything and everything under the moon with clouds, no? As long human interest kag hindi below the belt, ha? Ang aton nga globe number 0927744894040, ha? Like to say good evening sa aton tanan nga mga listeners sa K5 News FM kanlaon. Ang aton nga mga kauturan na kalaon, anad na ni sila sa mga ining mga nagangurob ang bulkan, ang nag-aasyo nga bulkan, nagapagwa siyang abo. Kundi ugaling lang, may dala na ni siyong mga ka-K5 nga mga talithi, lapta-lapta nga pag-ulan o kung pagbubo siyang ulan. Kagkumatabuan nga magbuga naman siyang aso o kung siyang abo ang aton bulkan kalaon, amo naman ini ang ginaproblemahan kag ginaistoryahan siyang aton nga mga ka-K5 sa bahin siyang kalaon. Especially sa aton nga nagapangnanom siyang utin. Ah, siyang utan. Kay man di mapirdigin ang ilang nga utan nga mga pananom kung in kaso nga magsigi naman na ngurob kag buga abo ang aton nga bulkan kalaon sa subong nga panimpo, no? So good evening na sa inyo mga taga ka K5 naton taga kalaon, ha. Salamat gid sa pagbabati sa aton nga programa. May caller kita sa linya. Hello, good evening.
2: Good evening, hello.
0: Painayon talang radyo ta sir kay basi mag feedback ta. Oo, sino ni Palihog? Sino ni? Layo ka sa telepono mo, no? Palapit na sa telepono, patya lang radyo mo kay basa para hindi ka mag-feedback, ha? Sino ngalan mo ni Juan? Patya, oh, lumsis tubig. Ah. Si sino tong ngalan niya ko, no? Si Ladyo? Oh. Hello, iho. Uy, naano nga pagpatay to, kalawig daw. Ano ging gulgura niya to, guray? Mayon nga. Sino ni? Doon naga cutting off ikaw, nag-utod-utod ikaw. Abi, liwat. Palapiton mong ba mo sa telepono.
2: Sabog na.
0: Ado, okay, man. Pero do off ikaw, layo ka sa imong nga telepono. Ituon mo lang ang ba mo sa telepono mo, kay ang telepono mo nag-serve as your microphone sa imo na nga lugar. Abi, liwat.
2: Sabog.
0: Okay. Sige. Yusulon mo din. Clear, no? Clear, 10x10.
2: Hindi
0: 5x5.
2: 10x10
0: ah. Sino gani niliwat?
2: Tutok Mag
0: siyang din gani?
2: Siyang La Castellana.
0: La Castellana. Tutok Mag, nainom mo na?
2: Nainom ko na lang ang BTS 500
0: for 92. Okay. Sige, no? Di ano malagad na si mo, Tutok Mag?
2: Grade lang ko lo, ah. Di na kami grade lang ko, ah, sa ating mga sobdanan.
0: Okay. Pero antes ka mag-grade, ano kamusta ang chimpo sa inyo sa La Castellana?
2: Kung isa lo, katito-pito mangyapon ng bulkan.
0: Pariyo
2: lang. Ano mangyapon, naanad naman sa nilo.
0: Okay.
2: So, as normal naman lang, oo.
0: Sige, puti halong lang kita, ha. Manamyaw ka, sige, go ahead to Tutumag, ha, be?
2: Manamyaw lang ko sa mga kapdanan ko din sa Amanwin, Istaran, kanday, G.R. Bonifacio, buto iyo pamilya, kay, Junjun Artilos, kan sa akot pamilya lo.
0: Ate, okay. Ate, ang mag-uoy na na mga ibakwis sa lugar niyo, nagpululi na sila, Balay?
2: Para iyatong law.
0: So, inang...
2: Ang mga... Oo.
0: Ang mga ibakwis na mo pa na sila sa bagyong Tino tao? Tino tao?
2: Nang... Ang iban lo, oo, ang muna lo. Ang ara iyatong sa ibakwis. Pero ah. Lahi na dito ng ligyan nga damo, damo, pero may ara iyatong na bilin.
0: Ah, okay, oo. Aba, tuod galawig na galiin, oh. Ti manog, andin sila nga evacuation center, ginubra sa eskulahan, ano?
2: Eskulahan lang, lo, sa south.
0: Ah, okay. Ti paano na kayo dugay-dugay, mabriklase na, mabrigada na, ara pa na sila, ano, ang...
2: Ah, wala, wala man, lo, kasi evacuation man, lo, hindi na makadisturb, dito sila.
0: Ah, ti, okay, oh. Pero ti, may mga... Sa imo pag-obserba, may mga pila pa ka mga pamilya nabi o persona nga nabili sa evacuation center tugas ang nagligay ng mga kalamidad, abi? Just like bagyong Tino?
2: So far, mag-indul man din man. Pero may arag yato na bilin, mag-indul man din man kahit nag-usun ng ligyan. Pero as usual, naagad naman lang ang tao dahil ang ibang ganit, kapuli-puli, ano ko naglaw, tiyan wala kong gabi lang. Pero wala na lang. Ang iba na daw, yung pag-itman sa Pino ng iban.
0: Ah, okay.
2: So, nagka-ano lang. Wala, iban yung ano.
0: Sige. Sige, thank you again, Totong Marka. Thank you again, ha?
2: Salamat lo. Good evening lang.
0: Okay, good evening. Lawig na ba? Hello, good evening. Hello.
3: Good evening, lo. Mag-abilda.
0: Ah, sino ni?
3: Hindi person, lo.
0: No, nirili. Ari na siya. Mga kakifive, mga piyot, kamumayo, higti niyo lawas niyo sa bangko, kasi magkalahulog naman tani. Ah, di person na ino mo na to?
3: Hello, may pichi lang lo.
0: Ati, okay ah. Sige ano. Dali lang kayo kihigot ko na yung lawas ko. anong malagad ko si mo, di persona be?
3: Yang lo.
0: Ha?
3: Ang gamay pa ko lo. Ang among blabalay sa handumanan.
0: Ha?
3: Yang nagbagyo roping tubla.
0: Ha?
3: Pag mukla sa mata ko,
0: oo.
3: Wala na atop ang balay.
0: Te, way mandi, way magan, ngatin nun, tamuaw.
3: Pag-irupin yan eh.
0: Ah, gin dala siyang magyo, ang inyo atop.
3: Oo,
0: no? Okay, so pag mukla, oh, anong tamo na yun?
3: Nagabi, yung natinalahan ko itong ilang abagyo mo. Na hindi mga kadahong guro ito, mga alaunaan, mga alas-dos guro. Pag mukla sa mata ko, gakaliti lang nga daw, ginagmay lang nga ulan.
0: Oo.
3: Tapos pagka guro, mga alas-tres, alas-quatre guro, matamat na guwa lang ako na amay sa gudoy. Kaging ano lang nga, kuao na kami kay si wasaaga mong talay mo, wasaaga siya ng bagyo.
0: Daw si nanay mo, si tatay mo, nagdumugay nga daw bagyo, ano man?
3: Ano kami nga, ikuwaon kami nga, isaibob na sa mga ibang nga balay.
0: Oo.
3: Eh, alam mo balay,
0: atok
3: ka mo.
0: Aha. Kito nga si nanay, kasi tatay mo daw, nagdumugay nga daw sa mga bagyo lang, ano lang?
3: Yung ano pa bala ng... na istorya sa mga pagdalay ng bon na pwede pa lang na makasudong kami.
0: Oo. Ama, oh, lagyo.
3: Oo. Kaya mo to, nga nagsaydo kami, pagkabos aga, o sa agad niya among balay.
0: Tungod sa lumbayag ni nanay mo kag ni tatay mo?
3: Hindi ah.
0: Sa ano man?
3: Tungod sa bagyo.
0: Ah, tungod sa bagyo. Ah. Okay, sa bagyong ruping na siya una. Mga 1990s guro na, no? Mga muna. Dasho, ano, grabe to nga bagyo to, diriling ruping to. Ining mga lagko nga mga kahoy di sa Lacson, no? No, iba nagkalatumba, mga century old mo. Kay pertito yung kakusyo nga bagyo to. ang mga half sleep kag mga patadyong lula ko dala gito ni Ruping. Oo. Kay wala may ngagaw siyang lula ko punpun bla. Ang half sleep yan nga may burda nga Mickey Mouse bla. Ang iya patadyo nga may printa nga Donald Duck, di dalaman to. Okay, ti ano da siyon di persona be?
3: Ya, pagkabos agalo, di ng mga damog is tambay, ng mga tao na gakinadlaw, tapos do na bad trip ko sa ilang mga reaksyon. Tapos mga bas lang na ano man yung tatay, dobra balay, balay lanog.
0: Ga pamanday si tatay mo balay, tapos ang balay nyo guba sa bagyo, do muna do. O, tinasyon na nun tabo?
3: Mula lo ng tapos na gitagaan ko sa barangay na si Quinta Kanipa, tapos mga noodles ka, bugas, do mo lang itong mga dilatas ni. Eh. Mula to ng amon to na ako na sindihan lo nga ngatan sa amon. Pero sa huli nga nabatian ko eh, na tagbay tumil gali ang ginaatag.
0: Sa Subong?
3: Kan bagiro ping ko balalo na lang kalamike.
0: Ah, okay ho. Te, mula ka ba ton si nanay mo kasi tatay mo, why?
3: Kaya layo kami abi sa luwag, no?
0: Tingnan di ka mo lapit daw sa, no, sa tinidor?
3: Amo na lang na tingalahan ko niya amo na nga mga kalamidad na ginatunan ko ngayon. Alin sa 2014, 15, hasta nagpungko si Duterte 2016. Doon ka namin lang ang mga tinko.
0: Ginatunan mo ang bagyo?
3: Oo, no.
0: Tino natunan mo?
3: Muna lang nga pinalaan ko nga basta mag-away gano'n ang mga kadlagkuan. Masulog ang mga sensari ng mga kalamidad, mga kumalda ng mga nobla. At kung kamo maigo, malasig kamo eh.
0: Dinilihog ta ng higot mo sa lawas mo. Kaya muna ni. Da, Sean, ano na yun?
3: Kumuna nga pagpungkuha ni Duterte, hasta naglabot sa kung ano na nga 2016 sa napungko, no?
0: Abotan, dumdumag ko 2015
3: sa na. 2016 sa napong ko.
0: Oo.
3: 2017, 18, 19, amo to pag-ugo sa China. 2020, amo na. Do, basta mag-away ang kalagpuan sa sari ng mga kalamigal at atikaton. Do, kita nga mga tao sa basta kalagpuan dyan ay mag-inaway. Kita nga mga pigado, atiktado, kita man.
0: Di ano plano mo, masailaw ta sa Mars na, no?
3: Hindi man, no. Kundi, ang muna ganit nga natingalahan ko na, alam mo, na ginapaninagan ko na asa Subong.
0: Oo.
3: Na damo nga mga tao nga kung may mga kaya da, na kung may mo pa lang nga ang mga tigado, gudugan-gudula.
0: Oo.
3: Kaya hindi nila magpabayaan, eh, kaluoy man. Kasi di sa history ako si mo kagabi eh, nga parte sa India to lo. Makaibig ko to kayo nga. Oh. Nakita ko siya nga video nga napatay iya bata.
0: Oo.
3: Kasi di ba iya
0: oo.
3: Nakaibig ko to.
0: Ano ibi mo? Ano ibi mo? Oo, oh, mula.
3: Oo, lo, nang yukalaan di blalo. Oh. Na tapos.
0: Nag-ngoy-ngoy kagigali. Oo. Oh. Tita Sean, manota ni.
3: Nakita ko yung reaksyon, yung nga pertibig at kalain. Sa ako lang yan, o. Sa ako, ya, Diyos na makulo ko kung matago, mag-inis ako yung bata, no?
0: Oo.
3: Kuriya palayo lang, basi lang, ako Diyos na mo, basi lang masunod ko sa pagkabinin niyo, wala, no?
0: Dinili ang magkugin si Mong, hugtan mo ng paha mo dahil ang mga higot nyo. Dahil panghugtan nyo ka rin, ha? Dasan, dasan?
3: kaloy-along na ini nga mga mo na sa nga balko nga 2030. Nga kaya nga subong damo ko nabatian subong nga mga balita nga duka delikado na gud kaayo. Kaya nga halimbawa ang populasyon sa Pilipinas is 120 million. Halimbawa, ang katunga sina 60 million, no? Kay Bongbong Marcos B, halimbawa, ang kay Duterte B, 60 million lang din. Kung paawa yun sa dekorosan sa mga general sa Amerika, halimbawa kita.
0: Jiri-liri ko ni siyang bisbol, ba't ko pagwabla? Dasyon, dasyon, dasyon.
3: Ang muna lang, gabay lang sa mga tao,

0: ako na naman nila ng mga trade job na kung ano yung mungunsa ng tao, na makapatay sa presya ng tao. Nagabay lang na pinsara nyo din mayo. Sa inyong mga programa din, Lolo. Damo gigi salamat. Dr. Romel Oy sa inyong programa. Damo gigi salamat, Lolo.
1: Okay, see. Thank you, man. Ha, grabing higot ko diri sa lawas mo. Lambot na sa liog ko.

0: Mayroon lang kayo na ano ba? Hindi lang pagpalayo ang baseball bat ni Lino. Ang kaso mo okay, thank you, ha? Di ka mga kalamidad, mga ka-K5, no? Halit giman niya sa aton nga tao. Kag sa aton niya nga mga pangabuyan, sa aton propiedad, sa aton mga talamnan. Pero wala pa yung tao, ya? May amo na ni nga mga kalamidad, may mga landslides na, may mga baha na, may mga linog na, may mga tsunami na, may kung ano-ano pa. So, why ka choice kiti? Diri kita ka-star, marasway halungan naton. Ang aton nga Mother Earth, eh, no? Nga hindi pagid nga mag-tugas ang nano nga kalamidad, abi. Tungod ining mga gina, ano na sibong ining mga tama na malaka init sa aton kalibutan. Tungod kita nga mga tao, gabuga kita sa carbon dioxide mo. Ha? Ginapagwa naton ang carbon dioxide sa aton lawas. Kag supposedly, ining carbon dioxide, amo ini ang ginagamit sang mga tanom, sang mga kahoy, sa pagproseso sang ilang paghimo pagkaon. Nga ginatawag sa ato natunlan sa science sang una since elementary pa kita, nga ginatawag nila nga puto tikoy. Ah, isti puto lansyon. Ah, nano ganito?
1: Photosynthesis.
0: Photosynthesis, gali, nano mo. Photosynthesis is a process sang tanom nga paghimo sang iya pagkaon kag isa sa mga mayor nga panakot dirili amogit ang carbon dioxide. Ugaling lang mga ka-K5 tungod nga nagadamo ang tawo kag nagadyutay naman ang kahoy. So, hindi balansyado ining aton nga kalibutan tungod ang init hindi na maabsorb, no? Ang carbon dioxide hindi na maabsorb sa aton nga tanom. Kay why na sila mo? Kay long nga nagadamong tao. Ang tao nagautod kahoy, kagway gina-islan, blan. Kay man ang mga lugar nga puno sa una sa mga tanom, kagkahoy, ginahimo na subong subdivision, ginahimo na kaginadevelop na sa kung ano-ano. Kag wala siyang konkrito nga proyekto nga ipresirba ang aton nga mga tanom kag mga kakahuyan. Kay amo ining nagaproducer sang oxygen. Ang oxygen isa ka importante nga panakot sang aton kalibutan. Kay amo ini ang mag-neutralize ang aton nga mga tanong kakahuyad sang init sang kalibutan ta. Protik ka na mong tao, gapanapas kita kahoy, number one, ginahimo naton toothpick. Ginahimo naton haligi siyang malay, ginahimo naton sa pagkonstruksyon. Na supposedly ang kahoy, amo ining kabuhi nga kinanglanon sa tao kay nagahatag oxygen sa aton nga makaginhawa kita kag importante nga hindi mag-init ang kalibutan tungod sang klima nga mabugnaw tugas ang oxygen halin sa kahoy.

na siyang halos nagko ng mga nasyon sa atong kalimutan. Ang pag-minimize sa paggamit sa gasolina kag ining mga gatong ng mga petrolyo. Natawag nila nga fossilized fuel. Nga ang iya sini nga epekto, makaginansya ang mga negosyante sa likod sa mga gasolina kag krudo. Pero ang epekto naman, kita tanan ng mga tao apektado kay nagasigi taas ang temperatura nga mainit sa aton kalibutan. Kagamo ining resulta nga aton nga kalibutan magabalansi naman. Magatuga siya sa ulan nga para nga matimplaya nga magbugnaw ang kalibutan, no? Magahatag naman ini siyang mga pag-ulan, pagbaha, no? Kaginabalansi ang iya nga kabuhi sa atong kalibutan. Even ang aton nga ining ozone layer naton, isa lang na siya mga layer sa aton nga atmosphere sa babaw sa aton kalibutan. Ngang iya sinaobra is ang pagsala gid sa harmful rays halin sa adlaw, no? Ang ining ozone layer isa ka special form of oxygen. Ang iya ni molecule siya tatlok bilog, no? Special ni siya nga klase oxygen. Nga kon initon gani siya, maigo siya sa init sang adlaw, nagapalak na siya din, nagabuka siya. It so happened nga nagabanig dito sa babaw sang kalibutan naton. Naga-interlocking sila kay tungod nga nagadisugana sila. Tikadamo sila mo, no? So amo na siya nagaserbe nga daw sa laan kag atop sang aton kalibutan nga indi kita makaangkon sang grabe nga pagbatyag sang init halin sa adlaw. Tikaron tungod sang kainit sang atong kalibutan, pati ang ozone layer ta nagatrabaho bulig gililing para mag-cool down ang aton temperatura. Even ang aton ng mga polar regions, nga ara nila ang mga ice ng mga binukid, nagamat-amat naman sa tunaw. Kag nila ang mga ice na, naformain na siya mga minilyon na katuig sang wala pang tao. Kag siya may mga amo, sina nga mga chimpo, mga kakipay, mga million years ago, may mga bakterya na ka mga virus nga natrap na mismo sininga mga ice. Kag it will give us more danger in kaso nga mabuhi na liwat kang mabuyan na siyang ice, ay ning mga unknown nga mga bakterya kag mga viruses nga natrap sa mga ice million years ago. So amo inang posible nga delikado mga ka-K5 sa padayon nga pag-init sa aton klima. That's why ang ining fossilized fuel do siya ginatudlo nga dako nga porsyento ang pagtuga dasig init sa aton klima. So that's why nga ini ang mga electric ng mga klase sa mga pamaagi nga makakuha kita siyang energy, battery man, solar man, nga wala epekto sa pag-init dugang sa aton kalibutan, daw amo na ni sibong ang ginatutukan sa halos tanan ng mga advanced industrialized countries in the world. Di ang ining isa ka importanteng rare earth elements dirili. Ara sa China. Ara sa China. Nga kinanglanon sa mga lagko subong nga negosyante sa Amerika. Ang naganegosyo sa cellphone, ang naganegosyo sa mga electric vehicles nga mga negosyante subong sa aton panahon. Gindala ni Trump sa Amerika nga para nga magnegosyar to sa China kay para to sustain ang Amerika sang ilang nga mga kinanglanon nga mga materyales nga ara lang sa China. So kinanglan ni Donald Trump nga dalon dito ining mga klase sang negosyante
nga nag-engage sa negosyo sa mga advanced technology. So I don't know mga ka-K5, no? Base kung mag-teamwork liwat ang China, ang Amerika, kagkamay pa, no? Sa katawayan, sa kalibutan, tungod sugo sa aton panahon, nga kinangla naton buligan, salbaron. Ang aton nag-aisahanon nga balay, puluyan, ang aton kalibutan nga Earth. Di mayo ko mag-amusin na eh. Kaya kumagamit na sila sa mga rare earth materials, no? Maghahatag ini siyang dugang kabakod sang pag-develop siyang mga bagong teknolohiya para makaproducer kita sang energy sa aton salakyan. Nga wala nagabugas ang aso. Kaya ang aso is carbon monoxide. Naghahatag ini siyang dugang pagtaas ang aton temperatura. Kung ini ang mga materials nga hatag sa aton sang mayo nga epekto sa aton klima kag ining mga materials sa paghimo sang bag-ong atong teknolohiya sa pagpadalagan sang aton nga mga makinaryas. Mas mayo gid, no? Mas mayo gid. Nga mag-unite ang China, ang Amerika, ang Russia kag iban pa. Sakto na ning away. Tagaan ta naman ang importansya ang aton kalibutan because kung maguba inidili ang aton sistema sa aton klima, apektadong tao mo, no? So karon may posibilidad sa maabot ng mga tinuing mga ka-K5 nga ma-minimize ng paggamit sa fossilized fuel, diesel man o con crudo. So magabulos is mga solar energies, mga batteries, mga hydroelectric source ng power o energy, kag ining tawag nila nga mga geothermal. Ang isa ka number one gig nga source sa ekonomiya sa mga Amerika, ining mga negosyante sa oil kag mga krudo kag gasolina. So nag-abot hindi na popular sa aton nga sibilisasyon ang ini nga klase sang source of energy tungod sa iyang nga epekto. To sila man eh ang nagahatag dirili direksyon sa Amerika mo ini maglagko nga negosyante. Sila man eh nagahatag sang direksyon kag nagahatag sang fundings, no? Kung ano mga proyekto sa Amerika. Ugaling lang ang Amerika, do hindi na magsunod sa ining mga daan ng mga negosyante nga naga-engage sa gasolina kag krudo tungod sa kahalitan nga dugang siyang aton nga klima. Kag kung i-pursue gud abi diri li, no, maga-funding naman lagko nga negosyante sa mga unano da nga kinagamo nga para ma-disrupt o kung ma-untat ang mga tuyo sang tawo nga baguhon ang source of energy nga wala sang kalitan nga dugang nga init sa aton nga planeta. Ma-create naman na sila sang kinagamo, gera man o kung kunano gamiton ilang kwarta. Kay para nga hindi mauntat ang ila paggamit sang energy nga halin sa fossilized fuel, gasolina, kagrudo. Kagpadayon sila nga naga-ganar sang kwarta. So kwarta gid dirili ang ilagin nga ginaalagaran. Hindi ang aton nga kabuhi nga bugay sang aton Ginoo, kundi ang ini nga mga tawo sakop na guro siyang demonyo. Nga may ara malagani adlaw diriling halin sa nature sa Ginoo nga pwede kita da ka-harvest sang energy. Katulad sumong sang Japan mga ka-K5, nagaplano sila nga magpahimo sila sang isa ka matas-taas yang elevator pakadto sa space pila ka 100 kilometers siguro. Kag dito sa babaw mabutang sila sang lapad-lapad nga solar panels nga magatuon sa silak sang adlaw
24 oras kay dito sa babaw sang kalibutan taway na tuya aga kagabi sige lang tuya sanag nga sanag sang adlaw. So 24 hours ang pwede i-supply sang energy halin sa adlaw. Pagi sa pag-harvest, pagi sa paggamit sang solar panels. Nga amo inisimong ang ginapropose kag ginapabalos sang Japan ang ila pamaagi how to harness, how to help, paano makabulig sa aton ekonomiya, sa enerhiya, nga wala siyang kalitan sa aton nga planeta. Grabe, mahimo sila ilibitor, Jelly. Nga pila lang kasigundo siya, tukunatos babaw, nga pila ka 100 kilometers.

sa Japan bagayin mga kaka-K5, nagaimbento naman itong mga Hapon sa mga salakyan nga pwede tugungan tubig. Diri sa Pilipinas, yan dugay na niya na balita diya nga may Pilipino nga nakainbento nga pwede tugong tubig sa salakyan. Galing tinadula man to siya. Kay nga haman, kay tungod maguba ang ekonomiya sa kalibutan mo. Kay bisan din kita lang masalod, galing nga gripo, dahil ako mga wadaan niya tugong imo sa lakyan niya, makinlagan niya po, kay tubig ang gatong. May isa lang nga gindevelop nga isa ka klase sa nga instrumento nga para ma-convert ang tubig sa isa ka hydrogen kag ina siya pagagamiton sa pagproseso sa pagtugas ang enerhiya sa salakyan mo nga makadalagan. Di wala to yan ilayagin sa pagdirilike maguba ng kalibutan ilay nga ekonomiya sa mga negosyante nga dalag ko nga nag-negosyo sa gasolina kag krudo. Di sumungara na o. 1980s pa to, kung early 90s, no? Or even earlier pa nga tiyempo, may Pilipino na to yung dumduman ko may programa sa una sa Drisha Bacolod. May taga Villamonte, no? Taga Villamonte, nga gin-interview siya nga kung paano yan na yung gin-inbintong tubig na nga pwede dugong sa lakyan. Kagin-demonstrar yung mga kaka-K5 ang gamit na nga gin-invento niya. Ang tawag nila na daw something daw separator, no? Gina-separate ang oxygen kag ang hydrogen, no? Kag daw ginpadalagan niya nga tughong yung gasolina nga tubig. Kag ara na pamatudan daw nagguwato siya sa bilog nga kalibutan. Kag sa may somewhere in Manila may ara man. Damo sa mga Pilipino nakabalo dito. Tinadula malang to. Isubong ang Japan ba siya? Ito sa Japan, right? Ba siya mo ni sa Japan? Ba siya ginbakal sa Japan ang teknoloji niya ang blas ang una, blas? O kung ba siguro na tinapisaran mas sa Japan, eh? O kung dugay na niya nga idea mga kaka-K5? Nga nabalaan sa tao, pero wala lang gina pagwa sa publiko. Kay si Hitler gani, yan may amuna ni siyang World War II, pagkidya mo. Sa World War II, may isa ka bukid somewhere in Sweden o kung sakop Belgium, ang ginsakop sa Germany, blan. May isa ka sikreto na iyang bukid nga ara na mga scientist ni Hitler. Ngang ilan na iyang ginaobra is ginatunan nila ang pag-eliminar sa oxygen sa tubig naton. Kaya ang tubig naton is hydrogen oxygen mo. Amo na siyang atomic yung simbolo abis sa periodic tables naton sa naton anta sa chemistry. Oxygen, hydrogen, H2O, that is water. What is the symbol of water? H2O, ma'am. Hydrogen, oxygen. So nagahimo si Hitler siyang isa ka sophisticated dirili nga mga klase siyang gamit sa amuto nga chimpo 1940s nga pag-eliminar siyang oxygen sa tubig, hydrogen bilid nga amuto ang unang atomic bomb tanik nga himuon nga armas ni Hitler mga kaka-K5. Karon ining mga scientist si Jirile, no? Ginkamang ni siyang CIA, mga Central Intelligence Agency sa Amerika. Kag iban to nagkalamatay ito ng mga scientist, pero ang ibang nga scientist, nakatabok sa Amerika. Kagin patrabaho sila sa CIA. Kagin padayon ang proyekto ni Hitler sa Amerika. Kag-amo atong atomic bomb nga ginhulog sa Japan. Ang original idea gito'y galiya is ang Germany. Ginkuha lang sa Amerika paagi nga nakita nila yung dako niya nga klase sa armas, advance. So, kininiyahan sa Amerika nga ma-invitar kag maganyo
May ganyo ini mga scientist dito sa Amerika. Naupod ka mo, kundi ka mo upod. Gagurio ka mo. Dito sila ginpaubra siyang atomic bomb sa Amerika. Kaginkarga sa Amerika, sa aeroplano, kaginhulog to sa duwa ka lugar, Nagasaki kag Hiroshima. Kag amo tong nagtapos ang World War II nga pila ka thousands nga Hapon nagkalamatay. So amo na mga kaki-five, no? Nga nakalambot man tada yan. Prote, that is a history. So, subong mga kakipipe, ang pinaka-delikado subong atomic bomb, mara sa Russia. May mga atomic bomb ng Amerika, ang China. Tikitang daw ginahangkat ang China. Ano ka mo? Basi isa lang kalupa sa atomic bomb din sa China, Russia. Matupa sa ato ni Manuta Dibi. It's about time nga magminiguhay na tatanan. It's about time nga harmonya na magkaang pagigugma, magkapangibabaw. Para makaangko na kita sang kalinong, di sa kalibutan. Mga kakay-5 oras naton, alas 10.55 na. Hindi nga bahi na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Namigin man niya mo any time of the day, miskan kagahon, miskan itong gabi, makainom kaya mo. Kaka namin, yan siningabi ang iba na hadlok mag-inom sang kape tungod kay hindi katulog kong kami. Ay, details ko pimik siya, yung hurago, kay mo yan. Dindipindi sa mudo mo kung gabi ka mainom, kung may duty ka, ang mudo mo trabaho, ti hindi ka ging katulog. Pero kung ang mudo mo tulog, nga hindi ka naman katulog, inom ka details ko pimik, patulogo niya ka, may alam nga kape. Kag namin, kay gina-eliminar yung toksin sa ato lawas, ginalimpyuhan niya. Nami pangihi, girili. Dulang, sulap, sulok-sulok, dula. Anytime, anywhere, basta kape. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Don't go away, we'll be right back.

0: bibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin nga 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, aton gining tagaan siyang oportunidad nga makagamit kita sining habon para ma-experience naton kung ano gid ka nami ni. Kay manda mo nagid nagagwapa kag nagagwapo ho. Ang DTX Beauty Shop, mga ka-K-Fab, mabukal yung hamon. Pero hapos na siya bunawan sa pagpaligo mo, kakasta na niya nga mo. Kaya man may mga hamon, nga tapos ka na paligo, no, pilit niya po lawas mo bala. DTX Beauty Shop, isa lang kapag pamunlaw mo, ya kakasta yun ang ining mabukal nga hamon, DTX Beauty Shop. Kaginadala yung yun, kakas ang mga mikrobyo, mga yamok, mga oil, kag mga dead skin sa panitan. Nagadula man sa mga blackheads, kag whiteheads sa aton guya. Ang mga punggod ginapaayo ya, kag ginadula ya man ang mga baho sa lawas ta. Now, habon ma lang nito, oh, pero dako ni siya nga bagay sa ato ni kayong lawas, no? Tungod sang baho sa lawas ang imo nga kamataan nga may gandinalaga na kagay sinultiro. Makahatag ini siyang pagnubo siyang kumpiyansa nila sa kagalingo nila mo kay man. Pwede sila limakon, pwede sila suyaan mo. Hindi ka mo magmatupad, okay, masimalatnan ka mo sa iyang angsod. Now, normal na iya ang pagwa sa mga higo kag mga baho sa lawas sa isa katao, especially kung nag-transform na siya. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. Lah. Because of the chemical changes inside of our body, nga nagagwa girili. So, unpleasant ka hindi mayo sa aton nga panimaho, bla. Pero natural na siya. Pero galing din siya daw hindi sila kamatsyag. Wala kang kita ng mga ginikanan. Responsable kita dira sa pagbulig sa kamataan naton. Wala labot siya nga provide kita pagkaon sa ila kinanglanon sa pag-eskwela kag sa matag-adlaw. Ang ila emotional kag psychological nga pagtubo, kinanglan man naton ining buligan sila. Kay man kung teenager ang bata mo, adolescent na siya, sensitive ng malatsyagon, niya ga-develop ang ipangunahuna kag malatsyagon. Dungan eh, no? Upod sa physical. So, kinanglan sila naton nga buligan, ti isa na dira nga makakakas ang ila punggod, sa ilang mga alap-up. Kapag baho sa lawas nila, amugid ang paggamit sa DTX Beauty Soap. Magwapo na sila, mahamot pang lawas nila. So ang tsansa, magasaka ang ilayang kumpiyansa sa kaugalingon, confident sila eh. Mag-atubang sa mga kaparihas nila, no? So dako ini nga bulig sa aton tanan, especially sa may mga edad na hindi na naton ma-reverse ang aton pagtigulang. Kag notaran naton nga nag-amat-amat laya ang panita. Nag-corinot na kag may mga wrinkles na aton nga mga guya. Nagayaya ng mga pandit naton, pero kung tagaan tachansa sa paggamit sa nga DTX Beauty Soap, amat-amat sadlo adlaw nga paggamit naton, hindi nahilmuno ng wrinkles. Kag nagapahugot pa sa mga yaya nga panit, dirili. Sa may mga ining pikas-pikas, blani. Kag sa may mga kinalutan sa musong, kag sa gusto gin magputi ang ilok, tiyan mo na ni. Try ninyo. DTX Beauty Shop, mga kakipay, hapos na ni Baklon. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika sa inyong lugar, magkunta nyo lang na lihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kantula ka mo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mag-pa-check up na dayon, ha? Wala siyang bayad. Libre, ha? Okay. Ini nga bahay man lundo naman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa may kaimportanting natural nga suplemento sa aton panahon. Padayon ang Dr. Pinoy nagahatag sa aton sang depensa kag pagpaayo sang aton nga ginabatyag, especially sa may mga gout arthritis nga nagangut-ngut kag nagabanong, tugas sang uric acid deposit sa aton nga mga joints. O nagit anti-inflammatory ang Dr. Pinoy, ang tanan nga nagabanog na si imo nga bahin sang imo nga mga joints, pakupuso niya na, ha? Maumpawan ang ngut-ngut madula. Kag ang iyagid nga pagkapuntaryahon pagid mga kakipaib, ang mga uric acid, tunahon niya. Kay man ang uric acid, kung tanahon, di-release ang mga microscope niya nga grabe, oh. Daw mga buka nga kristal mo. Dito naon na siya siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa dalayon, adlo-adlo nga pag-inom mo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, magkalatunaw na sila, mampawan gidangi mo yung problema sa gout arthritis. Kaya mga tais na tulaan naton sa joints naton, i-repair yung mat-amat. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, eksperto man sa mga heart ailments, no? Sa mga ugat kang mga barado, ginatunaw yung diriling mga bad cholesterol. Subong man ang kidney naton nga pertigid kahiko, ginalimpiyuhan sa Dr. Pinoy. Ang kidney, gitsubong importante. Kaysa laan sa sang lawas, tamo, tanay nga higo, dara, nagagi mo. Nga nagaupod sa dugo, laki ang dugo, ginasala sa kidney ta. Bisan nga katulog, kagatrabahong kidney, tamo. 50 mililitros sang dugo nagaagi dira sa dalayon nga pagsirkular sang dugo ta agi sa aton ugat. Di tanan na nga higo na nagaupod sa dugo, gagabilin na sa kidney, timisara pila na edad na subong. 24 hours a day. Sa isa katuig, di pila na katuig nga padayon nga nagagiho, dirili, buhi. Di sige man na yung kidney ta. Kag-especially subong sa aton nga mga ginakaon subong. May mga arasang hindi pabor sa aton kidney mo. Di bagay man nga ining Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makahatag sa paglimpyo, kag makahatag sa maayong kondisyon sa kidney tanga pagpangsyonal sa insakto. Intitinaroon tani kag tagaan tabulig ang aton nga sistema. Inom kita loud-loud Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Damo masyag ka mga babae nga nagamino po, subong. Ting iban daw hindi ma-itsindihan, kaga hindi nila madiparahan nga may mga epekto gali sa ilang malatsyagon, sa ilang paminsaron, sa kondisyon sa lawas nila tungkol sa amat-amat nga nagasulod sila sa menopause, no? May mga hormonal imbalance pagi. Ting Dr. Pinoy, ipanormalon niya, balansihon niya, kag mabuligid siya sa pagpakalma sa mga kunano nga mga mamatsyagan mo during sa proseso nga ginaminopause ikaw. sa may mga mayuma naga may problema man sa ining dysmenorrhea, inflammation ina sa bahid sang reproductive system sang babayi, naga manog girili nasway nga kasakit ina. So anti-inflammatory gihasagyapon ang Dr. Pinoy makatabang gid mapawan ang imo ginamatyag nga sakit. Sa may mga irregular menstruation, kung delikado na girili, kay man, kay basi mo lang makadevelop na nervyos mo. Ang irregular menstruation, paano be? Nya basi gabusong ko. Nya kay way nag-abot. Nag-abot yung sino. Nyang chan ko, way kabot. Kay gari irregular menstruation ka lang. Tisa dalayon nga mo sina na lang. Hindi ka makasigurado, ano bala, delayed ka lang, busong ka na, o kung may something wrong lang, nga wala sa nag-abot sa sakto nga cycle, abis ang imo nga pamula nun. Si Dr. Pinoy, correct ka na, no? Dr. Pinoy's cooling capsule, wala sang overdose, wala sang side effects, ha? Sa may mga problema naman sa dengue, no, dengue is grabe, you know? Naka-witness ginako na siyang pasyente nga may dengue. Kaluoy mo, galuya lang siyang galuya, bla. Sige, bleeding ang baba, bla, mga gums niyo. Now, ganubo ang blood platelets mo eh. Tungod siyang dengue virus. Di, ang nami nira is ang Dr. Pinoy, kadasig sa mag-producer, magpadamo siyang aton nga blood platelets, no? So, sa dalayon, makabato ang sistema ta kung may ara sa Dr. Pinoy nga nagabulig. Pa-activate sang aton sistema nga makaproducer sang more blood platelets, ha? So, Dr. Pinoy, mga ka-K5, kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, Generics Pharmacy available, ha? Sa tanan nga mga butika kang farmasya sa bahin sang Kabankalan, Hinigaran, Sumbongban, Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanan nga mga kabanuhan ang kakasyudaran. Diri sa Negros Island Region, kag sa bilog nga Panay, available gid, ha? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag saliwat sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawag na kamo, context na kamo sa ato nga hotline, 0928-611-2263. O sa ato nga Globe number, 0927-7448-940. Good evening kay Inday Mancha Intana sang Himamaylan. Salamat gid sa pagpamati. Good evening kay J. Lolo. Greet ko lang kay Mrs. Emma Simbrano sang Bangga Totong. Mayong gabi na sinyo sa may Bangga Totong. And good evening man sa atong tanan ng mga suki nga nakatune in sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Makati City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Kag sa tanan natong nga mga suki nga nakatune in man sa K5 News FM Rojas Capiz. Good evening.

Ari na ang problema nga tagaan ta problema. Ap tagaan ta advice. Good evening, Jiri Lee and Jay Lolo. Lima na kami katuig, Jay Lolo, sang akon nga nobya. Sa una, maayo man ang pag-ubdanay namon. Kaswit sa iya kag ara siya permisa para sa akon. Lo, nagbakod pagid ang among relasyon nga duwa. Saging hatag niya sa akon ang pagkababayi niya. Uy! Ihatag. Kapangatag siya gali. Ngayo, tatani ba? Pwede pa ngayo. Nagbakod pagin ang among relasyon sa ginhatag niya sa akon ang pagkababayi niya ho. So god sa to, nagdako ang ano? Nagdako pagin ang time niya sa akon. Ah. Sang sugod to, diniling nga ginhatag sa babayi ang iyang pagkababayi. Nubyaya. Napirmila ko nabi. Nasugod sa to. Nagdako pagid. Oo. Nagdako gid. Ang time, ang oras sa sakon. Bo, diriliho. Daw sako ba? Sako ni kay ti. Siyempre, makasave kagalik. Yes, ang ano ni. Balayran mo kada bulan sa Korinti. No? Kung magkitanay ka mo, kay ti, pirmi patay suga mo. Gamay na lang ning balayran sa Korinti kung mag-amuni. Kay ti ka nakitanay ninyo, pirmi-pirmi, patiyang suga. Kagin palang gaya pagid ko, J. Lolo, arag. Goy, ah. Pero nagabot ang tiyempo, J. Lolo, nga nagbag-o nga ako nga nobya, Arina. Nagbag-o, Jirili. Pero may ako ginaaway nga wala rason. Ah, Arina, muna ni. Ginasupladahan niya nako kag hindi na siya sweet sa akon parihas ang una, J. Lolo. Ay, amugin. Halos hindi inako maistorya kung upod kami kay sako gid siya sa iyang nga cellphone, J. Lolo. May ginatumo kag may ginapatag sa ato, ginapahiwatig ang ato nga letter sender nga sa cellphone, no? Tungod sa cellphone, ara na ng atensyon sa mamayi. Gasinoplada, hindi malaban-laban. Gini may basi may naluyaga naman na silpon eh. Kag dito na ko, J. Lolo, nagduda. Isa kabis, J. Lolo, nagkanto ako sa, nagkanto siya sa isa ka mall, diri sa Makolon. Kagin sundan ko siya. Arina, tiiray na ni Jirili. Kag dito ko nabalaan nga may iban gali siya, Jilolo. Agay! Gintiid na Jirili na ano ning uyab ko man. Nga siyang una, binubuanay. Daw wala punaw. Subong daw hindi na siya haw. Daw kasinoplada ba siya haw? Daw permi lang siya akigaw. Daw ay na siya time haw. Sige na lang siya pitik-pitik sa silpon niya. Ari kay panilagan ta. Ginsundan dirili. Nagpamol ang iyan nobya. Ginsundan niya. Gintiid niya. Nga daw nagatiid sa siyang umbok. Kag dito'y ako nga na diparahan o kung napamatudan, naktuhan.
nga magintabo gali ang uyab yam sa mall. May iban na nga may iban na nga naga atipan sa nga nubian niya. In other words, mga ka-K5, ginatonto na siya siyang nubian niya, naaktuhan niya, ebidensya, napamatunan niya, rason nga nagasinuplada, ginaaway siya kag nawala permis sa mudong nubiyaya kung magubdanay sila, kay gali nagatinonto ang uyabya. May iba na nga naga shibaw-shibaw. J-Lolo, kasakit man na kung diin kami naglima na katuig. Daya pa ko ginbaylo. Ah, basi dako to. Dako to ya, ano bla, suldo. Palangga ko man sa J-Lolo, nga hindi pa siya kontento sa akon. Kay man, hindi lang puro tanan pagpalangga ang kinanglanon sa isa ka tao. Eh. Ha? Ang pagsalig man, importante kag direksyon. Anon mong pagpalangganay kung wala siyang bakantuan? Matak-an ka man na ay. Nga puro na lang yaya ako na ano, na yung dinumugay na lang nga dinumugay, ne? Kakapoy. Matak-an man na, puti importante kin makita niya klaro nga may padulungan nga masanag upod sa imo. Siguro sa sini nga lalaki, nakita niya giguro ang dako nga kasanag.

It appears nga daw ka-discouraging, masakit, kang hindi kita kumporme. O sa likod sinagali, may mga oportunidad man nga nag-abri kung kita kabalo lang Manila kag mag-abri siyang aton pangunahuna, no? Wala ko man siya gintunto, Jilolo, nga nahimo yani sa akon. Ano lo ang dapat kong himuon lo? Hindi man ko perpekto nga nobyo, pero wala ko. Pero kaya ko ihatag ang tuod nga pagpalangga. Bow. Ah. Dapat kong tuod may certificate giniya. Pasilyuhan mo sa City Hall. Tuod mo, butagan mo blate report. Sir, good morning, mapablate kung tali siyang tuntuod kung nga pagpigugma, bla. Ari tuod niyang gugma, ginpablate kung gani siya pulisyo. Ibidin siya ni dokumento ni. Kanto ka din City Hall, parisibuhan mo kag patatakan mo silyo. Ano pa kay Midinsya gusto yabe? Kay may papiles ang gugma mo. Hindi lang puro hambal, kundi may papel mo, ni bla? Ehe, awa. Well, ha, ano, hindi magkoperpekto ng amigo, nobyo, pero kaya ko ihatag ang tuod ng pagpalangga. Ambal ganit naton, hindi lang puro pagpalangga mo. Kundi, may ara kagid sang direksyon, no? Plano. Kati siyempre ko nabihanay ka mo. Anong plano nyo sa palabuton? Di siyempre sa plano na mag-augyon man abi siya, makakooperar siya. Kung willing siya. Kaysa pag-udanay ninyo, sometimes daw ang words is no longer guarantee nga padayon nga naga saligay kay nagapalangganay kamo. Pero kung may ara kamo sang long term o kon short term kag long term nga goal sa inyo nga relasyon nga duwa, dira mo na mabasihan ang iyaya nga kogalingon. Kung nagakooperar siya kay nagasubmit pa sa gyapon sang iya nga party sa sina nga mga kunano nga plano nga inyo nga gina-istoryahan ka gina-kompormihan, no? Parehas to sa magnobya. Gaplano sila magpakasal, pero wala pa sila sang sufficiente nga pagpakasal nga glastohon. So ginsuma nila, Jirili, ginsuma nila nga sasuno sa ilang handong klase nga pagpakasal. Nyati pila ang gown, pila ang lechon, ang aton mino, ang MC, tamalairan na pa na, may bayan pa ta sa pare. Tanan nga detalyado nga mga expenses, ginlista nila, Jirili. Kag nakibot sila nga sa ilang nga ginahandong kaduwa nga kasal abi, medyo dako-dako ang kinaglang nga kandidad. Kag wala sa ilang posisyon nga ina nga kandidad. Nati nag-meeting sila, nag-istoryanay sila, ti okay ni Simo, dahil nun taning aton nga handong ganyan nga klase siyang kasal. Gusto ko gini mo, ti amas, hindi gusto ko man ha. Ti amuning klas tuhon taho, pila na kwarta mo, niya slape. Niyay mo yan, niya kuman 50. Ti pakasal pa ta? Niya hindi pakasal tayo ni Subong. Masuportan na ikwarta. Din yung medyo dako ang kantidad, no? Nyati, medyo dako ni. Nya mangita na pamaagi, nya makadasig, makaganar kita kwarta, kag sa madali nga panahon, matigayon taning handom tanga kasal. So ang ilang estimate, mga kakipay, mga after 5 years, mapakasal sila. So, gin-breakdown nilang 5 katuig, dapat makaganar sila sang amusinang amount.
Ano ang pamaagi nila, Consuelo?

0: Doon ang ilagas ang ilad masihan, ang ilay nga pagasupton, ti ano nila sila magasto. Hindi na sila magmakasakin ang lano nila adlaw-adlaw, mga pliti nila kagalawanses. So kinanglanon. So nag-come up sila, niya why not abing manegosyo kita. Ano nga negosyo, tanan? Gamiting sila. Nag-cooperar ang babae, ang nubya, kagang nubyo. Nya may atotong nga gina-offer amigo ko sa isa ka barangay nga sa kilidalan may mga tindahan kagdamo siyang tao na kay paradahan. Malakad na siya sa Manila nung nagmunod sa sakon kung willing ko mag-salo abi. Yan ano nang maliligyaan? Kati gabaligya sa feeds. Gabaligya sa mga feeds sa baboy, manok. Kag iban pa nga mga poultry nga kinanglanon, abe, no? Patokan, abe, kung ano na. Kati kitunan, tabi. Kitunan nila, ngayon sila advice, istorya nila itong tag-iya, ano ang pagpadalagan sa negosyo, kag pila abing ilang kapitalon. So ang ginraise nila hindi una ang ano ni ang atong kwarta para sa kasal kundi at is a long term goal. Ang short term goal sumong is to raise money nga maka support para sa kasal nila after 5 years. So ang ginplano nila una step is to have a business. Magnegosyo. So nag-come up nila ang certain amount nga i-start sa ila kapital. Kagin sugudan nila sang pag-take over no sang negosyo kagin plasta nilang sistema kag every now and then gipaminsa sila kung paano pagin mag-speed up ang ilang ginansya no income sa sinagang negosyo. So may mga dugang sila nga mga negosyo pagin nga dugang-dugang sa inaang klase sang pwesto nila. In short abi nagbakal no nagbakal kag nagahimo sila nga ang kwarta nga na-support nila sa ginansya, abe, no? Wala nila giging support para para sa kasal. Kundi nag-support sila to have another location sa negosyo nila. So para duwa ang ilang negosyo. So nag-put up sila another branch sa ilang negosyo nga mga feeds, no? Kagduwa na nag-income nga negosyo nila ang mga feeds sa isa naman ka lugar nga daw amo-amo man to ang sitwasyon nga damo tao malapit sa paradahan pala naugan sa mga tao sa jeep no. So duwa na so ginimo nila ang duwa ni nagaganar nag-income gin-support nila naman nga ma-put up sa another pagin tatlo na hasta naglabot 5 na ka-branch, no? So, mga supplier, nag-open na credit sila. Mga supplier sa mga feeds, kung ano pa. So, naruling nila sa mayo na manage nila mayo ang sistema sa ilang negosyo through sa ilang binuligay nga duwang ining magnobya. In short, ining 5 ka mga branches nila nag-ganar. Kag madasing amount nga natipon nila after 5 years, sobra pang ilan natipon para sa kinanglano nila sa pagpakasal. Kag nakapatukod pa sila sa isa kamalay, jirili. So, amo ina, ang long-term goal is kasal. Ang short-term goal is pamaagi kung paano maka-raise ang kinanglano nila para makapakasal sila. Short-term goal kag long-term goal sa mga kakifay. So, amoy na kinanglan eh. So, kita niya nga kung mabahito nag-hatag sa iyang kooperasyon, ang silingon nga, sa iyang basis sa akto niya, kasagihon niya, interesado siya, no? Sa direksyon nga, gusto niya nga malabot man upod si mo. So, hindi puro lang, hindi lang puro gugma, nga wala siyang plano, kag wala siyang direksyon. Kaya ba nagkalabanan sa aton, hindi man magpadayon sustener, no? Sa gugma lang, kundi importante makita niya man kung anong life niya ang maging sa palabuton. Biskan gani mag-ubra gani, ti maubra ko na anong makuha ko. Di ba? Alang-alang maubra ka lang na gaway kakwaon. especially kung nagapangabuhi kag magmay ginabuhi ka na. Pre, may migo ko to nga gusto mapahimo sang bubon. Kalihon na tong duta yun to. Teo, kalihon ta pre, dasyon. Kalihon talang eh, tapos pulita. Ah, siluha na pre. Kung paghambal nga kalihon, ito pre, pahimo siya bubon, niya pila pribayan niya, 15,000. Yan tayo plakon da. Ito nga tayo, duwata mo. Ate, okay ah. Nga kinalati, siyempre, 15,000, tag 75, tando ba? Imuon ta ni grupo isa kadlaw. Kay paraya kundi mas madasig ubra man na mas madasig ta makuha ng aton nga 75 kung 15,000 ang bilog. Kay kung himuon na ni pre ang isa kasimana ni. Ha? Isa pa ta kasimana yung makatilaw sining kayuhan? Hindi ma-advance-advance na ta niya. Hindi na. Himuon na ni dasig ah. Ha? Dasig nga pulido kay para makarekomendar sa pila kadlaw sa ibang daw ah. Kaya mo ina, no? Mga K-5. Sa ato nga letter sender, subong ni balaan mo na. Aging guba sa nubya mo is ang pagsalig, no? That's why nga, hindi ka lagi totally mag-focus sa sakit kag ginamatsyag niyo nga pagtraidersi mo sa nubya mo, no? Focus ka nga mabuligan mong kagalingon mo. Nga basi minsahe man ni kag pamaagi man ni sang mahal nga Dios nga para nga makagwa ka dira sa sinag-klaseng relasyon kag ma-realize mo nga may dapat pagaling nga mga importante nga prioridad nga dapat mo himuon sa imo kagalingon preparasyon sa maabot nga tiempo, no? So sige lang, no? Relax lang kay karon na balaan mo na. Normally, tao mata, siyempre masakitan ta, pero kinaglan pangitaon mo ganyang rason. Kung wala ganyang rason sa iya, for sure may ara ganyang maayo ginang rason. Bato na! Ang maupoti aton eh, nang di magupoti, hindi aton. Nakuha mo naman partida mo, no paman? Kaya sa paghatag to gani sa pagkababae, huwag ka magani ka panawag, miskan text lang gani siya ko. Sa bungkay na... Ha? Inbiyahan ka na, dilahigon mo na ko. But seriously, di mo na, no? Normal lang na yung masubuan ka, masakitan ka, but then, sa liwat, buliging kagalingon mo nga magpakabakod ka. Kay may mga plano gid ang Ginoo si mga mas maayo kung ma-search mo kung mapangita mo ang iyang katuyuan nga maayo kang plano para sa imo. So good luck ah. Magaka K5 alas 11:47 na. Mahingagaw tanay commercial break. Okay ha. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant ha. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
1: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
11: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Hey, tuloy siyan. Shultiro ka to. Magkaka-K5 ka boss lagi ng oras naton. But before we go, reminder lang gid siyempre, ang aton katuan basta seafood restaurant. Diri sa Bacolod, direksyon naton, Gina Seafood Restaurant, ha? Para makasigurado kita sa limpyo nga lugar, limpyo nga pagproseso sa pagkaon, original nga pagluto sa palapala, preska nga mga isda, kagiban pa nga mga seafoods, kasag, pasayan, locos, kagiban pa. Barato, may air-condition nga kwarto, kag may non-aircon, magkalagpad. Damo waiter, na sigluto ay may parkingan, wala ka nang hahanapin pa. Gina Seafood Restaurant, para sa dugang impormasyon kag mga detalye, kantui ang ilang Facebook page para mas para matun-an ta pagid kung ano ang ilang mga minuda kag diin ila lugar, no? Ara tanan nga impormasyon kag detalye sa liwat sa ilang Facebook page, i-type lang mga ka K5 Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka K5 sa pag-upod sa amin ni J Lolo subong nga gabi. Kita ra kita buwas 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Shaliwan, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray. Always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Iya kakipe babes yung kada tuig because nga diri sa barangay Takuling kag malapit ni sa tigipuson ni Doc Ramil Uy kay tungod nga taga Takuling siya. Mm. Amo na ko ang rason nga sila niban nga diri ng iban wala dito no. Tungod nga ini panugaan niya na ini sa mga sa iya kaingod, sa iya diri nga palibot sa iya barangay nga magbulig siya kakipe babes.
1: Amo na mga kaki 5. Iti amo niya ang lugar kag eskwelahan nga lapit sa tagipuson sa aton CEO because nga ready siya gistar taga Takuling siya mga kakifay sinabay pala bihon tong ibang tawo sinabay magbinuligay hindi kita malang ang mga taga barangay Takuling
0: gusto
1: amo na mga kakifay nga dapat na buligay ka mo. Hindi kay mag-ginobanay ka mo. Buligay, buligay.
0: Buligay, hindi nga mag-ginobanay.
1: Hindi kay mag-ginobanay. Ang iba niya mag-guba lang para matigayo ng ila sininga handom.
0: Handom pagdumot. Samtang sa piyak kabahin niya kay Pai Babes. Mayo nga balita kay nakita na gidman sang Sugar Regulatory Administration ang bag-o nga kagamitan batok sa Red Strip soft scale insect no o kun ning RSSI nga nahalitan sa gahalit pala sa katubuan so ginpayag sang SRA Planters Representative David Andrew Sanson nga may apat ka drone nga lunsay may trained nga mga piloto ang ginagamit na sa pag-spray sang fungus kontra RSSI sa tuyo nga pagpunggan sa pagpanghalit sini high tech na gid no bisan pagpang-spray subong drone na ang ginagamit so mo ni kung mga takid dalagko ni nga mga drone kay Kipa Babes nga magakarga pa sang chemicals kag spray sa ginatawag nga RSSI mga kaki 5
1: Kaya mo na mga kaki 5 ha kaya mga dalagko nga pananom kaya rin na may drone na makalma ko guro drone na
0: drone kag magdro
1: makal ko drone kag monitoro ng mga animal ni kundi sila na yun
0: daw kahapon pa na nga post na monitor ko na may ano naman no may inaway naman to 79th Infantry Battalion isa ka soldado ginbawian sang kabuhi samtang duwa ginaligar sang New People's Army naman iarestado sa ginpatigayon nga checkpoint matapos nga nagluntad ang inkwentro sa siyudad sang Escalante kahapon Hunyo 1 grabe oh.
1: Dira sa may barangay Amlang Matalong sa Escalante mga kaki 5 kahapon mga takda alas 2 nagluntad ang inkwentro kontra sang lima ka mga persona sa mga remnant ng mga rebuilding NPA mga kakivibe ha while nga ang aton sini nga mga katapos ang 79th Infantry Battalion nagpatigayon sang ila sini nga combat operation sa lugar mga kakivibe diya mo to ang pinaka na-encounter na kahapon dira sa may banwa sang Escalante may pila ka mga soldado nga napilasan kag isa ang gin report nga gin bawian sang kabuhi samtang wala naman sang may gin report ang katapos sang New People's Army nga mga nagala samaran mga kakibab o casualty mga kakifay padayon ang manhunt operation sa aton sini nga mga katapos ang Philippine Army sa aton sini nga mga katapos sa mga katapos ang rebuilding NPA nga nag-opera dira sa may area sang Escalante nga amo ini ang ginapatihan mga kakivibe nga nagapamatay sa pila ka mga civilian dira sa may banwa sang Toboso Escalante Calatrava nga ginasuspikan sang mga ini mga kakivibe nga mga asset sang Philippine Army.
0: Oh, natabo ni sa barangay Kuan Kakipebe.

0: Barangay Binagihuan, Sitio Balaring, Barangay Binagihuan sa Escalante.
1: Sa Binagihuan, mga kakivibe, upper barangay na. Dira sa may Escalante City, mga kakivibe, sulodlon pa na yan, mga kakivibe. Dira sa Binagihuan, namo tala kilala kag nahalos na suhot-suhot na nadang lugar, mga kakivibe. Manimpiin, magsuna mo.
0: Ay, gali.
1: Halong ka mo kay... NPE ko bla.
0: Kuya si PPNP gid.
1: Lugay ka mo ya muhat sa ko.
0: Ako si PPNP.
1: Pangdo-doon ta kamo asta magkala tindog ang mga
0: kalma
1: nga ugat niya.
0: Kalma, kalma. Kalma ng otisya sa imo mga kamot. Ako si PPNP ko. Communist. Kalbo puro-puro New People's Army.
1: Yung mga tao kung kaisa nga daw sobra na bla.
0: Kapag puno ng salop, ambal ni Juan. Ambal ni sino na? Fernando po Junior.
1: May tao kaya dyan kakalipay ng luya gagubole ang upo niya, no?
0: Duna na sa kalibutan. Duna na sa kalibutan.
1: Tingala man ko. Ara mo galina.
0: Kundin ka nga pamayagpag. Bantayan mo nga kabitan ka na kunara ka na sa babaw. Okay man lang na kunara ka na sa dalom kay hindi na sa magkabit.
1: Hindi na ko matingala.
0: Oo.
1: Sige ah. Kay Paldo eh.
0: Paldo si Boss.
1: Big time rollback.
0: Oh?
1: My big time fuel price rollback, mga kaki-five. Sumugod karon nga adlaw. Tub-tub ini, mga kaki-five. Sumugod karon nga adlaw, pitsados. Diesel price magapanubo sang 9 pesos. Tub-tub, 26 centimos kada litro.
0: Wow, kadako.
1: Ang gasolina, 4 pesos and 76 centimos kada litro. Kag ang kerosene, mga kakibay, bow! Polo kapisos! Punto 86 kada litro sang kerosene, mga kakibay. Kampiyon.
0: Kampiyon, kampiyon.
1: However, ang LPG, ang cooking gas, maga taas naman.
0: Ay, gali.
1: Sang 3 kapisos kag 41 centimos per kilogram.
0: Ay, abaw.
1: Di ko magsiling per kilogram. Sa isa ka tanke, pila lang ng 11 kilograms na.
0: 33 gini?
1: Oo, 33 pesos ang saka.
0: Grabe.
1: Sa isa ka tanke.
0: Ay,
1: awat pa lang.
0: Mauling na lang kita, mga kakipaib. O kung di gani, kahoy na lang kita ng laya. Para ini imported kay ni mga LPG ni imported nimo.
1: Mm-hmm.
0: Mahilig kita tanan sa imported, kita mo gagwanta kita kamahal.
1: Ang rason nga ang nag-drop ang presyo, mga kakifaid, sa nga krudo,
0: untat
1: ang
0: nagira.
1: Oil price is due to improving peace talks between the US and Iran, mga kakifaid. Aha. Grabe. Amo na yung mga kaki-five ang to sininga update subong aga sa ato sininga kwan ma sa ato sininga krudo, mga kaki-five. Maayo nga kwan bukas sa gihapon ang Strait of Hormuz nga nag-assure sang stable nga pagpadala sang gatong sang mga krudo. Nagalapad ang supply bangod nakapangita sang alternatibo nga crude oil ang mga refiners, mga kakibay, ang mga refinery. Temporaryo lang ini, mga kakibay, mga rollback ha. Kung magalala liwat ang sitwasyon sa Middle East, maliwat managyapon kag masaka managyapon ang pagtaas ng mga balaklon katulad sa krudo, gasolina, kag LPG.
0: Kahapon, kipay babes, wala madayon ang sisyon sa Senado bangod sa pagkaarestado kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. ang masubo kay gireklamo ang minoriya nga wala kuno gidenisyon, dahamo pa kami ubrahon nga nga iyon taton ginpatyan pa kami sang aircon kag internet nga uron taton ni Kayitano ang sisyon manti wala kamuya pakialam sa inyo upod nga ginaarestar na didto no kag daw nagakalipay pa ning minoriya kag Kipe Babes nga ginaarestar si Senator Jinggo Estrada sa ako niya punto kag Kipe Babes sa muni lipay kuya nga ginapasakaan sang kaso ang mga involved sa korupsyon kun may ara gid man. Pero ang masubo, kakipa babes, nga ibargin mo yan nga sila wala kakaso kung mag-join ka lang sa minoriya, amuning balantayan kung sino ang nagkipag-istorya kay Senator Jinggo Estrada, pero tiwala na sila may mo. Kaya ang kontra nila yung kakipa babes sa gobyerno na mo. Lain-lain nga hinsa sa gobyerno, DOJ, Department of Justice, Ombudsman, DILG, di ba? Kay manti kontra sila sa administrasyon kakipa babes.
1: Amo na mga kaki five. Pila katawagan na baton sang senador. Mga kaki five, halin sa kampo sang minority nga magkalas lang siya sa majority nga mag-join lang sa ila mga kaki five kagin pasalig nga kon mag-upod ka diya sa minority tanan mo nga kaso absuelto ka. Diyan mo na mga kaki five. Yang Sandigan Bayan, ang 5th Division, nag-issue sang warrant of arrest bato kaya kay Senator Jinggo Estrada sang nakahapon nga adlaw. May kantanan sa sining 573 million plunder and grab case mga kaki 5 nga gin-link mga kaki 5 ni sakay Jinggo Estrada mga kaki 5. Grabe sa Johnny.
0: Amo tabo karon Jackie Pay Babes, paano mag argumento magdebatehay labi na gid sa gustong ipatuman sang majority kay pareho subong Jackie Pay Babes 11-11 ang majority. 11 ang minority Jackie Pay Babes. Paano ni dindi na ni ka desisyon stalemate Jackie Pay Babes. Kay 12-12 sa pihak amo ning masubo kun sino pang masaylo.
1: Ha? Ti amo na subong ang
0: 11-11 mo.
1: Di dala na niya ang kwan ang presiding ang Senate President.
0: Yes.
1: Dala na ng Senate President kay manti ko magdusi ka why palilabot ang Senate President nga mo ang ma-preside sang sesyon siya ning ma-break sang time mo. Pero kung magdusi-dusi dala na niya ang Senate President ang iban nga mga senador mansig haylo lang sa mga kaopdana nila nga magsimpo magtipyok lang sila to.
0: Di mo nagani ang galagas kung hindi ka magsaylo sa amon sa minority ipasakaan ka kaso. Kipa babes si Pablo duha na subong ang napungil. Wala man madesisyonan to nga mag-vote online ang mga senador kaya gin-walkoutan man sila sang minority. Dapat gin-desisyonan to kakipa babes nga daan ang votation to. Naging agaw nila tani nga gin-votation nga pabor, di ba? Kaso ang iban hindi mag-voto kaya nag-walkout sila. Grabe man yung strategyahan na isubong sa senado. Kaya man hindi administrasyon kakipa babes mo.
1: Kasadya, no? Kasadya. Si DPWH Secretary Manuel Bunuano kag Assistant District Engineer Denrel Cesar Cortuna, District Engineer Manny Bulusan kag Arturo Gonzalez Jr. The last kaso? The last is lang?
0: So,
1: ngagin na papanaugan sang mandamiento di aristo?
0: Ti ang punto lang siya nakakipa, babes. Kuno abi eh. Pero ang pinaka-ugat sang tanan, sinugid bala ang ginaproteksyonan sining flood control project nga hindi kausad ang investigation subong sang majority kay ginapunggan gid nga hibaluon kung sino ang kakipe babes ang ugat kag-utok sining flood control project.
1: Sino pang ugat ha?
0: Ugat
1: arala sa...
0: kung may puno, may ugat.
1: Minority eh. Natural eh. Hindi man na iya magkalayo kung wala sa may tutod na.
0: Halata gidyang gobyerno sa buong kakipay, babes. So, amunay, kahapon, galantaw lang ko. Gusto ko lang ikapis ang DTX Coffee Mix para nga makarelax ako kakipay, babes. Kaya ang DTX Coffee Mix, daw halos kaduan ako kabisis siya nagkakapi kahapon, bangod sining natabo sa Senado, relax sa gihapon, hambal ko, hulatan nyo nga mag-ibwal ang pumuluyo sa ginahimo nyo.
1: Si Jinggoy Estrada, anyway, pagkabato niya sang kaso, sang yasin nga waran to bares, una, nga ginpapanaugasan, nagsurindir sa dayon, nagsurindir sa sang CIDJ, mga kakivive, sila niya, tito bangon ko yung kaso ko, why man ko yung nagpalagyob sa hindi inayalin pa sa una eh. Kinpayag niya nga, ginapilit siya, nga maghalin sa Senate majority, majority black agod nga ma-dismiss ang kaso pero wala gid siya nag-uyon mga kagiba. Wala gid siya nagpasugot. Nagapabili lagi sa sagya sila nga mga allies mga kagiba. Nag-file siya sang motion nga i-quash ang kaso, kag-withdraw ang warrant of arrest pero nakita sang korte nga may probable cause mga kagiba. Fifth division eh.
0: Amo ning budlay, amo lang ni kuno ang Senado kakipay babes mo nga wala bas masalin sa presidente. Ang ambal ni Kaitano, ang importante ay makatulog kayo ngayong gabi na nalaman yung meron sa gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban, meron kayong Senado na hanapin ang katotohanan. Amo ni si Senate President Kaitano. Actually, pagbag-post ka lang Kaitano Soto, Kaitano dayon ang dumadamo.
1: Kaya mo na mga kakifan. Tipi mo ko na pagkatapos nga nakapiansa sa 90 mil pisos. May harap pag-inwaran to baris sa kaso nga non-billable. Grabe. Ako ni Subong nga ikuan gid.
0: Rimulya Ombudsman. DILG nag-implementas ng warrant. Rimulya. Puro na Rimulya kakipe, babes.
1: Subong, ikatatlong plunder case nga naga-involve sa 573 milyones ka pisos nga ginapa nga ginadudahan kag ginasiling nga kickbacks mga kagibay. Nagsurrender sa iya pero magapabilin sa kustodiya bangod hindi mabayaran sang piyan sang kaso. Siling ni Jinggoy Estrada. No! Beg na na now! Hindi ko yung magpabilin, hindi ko yung magpa-custody. Yaya sa Senado?
0: So, Kipay Babes, kita mo, ang nag-arrestar, ang nag-file ng kaso, Ombudsman, Rimulya. Ang nag-implementar ng warrant of arrest, Rimulya. Ang mag-utod, Gabuligay, si Tulpo Brothers. Bilyar, Gabuligay. Bilyar Brothers and Sisters. Or siblings. Sino pang mag-utod na? Si Kaitano. Pero si GBR Sito kag si Jinggoy Estrada, bulagay sila yan.
1: Bulagay sila yan. Why sila ga buligay, no?
0: Kita mo gipos-ipos si Kaitano, o si Escudero Subong. Kay masunod nga pasakaan sang kaso, si Escudero naman nga si majority, kag-ara pagid si Joel Villanueva naman kay Kipay. Para ni lisahon gid ya ang kwan ang majority kay Kipay.
1: Daw sila ni ang masunod. No?
0: Si Rodanti Marcolita yung pasakaan man kaso plunder.
1: Hindi pasakaan kaso pero way mangga kalingkang si Rodanti Marcolita. Mga kakipay.
0: Actually isa lang duwa lang pasakaan nila sang kaso, muntat na ni sila pinasaka kaso kay Kipay. Kay paralyzed naman mo. Di ba? So mga kakipay, ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio, ang kampiyon ng mga food supplements sang Clinica D Alternativo, DTX 700 yung mighty si kakipay babes. Kampiyon ginisatan lawas, kay kahapon duha ka D3 Bio ang gininom ko, tungod nga gusto ko kakipay babes, nga ma-relieve dayon ako sa lain matyag ko. No? Ang Clinica D3 Bio, singko pa na miyon, tablang ilig sang dugo ta sa ugata. Para nga doon maglingin ulo ta.
1: Sige.
0: So, Clinica D3 Bio, kakipay babes.
1: Panami, agad mayo, ha? ang benefit sa DTX 500, kaya mo na yung ginakabig yung panami sang daloy sang dugo mo. Mga kakipay, kampiyon eh, DTX 500. Nagasuporta sang maayong bakterya sa tiyan kag nagaayo sang pagtunaw sa mga ginkaon mo. ang digestive system mo ginapa aba ko ya ginapa enhance ni mga kakipay. So nagareduce man sang bloating, may gas ka kag constipation ini gas wala ning acid mo gastric mga kakipay budlay ni mo kumayara kasi ni kinanglanon ginanaton mga kakipay madula ni tanan. So paano naton masiling aton lawas nga condition kita kung mayara kasi nga ginaka mayara kasi nga ginabatyag mga kakipay. Sige, kimang kinanglan ang bloating, gas kag constipation kakason.
0: Oh, hindi ka na hindi ka na magsungkod-sungkod ha. Oh. Ari ang aton nga good vibes sa kakipay babes, ang sungkod sang asawa sa iya bana. Oo. Oh. Mga misis bala, ginalangga ka mo sang inyo nga mga mister. Hindi ka mo, muna nga malinang nga ginapalangga ka, gabugit-bugit ka. Oh, sige, play. Back play na, patos. Kayo gadali. Git. Oh, ari-ari ang misis nga nagsunggod. Oh. Oh. Oh. Oh. Eh. Labot na sila ya sa dalan ka sunggudanay nila. Halin sa kwarto.
1: Kwarto daw sa daw tong
0: dalan. Hasta sa pertahan, hasta sa dalan na. Makuha lang habol si Mister dayon niya guwa sa habol. Outside di kulambo ya si outside di habol ulit si Mrs. Oh,
1: nambot ko ng tagagimaras yun.
0: Ati, kasi ay limalikawan ka mo man eh. Oh, liwat mo laki pebitan. Oh, ginangga-angga ga bisyo-bisyo pa oh. Oh. Oh, na. Ay, isdog yang isdog hindi ama.
1: Oh, kalalawas sa sila sa kwarto ni Leo.
0: Ay. Yan si Jen Montesino Arroyo ga mo man eh.
1: Sobra-sobra naman ay.
0: Oh.
1: Don Luis Gantalaw.
2: Ay.
1: Oh. Don Luis Gantalaw. Ikaw na nada.
0: Basta ginapalangga ka mo.
1: Damo ka pa na kape. Oh. Oh, importante kapiyara.
0: Basta ginapalangga ka mo, hindi ka magbugit-bugit ha, mga misis. Ma'am Gina Purano ha, Ruina Villaran Irbito. Basta ilugo nyo to. Gidaw,
1: tamlang, gidaw. Balangay, barangay tamlang.
0: Oo. Oh. Ma ano gid ka mo ma viral gid ka mo. Okay.
1: Barangay Tamlang sa Escalante ang encuentro kapon.
0: Ah, gali.
1: Tamlang Escalante.
0: Ting binagyuhan wala to?
1: Ah, binagyuhan niya ti adjacent na yang binagyuhan sa
0: ah,
1: Tamlang.
0: Ah, okay. Ah. Nabatian ang mga linupok eh dira sa area.
1: Sige, ma commercial kita anay ah. Standby ka mo anay mga kakibay kay mga pay kami ti. Mga pay kami anay DTX Coffee Mix. Kay man gabalo ka gina detox ka kag gina pagwaya ang imuhigo sa aton lawas mga kakipay. Oh, detox na na pagwaya pa. DTX 500 kag D3 Bio man kampiyon mga kakipay nga power trio amon ang ginagamit naton mga kakipay adlaw-adlaw para magpabilin ang condition lawas mo. Power trio DTX 500 kag D3 Bio lakip na ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Standby, balik kayo kita.
3: Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Moderna Max. Ito si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luterna Max capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend.
3: Mabakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. K5 News FM.
1: Lasing 5 na mga ka-K5 sa atong sining ang mga suki ang mga tagpalamati. May agalanda sa kay Marian dira sa Marian Store sa Paglaom Village, mga ka-K5, nagapamatigid sa aton subong. Kag Sunny Store sa Paglaom Village man, ha? Mga ka-K5, araman si Nelson, Mr. Nelson Benigas, Mrs. Sunny Apelido Benigas, available man mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix.
15: Sa
0: Sa pag-asa, Estefania, mayong agada, no? Kay Ma'am Patimada, sa tanan nga mga nag-monitor sa pag-asa, mayong agagid, labi na gid sa mga na-users naton sang DTX Coffee Mix.
1: Aring lando, mga kakifab, alas 5, Jess na, mga kakifab, kato ang tanang atong sinipatrol. Ika K5, Vincent, Omanek, Medina, Corralde.
3: K5, Bantay, Mercado.
1: Alhamdulillah. Alaykum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
15: Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum, K5 Babes, K5 Robert. Sa ato mga tagpalamadidari sa Medibat at Public Market, live kita giyapon sa may babuyan. Kasi ang babuyan ay nagtagya sa kagapon, aga press trend, giyapon, kagang ato nga imported, nakita na sa library, those 35 giyapon ang imported. Dito ko, different siya, pati kung napagita kayo sa mga preska na baboy para ito sa'yo mululutoon. Tag-press 30, press 20, ang kasi-presents si Pedro Robles. Kung gusto mo magtulong sa Baudra, ang TL sang baboy, Justin pa naman niya ang TL sang baboy na si Pedro Robles, si Pedro Robles. Ang atong ring important na silingin natin, alin sa Brazil, Kalabanan, kain, kasi Pedro Robles, pero si 235, ang atong nga presyo, ano, kasi Pedro Robles, si Pedro Robles. Ngayon, agad na sa atong mga tagpalamati, ha? Diban, Pudero, Merjen Ortex, Merjen Chavez, tagang aton na Migo Dri, sila ni Don Ron, si Arnel, alias Pantay Pantay, Adelpha, alias Pesilog, tagang aton pa rin yung Itery, Kunsing Itery, Dra, Tagmami Kate Itery, kasi Gates, ang aton mga Migo, sa may responsor at sa Edgar Don, tag sa mga taga Jimbon Marketing, Kapitid Gates, ang aton na Migo Dra, mga Migo Lakon, Reverse of Babylon, tag Jimbon Nugget, Kapitid Gates, mga monitor, sila ni Pagi, sila ni Kitra, tag sila ni Toto Frias, Kapitid Gates, sila ni New Year, ang aton mga kautoran dira sa may Jimbon Marketing. Dulok doon na doon, na sarang matapal. Dira man mismo sa may Jimbon Marketing, mga kapitay, sa may grocery nila dira, niyara kasihan, pero sa niyara mga grocery, wholesaler, niyara batodok doon na doon mga kapitay. Kaya sa may Jimbon Marketing, katunari ka mo sa may barangay, sumang, sa lingan na doon, kaya Sheila Trading, pag-alatan na Juliano Stodem sa may barangay, William Montes, at ipag-85 po ba. Kari lang mo sa may Pag-Tandros Market, para mo si Friend Ra, sa Rungay Street, lapit ra sa may ginabaligyan mga kain ko na, ipag-age, sa aramas may lapit, Little Angela, may aramang produkto, pag may aramas sa may kapihan sa gawa ng Little Angela, aradara si Evelyn, si Edelisa, nag-monitor kay Chuck Ipag-age sa aton, aga-aga, Boss George, Rolling Boy, kung sa dari sa aton mga kotoran, sa may Lilbert at Public Market, sa may Mercedes Avenue, sa K5X, K5Robert, nag-monitor kay si Giovanni Ramanda, K5X, K5Robert. Sa mga kalipat, ha, Mr. Bros na ito, naara na sa may Tubang Bagsi, parang mabakal, ang ating mga malamit na kudok-kudra, ang aton nga, Mr. Bros, na i-bros niyo ang sarap, malamit nga fried chicken, dira sa may Tubang Bagsi, ara mo sa Bago City, may Grass Pond sa Tita, K5X, may Bago City, karang atin malamit na lichon baboy, huwag yapon may kasaka, arag yapon. Arag yapon, wala nang kakaambrosyo, isa kalibo yapon ang kilo sa aton na lichon baboy, kasi ko base, kita ko back. Kaya sa may base lichon, mga kakipad, kaya sa may dalal araneta, proklusyon ng Maragay 36, arag sa Ma'am Rose Gomez, karang atin po, turandra si Jelis, yung pwede ka mo makaayo, pwede ka mo makaayo, Diyos ko nito mga kakipad, base lichon. Mga kakipay, hindi magkalipat ha, base lechon mga kakipay box. So far, ang muna nga ito sa question drill, malinoy-mani, kasi pa Dave, may nga gadara, Little Busing, si Pariente na ito, Little Busing, kumalaikom na rin mo, tag si Delmar, Delphine, aran sa may barangay Singkang Airport, kasi pa Dave, nang monitor kita ito, mga kakipay, si Nolay Siloy, hindi sa may suwaan, Marijen Chavez, Maricel Ortiz, Maria Fe, mga kakipay babes, nag-monitor man sa ito mga kakipay.
0: Mr. Bros.
15: Mr. Bros, yes, Mr. Bros, ara na.
0: Oo.
15: Ang manamit nga.
0: Kita na kami sa hypermarket kapon sa Mansilingan. Mansilingan, oo. Ginbugnoy ako sa DIY, kaysa DIY galing na sa itong nag-ubra. So buong may apat na sa kabranches ng Mr. Bros. Oo. Ti, gindalay ako to sa iyang pwesto. Pag lakat ko, gintagaan niya ko tatlo kabilog pa ang Mr. Bros.
15: Kay Jeper, mag na ang ina sabi mo.
0: Oo, ti, wala na ko magpanyapon. O boss ko gid ang Mr. Bros. I-brost mo ang sarap.
15: Ang imo kandi, ang imo nga rate hindi ka namin sa mga sa out of standing, mga pinami na. Para mga pa-customer ka na, champion na sa porno. Arada, may mga pizza na siya kita guys, kita sa pagka. At may mga burger na dala siya. At hindi lang fried chicken. Pare, may mga kape mga kita dala. Ang gina-offer siya, na-delegate ang GTX na pinik. Ah, may libre ka nga GTX na pinik sa Kuta Babes. May balor na 300 eh. Dine-in mo na ako dahil out sa Kuta Babes. May libre ka nga kapit sa may milk and rolls sa Kuta Babes. Ayan mo lihat sa ating amigo. Malamit na fried chicken, i-cross niya ang sarap na pagkos mga kapit. So, parang mo lang yung sitwasyon rin sa Kuta Babes. Ito ka Robert, ang ating personal library ng baboy local kag imported kag kag kag Robert. Pero nga, ito nung isang taon, kasi ba
0: gito? Always ah?
15: Madugo na rin.
0: Always ba yung Marcos season?
15: Apo.
0: Ah,

0: 頭に邪魔するまーちが遠慮のから
1: あ、Always by Marco Sison, isa ka Pilipino singer, mga kaki-five, nga nagsikat sang 1991. Parintini ni Mrs. Oh, kagni Jose Maria Sison, si Marco Sison. Taga rin si Marco Sison man. Marco Sison daw nigros ni Sabala mo. Nigros ni kon kwan, kon Mindanao, tanawang tabi. I will love you always. Metro Manila.
0: Ano?
1: Muntinlupa.
0: At taga po ako.
1: Oh, oh, Muntin.
2: Promise I'll give you.
1: The best. Oh, Mita. Grabe nga mga tingog ni Marcos.
3: Ah, pasensya ka na kay daw nakainom ko na sang mabugnaw nga tubig daw nagsagrak tingog ko.
1: Ay.
3: Amula nanay nga, amula nanay.
1: Grabe, pero nagsagrak pa na. Amo na nga tingog na nakainom pa sa kono cold tubig. Pero di ba, yan pa kung wala nakainom tubig. Ay, hindi na naamo ah.
0: Yung mo sa tingog ko magkapagbubugtaw ko pang.
1: Sige, ba. Ano gani ada nga store ang tubang mo na?
3: Silingan ni silingan kami ni sanguna ni Marco Sison mo.
1: Oh, silingan galing
3: sa Tagbilaran City, Bohol.
1: Ah, gali Bohol.
3: Kilala kami ni. Sa Bohol na sayo mo.
1: Bohol. Okay.
3: Bola no na siya. Silingan kami pala ito.
1: Silingan ah. Galing kay daw nagdistansya ka mga dua.
3: Ang alam niya tutod. Sugida talaga kay manti kami kababata ko na. Si Raul.
1: Ah, Raul
3: Marco Sison.
1: Raul.
3: Abi mo kung saan sa natawo ni? Gin chatsang ya nga mama sa kon. Mami ako yoyo na. Julio Gis. Dason bulan birthday niya ni. 1957 siya.
1: Ay gali.
3: Te pizza Gis sa Julio.
1: Advance happy birthday.
3: Di na sa tao. Sa Tagbilaran City Bohol.
1: Tagbilaran. Si Raul.
3: Si Raul.
1: Si Raul Sison.
3: Dito na siya nakilala sa Manila.
1: Ano gani na nga store ang tubang mo na? Giningabahin ginadulong sa ano na? I-advertisement?
0: Oo, giningabahin yung ginadulong sa inyo. Ano gani nga store din niyo, ma'am? Manukan ng masa. Manukan ng masa.
1: Manukan ng masa. Take it away! Take it away!
0: Take it away! You'll be the only one.
1: Ayos.
0: I know for always. Forever to cherish. I want you close to me. And hold you endlessly.
1: Tama na. Ang polo sang kutsilyo amo ng premium mo subong. Ang polo da. Hindi po dalo ng kutsilyo. Polo lang ha. Polo lang iya. Tag-day mo da.
0: Ang
3: turis ko. Ang
0: galopan.
3: Ang ulo. Thank you.
1: Grabe nga version mo kay Pipe. Grabe nga pag ano mo sang version. Nga pag revise mo sang kanta ni. Believe ko sa champion sa remix kag sa revival no. Vincent Dominic Oraldi. Ikaw sulit abi kay Pipe babes. Ako masulit sang agi ni kay Pipe Vincent.
3: Aber
0: ikaw sulit dala na lagi ko
1: para sulitan ko. Revival.
0: You sulit talaga ako dai. Ikaw lang sulit talaga ako para magmayo-mayo na.

0: Eddie Murphy can say, you'll be, ano din din ako balo? Supunan ko na lang ah. You, yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. Keep it, babes.
1: I need to have you in my life. I want you always by my side. Now and for always. Whisper to me that we would always
0: silingan git
1: together. Just you and me forever.
0: Wait,
1: to spend with you, baby, my whole life.
0: Go, grabe. Silingan git ki pa bintin. Wait, tama yung memo.
1: Loving you.
0: Silingan. Wait, tama yung memo sa silingan.
1: Amo na ka babata? Bata ko sa sumunod.
0: Pero ang bata sang silingan mo, okay mong Japon ka mo, Why na?
1: Umula na. Kaladong sumunod to.
0: May rason kay silingan niya si Marcos Iton. Pero ang botang bata ka silingan niya kung...
1: Why na?
0: Nasustin to.
1: Senior citizen ito.
2: Ang si Kakipay bro ba, si Kakipay babe, kag si Marcos Wilson, silingan lang. Pero ini si Kakipay Wilson, isa na nila ka boarding house, isa ka ron.
1: Grabe. Isa lang nila ka boarding house, eh, guli.
2: Sige.
1: Grabe. Lala, pag inasaya.
0: Thank you.
2: So wala, so far mo na Kakipay babe, sa ang situation na rin sa Medivac at Public Market, yung inidolong sa inyo, sa Klinika D3 Bio, Klinika D3 500, kagangaton mighty seed alkaline based vitamin C ang aton nga ang detox nila hindi ka mong kabudlay ka mong kapamuhin ang aton nga GTX coffee mix ara na ginatimpla pa lang protein gabat yan ka na nga mag pamuhin ka huwag mo pa na inong protein ang aton nga GTX coffee mix available sa mga pharmaceutical
0: daw ma in love si Jen Montesino Arroyo sir babes daw ma in love ko liwat ba wow
2: always
1: in love na si Gaspar lang sugata mo na
0: eh. Ang Timmy Aragon.
1: Gaspar Coronel.
2: Gaspar Coronel. Tara, may nga ka si mo.
1: Para si Aileen Sokita Fajardo.
0: Wow.
2: Sa patrol, sa K5, welcome to Liena. Ina naman si K5 Vincent Coraldo para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan.
3: K5 Balantay Mercado Update. Balita K5 sa
1: Malabo kay kasalamat ka K5 Vincent Benek Bidina Coralde ng bahin doon lang sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka K5 immune system mo ha, oxygen supply mga ka K5 kampiyon. Nagatag sa oxygen sa body cells, nagasuporta sa maayo kang enerhiya kag metabolism. Nagapabago sa immune system, nagadepensa batok sa mga cancer, tumor kag infection. Mga K5 nagareduce man sa acidity nga nagaresulta sa mas maayo nga overall health. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5, kampiyon para sa aton sininga mga senior citizens. Nagapahaganhagan sang arthritis kag hypertension. Nagabulig man sa diabetes management kag mga suporta sang kidney kag liver health. Mga K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Din mo niya mabakal. Tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available mga K5 gara sa silay kag talisay nga mga butika. Available man mga K5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Power Trio dira sa may Maze Wellness Product Center available man dira mga K5 sa ground floor sa Plaza Mart Building ang Maze Wellness Product Center. kay Ma'am Minda Noble dira sa Ninio Store sa May Florenceville. Ah, apangita lang si Ma'am Minda Noble. Nagtoto ninyo, bonito Noble. Campion. Sige. Taki 5, Wilson Villina sa Patrol.
3: FM Kampyon, Kampyon Report.
1: Pang? Perte ang kwan? Ang sinyas
0: why?
1: Ni ano?
0: Utod?
1: Ang sinyas ni
0: Nitan?
1: Nitan?
0: Oh. Kung hindi na kurisong hands up. May agadra sa mga listeners nato na sa bangga tutong kay Ma'am Carmen Cita Olvido kay Ma'am Gingging.
1: Uh-huh.
0: Thank you so much sa diehard naton nga mga listeners da sa Bilya Bilyeta. Mga listeners naton da no.
1: Thank you so much. Jimmy Aragon mayong agalang da. Jimmy Aragon, Jen Montesino Arroyo.
0: So nakanggo na buhi ko nuliwat ang iyang kahapon.
1: Indang Hilado Sarad.
0: Oh, kag Sir Jonathan Sarad.
1: Uh-huh.
0: Oh.
1: May dagay. Sige, ara na si Kaki 5 Wilson Villena. O sige, Kaki 5 Wilson Villena.
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: Ang kaboardmate ni Marcos Sison.
4: Be my lady. Come to me and take my hand and be my lady.
0: Grabe, Marcos Sison.
4: Yes, kita Robert.
0: Maka mamatay ni nga klase man og kun makagatya ka.
4: Delikado, delikado kita Kita Robert. So panay sayo no ni kulot, alias kulot amo ni nakakita gid no nga nagulog ini man og siya sa linya sa kuryente kag dumalagan sa tunga sandalan kundi man ini na nasakan no sa pick up. Kag nakita ay gid kay Federation kita Robert nga tumindog ini manog, og sa tangdalagan naman og tumindog. Tapos may gabuka ang iya sa niya, ano, naliog, pala siya naliog sa Federation Kings of Robert.
1: Mm-hmm.
4: And that's why nakaambal siya ng cobra. Pero yung confirm natin, ini sa wildlife expert mo, sa kay Dr. Romulo Bernardo, na ang cobra galing ka nakita dito sa may Burgos Lakson kay Federation Kings of Robert, confirmado na isa ka king cobra. Ini base mo sa web pattern sa iya sa niya ulo, kung siyempre sa iya na scale of on panit na nakita version ni Kitab Robert. So, confirmado ang isa ka king cobra. Kaya nabalaman ko tayo sa karoon sa katakanabaan kita version Kitab Robert kung diin nag-blame ini ang king cobra. Posible ba lang na may ari na gid mandis ang king cobra sa sudal sa makulog na nagalali na ini sa kasilatan Kitab version Kitab Robert.
0: Gani?
4: Kung hindi pa naman ini Kitab version Kitab Robert na nakabuhi lang mula.
1: Kung na mo sinagod ni... Sinagod galing eh, tapos nakabuhi?
4: Wala na ko, hindi na pala magkatanong. Subo kay Ferguson kay Robert, luwan na kamilaw na pamangkot. Subo, buhalay ba lang sa kasiotan sa makulod? O kung hinoktan, ini kay Ferguson kay Robert, niya nakabuhi lang lang sa iya sa inyong hawla. Pero kung amuna ang sitwasyon niya nakabuhi, liman ini, delikado kay kayo. Madunab na Burgos, Lakson, Ganala, pero hindi ka namo, saan napakad ko pa ka rin ang tao. Ano wala kang gali yan, nakamutik sila, kaya kung nakantang dati, bulubalda nito. Kasi, lumos, ina yung klase man, o, pero pika delikato, ginulawas ng mga kagat kay Federation Kitab Robert. Naglaim siya sa Philippine Cobra. Ang Philippine Cobra, kay Federation Kitab Robert, according kay Dr. Romulo Bernardo, managat lang yung Philippine Cobra, kung makita, ina na ninja, nasa sino, ara ka na sa tupad, yan na nasa kano, sabi, ina yung King Cobra, kay Federation Kitab Robert, siya makakita na yung tao, nagagahanahana, kalauto niya kasi niya.
0: Yes.
4: Manglagas niya ako ng Kitab Robert. Amo na mabilitado, hindi niya kayong King Cobra kumpara. sa Philippine Cobra, kaya mas makakita. So, may isang tao nga do feeling nga do, delikado siya, delikado. Ilang na tao siya, yan, utol na utol, hindi na kita webs into sa Grobert. But, normal man po nung makita, ino sa mga mataas-taas, but usually sa puno, man, iba makita siya, kung para sa Philippine Cobra, do, ta, lang yung daway niya kasaka. Inikin ko, bro, ito sa kaka, maninig sa puno sang kaya, but this is the first time ko naman na-encounter ni Dr. Romulo na ara saya sa linya, sa kuryente. But nevertheless, no, mo pa niya investigaran pa niya sa ato, sabi ko mga otoridad, agad na himaluan, kung ba hindi pala ingin talin, inikin ko, bro, nung no, nakitaan sa gapon nila sa Burgos, Lakson, kay Tevin, kay Tevin, kay
1: sige, sir.
4: So, wala na nga po sa mga updates daw. We can do sa patrol and regular auto message sa Kalawa sa Mighty C, D3 Bayo, D3 DTX, Coffee Vista po nato. Si Kisa Vincent Coralde. Ito naman si Kisa Vincent Villena para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Hotel Ingawang San Andres, K5 News at L.
3: K5 News FM.
1: Wala po kayo. Salamat ka K5 Walson Belena. Good morning lang sa kay Mr. and Mrs. Merlin Ferreras sa Top G Tire Supply. Dira sa Alis, mga ka K5. Para man si Amigo Kogari, si Buko, sang si Buko Letson Manok. Kamusta na si Pablito Gialon? Pabling! George Pineda Gaspi, good morning. May nga, gaman na kay Nanay Utaya sa sumag mga kakifay. Ay, sumag ba na yun? Punta taytay.
0: Punta taytay?
1: Punta taytay na, no? Sige. Salamat, salamat, salamat.
0: Tuna Kanggo, may nga agagid. Kag sumuman sa mga taga Granada, kay Ma'am Erlinda Bunat Cotillo, belated happy, happy birthday. Kay Pablo Lausa, no, dira sa Singkang, mga KSS leaders naton, happy, happy birthday.
1: Nagalanog kita dira mga kakifive sa Barangay Talok, Bago City. Sa kay Bots. Oy chat mga kakaibay. Bro, may nga galan na bro. Kay Bots sa Oy chat. Adlagan kakagawad bro.
0: Ma'am Nanit yung Corsica sa GK Village sa Kabug, no? Sa City Village. Salamat gina mga cases ha. Sa Southville kag sa Monicoville. Mga nagamunit sa aton sa Purok Kaisahan Akapisan kag Kipi Babes. Mga cases tada. Si Angie Aloy. And of course, Bings Delphine sa Mansilingan, Leonardo Rilos sa Tangub, Ruina Villaran Erbito sa Maasin, Dulao, Kagipe Babes, maihaw naman sa Kunuliwat to Manok, mabalik naman ta, subra ka naman yung muya Ruina Villaran Erbito. Once a year lang balay, muya do sigisigihon mo doon. Doon na namian man ta siniya magamuni nga dokada si mana, maihaw ka day mo Manok. Oo. Ano lang nakaroon niya mabilin? Ano na lang pagdamo ka manok mo da kung kada simana ginaihaw mo imo ya?
1: Nugay gabla.
0: Oo.
1: Nugay gabla pang
0: panggarit-garit bla.
1: Panggarit-garit sa
0: hindi ka bala panggarit-garit bla.
1: Kami bala do. Kontra bala namon nga ginapilit kami.
0: Oo. Pati galumlum bala dala sa amon.
1: Kontras pilit. Oo.
0: Kundi ang lumlum, kasi ano, sino pa malumlum sa itlog na bilin? Kundi dalo na lang puli ka kay Bebe, sino bla?
1: Sino pa ba malumlum kung mga itlog na bilin kung ginaihaw mo na ang manok?
0: Alangan man si Bong Lumaino, malumlum siya na. Kundi dalo na lang puli.
1: Si Rosine Balzadizos. Dira sa may Granville Ono, Mansilingan.
0: Si Majubi Tumlos ah. Dira sa Adela.
1: And
0: of course, kay Pepe Babes, Angelin Silva sa Pedrosa. Thank you so much, kid. Joby Gando.
1: Norma Store sa Talok, Bago City. Mga kakifay, available lang aton ng mga products dira sa Clinica de Alternativo Medicina. Malapit lang sa balay ni Amigo ko, Bots Oy Chat.
0: Ma'am Lutlut, may aga sa Panukoy sa Lutlut Store.
1: Mr. Elmer and Mrs. Nile Porcadilla. Sang Purok, San Roque, Tangub Highway. Ninyo and Ninya, Shop number 5. Sa Purok, Mahigugmaon, Barangay Alihis. Gingging Store sa Gonzaga, Barangay Mansilingan. Available lang atong sininga premium premium coffee. Premium coffee. Ayos ah! sinopabing wala kong malawag man.
0: Kay... Si Nebel Yesa, may yung agad ah. Kakipay babes, kag sa Ma'am Elnora Siasat, may yung agad sa mga KSS natin sa Kalubihan Vista Alegre. Oo.
1: Adi Store, dira sa may Acacia Dos.
0: Ma'am Roslyn Delicana, sa kag sa Araw, kakipay babes, sa Estefania. Kay Ma'am Rodora Mandahos, successful lang atong tong orientation. Thank you, Gid.
1: Of course, dira sa kay Jewel Store. Oy, ang Jewel Store, ara sa may Busay, Kabuga. Lalabyan lang na mga kakifive namin na kapi-kapi kamuda. Kalo istorya ginagmay. Kalo kapi-kapi. Istorya ginagmay. Negosyo dalagko.
0: Santo Celdes Family, kakipive, sa kulas sa
1: Singkang. Uy, sinigo ko kulas.
0: Oo. Gamonitor gali sa aton kada aga
1: kakipive. Nga sa Singkang na sa Subo.
0: Oo, sa Singkang man to pagkanto ko to sa ila. Galingway kami kita na eh.
1: Singkang kagaloy, amigo kulas.
0: Oo. And of course,
1: abi ko naman silingan ka.
0: O sa Pandayan Blas sa Bibi, Pandayan Blas kakipe babes. Grabe na ning nakuha ko. Tatlo na to kabilog.
1: Sang?
0: Halin sa Panglasa Sang Baka. Hasta sa Rambong nga Flamingo. Hasta sa Bara kakipe babes. May dala naman ko na nga Bara nga muli sang trako no na. Ikot ko tabubon to Blas Gimras.
1: Siling ni Rosini Baza Disos. Nya, sir, nga pita da kay Adelfa. Sir, sang DTX Coffee Mix. Di na kay Delfa man.
0: Si Gamay, si Marvin, sa Bibi Pandayan, si Rinaldo, Rinaldo kung Rolando, no? Sa inyo tananda, do, hindi ko na ma-memorize sa kamuda. Gali na gapok na da kakipe babes. Kung gusto mong armas nga... ibalik ta ang panahon ni Andres Bonifacio. Dito, strike tatong nga dua.
1: Ako ya mapahimo ko daya.
0: Tungin post mo bla kahapon.
1: Ang pinuti ito bla.
0: Tungin post mo kahapon. Na simple lang katapat sa do. Dito gatumpok to binangon sa bibi. Ano?
1: Ang akon nga ipahimo. Ang gusto ko ito blang gingamit ni Lapu-Lapu.
0: Eh, makadto tato?
1: Makadto tato eh.
0: Makadto tato bla dugay-dugay.
1: Dugay-dugay.
0: Tapos programa.
1: Kag mag-ano to?
0: Mapaubra ta to sang Juan, sang binangon nga pwede mabutang ang hustisya sa kamot.
1: Tagpila?
0: Barato lang ah. Gulugulugan mo lang ah, liawi ah, okay man ah.
1: Banta ko pagkato to, pagbakal ko, sabi niya kay tag-iya ang nagatubang, pero ikaw na ito yun.
0: Pangilay lang. Meg, may dala ko din ang customer. May mabakal di migo ko. Pero kapangilay na ko na sa iya.
1: Pilakad. Lohiluan ta na lang ka mo.
0: Butilingon. Pagpangilay ko, napatong naman. Napatong naman ni Kinyintos yung pangilayan.
1: Naintrahan mo naman ang naintrahan mo na ang
0: pag-introduce ko, hindi ka magtulok sa tao nga gina-introduce ko. Ako tulukon mo para madakpan mo ko. Hindi ko, puli ko. Puli ko na may nangilay ka naman. Bisa
1: hindi ta kapagtulokon, dakpanta na kadaan.
0: Uy, kita may mimo.
1: Kinanglan pag ija tulokon takao.
0: Para pagpangilay ko, kita mo na, pangilay ka. Puli ko, abot ko na ng pangilay mo.
1: Ang mga diskarte mo, abot na lang. Dari na kita mga kakifab sa atong sinilaw-lahok na yan. Dari sa atong sining mga pagpangalagad mga kakifab, bari na kita sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga kakifab sa sining mga tinion sa kwan, sa Iloilo.
5: Nakastambay ng atong sining mga K5 kamustahan friends and anchors dari sa atong sining pagpangalagad. Good morning! Una-unta nga kamusta ang atong sining counterpart dira sa may probinsya Itantique. Kakipive Belmar de la Cruz, kamusta ang morning?
6: Mainurano nang amon nga aga pero bisan maramig no problem kay nakakapiran kami diyan ni K5 Simon kang DTX Coffee Mix the healthy coffee. Balik kanimo AVP.
5: Sa Iluhanta ang nagpaway sa kadlaw kag may anniversary bonus halin sa munisipyo sang Pilar Capiz si K5 Jobert Lago.
7: Good morning, K5 o sa Visayas, ABP, mayong aga. Pero pasinsya, wala ko kagapon. Makanay-kanay nga amon sining lugar, subong din sa probinsya sa Capiz, matapos nga nag-ulan kahapon. At the same time, ti aga pa, naka-DTX Coffee Mix na ang aton sining makabalan din sa K5 News FM. Balik sa imo, ABP.
5: Kasi in sagad, wagi kita makalusot dira, bala anuman masako kita, pero gabay pangamay bilin pangalitsyon dira, no? Sa nga halin sa pilar. Sa Iluhanta, ang probinsya Itkalibo with Kakipay Michael Celorio.
8: K5 Eastern Visayas, good morning Sir ABP, good morning Bacolod, good morning Kagantike Rojas, kampiyo ng signal, naka DTX Coffee Mix na kita, manayanayang tiyempo di sa Amon, wala man taliti daw nagabutlak na si Haring Adlaw. Kampiyo ng signal Sir ABP, Sir Ray, balik sa imo.
5: Salamat po na Sir Michael Celorio, sa Iluhanta si K5 Babes, kay K5 Robert Pacardo sa Bacolod.
1: Kampiyon ng signal mo niya, Papang Ray. Sa mo, sininga mga suki, mga kakifab nga nakapangapi na karon DTX Coffee Mix. Kami mismo nakapangapi naman.
0: Good morning.
1: Back to you, Sir Ray.
5: Okay, dito kita sa mga labing na nalupangdo natin sininga mga balita, Banat, Bacolod, and Negros Island Region.
1: Sa mo, sininga mga balita, diri mga kakifab sa sudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. May pila ka mga na-inkwentro naman nga naglunta diri sa siyudad sa Escalante kahapon, zero sa main particular sa may barangay Tamlang. May gin-report nga may napilasan nga katapos ang 79th Infantry Battalion kag may isang kaswalte. Wala pa man sa may gin-report mga kakifab nga kaswalte sa hanay sang New People's Army. Pero nagapadayon sumong ang hot pursuit operation sa atong sininga mga katapos ang 79th Infantry Battalion mga KK5. Mga natabo ini dira sa barangay Tamlang alas 2 kahapon sang hapon mga KK5. Plus ang amon CEO diri kahapon mga KK5 nagapanagtag diri sang armchair ho. Diri sa may Luis Puente Villa Elementary School, damo naman ang nalipay. Of course, ang Luis Puente Villa Elementary School, amoya ang recipient mga kakifab sang armchairs nga ginhatag sang aton sa CEO and President sang Clinica de Alternativo Medicina and K5 News FM.
0: And of course, ang RYO Foundation Incorporated. Sa pihak nga bahin mga kakifab, isa ka lalaki nagmaoy na may dalang sulpak lumupok. Disgrasya, naigo ang iyang bayaw. Ang biktima ginkilala sa kay Joyda Camanso, 51 anyos, samtang ang suspect si alias Danilo, 57 anyos, nakainom, nagkantuni sa balay sang iyang bayaw, kag sang ulihi, puli man siya, dugay-dugay, balik naman siya, gasinggitan, ano gidaw? Ako pa, hindi nyo ko pag-iano-ano na, ako na nagyayaya. So lumupok ang sulpak, igo si Joyda Camanso, kagindala sa ospital mga kakipaib, dakop naman ang sospitsado.
1: Grabe mga balita naman na ripang, bak tayo si Ray.
5: Kakipaib, Giuseppe Bacolo de Negros Island Region, and nagsumalang kamurakapon sa pagbalik sa mga reporters naton sa Palarong Pambansa 2026. Congratulations sa aton sininga coverage team. Sa Iluhanta ang mga balita dira sa may bahay naman sang Pilar Capiz Cagroja City with K5 Jobert Lago.
7: Thank you so much sa ABP mga nagapangunang probabalita dili sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, tub-tub sa karon. Wala pa makitaan mga K5 ang isa ka lawas sang aton sini utod nga nagaobra sa isa ka ginatawag natin Eco Park, mga ka-K5, dili sa may Palina Eco Park nga ininadula matapos ka nahulog sa suba, mga ka-K5. Ining Palina Greenbelt Eco Park, mga ka-K5, dili ini sa bahin sang siyudad sang Rojas wherein nag-cater ini sa mga bisita kung may ara nga nagkakaon-kaon samtang ginakuyod-guyod sang pambut ang imo ginasakyan ka-K5, Ray. Now, dili nga sitwasyon, ining biktima nga si Rogelio Dinaga, 47 anyos, duty niya ni, no? Sa kapon, ginapadayon ng pagpagita, tub-tub, subong, sang aton sa niya makatapos ang MDRRMO, Coast Guard, kagiban pa nga makatapos ang rescue team, mga ka-K5. Sunod sa kay Mr. Alivio, ang OIC, sang City Disaster Reduction and Management Office, ang Rojas City. Wala pa no makitaan na mag-resume subong silang aga alas 6 matapos nga gingamit na tinatanan ng pamaagi. Wala gyapon ini makitaan, may mga reports basi nga ara sa may fish cage o kun sa mga mangroves mga ka-K5. na tago kun na anod ang iasininga lawas bangod sobra na 24 oras nga retrieval operation sang aton sininga mga katapusang disaster management kag Coast Guard mga kakifan. Samtang isa naman ka bangkay ho nagaka

0: kuan sa sanyang karabaw tani mapa ano na nang pahalab no nakita niya ditong bangkay sa tunga sang uyapan ining nasambit nga biktima mga ka K5 nga wala na kuan na nagakaagnas na kay karon ati kuan na gin recover pero wala mabalaan kun ano pang rason kun naan ini siya ang napatay sa nasambit nga area padayon investigasyon sang aton sininga mga katapos sa kapulisan sa amin dan PNP. Si Doc Ramil Itangoy, ato CEO sa K5 News FM, nagpaulan din isang DTX Coffee Mix so, sa kwan, anibarsaryo sang pilar mga ka-K5. Sa atong siningin pati gayon, nga activity sang K5 News FM, din sa banwa sang pilar sang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Apo na mga balita, din sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
1: Uyapad ang word of the day. Uyapad sa Ilonggo, talamnan ina. Okay. Sa Iluhanta, ang balita dira sa may probinsya Itantike, kakay pa Belmar.
2: Mga talalupang donamon nga balita dya sa probinsya kang Antike, entrada kang bulan, Hunyo 1, disgrasya, dayo na ito na abtan kang sangka driver dyo. Sa may banwa kang patnungon, bangod sa madanlog nga dalan, hanggang nagamaneho kang auto, ginaligar na madasig ang pagpadalaga na nakagis, may danawan, dumiretso sa poste bumunggo. Swerte ay minor lang ang kapilasan ang naagom kang junk driver. Update sa pakarwa, nga ginlabo kang anaman ng pakarwa, ritos may San Remeo, na igugid sa lubot, sa establir man ka dyan nga kondisyon, bahol, pilas na sliog na, stang kugo na. Ginlabo, matapos nga nagsinuyanay, sanda sa handle radio. Ah, pagkatapos nda sinuyanay sa handle radio, sinurong tanaka mag-amay ito nga parinti na man's balayinda. Nag-iskrima, sanda rito may mga binangon. Pero jagin na laskaran ang biktima na igo kita na slubot na hospital ti sa mayadron man ka nga kondisyon. Para so far mga balita na mong dyan sa Antike, balik ka nimo, AVP.
1: Salamat kid na ka-K5 Belmar de la Cruz. Sa iluhan ta mga balita ni ka-K5 Michael Zelorio sa Kalibo.
3: Morning, liwat kay 5 from Visayas. Development report ini sa babae nga ginbuno sa isa ka pension house bangod sa sobrang pagpalangga mga ka-K5. Amo ni ang rason nga posibleng nabuno sang isa ka lolo, 65 years old na ang suspect nga si alias Piolo mga ka-K5. Ang babae nga upo niya sa pension house 25 anyos. Dungan sila nga nag-check-in sang hapon sang Mayo 31 kag didto sa sulod sang nasabitan nga pension house nagbaisay sila, nagistoryahanay sila. Kay naghambal ang babae ang lalaki nga mapamanila siya, nagsabat man ang babae nga ti kon magpamanila ka ima gusto ko tani nga magayo sa imo nga tapuson ta na lang ang aton relasyon. So nakibot ang si ang suspect nga si alias Piolo bala, naghambal siya nga
4: I deserved an explanation.
5: Dandan soy.
4: I deserved an acceptable
5: bayaan
4: reason.
3: Daw amo na ang lingguwahe didto nga nagtuhaw mga ka-K5, that's why nga nagsabat ang babae, gusto ko na makipagbulag kay may live-in partner na ako. Kaya may ginapalangga na ako nga iban. Added to, ginbuno niya ang babae, K5, mga ka-K5. Rason nga, grabe ang pilas ang babae, sang ulihi, nagwa ang lalaki, no? Masulod pa siya tani sa kwarto, kay nabilin ang susi sang iya motor, nagpanglak na ang babae. Amutong natabangan ang babae, kag nadala sa hospital. So far, okay naman ang sitwasyon sang babae, pero ang twist sang istorya, hindi na siya magpasaka sang kaso mga ka-K5. Amulan mga balita din si Ray, balik sa imo.
1: Salamat kay Apiolo, Apiolo, Sir Michael Silorio, no? Sa aton sininga mga ka-K5. Sa mga balita diri sa may Iloilo, wire sa may Mahalin, dasigon ta ni ang TLC ni Inday nga Tender Loving Care, no? Nga ginapangatag kadlaw pa si Bibibs kay Talawo. Sa kahit diri sa aton sininga mga ka-K5 din kailan kaso sa kabugado. Kaya ba sa kabugado nga gabayulit ini sa DILG Memorandum Circular nga bawal ang EPAL. Nagpatag si Mayor Raisa Treñas nga ang Inday nga terminiyo a generic term ini, no? Sa aton sa mga ka-K5 wala nagatumod sa iya, pero ang iya nga lan nga daan Inday Raisa mo, no? So ginapailan sa nga kaso kag reklamo sa DILG si Mayor Raisa Treñas ang TLC ni Inday o kon tindahan livelihood and cart ni Inday, isa ka programa sa Chicago government nga nagatag sa bulig pinansyal nga nagabalor sang 10,000 pesos sa mga kababaihan agod nga suportahan ang pangabuhi o kon livelihood program sang mga benepisaryo diri sa may syudad sang Iloilo. Amo nang paagpaatag ni Inday

0: Raisa Treñas, TLC ni Inday. Wala pa man nakabalos ang response ang alkalde, pero ginalauman nga magasabat ini sa reklamo sa iya. Alas 5.52 sa aga. We deserve an explanation gin kung malate kita karon sa aton sininga next program. So, kita ay naman kita boss kadlaw diri sa balitang K5 sa
1: salamat kay Delay Loro Wasantiki kagkalibo sa aton sininga mga sister station. Sir Ray and Antike, Tambalang Nismar, Sir Joe Bird, Sir Michael, salamat gid sa inyo. Kung ano man ang mga kakulangan ko, basi kon makapananggi ko, makadala ka bugi. Mais.
2: Ang importante, ang mahalaga.
1: Ang importante, kung nakapangasag ko, makadala ka, bisan isa lang kakilo. Oh. Why nakita panahon, may panahon pa, pero hindi na ato. Good morning lang kay Mama Mary Rosling Gaya sa Totong Store kag Ma'am kay George Lauzo ang akon nga amigo The Shooter George Lauzo sa tala ng mga nagapangapwede ra sa Totong Store may nga ganda. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kobya in Cerro Banalbay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloya, ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
2: Panaman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa umaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalaig na ang DTX 500 Morning Newscast subungad na sa Martes, Hunyo 2, 2026.
2: Makita agad, mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong dinalan. SRA may Air Force na batok sa mga peste.
2: Kobra nakitaan sa siyudad sa Bacolod.
1: Jinggoy Estrada nagsungka.
2: Miyembro sa 4-piece obligado nga magbulig sa Brigada Eskwana.
0: Balita International.
2: Hulalakaw nagsigabong sa kawaan sa Estados Unidos.
0: Balita Sports.
1: Spurs kag Knicks mag-aatubangay sa NBA Finals 2026.
0: Balita Entertainment.
2: At sawa ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda nagbata na.
0: Balita Negosyo.
1: Kag presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos and 26 centavos kada litro subo nga adlaw. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sa Balitang Regional, SRA may Air Force na batok sa mga peste. Ginlunsar na sang Sugar Regulatory Administration o kan SRA ang bagong kagamitan batok sa Red Striped Softscale Insect o kan RSSI nga nagapanghalit sa mga katubuhan hindi lamang sa Negros Occidental kundi sa bugos ng Pilipinas. Ginpayag ni SRA Planters Representative David Andrew Sanson nga 4 ka drones nga lunsay may trained ng mga piloto ang ginagamit na sa pagspray sang fungus batok RSSI sa tuyong apunga ng pagpanghalit sini. Dugang pa ni Samson nga nagapaabot sila sang dugang nga mga drone.
2: Kobra nakitaan sa siyudad sang Bacolod. Patay naman ang isa ka manog matapos manapakan sa pickup truck sa dalan lakson sa siyudad sang Bacolod Lunes ng adlaw Hunyo 1. Sino naman kay alias Kulot nakita sini nga nahulog galin sa poste ang ginapatian nga kobra antes sini nagtabok sa dalan kag nalapakan sang salakyan. Nakita man ni Kulot nga nagabukad ang hood sa ulo sa manog rason nga nagapati ini nga kobra ang among sapat.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sang aga. Sa dugang pangabalita, DepEd officials nahulugan sang LED screen sa kick-off ceremony sang Brigada Eskwela sa Palawan. May balita si K5 Ray Almudal.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nabagsakan ang LED screen ng ilang opisyal ng Department of Education at DepEd habang isinasagawa ang Brigada Eskwela kick-off ceremony sa Barangay Tagboros Elementary School sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay Tagboros Barangay Chairman Roberto Tero, patapos na sana ang seremonya kung saan nagsasagawa na lamang ng picture taking ang mga opisyal ng DepEd nang bigla umanong bumagsak ang LED screen sa mga opisyal ng DepEd na nasa entablado. Kabilang sa mga nabagsakan sina DepEd Regional Director Ronnie Malyari at City DepEd SDS Lida Mascariñas at iba pang DepEd officials. Agad namang rumisponde ang mga personnel sa naturang lugar upang alalayan at tiyakin ang kaligtasan ng mga tinamaan ng pagbagsak. Isinugod naman sa ospital si Regional Director Malyari matapos mawala ng malay dahil sa tinamang pinsala sa ulo. Base naman sa inisyal na investigasyon, hinampas umano ng malakas na hangin ang LED na agad nabuwal dahil hindi ito nakatali at tanging mga pabigat lamang ang sumusuporta rito. Samantala sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan ng mga opisyal ng DepEd na nakalabas na rin sa ospital matapos ang gamutan. Ito si K5 Ray Almudal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Kangod sa Salos, babae ginapusan

0: Isang bato sa ulo sa Nueva Ecija, patay. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
1: Patay ang isang 22-anyos na dalaga matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang nobyo na pinsan dahil sa matinding selo sa San Jose, Nueva Ecija, kamakailan. Kinilala ang biktima bilang alias Cherry, habang naaresto naman ang suspect na si alias Robin, 27-anyos. Ayon sa pulisya, magkasama ang dalawa sa isang inuman bago umalis sakay ng motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na nag-iisa. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa tabi ng irigasyon na may malubhang sugat sa ulo. Sa tulong ng CCTV, natuntun ang suspect na umamin sa krimen at sinabing selos ang motibo. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. GTX 500
2: Morning Newscast. Sa dugang pang balitang regional, lalaki na mo sa lawaan ng tike. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
3: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga diyang nalamas sa baybayin sakop kang barangay Mauno Lawaan. Ginabanta alas 12:30 sa hapon Mayo 31. Ginkilala ang amunga persona kay alias Ram, 36-anyos kag residente kang amunga lugar. Sa press release nga ginpagwa kang Lawaan Municipal Police Station, narigo sa baybay ang lalaki kag ginhampak ang balad paagto sa idalem. Wara rin dyan nakatigayon nga maglangoy paagto sa binit, bangad nga rin dyan sa idalem kang makahurubog nga irimnan. Gintingwaan pa nga darhan sa Pedro L. Hindap Municipal Hospital sa Barbasa ang lalaki, apang ginbawian kang kabuhi ilas 3:30 sa hapon sa among adlaw. Balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalinga ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM. GTX 500
0: Morning Newscast. Babayi pilason matapos na ginatok-atok sang buno sa sulod sa pension house sa Aklana. May balita si KK5 Leonard Aviray. GTX 500
4: Morning Newscast. Pilason ang 25-anyos nga babayi matapos ginaligar ginbuno sang iya upod nga lalaki sa sulod sang isa ka pension house sa Banwasang Numansya sa Aklana. Ginkilala ang biktima kay alias Beng, residente sang barangay na Bitas, Numansya. Samtang ang suspect naman, ginkilala kay alias Tim, 63-anyos kag residente sang barangay Mubo, Calibo. Santig sa investigasyon sang Numansya PNP, ginapayag na nag-check-in ang duha sa isa ka pension house antes nagluntad ang mainit nga pagbaisay nga nauli sa pagpangbuno. Dugang pa sa motoridad nga ang posibleng nga motibo, gusto na sang babae nga biktima ngon tato na o kunpundoho na ang ilang relasyon bagod may ara ini nga libin partner. Bangod diri nakigang suspect rason niya nagkuha ini isang kutsilyo kag ginahatok-hatok sang buno ang babayi sa nagasari-sari nga parte sang iya nga lawas. Nagangkon sang apat ka pila sa magtimpang abutkon tuo nga baga kag tuo nga paang biktima. Madasigman ini nga gindala sa Klan Provincial Hospital sang mga nagresponde nga miyembro sang MDRRMO. Samtang ginkumpirma man sang Numansya PNP nga wala na sang plano nga magpasaka pa sang kaso ang biktima kontra sa suspect. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Kalibo.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Diyas sa Ngaga. Samtang OCD-10, ginaganyat ang publiko nga magkinot sa tubig kakuryente para sa kinakakugmatan nga El Nino. May balita si KK5 Sai Alyavera. GTX 500 Morning
6: Newscast. Hinikayat ng Office of the Civil Defense kung OCD Region 10 ang publiko na magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa paparating na El Nino sa bansa. Ayon kay Patrick Alan Calianta, ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng OCD-10, na layunin nitong maiwasan ang biglaang pagtaas ng bayarin o bill sa kuryente at tubig ng mga mamamayan. Kaugnay nito, nagpapaalala rin ng opisyal na iwasan ang matagal na pagkakabilad sa mga bukas na lugar na direktang nasisikatan ng araw upang makaiwas sa dehydration at iba pang uri ng karamdaman. Ito si K5 Sai Alyavera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Iloilo City Government nagapatigayod sa random drug testing sa mga empleyado. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ginaseryoso sang Iloilo City Government ang kampanya batok sa illegal nga droga ini ang ginpahayag ni Iloilo City Mayor Isa Treñas matapos nga isa ka job hire sa Iloilo City Government. Sa idalom sang Office of the Conservation Facility nga nadakpan sa ka drug buybust operation sa tinalikdana. Nagapaanda mga alkade, istanan ng empleyado, job hire, contract of serviceman o kun regular nga gilayon nga i-terminate kung madakpan nga maulamid sa kaso sa illegal nga droga. Ginkumpirma naman ni Treñas nga makapila na kabeses nga nagpatigayon sa random drug testing ng Iloilo City Government sa mga OPC na matapos ginpapanaog sa niya executive order nga nagamando sa pagpaidaloma sa random drug testing ang tanan ng empleyado sa Iloilo City Hall.
9: Report na gikan sa Iloilo City ni Ska K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo.
7: K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balitang regional, soltero nakuhaan sang ilegal nga droga sa Tanhay, Negros Oriental, arestado. May balita si K5 Rufa Devel.
0: Nakulong na ang isang binata matapos makumpiska ng otoridad ang humigit kumulang 1 gramo ng shabu sa Barangay 7, Tanhay City, Negros Oriental, kamakailan lang. Kinilala ang sospek na si Franz Betelos Anyos. Nahuli siya sa akto ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit.

0: 365, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa Balitang National, Jinggoy Estrada nagsungka. Nagsungka na si Senator Jinggoy Estrada Lunes ang hapon, Hunyo 1, 2026. Kaso na dinis ang ginpagwa ang arrest warrant sa Sandigan Bayan 5th Division, may kaangtanan sa iya kaso ng plunder. At siniuna na ginagpagwa sa arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division para sa kaso ni Estrada nga graft sa tong Mayo 29. Sa madumduman nga nagpiansa si Estrada para sa nasambit nga kaso.
4: Yang Brosa 4B, obligado na nga magbulig sa Brigada Eskwala. Ginpayang ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga may obligasyon ng mga beneficiaryo sa 4Bs nga magbulig sa Brigada Eskwala sa Department of Education. Inimatapos sa ginbisita ni Gatchalian ang isang kabulutuan sa Quezon City, kagsunod siya ginabulubanta 800 ka mga pamilya sa bagong silangan ang record nga beneficiaryo sa nasabit nga programa. Samtang 3 milyon nga pamilya naman na beneficiaryo sa 4 sa bugos na Pilipinas, kagobligado ang mga ini nga magbulig sa Brigada Eskwala sa DepEd bilang preparasyon sa pagbukas sang klase.
2: Luis Trohanda ang sabto ng sabat ni Vice President Duterte sa Articles of Impeachment. Ginpayag ni Batangas 2nd District Congresswoman Jinky Luistro nga handa mag-file sang counter-response sa mga miyembro sang House Prosecutors sa anuman nga sabat nga ihatag ni Vice President Sara Duterte sa iya Articles of Impeachment sa sulod sang isa ka semana. Payag ni Luistro na galaw mga kongresista nga manginlain ang sabat ni Vice President Duterte sa iya sadto ginsumiter nga mga sabat kag direkta niya nga sabton ang mga allegation batok sa iya. Sa madumduman nga si Luistro ang manginkabayan sang prosecution sa ginalauman ng impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: Balita International. International.
4: Bulalakaw nagsigabong sa kawaan sang Estados Unidos. Isa naman ka bulalakaw ang nagsigabong sa kawaan sang Northeastern nga bahin sa Estados Unidos ang Sabado Mayo 30 sunod sa National Aeronautics and Space Administration nga nagtuga naman sa mga sonic boom nga nabatian sa riyon. Sunod naman sa NASA nga nagsigabong ang bulalakaw sa tanagapasulod din sa Earth sa bahin naman sa Northeast Massachusetts kag Southeastern New Hampshire. Ang blast equivalent sa bulalakaw ang nga nagsigabong ang yara sa 300 katunilada sa dinamita sunod sa measurements sa nasabit naman nga Space Agency.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sa ngaga.
1: Balitang Sports.
2: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Spurs kag Knicks mag-aatubangay sa NBA Finals 2026. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
4: Sa Balitang Entertainment, asawa ni Robbie Domingo nga si Mikey Pineda nagbata na. May balita si KK5 ID.

0: K5 News FM.
1: Balitang Sports. Para naman sa aton nga balitang sports, Spurs kag Knicks mag-atubangay sa NBA Finals. Mag-atubangay sa NBA Finals ang San Antonio Spurs kag New York Knicks sa Webes nga adlaw Hunyo 4. Ginlutos ang Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Conference Finals samtang naglaog naman ang Spurs batok Oklahoma City Thunder. Base sa report o kon basa sa record, 5 na ka kampyonato ang naangkon sang Spurs amo sa tong 1999, 2003, 2005, 2007 kag 2014. Samtang duha naman ka kampyonato ang naangkon sang Knicks amo sa tong 1970 kag 1973. Sa pagtakop sang NBA elimination round, yara sa rank 2 ang Spurs sa Western Conference samtang yara naman sa rank 3 ang Knicks sa Eastern Conference.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Kag para naman sa aton nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos and 26 centavos kada litro subo nga Martes. Dako nga kantidad ang mabuhin sa presyo sang diesel subo nga adlaw sang Martes, Hunyo 2. Sunod sa Department of Energy, mabuhinan man ang presyo sang gasolina sang 4 pesos and 75 centavos kada litro, kag 10 pesos and 86 centavos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang kerosene. Ginanunsyo sang big time price rollback sa press conference nga ginpatigayon ni DOE Secretary Sharon Garin. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Ang Philippines.
1: Kagbantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Ang Philippines, sa pagpanguna sa ito nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako si ka-K5 Zyro Venalbay.
3: Kagako naman si ka-K5 Pauline Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin, may yara inis ang antimicrobial property.

0: pangkalay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
2: Sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-isbilan niya.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 at News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
2: Ang aton sibong atak na alas 6:30 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano lang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos!
2: Mayong aga naman sa itong mga pinalanggang at tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan, sa inyo radio program every morning na ginahulat-hulat ginsang tanan, and still continue to be your number one radio program tag sa kaaga, ang
3: Foro de los Pueblos.
2: Suwabi lang na gaya nilang ang diba itong kutuwabi, ito doon namin ito, ang inyo number one nga radio program, ang
3: Foro de los Pueblos.
2: Gadahog lang siya eh. In behalf sa nga ton regular nga partner K5 Eljan Castanio, kay subong medyo nag-abot ng amon nga coverage team halin sa Agusan del Sur, mga ka K5. Pero akalabanan ti mga paos plus ti si K5 Eljan, you know, damo pas na iban nga obra, sige, bantay na itiangge, kay may ginahingagaw lang, o sige. So in behalf sa kay K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo tub-tub sa Tacna last 9.
3: Foro de los Pueblos.
2: Kamusta ka mo mga K5, pitsa dos subong sa bulan sang Hunyo, kadaasig lang ita, no? Nagwa na si Bagyo Duming. Ito na, nag-bye-bye love na siya. Why na? Pero masyado ka pa ang dugay-dugay pabalo ko sa inyong mga heat index na kumpila. I-ready lang na tanang mga heat index na tana. No? Dugay-dugay mabatian lang inyo ina mga K5. Pero antes kita maghatag sa mga headlines mga K5, ang aton tradisyon sa sining pagpangalagad, daw gawi na namo ni K5 Eljan nga naghahatag kita sa pagpangamuyo, pagdayaw sa aton mahal nga makaako, every time nga magsugod kita sa aton pagpangalagad. And subungaga, let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, sa sining matahom nga Tuesday morning, nagapasalamat kami sa imo sa gugma, grasya, kag pag-amuma. Salamat sa bag-ong adlaw kag sa oportunidad nga makapadayon kami sa paghimo sang amon mga responsibilidad sa tagsa-tagsa. Lord, guide us in every decision that we make. Hatagi kami sang kusog, wisdom, and good health. Buligi ang amon mga familia, buligi man Lord ang mga farmers, ang mga mangunguma, ang mga trabahante, ang mga estudyante who will go to school next week. Kag hilabi na Ginoo ang mga OFW nga kabay tani mangin safe kag mabinungahon ang ilang adlaw subong. May your presence fill our hearts and may your love shine through us wherever we go. Bless our nation with unity, Lord, understanding and hope. Kag subong adlaw, gina-reflect namon ang dinalan, ang nasulat sa Salmo 118:24 nga nagasiling, "This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it." Inatanan amon ginaampo sa imubalaan nga ngalan. Amen.
3: Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, diretso kita sa aton mga headlines.
3: Headlines.
2: Grabe. Mga duwa, tatlo pa lang kasimana ang nagligad nga may 19 kabilog to nagkalamatay to stuboso blatong bakbakanay naman sang army kag NPA. Kagapon may encounter. May encounter kahapon mga ka-K5. Isa ka-army, patay ang wristback sang NPA. Bantayan karon dugay-dugay ang report ni Jomari K5, Jomari Sornido, sa inkwentro nga natabo kahapon dito naman sa siyudad sang Escalante. Dito sa San Carlos, may isa ka senior citizen, amot na nung tabo ni siya, nagpaligo sa baybay, swimming, siguro na initan, pobre. Naligo siya sa baybay, mga ka-K5. You know what happened? Lumos. Patay ang isa ka senior citizen. Tanawon ta, kung nga ang napatay siya, nga nagapulo paligo sa baybay, dira sa San Carlos, mga ka-K5. Mga ka-K5, may ara kita dako nga balita dalon sa inyo subungaga. No? Okay. Isa ka barangay kapitan diri sa siyudad sang Bacolod, si barangay kapitan Ligaya sang barangay 16, ginpailan kaso mismo sang siyudad sang Bacolod. Ginfile ang kaso sa ombudsman. Nga, simple lang gid mga ka-K5. Kuan subong, hindi lang manugbalik kita klase. Ang sala ni Ligaya, barangay kapitan Junjun Ligaya, para sa City Hall, not following instructions mga ka-K5. Amunang sala niya. Nga, kay nag-clearing na ang City Legal Office kag City Enforcement Office sang mga illegal nga mga sidewalk vendors kag illegal structure sa barangay 16. Yawer, pag clear na nila ni Atty. Cho, kundi clear na tong barangay 16 to nagligad to, ginbalik mga ka-K5 ang isa kakarwas, iya ni Kapitan Ligaya, tiginambala na siyang instruction, hindi na magbutang da, kay gina-clear ta. So not following instructions, nagbutang si Kapitan Ligaya, suno sa report sang iya nga karwas, kaso sa ombudsman ang nagpasaka sa iya, City Legal Office ang Bacolod. Bangod sina mga ka-K5. May tatlo pagid ka mga lugar sa Bacolod nga ginatiliskopyo sang aton City Legal ang diferensya, not following instructions. Ang pamangkot, pasakaan manayhan kaso ang iban nga barangay kapitan. Ang mata sang K5. Subong nga aga magapwesto kita mga ka-K5 dito sa Ascenso Market. Ang Ascenso Market amo ini ang sa alihis ang aragid bala sa pader sang Bacolod City Bacolod Memorial Court dira sa alihis mga ka-K5. Dira sa pader gid mismo sang Patyoda Bacolod Memorial. Pag nga-ngaan gid sang taytay boundary sang alihis kag Takuling, pag wa mo going to Alihis Highway mga K5, may mga merkado na subong, perti kadamo na merkado. May mga stores ka nagtulubo. And suno sa kay City Legal Officer Attorney Chu mga ka-K5, hindi na pwede. Kag niya kapila na kami nag-warning. Ti atutong matas ang K5 subong, ma-report live si K5 Wilson Villena, tanawon ta kung ano ang sitwasyon, kagbasi kung makasuhan man, kung hindi magsunod, kung not following instruction man, si Barangay Kapitan de la Vega. No? Kay si K5 Carla karon, Defensor Lunga, i-report niya, parte naman sa sides ng City Legal Office, parte sa kaso ni Barangay Kapitan Nelson Ligaya. So, duha ka barangay, alihis tutukan ta sa live report ni Wilson, pag-abot sa kay Carla, iplastar niya ang kaso ni Kapitan Ligaya nga ato na sa ombudsman. So atensyon, 61 ka barangay sa siyudad sa Bacolod, mga kapitan pamati, mga kapitan pamati ka mo, subongaga, grabe nga balita, kasuhay kung kasuhay. Total law ay. Okay, bantay gid mga ka-K5. Okay. Amo nang resulta sang pag-abusar sang special permit ng bal ni Kenneth Chungko na ara na. Ga istorya na ta karon. Mga ka-K5. Dito sa Kabankalan, but na ano maning signo sa Kabankalan ni. Eh? May gamay man lang nga recovery. May gamay itong nga recovery nga i-report na ni Arf Tugalon karon. Gamay 40 mil nga recovery isang droga. Pero interesado kita sini nga balita, man ginapabugal gid sa Kabankalan nga drug cleared na sila, drug free or whatever, drug cleared or free ang gusto nyo da nga ihambal. It's a matter of terminology. Pero nag-declare ginapabugal pa sa Facebook account sang Kabankalan mo. Nga drug free kami, drug cleared kami. Ang mga barangay kapitan ginpanagaan na to sang kuan, sang mga plaki, mga ka-K5. Langkabang niya. Aryo, halos sa Ludlow may ginapanakop ng mga drug pusher sa Kabankalan. Ti abi ko drug free, abi ko drug cleared. Di ka doon mo man drugs. Amo inang aton ulo istoryahan mga K5 subong aga. Kag main event sang aton pag-istoryahan ay subong aga, ang aton analysis karon sa inkwentro dito sa Senado. Mga ka-K5, no time like this had ever happened. Way pasang natabo ng chimpo pareho sini. Kag sitwasyon. Sang sa gina-experyensya subong sang aton Senado. Dugay-dugay mga ka-K5. Because kahapon, ang papeles dala na ni Attorney Pua, ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte bilang sabat sa impeachment charges nga ginpasaka sang House of Representatives kontra sa kay VP Sara sa Senado. Nag-convene as impeachment court ang Senado mga K5. Kag nag-submit na si Pua kahapon. Pag-submit niya, dapat sine ibalik ini sa Kongreso and they will be given 5 days to answer. So more or less mga June 8, magabatalya ng debatihay dira sa Senado mga ka-K5. June 8 mga thereabouts, no? Magabatalya na. Pero may natabo kahapon sa Senado, istoryahan tayo na dugay-dugay. This will be a very exciting program. Hindi ka mo maghalin, mga ka-K-5. Okay? Ah. So, amo ini mga ka-K-5 ang aton nga iplastar subong nga aga. Okay? So, ready ng tanan, ha? Ready ng tanan. Mga ka-K-5, kahapon, or diri sa siyudad sang Bacolod, kadamo sang mga aksidente nga katabo. Kahapon, particularly, nagkadto ako sa SM. Ginsikyar ko kung nag-aandar ang elevator dito. Tisige man lang andar sang elevator to gapon. Okay? Now, sige man lang andar sang elevator. Kadong-dong ko mo nagligad, yung balita ito na din, nga naguba ng elevator, may mga tao, gani, tsok bilog, talang nahulog to kay, nag-stock up ang elevator, nga wala man ganigin sa PACS ang SM management, pagkagwa sa mga tao, nagmato-mato mga tao, almost 1 hour na stock sila sa elevator mo. So I checked yesterday, and it is still functioning. Ang point ko, simple man lang eh. Simple man lang. Nga ang private nga janitorial services nga amo ang nagaman sang elevator nga until now ay panayasang way paginpagwa sang SM kun anong ginhimo nila sa janitorial services na kay ang janitorial services nga nagaman sang elevator mga K5 ang gabantay gid naglakat kagin pabusla nila sang laing nga tao nga hindi kabalo ya mag-operate sang elevator nga maskin radio maskin handset wala mga cellphone way mga load. That's one. Number two, nga ang awalaan ay gin-suspend kagin pa-inspeksyon ng elevator sa mga competent authorities like mga mechanical engineers, PSME, Philippine Society of Mechanical Engineers nga away naging pa-check ang elevator. Why is it that until now, it was allowed to operate or it is allowed to operate despite the fact nga may clear and present danger nga natabo sa sinang elevator sang SM Shumart Northwing.
3: Foro Delos Pueblos.
2: Tapos nagpagwa sila sang ilang disclaimer, sang ilang statement, ngang ilang statement ganito gulang-gulang lang sa pangatsi man to. Kulang sa masahib lang statement nila. So two ang goals mga K5. One, dapat gin-publicize na sang SM kung ano ang ila ginhimo nga aksyon kontra or sa ila nga janitorial services nga amo inang nag-operate sang elevator. Unlike sa Ayala, nga singuna si Alexa toto. Gali si Alexa din operal sa ulo to, no? Pamati gani sa aton subong, no? Si Robert. Anyway, so ano ina? Nga why pag-publicize ang SM? Ano ang disciplinary action? Nga ginbayaan sang manugbantay ang elevator kag ginpabuslan sang indi kabalo nga why radio kag why load ang iya cellphone? And number two, mga K5, why is it that until now, wala sang thorough inspection nga ginhimo sa elevator sang SM? Nga, wala na siya iya gin-inspection. Nga, why ina gintanaw kung anong sitwasyon niya sina? You see? Nga, ang gipabayaan na da siya. Okay? Kay kuntani sina, kita nyo ng mga kwan bala, kita nyo na to ang mga bus nga nagaka-aksidente. Hindi bilang ako mag-aksidente, gani ang bus, ginakansel gani sa LTFRB. Tinga nga ini elevator na, hanggit pabayaan lang nao. Kung ita naging tanaw na sa Philippine Society of Mechanical Engineers, okay ni siya. So nga, wala ina. And why is it is allowed to continue to operate? Despite the fact nga pigado, abiryado ina nga klase elevator.
3: Foro Delos Pueblos.
2: Wala ton da pa nga may hilpaas, nasa ma-plus report kita kay may nag-wasag naman nga elevator da. We don't want it to happen, of course. Hindi natin gusto na matabo. What we want to happen is, safe kita dis Bacolod. Amo mula na nga aton, nothing short of it. Nothing short of it. Nga safe lang kita. So you want to hear, ha? Gusto talang makabati kung ano ang punto de vista sina mga K5 sang SM Shumart, kag kung ano ang disciplinary action yung ginhimo, kag kung ano ang mga proactive measures nga ginhimo sang mall to prevent the future occurrence sang pareho sina nga problema nga magbalik or maabiriya liwat kag maproblema ang nagasalakay. Kagapon masakay tani ko. Ni ko indiya, matanaw lang ko ba? Hagda na lang ko ah. Hindi ko magsakay kay basi magwasaag na karon kag delikado pa.
3: Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K-5, sa Belly Banyes, sige lang monitor sa aton. Ma'am Gina Borja, nagapamati lang. Girly Patindol, Romar Duran, Yoshi Jean. Sir Eric, first time gina ko nga nakatanaw sa live mo. Kanami, gali pamatian kita, taka pamati. Uy, ari siya, gatanaw. Baw, sige mama, tulot tanaw lang da, ma'am. Yoshi Jean, mayong agagin. Ma'am Roda, Angeles Night, nga literally nga drug free, sir. Free to show up. Tanahon ta na karon ha, ang kabangkalan mo kasadyan man isang kabangkalan no. Nikago pangakasuhi ang mga kuan nga kapitan, hindi man mampugbutom iko akig mga kapitan ah. Kasuhay to talaway. Hindi brigada eskwela subong eh. So uso subong not following instruction kasuhan ka Jun Ligaya, subong ara naman na target naman no. Alihis tanawon ta. Okay mga K-5. Dugay-dugay ah. Pulsuhan ta na. Iplastar lang karon sang Eskalante ang ilang encounter. Sudlon sa San Carlos ang kwan, ang report party sa nalumos. Then ma main event kita karon dugay-dugay sa mata sang K-5 karon dugay-dugay mga K-5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Itani ready, tanke makanta ko tan ready ang kalantahon ko. Una, ginatamyaw nato sang happy birthday ang muse ang biak na bato ba nga kon nga cousin in law Mary Grace Junaldo Tenerife gang, happy birthday gid sa imo, happy birthday. Okay, Mary Grace Junaldo Tenerife, happy birthday. Itan ari na itan ababol, i-plus sa screen itan birthday sang station manager sang Kabankalan. K-5, Jean Arlosia, tita, ipakita itan ang greetings mo itan, ginobra. Nagpasip-sip kin sa kay Ma'am Jean kasi nga may panyaga, gini karon, sure, ball naman ni mo.
3: Foro de los Pueblos.
2: Okay, happy birthday Ma'am Jean. Itan, pakantahan siya, pasiritan. Bawara gin si Ma'am Jean, kayum-yum. Nagagwa gin ang dimples
3: pa. Foro de los Pueblos.
2: Itan, pakantahan ta, happy birthday to you. Happy birthday kay Ma'am Jen, siya tita, station manager sa Kabangkalan. Ready? Sing!
0: Pusintan niya, gusto akuan gino ah!

0: ano na yatan? Sa kasal ning imo ni itan yun, ilabay-labay. Gusto na na balata na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Happy birthday, ha, Ma'am Jane. Happy birthday. Station manager natin sa Kabangkalan. Manager ko ito kay ga-program na to sa iya mo. Kag sa ako nga kasi nilo, kay Mary Grace Junaldo Tenerefe. Happy birthday gid sa inyo nga duha. Dan, kuha na ta ng picture ni Ma'am Jentan. Gusto na nga pasip-sip. Tan, may panyaga ka na karon kay Ma'am Jentan na nag-text na sa akon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, today is Martes. Itan ipakita ng hit index sa tanan antes kita mag-commercial tan para nga aware lang ang tanan. Abdikay balikay lang tatan, abdikay balikay. Mga ka-K5, why na kita bagyo? Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Doming. Doming is gone! Wala na! Pero ang heat index sa Subong adlaw suno sa Department of Science and Technology sa pag-asa mga ka-K5, 40 degrees centigrade. Init mga ka-K5, paang, not init. Paang! Paang kayo, bangod kay nag-vacuum kita to itan. Nag-vacuum, ha? Nga, nag-vacuum. Ang init, nagsulod, bangod kay pagwa ni Typhoon Doming, why niya naging enhance, why niya naging garit-garit, maghambal ka enhance, gin garit-garit, yan eh si Southwest Monsoon, si Habagat, nga halin sa South China Sea. So naguntat man aboy ang hangin, nga halin sa South China Sea, naguntat man di si Labugay sang hangin sa babaw si Doming, sa tunga ari kita, so amo ina nga nag-vacuum Subong, ang heat index is 40 degrees centigrade. So anong himuon? Inom damo tubi, pero pag inom mo tubi, padalon dun eh, ibutang ang mighty sea. Pabaskugang imo immune system ang mighty sea, hindi pagkalimtan, para nga maski nano kainit, hindi ka dali ma-dehydrate, gabato ang imulawas, kay may ara ka, armas kontra sa masyado kainit ang mighty sea. Mga kapikuan ay DTX Coffee Mix mga K5, pagbalikay ta, balikan ta na. Encounter sa Escalante, isa ka-army patay. Ang sibong atak na, alasay 53 sa kaga. Everybody, please stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, sir boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconutuel.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na no?
5: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sa candida within 15 minutes.
4: Wow.
5: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No? Mm-hmm. D3 Trebayo, amo na ka strong ang Indi Trebayo. Kung palainom ka di Trebayo, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaw rin Sir Boy, nga ara sa Indi Trebayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
6: Uy, isa nang bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, pakyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka di Trebayo, layo kaya mag UTI Sir Boy.
6: Wow.
5: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka di Trebayo.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
5: Mga butka. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics.
6: Kampyon.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics Sir Boy nga makita mo sa probiotics create galing nila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
6: Hindi na infectious.
5: Kundi
6: no?
5: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Uy, bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sang kombinasyon sang gatawag Pro-Bio Tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
5: wala hugas
9: sa lang panghugas
4: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko gausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo.
0: Ay,
4: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika D3 Bio kung Spore Biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-Pro-Bio Tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 adlaw, tula ang sakit sa Pagkutugtong na alamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: KK5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga KK5, balik na kita sa aton pagpangalagad, main event sa aton palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:07 aton sibong attack na nag-standby ng aton nga Escalante sagay, mga KK5. Kay ma-report na parte sa natabo nga encounter kahapon dito sa Escalante, mga KK5. Ginapwesto ta na subong, pwesto na maayo Escalante. Pwesto na kay kwaon ta ng report niya. Okay? Kahapon, mga KK5, isa ka encounter ang natabo between the New People's Army kag sa grupo sang Philippine Army. The two armies, ang army na tonya nga mga Pinoy kontra sa ginatawag ng New People's Army o kung mga rebelde ang panawag ni sila. Now,
0: Foro de los Pueblos.
1: Halin pa ini sang nagligad nga iningkwentrohan na idra nga siling to ubos na ni sila kay damo na nagkalamatay. Tiara naman gapon, mayara naman army naman yang napatay. Risbak ni isang NPA sa Philippine Army. Risbak. Isa ang patay, mga K5. Ano ang natabo? Paano natabo? Kagdiin nga lugar ang inkwentro, mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: So, kwaon tang report halin sa Escalante kag sa sagay naton, mga K5, kay nag-standby na ang aton nga reporter si Joe Marie Sornido, naka-standby na dito subong sa area sa Northern Negros, mga KK5. What happened yesterday? Yari ang komprehensibo kag kumpleto nga detalye.
0: KK5 News FM Live Report.
1: KK5 John, good morning.
2: Yes, good morning, KK5 Derek. Ang gusto lang gawa na po siyong siniyapong balita nga as of now, mayroon magkaya nga re-contact from First Duty ng si Ricardo. Wala pang idea to information or ano yan itong casualties or fatalities.
1: John, relax na nai. So good ta nai. Ano yes, oras na tabo ang encounter kag diin nga lugar na tabo?
2: Kakipay, Eric. Ang batig niya sa mga civilian na pumuluyo, quarter to two ang nakabuhang insidente. Apang kung batihan na ito niya ang report, alin niya sa kapulitan, pinaagin sila sa report alas 2:30 sa hapon.
1: Okay lang. Pabayin lang ng mga quarter to two or last dos, 16, lain-lain. Kada isa lain-lain, may rilo mo. May rilo nga dako, may rilo nga gamay. Alas dos ang hapon, more or less, natabo ang encounter. Dra, kita, kaya karoon magsagay pa ta, bal sa pabuloy, quarter to two, bal sa army, 2:16, damo pa na rico because, karoon, ba't may banya, basing rilo mo, weak ang battery, more or less, 2:00 kahapon. Diin nga lugar, Jomari, K5 Jomari.
2: Nagsultan ang amorya nga encounter ni Peter at sa may sitio Cagayon Ulo. Sa Kusumaral de Kaulang, Sudan sa Escalante.
1: Dali lang. Sitio Cagayon Uno, sakop sang barangay?
2: Tamlang. Sudan sa Escalante.
1: Amlan?
2: Tamlang.
1: Tamlang?
2: Tamlang.
1: Okay, Sitio Cagayon Uno, Tamlang, Escalante City. Ano kalayo sa sentro sang Escalante ining barangay Tamlang ni?
2: 35, Eric, more or less 20 kilometers ang kalayon alin iya sa sentro sa Escalante, Isagari.
1: 20 kilometers from Escalante proper, pabukid?
2: Pabukid.
1: Okay. Yes, K5 Jumare, antes kita magpadayon, ano ang itsura sang sitio, sang Tamlang ni, sang encounter site? Anong itsura? Tag-as bukid, damo kahoy, talamnan, may kampo, anong itsura sang lugar?
2: K5 Eric, nakasiguray ang Tamlang at Interland, nabukid nga bahin sa Escalante, K5 Eric.
1: Nabukid nga bahin sang Escalante?
2: Yes, guard.
1: Okay. Dokla, ang isang signal ni Jomare, no? Luga sa grak. Sige lang, sige halang Jomare. Okay. Jom, ma-off kami da sa imo, kay matawag kami biliwat, ipa-adjust ko, kakalain kayo sa signal. Kay gusto ta makuha gid ang detalye sini. Mga ka K5, isa ka army ang pataying. Sobra 400 ang nag-evacuate kahapon ng kampang Purtik Damo. Nga ara subong sa isa ka eskwelahan mo ning ipa-confirm ta kay Jomari Sonido, mga K5. Grabe. Alas 2 sang hapon more or less natabo ang ginatawag nila nga encounter sa Barangay Tamlang sa Escalante Negros Occidental, more or less mga 20 kilometers away from the city proper of Escalante, pabukid ni siya. Pabukid siya. So Escalante, Tubuso, Galapitan, ayun lang sila eh. Tanba si makuha mo sa Google Earth, blatan ang lugar, tan, pwede para ma-picture out gid naton itan. Agod nga ma-plastar gid naton, subong kasi sila ni Choni Colado, nagatanaw gid. Ah, steady pulso lang sila, Merlita Malbas, Bilma Turabalyes, nag-monitor gid. Kaginatanaw, John Eric Rosal, Tamlang, dito sa Escalante. So ginahulat-hulat naton eh.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-K5, nakibot gid ang tanan mo. Kagat way labot sa isa ka army nga napatay, may pilason, may pilason. While tagaling kabalo kun ang pihak to kun napatyan man tong NPA. Yari si Jomari, Jom, ara ka na Jom?
3: Yes, Kifan Derek, good. Samo ni siyang masubo-subo nga bahin.
1: Good, very good,
3: kay,
1: very good.
3: Gitry na ito nga i-reach out personally ang spokesperson sa 79th
1: Infantry Battalion. Jom,
3: pero wala pa gidya confirmation. Yes, go ahead.
1: Relax na, relax na. Bailan na yung mga masubo. Ah. Kalma, bala, kalma. Bansita, bansita.
3: Excited.
1: Abansita.
3: Abansita.
1: Okay. So, alas dos ang hapon, ang encounter, pagbakbakanay, Joe, may detachment na ng lugar sang Tamlang na uway.
3: Actually, Kakipay Eljan, may ara siya sang detachment. Ang hiling malapit niya sa eskwelahan kag sa Barangay Hall. So, amo na siyang information nga nabato naton.
1: Okay.
3: Yes. Tapos, Kakipay Eljan, ang information pag hindi nga ito nabato, nag-put
1: para sa rolling through. Jom, nang may DTX 500 kada, may D3 Bayo kada uway.
3: Ay, siyempre, may ara.
1: Okay.
3: Bita na.
1: Inuma na yung D3 Bayo para hindi ka malipaton. K5 Eric, ah.
3: Ah, K5 Eric. Oh,
1: inuma yan na yung D3 Bayo, balatoy.
3: Yes, oh. Oh. Maligya tayo.
1: Okay, ito okay na. Nainom mo na, nainom mo na.
3: K5 Eric.
1: Nainom mo na?
3: Nainom mo
1: na. Okay, now. Ari na ta. Relax, ha. Sige. Abansita, abansita. Relax lang, abansita, abansita. Okay, now.
3: Yes, go ahead.
1: Gakadlaw si Mos K5 Miljan. Ano ni K5 Miljan? Nga i-double dose blan di 3 Bayo, ya blan?
3: Oo, daan mo lang nakikinasing gold dose.
1: Okay, now. Ari, partner. No. Seriously speaking, dire kita. So, nag-encounter sa Barangay Tamlang, may detachment ang army.
3: Yes, ma'am.
1: Inang detachment sa Tamlang pakadto sa ano nga sitio to gani to Jomare?
3: Ah, malayo-layo gid man siya, halin gid mismo sa proper sa proper iya sa Tamlang K5
1: okay.
3: Kay ang more or less ang encounter site yara pa siya siguro sa mga half kilometers or more or less mga dira sa 1 kilometer K5 Eric.
1: Lapit man lang. Dito sa nagbakbakanay, nga ang nagbakbakanay, ano ga patrolyang army, ga patrolyang NPA, sugiri ba kami, Jong? Ano natabo man?
3: Amo na siya ang natabo. Ang
1: okay, mamati ta, may istorya si Jomari sa aton. Jom, medyo relax lang, kaya pamati kami si mo. Doga istorya ka lang, blan. O sige, doga pangapi lang kita, blan, DTX, copy mix. Okay, go.
3: Na baton ta, okay. Na nag-put patrol ang ining tropa sa Philippine Army.
1: Okay.
3: Amo nang nabato na to ng information mismo sa mga pumuluyo. Where in fact ang ato niya na istorya K5 Eric nga may tropa pagani nga nangayo pa sang langka sa tupad sa iya nga balay.
1: Ang army na nangayo langka?
3: Tropa sang army. Nga
1: luto?
3: Luto? Kasi mamahaw sila, ilagin luto. Butangan nila baboy. Ibutang nila sa ilasudan.
1: Kisaban si Mojo Marigin gutom ko.
3: Okay. Kibot na, naging kakibot na lang nila nga pasado malapit sa alas 2 sa hapon may nulupkanay na natabo.
1: Uy.
3: Kaya siyempre nasanay naman lang sila sa area nila K5 Eric nga tama man kung sila pa peaceful ang ilang lugar kag siling nila nga wala gid sila ya ga expectar nga may ara sang subong sina nga elemento kay higad man lang sa dalan niya K5 Eric kag simentado na ya ang nahinambitan nga lugar.
1: Dali lang, Jom.
3: Oh, go ahead.
1: So kung amo ining si ano kay ito liwat nga sitio, Jom?
3: Kagayon uno, K5.
1: Kagayon uno. ang sitio Cagayan Uno may dalan na simentado man.
3: Yes, oo. So, ang ina mo na yung resulta sang project sang seeds pamana.
1: Okay, okay, okay.
3: Under yata NTFL kak.
1: Oh, okay, dali lang. Ba ina na mga kontraktor ni na paglawaga kay mga yuan ko pa na kon 10% kung ikahatag sa kon mga akig pa sila.
3: Ano 10 for tonto? Ah, 10

0: aton iya source key 5 Eric ginhungod ta man ginya nga itago iyang itsura na hindi ta man gusto nga dumtan siya sa piyak nga faction ang natabo sinya daw sa ila pag incindi kag sa ila pag palagot nago man sila kay lupkanay na nababaw nga bahin ang NPA key 5 Eric kag aral sa dalom sa nga bahin ang tropa sa Philippine Army. So ang nagwa sa punto base sa aton niya personal investigation nga naayara sa advantage position ining mga katapos sa New People's Army.
1: But si nga doon na ibabaw abi ang kwan ang NPA.
0: Yes, amo nang paghulagway sang source ta kay Pai Direk.
1: Damo na da pamalay jo ang lugar na damo pamalay.
0: Madamo siya pero masiling nato niya nga lapta-lapta.
1: Tiwag kit siya may nakapanugid abi sa army nga, boss, may mga armado do mga NPA tos punta ho, wag kit siya may nakapanugid?
0: Nakibot malanggani sila K5 Eric, suno pa sa ila nga natabo ang inkwentro. Kaya kung lantaw na ton, ideal na siya ang area, manami na siya ang dalan, kag gi-expect nila nga mas madali ang pag-responde sa tunuyang otoridad tungod sa hindi niya wala niya sablag ang terrain tungod sa simentado nga
1: simentado
0: dalan.
1: Pila kabilog ang army nga nagapatrolya kag ano kadamo sang NPA'ng nasugata nila?
0: Sa ato niya pagpanalaw sa K5 Eric, hindi nila mababanta kung ano akadamo ang sa side sang
1: NPA.
0: Sang NPA.
1: Correct, correct.
0: Apang sunod sa information nga nabaton ta, pito ka isa ka team, pito ka bilog, ang initial nga nag-patrol kay Pai Berek.
1: Okay, so ang nag-patrol, isa ka squad, pitok bilog nga army. Isa ka squad, pito na bilog mo. Kag, ano, kag isa ka squad leader na pito na slak bilog. Siguro may mga kulukaf go pag itang upo na eh. But more or less sa squad pito. Sa kampanya sila, nasugata nilang NPA, vantage position ng NPA, bakbakanay.
0: Bakbakanay.
1: Pila ka oras ang bakbakanay na? Pila ka oras?
0: Ang information nga nabaton ta, mga masubra tunga sa oras ang bayluhan.
1: Kalawig, Jumari, sa tunga sa oras, kadamo na isang matabo ya?
0: Lima kahug na, kay Paiberic, mahunong lang, isa ka mga isa duha tatlo ka segundo mabalos pak lima kahugna ang ginhulagway sa ato niya nga source key 5 Eric.
1: Kinaya lang mapalupok ka ba si Migo kundi
0: oh gani man
1: oh okay
0: so my believe best kamanda
1: resita na don't worry so 30 minutos noy ang bakbakanay okay
0: sa yes, masubra 30 minutos
1: okay diin sinong army balita ko may patay ng army sinong army nga napatay.
0: Yes, ang information naton pero wala pagidban gin-confirm sa 79th Infantry Masaligan Battalion K5 Eric. So amuna subong man ang gina
1: amuna ning galawig di daw ginkuwana nila nga may isa nga fatality kag may isa ka wounded gani.
0: Actually nakita naton sa pagpanaog sa team may bit-bit may gin sulod sa isa ka itom nga body bag kag isa ka wounded ang nakita naton kay ginkarga ni siya sa ining iya ka hambi nga may medical sign sang Philippine Army ang wounded kag ang ining Rio truck amo ni siya ang ginkargahan sang ining yara sa itom nga body bag.
1: Okay.
0: Ta disclaimers. Ang itom nga body bag K5 Eric wala naton makita ya ang itsura kun army bala kun NPA ang unod sa tong body bag.
1: That's grabe, kadyo may mga disclaimer ka pa yung Jumarino? May mga disclaimer ka pa? Okay, okay.
0: Klaro naton nga K5 Eric makita gid in plain view nga tao ang sulod sining itom nga body bag apang until now wala pa confirmation ng Philippine Army
1: okay.
0: May kaangtanan sini.
1: Sige, sige, sige. Okay. So may body bag. Ti after sito sang bakbakana ay mga alas 2 hasta alas 2 media hasta alas 3. Why na follow up operation? Why sila kakita tinulo naman nga dugo da?
0: So far negative pa kay 5 Eric wala pa kita nakapangayo gisang ilang statement kun bala kay kun may kaswal kun tuod gid man ang ining presumption nga may fatality sa side sa Philippine Army hindi man kaya magpati nga way kabalo si ang tropa kay 5 Eric.
1: Sige. Okay. Ang pilason di ina.
0: Ang pilason di sa kamot man lang to yang abahin kay 5 Eric ang pilas.
1: Kag kung
0: ang information nato niya.
1: Kaluluoy man sa mga soldado to ba?
0: Ang iyang pilas sa kamot hindi yad tuya gunshot wound.
1: Ha?
0: Napilas lang tuya sa pag-drop niya sa area,
1: oh,
0: kag natupa sa isa ka matalong nga bagay ang oh. Yakamot, kag

0: ang gintunaan sang iya pilas.
1: Do ginakulbaan ko lang yung marimang report kaya paghambal mo, hindi pilas ang gunshot wound, kundi laing nga pilas. Abi ko pilas ang kutsilyo ang ginlihap naman to sa langka. Sabad si Mucho Maria. May mga langka.
0: Probably.
1: Okay.
0: Probably kay Pai Berek.
1: So pag drop sa army, abi mo noy, naluoy ko sa mga soldado ta. Kahit abi nila, normal lang nga patrolya mo. Natural, yes. Ipaglinupok, siyempre madrop ka na lang, alang kapag bang, alang matindog ka pala, kundi madrop ka, siguro may mga siminto, or whatever, pilas ang atong mapabreng soldado.
0: Trangkalan siya, K5 Eric, kag expect gina-expect gina to, nga mga bato sa palibot sa area, K5 Eric, matalom siya. Kag posible amo nang ginalantaw sa ato niya nga source ang rason nga anapilas yatong isa ka katapos sa Philippine Army.
1: Okay. Basko ulan ta subong simo sa Norte Jo.
0: So far hindi man gid yaki pare. Bire kag ari man nagasiga nagatagiti man si Haring adlaw kay Pai Berek.
1: Dira sa imo sa sagay?
0: Sa diri sa akon sa sagay subong.
1: Si Escalante subong ka postdoc ulan no? New Washington subong basko ulan.
0: Magwing ta to karon kay Pai Berek.
1: Bakulod subong basko man ulan. Anyway. So so much for that. Inang report nga may encounter, no? Helicopter, why naglinupad? Helicopter gapon?
0: Dua ka helicopter ang naglinupad karon kay K5 Eric. Kag amun na ang aton man ginapulo pa matyagan kung sino nga BIP ang malanding, kung may ara gidman, kung anong purpose sining dua ka helicopter nga galipad-lupad karon, amo pa na iya ang mga butang nga dapat natutok
1: yung K5 Eric. Jojo, Jomare, basta ganit may gira, why na BIP makadto, tadaan mo gid na.
0: Yes.
1: Gira na yung mga amunong kada VIP. Makakakuha na panawag sila mga helicopter gunship ng panawag sa ila. Mga Sikorsky na, hindi ganun, mga MB ng mga helicopter. Attack helicopters. Mabusdakan na machine gun na yung kontraya. Why di pa daog ya? Machine gun, marakarak na yan, Jumari. Why sa VIP na magabot? Kaya mapunsyon na yan kung yara na. Subong kagapon to, reinforcement to ahay. Tumayo man kay Dasig, magkwalaring helicopter na pakita namun di Jome. May helicopter kami nakita di Sige, now. So, after sito, halas dos ang hapon, Jomari, may balita ko dire, nga sobra 400 katao nag-ibakwet.
0: Yes, kay Pepe, confirmado na, 5 kap sityo as of 8 o'clock in the evening, amo na siya ang pinaka-update na ito, 5 kasityo. Ang Minaungka 1, Minaungka 2, ang taga-sityo Cagayon, kag malapit-lapit nga mga area, kay Eric, 5 kasityo ang nag-evacuate, kay Eric.
1: Nga, Adyo Mare, nga nag-evacuate sila, o siging operation to sa babaw, siga galugay to sa mong galugay sa babaw?
0: Ang as of 8 o'clock sa kagabi ka K5 Eric, padayon paya ang clearing operations ang ining reconnaissance team sa Philippine Army. Kag sa kakulba man sining yang mga civilian, voluntaryo na sila yan, nga nagtahan sila yako galingon sa evacuation center para man sa ilang safety ka K5 Eric. Bisan pa man ang ila kabudlayan nga ila yang mga kasapatan mabiyaan nila sa ila balay apang siyempre siguraduhon nila iya ila ang safety sa ila kabuhi K5 Eric.
1: Okay. Diyom gina-confirmar ko lang siya mo, patay gid yung Isa Carme. Patay gid. Ang alan na lang ginahulat ko, patay ang Isa Carme.
0: Amo man na ang aton ginhulat.
1: Kag sa checkpoint sa Barangay Mabini, may nadakpan, no? May nadakpan sa Barangay Mabini nga isa ka ginasuspitsuhan NPA. So yes, confirm na yan nga may army nga napatay. Dito naman sa Mabini, isa naman ka suspitsado nga puno NPA, kay may 45 siya. Si yes, Junrel Bacalso na dakpan sa checkpoint, Jomare. Okay.
0: Kay that time, K5 Eric, gintawagan kita ya sang during inventory, kay gusto kong tani, sang tropa sang Escalante PNP, nga pawitnessan sa aton ang inventory sa ilang recover nga armas lutahang, apang ginkasubo naton K5 Eric, kay ara kita ya sa ground zero, malapit sa ground zero ka K5 Eric, amo na nga way kita ya dayon, nakaproceed
1: diin ka nga ground zero dito sa encounter site?
0: Malapit sa encounter site ka.
1: Di may mga video ka na sa lugar? Dami ara ka da?
0: May mga nabidyohan kita. Kag ang inang mga salakyan ato na iakuha kay Pepe Eric nga ginkargahan sining wounded kag sang
1: kun amo ato kag sa encounter site ha. Okay, okay. Now, diin ining barangay Mabini, jom idokara kami kay indik migtortol mo may na kay ara kaya no kay chindi kay chindi.
0: Halin sa Cagayon 1. matabok ikaw sa boundary, sa boundary ining overflow, palapos iya sa pagkagayon dos. Kag ang ining kagayon dos naman iya kay 5RA, part na niya sa barangay Paitan, which is natunga sa Tamlang, kag Mabini. So ang ining barangay Paitan, ang iya entrance ni sa pasulod sa barangay Paitan, ara gid mismo sa tubangan sa barangay Hall,
1: Mabini, kag 5RA. Dali lang jom kay ang imo pag-describe, yun doon ba matyago? Kung sa kanta, pas ni ba matyago? Doon Stairway to Heaven? Do kanta sa Lichipilian, mga Stairway to Heaven. Ano kalayo, John, pwede ta takson tabi, pila ka, ano ka pila kilometro ni ang kwan, ang Mabini, kag ang encounter site?
0: Alin sa encounter site kay 5 Eric, aton man yang ginbana-bana. More or less, ara sa mga 15 kilometers kay 5 Eric.
1: 15 kilometers. So, ina, do klaro na siya, no? Do klaro na. Do may picture. So, from the encounter site, pakadto sa gindakpan sang isa ka suspected NPA, more or less mga 15 kilometers.
0: Yes, Jom, kay 5 Eric, pero
1: perde ka, Jom, this time, perde ka, Jom, sa aton nga station manager ni Ma'am Colleen Cubia. May picture kami di. Ito ni pakita ang picture kag mga video. Ito ni padala ni Ma'am Colleen. Tan, ari na. So,
0: ari na, amon na ni siya kay 5 Eric.
1: Amon na, amon na ni.
0: Amon itong gihulat na itong yung helicopter, naglanding na gin siya.
1: Siya din?
0: Sa may football field kay 5 Eric.
1: Subong?
0: Subong, amon na ni yung naglanding. Subong abati, on daw.
1: Okay, dyan ka. Subong sini, may naglanding ang helicopter dira sa Sagay?
0: Yes, sa K5 Direct.
1: Okay. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Ang report ni K5 Jomari Sumido, isa ka helicopter ang naglanding Subong sa Sagay. Kung ano ining helicopter, anong purpose, why takbalo? Sa simpleng istorya K5 Jomari, ongoing ang military operation dira sa area mo, Sagay Escalante area. Sa picture nga ginpadala ni station manager Colleen Cubia, makita ko ding lugar, Jom, nga daw bulubungyod higadalan, siminto ang dalan, kag may kakahuyan, kag may mga kulukampo. Amuning encounter site, Jom? Jom?
0: Yes, go ahead, go ahead.
1: Oh, din ka?
0: Ari pa sa area kay Tiberic.
1: Oh, hindi ano yung mga pikero ng bala. Istorya tanay bala. Relax bala na iban sita.
0: Go ahead.
1: Ining ginapakita ko subong ang mga picture nyo, kundi may dalan nga siminto. May kampo. Dasun may kahoy-kahoy. Amuning encounter site, Jom?
0: Sa ulo-unhan handa jutay kay Tiberic. Bali, amo na siya ang ginposisyonan naton. Bali, cruising kagayon uno kay Tiberic. Ang ining may ining may dalan nga siminto.
1: Okay.
0: Kag may mga kahoy. May ang, waiting shed kay 5 Eric.
1: Ang mga kahoy, Jom, amo ni Jom ang encounter site?
0: Sa likod kay 5 Eric.
1: Sa likod?
0: Unahanda, Jotay. Oh. More or less mga 100 meter halinda sa kahoy nga makita nato niya kay 5 Eric.
1: Ang likod sa kahoy, amo ni encounter site? Tani pakita, na itang karoon na ng mga truck ni Tan. Aryo, mga ka-K5 tanawan nyo, are, first time ni nga makita naton subong, gina-describe ni K5 Jomari Sumido, may kahoy, makita ko, Jomari, may mga kahoy. Ang sa tuo, may lubi. May kampo. Ining sa kahoy ni, ang sa likod, mga 100 meters, dito ning bakbakanay, Jom?
0: Yes, K5 Eric.
1: Mga ka-K5, tanawan nyo. Tanawan nyo, mga K5. Higadalan lang, Jom?
0: Yes,
1: Higadalan lang, gid, grabe, no? Kung amo ang NPA, nag-aus-us man dire, alas dos ang hapon, nag-patrolya, meaning, damo masa, damo pala sa supporter, Guru Jom?
0: Amo na ang palama, amo na siya, kakipay, Eric, daw, sa information nga nabato naton, amo na ang ginahimo nila niya daw shield ang ilayang masa.
1: Hinayala, tingog mo, Jom, hinayala, kaya mabatian ka siyang NPA, Jom?
0: Wala man na problema kay mabatian gid man na nila kay ang mga gigapati kita ya mapalowers man na sa aton yang page sa kwad sa K5 News FM makulor
1: ang ba ulad yung mariblang ba mo gid blan mo gid mo. Okay, so John, very good do katahom sang pagpastar mo sang balita nga sa likod gali sang kakahuyan ni dira lang ang encounter site which is very close sa dalan, no, lapit gid sa dalan. Okay. So, daw gin ang guha, nga daw gin ambos abisang NPA ang militar, eh?
0: Kay amo nang punta, amo na gani ang comment man sa mga netizens.
1: Oo.
0: May nagsiling pagani iya mismo sa comment section sa ato niya nga page kay Fiber. Ire kan nagsiling nga, "Ti abi ko mga immortal na sila." Kay daw kada balita, ilo in pi ilang ang may patay, amo na iya ang comment.
1: Ay hindi ah, hindi ah, sala man na. Amo gina iya.
0: Amo na maigo siya, amo na siling siling nga.
1: Hindi, hindi,
0: itog man bala.
1: Yes, in fairness sa aton nga military, you know, sometimes if you are a soldier, you are a human being mo. Amo nang gakatabo gid kita na luoy kikita nga tabo ni yes, kag sa mga MPA dati nga encounter siguro naka-vantage position lang ito to ano naka-vantage position now oh so much for this Jumare nakita na yes. Namon ang lugar itan ibalik ang video kay ipa-describe ta kay Jumare eyes to the board ha, mga K5 eyes to the board this is very important Jom Ari Subong may nakita pause itan pause may na, sige, banti gamay tan. Abanti pa, banti ha gamay. Kaya basi, oh, pause! Okay. Duwa ka truck jom kita ko din. Isa ka Willis nga, hindi ni Hammer, Willis ini, nga jeep.
0: Oh, Willis.
1: Mm. Oh, may ngalan 79th Army, IB, kag isa naman ka Willis nga jeep, aka daw hambi, ano Hammer, tong isang may cross, first aid. Ini jom ang nakita ko subong nga Willis yang nga daw may mga army sa sulo sa likod ano ni sila makadto pa nito sa gira
0: amo na sila kikipay Eric ang nagretrieve ang nagdala nagtransport sa sining siling naton nga black body bag
1: kun amo ang karga sini patay
0: oh patay kikipay Eric
1: patay gi-confirm na ni sa army mo okay na ni gi-confirm na nila so ining truck ni patay ang ari de madulhog ni sila Black Sisklante kun sa detachment
0: diretso na sila sa punerarya kay Pai Eric.
1: Sa Escalante.
0: Sa Sagay.
1: Asagay. Nga Asagay kay Escalanteng lugar.
0: Kay ang iya ang terrain kay Pai Eric, okay. Ang pinaka hapus gid nga access pa kanto sa Tamlang, diri ka via Barangay Lupisayna which is sakop ni sa siyudad sa Sagay.
1: Okay. So inigali siya medyo Sagay ang pinaka accessible pero Escalante ng area meaning bukid na gini Jong. Jom?
0: Yes. Kay Eric.
1: Okay.
0: Bukid gid siya. Nakategorize gid siya as hinterland.
1: Oo. Ikaw pala naka-istorya mo ni Katag Jumare. Inikaroon niyang daw may cross ni nga pula nga daw medical car, medical truck. Ari diya ang Pilason.
0: Yes, amo na ang nag-transport man
1: okay.
0: Sa Pilason nga katapos sa Philippine Army.
1: Good. At least, klaro. One final question, Jom, no? The question and answer lang takay balik iskwila portion nga po ni aton eh. Brigada iskwila ni aton mo. Question and answer. Kung makapasar ka ni karon, ipa-grade 6 na ka. No? Don't worry. Okay.
0: Wala na back subject, ha?
1: Why na? Very good ka subong. So far, you're doing good, ha? Basta hindi lang magaling, anay bala. Hindi ko pagbiyae, bala. Bansita,
0: ayos,
1: ha? Bansita.
0: Ayos,
1: ha? Sa iluhan ta na ang iba quiz. Mga ka-K5, ang iba quiz, ano kadamo ang iba quiz, kag ano ang sitwasyon, diin sila nga evacuation center. Tira.
0: K5, Eric, ang evacuation center na sa eskwelahan, malapit lamang iya sa barangay hall, sa barangay Tamlang, tag
1: standby jong
0: 8 o'clock nga data nga nag-gather naton 400 plus ka mga individual kag 110 ka panimalay ang ara sina nga time
1: grabe.
0: Pero as per information ongoing pa sadto ang ila nga validation kag ang ila nga pagconsolidate kay
1: grabe.
0: Posible may nag-alabot pa ka K5 Eric
1: ipila gani ka purok ni Jom Mambal mo apat
0: lima
1: ka purok from the mountain area of Tamlang.
0: Yes, malapit tayo. Actually, lapitay lang niya ang purok na nag-evacuate.
1: Okay, lapitay lang. Okay.
0: Mm.
1: Diin sila nga eskwilahan ng evacuate?
0: Sa Tamlang Elementary School.
1: How far is Tamlang Elementary School sa encounter site? Itong ipakita, naka-picture kayo na. How far? Ano kayo?
0: Kay Eric, more or less, mga 100 to 200 meters, more or less.
1: So duol ra lang?
0: Mm-hmm.
1: Duol ra lang.
0: Ang malayo-layo di nga bahin kay Pai Eric nga nag-evacuate ang sa Minaungka kay more or less mga half kilometer ang kalayoon kay Pai Eric.
1: Kun amo lapit kaayo Joma ang evacuation sa area gid sa encounter area.
0: Yes, okay. Kay Pai Eric.
1: At least nami ni sang imong kwan, sang imong report kay very comprehensive, no? Comprehensive kaayo. Okay. Okay, gakadlaw sila. Jo, may update ka? Ano na subong? Nagbalalik na sila o kunway pa ang evacuation na doon?
0: So far sa aton yung nabatong information, wala pagid sa gihatag nga clearance ang Philippine Army nga pwede sila nga makabalik na sila tag sa Kapanimalay.
1: So ay pa clearance meaning evacuation site kag may yes. Nag-abot pa nga helicopter na report mo subong.
0: Oh, bago lang gid sila naghalin kay Pipe Eric ang team nga nagsugat sa nagsakay sa helicopter. Probably proceeding sa siya sa area sa batalyon sa 79th Infantry Masaligan Batalyon kay Pipe.
1: Diin dapit ang batalyon daw
0: sa barangay Bato. So kung halin ka sa diri iya sa City Hall, New Government Center sa Sagay, more or less mga ara sa mga 7 to 10 kilometers. Pero pag abot niya sa barangay Lupisay na, ang encounter site, pawala ka, ang sa Bato, diritsuhon mo gidya sa National Highway.
1: Okay, sige, sige. Ang tultulan ko lang ng kalanaan, pero may nga may nami, nga barbecue, nga binasal, ang lechon manok mo. Doon mo na
0: dumdumahan ko. Namit.
1: Oo, namit. Tapos itong bangsang universidad, di na paghambalang, ba mo bladyo ma? Di na
0: paghambalang. Mga yung negosyo, nga wala gidya nagkakaginansya kay Alcance, pero may.
1: Sutil gid si mo. I like you. Pero may ka-report na sa akong, Jo Marie. Ano ka namin si mo? I like you. Okay. Now, Jo Marie, ang imunta, you consolidate the report, kagbasi matagaan mo man kami, karon sang dugang na detalyeng newsroom na ito. Jom, okay, Jom?
0: Yes, kaya.
1: Check on, number one, check on the situation gid Jom sang aton nga mga evacuees, no? How are they doing? Oh, nami ni na kag kon may kabataan nagamasakit or anong mabulig dira kon may DSSD na. And pinaka importante kung kamusta ang resulta sang ongoing operation kay basi marisbak. Jump akong pakot-pakot. Jump marisbak ang army na patyan sila mo. Marisbak
0: ni. Hindi pakot-pakot probably matabo kag matabo gina siya G5 Eric.
1: Oh, kita mo na. Oh, gatango si mo si Sally Alminsion mo gapamati sila si Larry Romer Duran, Denmark Alcala. Margie Chua, Birano, malinaw na namitan sila si mo mag-report. Jom, thank you. Jom, kay mapa San Carlos ko, may nalimus man to nga tigulbam, Jom eh.
0: So, yes, K5 Eric, no? Kagang ini
1: tutuki lang, tutuki lang na.
0: Sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, Detribios for Biotics, kag Extend Food Supplement. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Foro de los Pueblos, ako si Kipay Jung Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, San Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Grabe, galing mag-report si Jung Marie Sunido, no? Gabarak siya ang iyang pag-report, no? Kwan siya daw, Armalite man siyang army. Jung Marie, very good, good noy, no? Namin isang balita ta. Sa Isabela, subong sige man na pamati ni Budjig, oh. Toto Budjig Panso, bao. Jake, musta ka na Jake sa Isabela? Bao, hidlaw man tatuto Budjig ba?
2: Foro de los Pueblos.
1: Marvi Perez Baranyao. Nagamonitor sila subong sa aton, Leonardo Rilos. Now, thank you, Ged. So, mga ka-K5, ba? Wanted! Kagbag-ulang natapos nga 19 kapatay sa NPA, nag-risback ang NPA, daw as algo ambos nila ang army. Tisubong ongoing operation, alta sobra 400 kabilog, that is what worries and hurts us most. The civilians are the ones who are affected sang away sang NPA, kag sang army, mga kakayfay.
2: Foro de los Pueblos.
1: While nagailinaway ni Slash Bukid, sa baybay, mapabaybay naman ta. Very quickly lang, kay pagtapos masailo na kusbakulod, very quickly, ari si K5 Jong Versales, parte naman ni sa isa ka tigulbam, senior citizen ko, no, naligo sa baybay, nalumos, yatap, dead.
2: K5 News FM, live report.
1: Jong, morning, Jong.
3: Ikaw, K5 Eric, pasinsagin, hindi gali, tigulang, kundi manog tigulang pa lang. 57 pa lang mo.
1: Jong, initulo mo sa akon? Hindi wala pag hindi kibla pag ibitigdaan nga ning mga tigulang hindi wala pag tigya adjong abi ko kun miguhay ta balang adua jong what's the story
3: okay kapon kay K5 Eric mga alas 12 kapon sa nga unto ining 57 years old nga pedicab driver nga si Benji Resisio nga taga Hope Street Barangay 5 sining siyudad sa San Carlos ang nasa puan na gidla nga nagautaw-utaw kasi Pep Eric sa higad lang tayo sa inibalang dapihan sa tubig sa may binder sa may barangay 3 nga wala amo na nagautaw-utaw kag wala na sa kabuhi kasi Pep Eric
1: mga anong oras Jong kapon
3: alas 12 una ini siya nga na siplatan sa mga may standards, mga alas.
1: Ara ng mga video, tagurutan kang mga picture, tanin pakita, na bala. Go ahead, Jong.
3: Kapon, una ni siya nga nasiplatan sa mga bystanders nga nagpulupungko-pungko kay ang iniabing lugar ni daw lapit ni sa Fishport mala pa kadto pa sa Paway Island.
1: Okay.
3: So, nagpulupungko-pungko siya and allegedly daw hubog siya kay Kitab Eric. Yara siya sa influensya sang makahulubog nga organiko nga ilimno nining tuba.
1: Nainabalaan ko nga ang tuba gali organiko panawag sina ha.
3: Sa diri sa amon organiko tawag sila kay February kay natural no
1: organiko oh wala jom kada mo isinom lan mo to bata gun mo pa organiko kadlawan ka ni Rodang last night karon
3: ti ah ti amon na diri mo o ti karon ah dugay-dugay nagamat-amat sa kwan nagamat-amat sa gali inang panaog sa kwan sa
1: seawall
3: sa tubig
1: daw seawall pa nanaw ko jom ito seawall eh.
3: Hindi, ko na inang daw may huluhagdan-hagdan.
1: Among ganun yung seawall? Daw pika-pika siya?
3: Oh, daw pika-pika, oo.
1: No, it's a seawall, oo.
3: Oh. Now, karoon na, ang ining mga bystander nga lunsay man mga minor di edad, why man niya gakuan, why man niya gasapak sang primero, nga sang nagautaw-utaw na siya, lumos na to siya kay Kipay Merrick. Kaya pagpati man niya sa mga kabataan, abi, nagkasalom-salom lang siya.
1: Okay.
3: Nagkakuan lang, o nag...
1: So, inisya, Jong, inisya, more or less, ang tanaw nga nakainom, tuba.
3: Mm-hmm.
1: No? Ati, guro, bastan tigamay. Nanaog siya sa seawall, igo nila mabalaan, nagalutaw, napatay na siya. Ano siya, nag-excursion siya? Siya lang isa, wag siya upod?
3: Siya lang isa. Pero ang ining natabuan ni Kipem Eric sa kwan, diri sa may tabok, damo mga kwan, damo mga nagpamaligya, mga kape, mga palamahawon, palanyagahon, mga muna bala.
1: Tingaga, kunara ko na yan, Jong. Kunara ko na magkanto sa San Carlos, yung dala mo lang ko sa Dalom, Kalatsutsi, nga may nami, galing nga lugar, nga kalantuan na.
3: Kay dito sa Dalom, Kalatsutsi, amo to yung purong-puro nga kape, kakipay.
1: Ah, okay. Dito sa Dalom, Kalatsutsi, pwede ka to kambal. Thank you lang ga. Pwede na. Okay, Jong. Go ahead, Jong. Go ahead. Go ahead. Jong? Nadula si Jong. Mga kakipay, ulat-lato ta. Gasyagit siya, agit siya. Jong, dali lang i-Jong, ha?
2: Puro, Delos Pueblo.
1: Mga kakipay, dali lang. Kay nadula si Jong Versales. Very quickly lang, Jong, ha? Kay masunod na ko commercial. Kagkantuon ko ng bakulo. Ginapang-una ko lang mga sagwa-sagwa ta mga kakipay. Sadyan yung mga balita, eh. Kay, chill ang tanay, ha? Marte, subong, pizza dos na subong sa bulan sang Hunyo, mga kakipay.
2: Puro, Delos Pueblo.
1: Okay, 57 years old na ligo, nalumos patay. Jong, so ano na subong Jong, why man foul play ni Jong? Nalumos lang gid siya.
3: Okay, Maverick, wala gid bala. Kay damo na kakwan, damo na ka witness okay. Kapon. Kay gintinguan man ni siya nga i-revive actually sang mga responding team sang Disaster Reduction and Management Office kay gindala pa ni gali sa diri sa San Carlos City Hospital.
1: Oh,
3: tapang,
1: okay.
3: Sang nag-abot na dito ang iya sining lawas sining nga napatay. Wala gid siya ma-revive kay Kipay Eric.
1: So meaning DOA siya.
3: DOA siya kay Kipay Eric.
1: Okay. Jong, so much for that.
3: Na, siguro mga
1: go ahead.
3: Almost 1 hour na mo.
1: Kagna.
3: Na ba lang anti siya na kwan? Anti siya na kwan? Anti siya na pialan nga nalumos na siya gali?
1: Oh. Okay. Sige, Jong, thank you sina so much for that. Jong, may dasong kong babangkot si Imo, kati brigada, eskwela, subong ka question and answer lang ko di anay. Brigada, eskwela, daw estudyante, may estroblan eh. Jong, may encounter sa Tubuso, sa babaw bukid to, sa Tamlang.
3: Eskalante.
1: Tikon Eskalante, Tubuso, Klatraba, San Carlos, nga tinupaday. Anong sitwasyon na subong si Imo sa San Carlos area, Tubuso area, Jong?
3: So far din sa siyudad sa San Carlos, kay Kipay Merrick, medyo matauhay pa man. Kaya karoon dugay-dugay, gani, o makakuan man kami, mabrigada, eskwela, mangkuno kami kay Kipay Merrick.
1: Okay, sige.
3: Okay. Mapula panilhig-nilhig man kami tuguro, kag mabulubulig-bulig, pinta sa...
1: Hindi may, lang magakuan, ituduhin na lang yung pintura na. Total, pinta Flores man ang inyo, pista. sa gamsamin lang na mayo.
3: Karon dugay dugay kay
1: what I'm asking is that kamusta ang sitwasyon sa Northern Negros, San Carlos, with in the advent of the encounter sa Escalante area, normal why gate, why checkpoint taw hay diya sa inyo sa San Carlos?
3: Kahapon may ara to somewhere in Guan, somewhere in DSB. Diri okay. Sa San Carlos, wala pa kita sa may naobserbahan kay Pablo Eric. Pero...
1: DSP may mga army ta to. Blocking force siguro to ah.
3: Yes, oo. Diri sa San Carlos, probably may ara siguro. Monitoring lang.
1: Oh, sige.
3: Continuous monitoring lang. Oo. Sa sige Pumuso, lang. Amuman kay siyempre, sang nagligad niya si Manang Adaan, bang sunod-sunod na ito kay Pablo Eric.
1: Titi Sinwibi, patay ito nagligad, tapos may mga tinirohay pa to.
3: Hindi ining may bag-uso bong ang ining sining nagligad nga si Mana bala dumduman mo tong negosyante to bala.
1: Amo ganitong bata ang hubin pa to? Isak bilog. Ti ang suspicyo to nga daw risbak naman sang NPA to.
3: Ti amo nang mabudlay kay wala pa sang press official
1: ti way man si may nag-ako mo. Ang NPA way pa nakasulat na kag magambal nga ila to?
3: Way pa man,
1: way pa.
3: Way signal.
1: Kasutil pala si Imo dyan mo. Patsyag ko, kung ka mga duwa ni Jomare Sonido to sa sagay ang tipono ng reporter ko daw la guba git program to sa inyo nga duwa dyan, no?
3: Dito, ba na ba siya wala to signal pala ako?
1: Baba mo. Okay. So, generally clear and peaceful ang area mo dira sa San Carlos subong
3: job. Okay.
1: And maybe up to Toboso. Now, last final question. Gaulan daw ay, gaulan sa Bacolod, gaulan sa Escalante.
3: Kahapon, gaulan kahapon kay Favre.
1: Subong,
3: nagapanaliti. Subong ya mainit ang aton simpo.
1: Okay.
3: Kag init gid nga literal nga init.
1: 40 degrees jo nga ang aton nga heat index subong nga 40 degrees.
3: Amo gani oh. Okay. Pero mapulo pa silong lang kami guro karon kung mag-start na kami sa brigada.
1: Hindi na ko na, Jong, dito ka mamayong sa principal. Ay, no, gaya na ko na yan. Styling pa bala si Jong. Mupurga sa principal, ka kung nabi, kito ga-interview ka, pero tuntuod siya, nagpasilong ka, ah.
3: Di, siyempre, kay mainit ka, kay Pamiri ko.
1: Naka-agiman ko bala reporter, Jong, ang mamulang styling ko si Una. Kapin pa ko ng maestra to. Nang atoto sa dalom mo ma'am principal may interview ko ma'am pati ka na kami pasilong ka
3: pilagin rolis mo pilagin rolis
1: yakad law si mo si Rodang last night jo sige jo nga John thank you kid John thank you kid for that report
3: sige so amo na kay Mary kay madulo na mga report sige nga nga baka sa Foro de los Pueblos program na dalos ato sa D3 by the text favorite kag mighty si ako naman si Kiki Pab Jusong Bersales para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K-Pab News FM
2: Foro de los Pueblos
1: Northern Negros Occidental Sagay Escalante subong mga K-5 it is presumed na may follow-up operation ang mga military ta. And just now, samtang nag-report si K-5 Jomare Sonido, nag-report siya nga may helicopter na gani nga nag-abot dito, kag daw may mga opisyal nga nagkanto sa batalyon sang 79th Infantry Battalion. Masubra 400 kabilog ang evacuees dito sa Tamlang, sakop sang Escalante, but very accessible sa Sagay. Isa ang patay nga army, still unidentified as of broadcast time. Isa ang pilason nga nag-drop siya, igo na pilasan siguro. Isa ka civilian ang nadakpan around 15 kilometers away from the scene of the encounter, kahapon man. Kaginapatihan nga base kon NPA, suspect pa lang, may 45. Kag mga ka-K5, sunod-sunod nga mga nagakalatabo. Aside from na lumos dito sa San Carlos, wala na sang iban nga movement mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Muman lang ng balita, Subong. Now, makomersyal ko. Main event. Pagka-commercial ta mga ka-K5, sailuhan ko na si K5 Wilson Villena, ang mata sang K5, ari siya sa Barangay Alihis sa Ascenso Market. Kay karon pagtapos gid report ni Wilson Villena, sulod ang balita ni K5 Carla May Defensor Lunga, party sa not following instruction, ginpailan kaso sa ombudsman, Barangay Kapitan John John Ligaya sang Barangay 16. This is a very exciting story kag sa Kabankalan. Si K5 Arthur Tugalon, i-report niya, gamay to 40 mil, pero ibalita tana karon kay amuning syudad gagin deklarar nga drug-free, pero puwerte kadamo sang dinakpanay sa droga. Ang aton sibong attack na, mainom ko na'y DTX Coffee Mix. Ang sibong attack na alas 7.53 ng aga. Standby.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
2: Happy kalunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
6: Ang emphysema, Sir GP, ang isa ka sahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila si COPD.
5: Mm-hmm.
6: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
5: Mm-hmm.
6: Ini ang bangod sa pagka-damage sang imo nga alveoli.
5: Mm-hmm.
6: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
5: Mm-hmm.
6: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mas selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease, amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster, ang combination sang DTX 500 kag MyTC, ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
5: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
6: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo ka tuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
5: Grabe,
6: ha? Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
5: Ang iban?
6: Oo. Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX 500 kag MyTC lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
5: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
6: Tantawab lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa klinik namon. Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag MyT. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
5: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
6: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise, ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inom gid DTX 500 kag mighty sea.
5: Of course.
6: Amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba lang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong, ang DTX 500 kay mighty sea. Kaya nga man, kung preventive, one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal, mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo, tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay TC ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamid sa umasilula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag mighty sea adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga silya.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado
8: epektibo
7: ara mismo.
8: DTX 500
9: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover?
11: Sa tiin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso,
10: mag-D3 Bio ka.
11: Ang D3 Bio
10: uno sang MCTs
11: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
10: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood?
11: Rason nga pigaw ang imo immune system.
10: Di magkabala ka.
11: Mag-D3 Bio ka abyan.
10: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
11: sarang makaprotekta sa imo lawas
10: kontra mikrobyo.
11: Biskan pigaw ang imo immune system.
10: Mag-D3 Bio ka na.
9: DTX 500.
10: Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas?
11: Indi na magkabala ka.
10: Mag-DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
10: bastante sang antioxidants
9: panghontra sa mga halit nga free radicals.
10: Likawan ang baratian.
9: Mag- DTX 500 ka!
10: DTX 500!
9: DTX 500!
10: Masami ka ba na nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
11: Kag-stress adlaw-adlaw?
10: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan?
11: Kalaman ang abyan!
10: Mag-DTX 500 ka!
9: Kaysa DTX 500!
10: Ang stress, malikawan!
9: Pagkamurigon, malimtan!
10: DTX
9: 500! Mighty C!
10: Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
9: akong tutunan.
12: Salamat sa Mighty
9: C. Mighty
13: C. Sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
13: O baka sa mga butik.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: O baka sa mga butik.
9: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Three, four!
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming.com.